0: Basin sa Santo Tomas at Busol Watershed ay pawang napuno at sumobra pa sa kapasidad dahil sa mga ulan na dala ng mga nagdaang bagyong Luis Maymay at ng habagat. Umaasa naman ang Baguio Water District na makakaranas pa rin ang syudad ng mga pag-uulan hanggang sa uling bahagi ng taon sa kabila ng banta ng El Nino upang hindi agarang bumaba ang supply ng tubig lalo na sa peak season ng turismo na magsisimula na sa bare months. Ayon sa pag-asa Baguio, mula August 1 hanggang August 25 ay umabot na sa 2,433.6 millimeters ng tubig ulan ang bumagsak sa lungsod, doble sa karaniwang 1,000 millimeter rainfall sa loob ng isang buwan. Para sa Bagong Pilipinas, Chong Gunar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
1: At 6.5% inflation, posibleng maitala sa buwan ng Agosto 2026. Ito'y ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas. May report si EJ Lazaro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Inaasahan ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP na mananatiling mabilis ang inflation sa bansa ngayong Agosto 2026 na posibleng pumalo sa pagitan ng 5.5 hanggang 6.5% patay sa month ahead inflation forecast nito. Ayon sa BSP, pangunahing magtutulak sa inaasahang pagtaas ng inflation ang mas mataas na presyo ng bigas, gulay, prutas at isda dahil sa hindi magandang kondisyon ng panahon. Dagdag pa rito ang pagtaas ng presyo ng domestic fuel. Gayun man, bahagyang mababawasan ang epekto nito dahil sa pagbaba ng presyo ng karne, mas murang singil ng kuryente at patuloy na paglakas ng halaga ng piso. Sinabi rin ng BSP na patuloy nitong babatayan ang mga bagong datos kaugnay ng inflation at paglago ng ekonomiya. Kabilang din sa sinusubaybayan nito ang epekto ng mga kaganapan sa Middle East at ng mga nagdaang weather disturbances sa inflation at ang pangkalahatan ang kalagayan ng ekonomiya. Noong Hulyo 2026, na itala ang inflation sa bansa sa 6.2%. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At yan ang mga balita sa mga oras na ito. Ito si Tommy Reyes para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
6: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
5: Last week, dumayo ang Pangulo sa Vintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
7: Rice farmer, saka vegetable farmer po ako. Pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
8: Pati bamboo?
5: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby. Pati mga may kapansanan, nakakahabi.
9: Dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya.
10: Nakakapagbigay
9: siya ng pera sa kanyang magulang.
11: Nung natutunan ko po yung paggawa,
12: sino nagturo sa
11: training po kami sa DOST.
12: Sa DOST.
5: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
13: Dati, kahit yung raw material,

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: It's 8:07 in the morning. Muli, magandang umaga po sa inyo lahat. Ito po ang ikalawang oras ng Celebrating Life. Alam ko medyo challenging talaga po yung weather. So mga kapatid, let's just continue to pray for each other at yung buong Pilipinas po. Alam ko napakaraming na nag-evacuate at apektado. Kaya po dasal-dasal at I'm sure makakaraos din po tayong lahat. Okay? So ngayon po nasa reflection segment, kasama po natin isang kapatid, no? Sayawi the Giver Christian Fellowship. He's from Caloocan. Yan. And I'm talking about ang ating brother, si Brother Dexter Malilin. Brother Dexter, good morning!
4: Good morning po, Sister Cecil.
3: Kumusta?
4: Ito po, isang... karangalan ko po at pinadala ko ni Lord dito para may ano yung buhay ko, kung ano yung buhay ko noon saka yung buhay ko po ngayon.
3: Yan.
4: So bago po lahat, gusto ko po nga magandang araw po sa ating lahat, yes, sa ating mga listeners at viewers. Maraming salamat po sa pagkakataon na may bagi ko ang testimony kong ito. Kung paano kumilos ang buhay ko.
3: Ang Diyos sa buhay.
4: Ang Diyos sa buhay ko.
3: Yes.
4: So, ako po si Brother Dexter Malilin, na isa pong nagbago na dating naligaw, pero ngayon po nasa tamang landas, kumbaga man po binago po ng Panginoon ng buhay ko.
3: Yes.
4: So, thanks God po at kahit pa paano, nagpatotoo siya para sa akin.
3: Yun, naramdaman mo at kumilos si Lord sa buhay mo.
4: Apo.
3: Yun. Oo. Nakakatuwa. Alam mo si Brother Dexter, sa lahat ng mga naging guest ko, ito yung bago siya naging guest, ay pumunta muna siya rito. Talagang kailangan i-feel niya talaga itong studio. Pero alam mo, Brother Dexter, hindi madaling mag-open up, no? Kung ano talaga yung naging buhay mo. Pero alam mo, when you talk for God, no? At ibabalita mo sa mga tao o sa FB, yung naging pagkilos ni Lord, ay alam mo, tuwan-tuwa si Lord yan. No? Dahil yung testimony mo, pinapatunayan mo that we have a living God. Yan. Pero bago ang lahat, yan, gusto ko namin munang makilala. Yan. Brother Dexter, ilan ba ang iyong supling? Andito si Sister Ria, ang iyong kabiyak. No? Ilan ba ang iyong pamilya? Let's talk about your family first.
4: Ako, yun po, yung aking nag-iisang asawa lang po. Ako
3: ayan, naman, dapat naman.
4: Supportive talagang kahit na ano po yung mga dati naming hindi ko pinapakita ng ano, pero nandiyan pa rin po siya na umaalalay. Talaga, kumbaga man na talaga.
3: Sinasabi niya, nakatingin pa siya kay Sister Ria. Sa akin ka tumingin.
4: Napakaswerte ko po sa aking asawa.
3: Napaka-bless. So, yan.
4: Nabigyan po kami ng tatlong anak.
3: Yes.
4: At sa madaling ano po, napakatali yung mga anak po namin na talagang pinag-ano ni Lord na talaga matatalino po.
3: Matatalino. O, sino pangalan? Yung panganay?
4: Yung panganay po ay si John Benedict.
3: John Benedict. And then,
4: kalawa. Sa pangalawa po, si Andrea Fies, at yung pangatlo po, yung kasama po natin si Trisha. Kasama na po natin ngayon
3: si Trisha. Ang galing-galing na sa ano, sa keyboard. At saka, di ba, nakita ko bata yan, pero interested talaga siya to learn. Tapos ngayon, medyo dalaginding na, ay magaling na, no? Kaya naglilingkod na rin kay Lord. So, tatlong bata. And what do you do for a living? I mean, what do you do?
4: Yun po yung kumbaga man po ang ano ko lang po sa mga pamilya ko, yun
3: trabaho.
4: Ang trabaho ko po ba dati po dating security guard at nagserbisyo po ako ng within 27 years sa aking pagtatra security guard.
3: Yes.
4: So, sa awa po ng ang Panginoon, yes, siguro nakikita niya na medyo hirap na ako sa pagtatayo, na-promote po ako bilang security officer.
3: Wow, so hindi ka na

0: tayo.
1: So, ano naman po, sister? Dati nakatayo, four upo naman po.
0: Four upo naman ngayon.
1: So, malaking ano po.
0: Ang hirap nga rin, ano?
1: Opo.
0: For 27 years, brother.
1: Yun po.
0: Grabe, bawal ba kayo maupo pag ganun?
1: Actually po, kasi yung trabaho po ng security talaga, hindi lang po, ano itong talagang... Si kailangan mo po yung nandun ka lagi sa harapan.
0: Alisto, yan, alerto.
1: Kasi ikaw lahat lang tanungan ng ano kung may darating na kliyente, ganun po. Kaya kumbaga man ikaw ang front. Kaya kung may problema, ikaw rin ang haharap. Kaya po, yun ang kailangan, alerto ka lagi para wala pong makakapasok na hindi magandang...
0: So after 27 years, na-promote ka?
1: Opo, yun po yung nung time na naka-ano pa ako na dito sa Christian.
0: Yes. Nakakatuwa naman ano. Ito gusto kong tutukan to no. Paano yung Christian journey mo? Paano ka nakatagpo ni Lord? Yan. Kasi actually hindi tayo nakikipagtagpo kay Lord, si Lord ang nakikipagtagpo sa atin. Brother Dexter, go ahead. Okay. Yung kwento mo. Gusto ko marinig.
1: Bago ko paano po ako naka-ano kay Lord, actually po ang ano ko kay Lord yung time na po na nagkaroon po ng karamdaman.
0: Yes.
1: So ang nung that time po magamaga po kasi yung mga pa ako noon.
0: Okay.
1: So namasyal po yung mga pamilya ko. So parang nakita nila ako na parang yung kapatid ko na mabubuhay pa kaya ito kasi nakikita nila yung mga balat ko.
0: Anong sakit yun? Sakit ni?
1: Sa, yun po yung sabi ng doktor nung time na yun. So, yung time na nakita ko yung pamilya ko na parang iniisip ko na, Lord, wag mo muna ako kunin kasi yung mga anak ko maliliit pa. So, yun, doon ko po na-realize na nandun si God na talagang hindi ako pinabayaan din time na after that na ano, nagpa-check up kami ng asawa ko kasi yung asawa ko sumasama na rin dati sa kila
0: Pastor Charles.
1: So, sabi, pinag-pray ka namin. So, lipat tayo ng ibang doktor para malalaman natin kung ano talaga yung sakit mo. So, that time, sinamaan ako ng asawa ko sa ibang doktor.
0: Mm-hmm.
1: Then, doon, thanks God po, nung nakita namin yung result, wala naman po. So, yun na yung time na lumapit po ako sa kanya na talagang, Lord, salamat po.
0: Mm-hmm.
1: Kasi hindi mo ako pinabayaan dahil alam kong may pangarap ka pa sa akin at sa pamilya ko.
0: Oo.
1: Kasi alam ko yung pamilya ko, parang, kumbaga man, gusto ko rin maranasan nila kung yung hirap ko, hindi nila maranasan.
0: Yes, syempre.
1: So, yun po, yung time na yun, nung medyo naliligaw na naman ako, sabi, doon na naman na parang yung health ko medyo ano na naman.
0: Mabalik na naman.
1: Mabalik. So, in that time, sabi ko, Lord, pasensya na po, sorry po talaga. Ngayon po, kung talaga pong totoo kayo sa akin, patunayan nyo po. Siya po parang kumbaga man hinamon ko po siya.
0: Hinamon mo si Lord. Oo.
1: Tapos yung time na po na yun, kinabukasan po, nawala po yung sakit ng paa ko, yung maga, nakapasok po ako sa trabaho po.
0: Wow.
1: So yun, doon ko na po, doon ko na siya totoong nakilala na, Lord, ikaw po ang talagang totoong Diyos ko.
0: Buhay at tapat. Yes.
1: Yun, doon ko na po na-realize na talagang totoo ang Diyos na hindi talaga siya pabaya sa mga anak niya.
0: Amen. So, pero ang gusto ko itanong sa'yo, sabi mo may mga bagay na hindi ka lugod-lugod na ginagawa ka before. Can you share that with us? Ano ba yun mga yun?
1: Yung time na po na yun na Sister Cecil, yung time na kasi sa monumento po kami noon. Tayo yung binubuntis pa si yung ano natin ngayon. Siguro kaya
0: si
1: po ginawa. Kaya
0: si
1: po
0: Trisha.
1: Siguro ginawa ng ano ni God na yun siya yung
0: naglilingkod.
1: Nagbubuntis pa lang po siya noong time na yun. Na, tapos yung mga ginagawa, yung kumbaga man, yung asawa ko kasi buntis siya nun eh. Mga,
0: dadalang tao si
1: ano
0: si
1: na
0: Sir
1: po
0: Rian.
1: Siya, mga malapit na po ipapanganak.
0: 7 months,
1: so,
0: gano'n.
1: So dahil sa bisyo ko, yung mga pag-iinom ko ng alak, siyempre nandyan na po yung barkada. So time na meron kaming outing, hindi ako pinapayagan kasi manganganak na po siya. So sa hindi ko pa rin siya, ano, kumbaga man, inano ko pa yung sarili kong desisyon.
0: So pumunta ka pa rin ng outing?
1: Tunatuloy pa rin po ako sa outing. So yung parang kumbaga man talagang pinagkakaano talaga yung time na yun na talagang siguro talagang wala pa talaga sa akin. Hindi pa pumasok sa akin yung Holy Spirit. Po.
0: Yes.
1: So nung time na yun, iniwan ko sila, tapos wala man lang akong iniwan sa kanya, pero para kumbaga man yung iniisip ko, barkada,
0: ganun. Sarili mo lang
1: opo,
0: yun.
1: Opo, yun po. Kaya siguro po, nung iniwan ko sila, pagbalik ko, siyempre, inaanuan niya ako, bumalik ka pa, may konsensya ka pa ba? So, siyempre, parang ako na ano na kumbaga man panandalian kumbaga man panandalian lang siguro po yun Sister Cecil, yun siguro po yung dahilan kung bakit na ginamit niya yung pinagbubuntis niya na magiging dahil na daan na babalik ako na gagawin niyang ano yung anak ko na
0: tagapaglingkod.
1: Ako yung kailangan talaga ako yung mangunguna sa lahat sa kanila.
0: Yes.
1: Kumbaga man ako yung padre di pamilya. So yun po yung dahilan kung bakit malaki po yung pagbabago ng buhay ko nung yung dati na saka ngayon po.
0: So nung talagang seryoso na yung naging pagtanggap mo, kumbaga talagang nakikinig ka na sa Holy Spirit, ganyan, ano na, sino ka na ngayon? Ano ka na ngayon?
1: Iba na po yung ano ko ngayon, kasi yung sa pagsasalita po, parang iba na po yung ano, iba na yung ilalabas ng bibig mo po, kumbaga man dati po, pag nagsalita ka, yung parang sarili mo lang eh, pero ngayon yun nang gagaling sa puso mo na palagang kalugod-lugod para sa kanya. Yun po yung iba na po yung life kumbaga man yung dati sa ngayon po. So yung gagayan sa mga kagaya po sa ngayon yung dati po na ginagawa ko yung mga mali na pagsasaway sa kanya, sa asawa ko.
0: Ano sinasaway? Ba't sinasaway mo siya?
1: Ayan nga po, yung mga gusto niya na siyempre po yung kung ano yung gusto ko, hindi ko
0: pinapakinggan. Opo, puro gusto mo lang. Ay, nakakainis ka nga noon, brother. Hindi dapat.
1: Kaya, malaki po yung pinagbago mula. Siguro ginawa talaga ni Lord yung pinagbubuntis niya. Ngayon na kasama na po natin ngayon
0: Very active sa worship ministry, di ba, si Tricia?
1: Malaking bagay po.
0: Ano nararamdaman mo? Nakikita mo yung anak mo na talagang consistently ay nagsiserve kay God. Anong feeling mo bilang ama?
1: Nakapag-bless ko po sa kanya kasi kumbaga man siya po yung daan para makaano ako dito sa Christianity.
0: Oo, maging Christian ka talaga, di ba? O nagbagong buhay.
1: Malaki po yung
0: So, brother, sa kwento mo, no, nabanggit mo na nakatagpo mo ang Diyos nang matutunan mo na lumapit sa kanya. Ano ba ang mga dahilan mo? Lumapit kasi nagkasakit ka eh, di ba? Doon mo lang talaga na feel ba yung need mo para sa Diyos nung nagkasakit ka?
1: Yun lang po. Kasi doon ko nalaman po na talagang nandyan lang po kasi yung pag nag-desisyon ka, hindi, basta kumbaga man yung desisyon mo yung para talagang kalugod-lugod para sa kanya. Hindi yung, kasi may dati po kasi pag nag-desisyon ako, yung parang sa sarili ko lang. Pero ngayon, dahil kasama ko siya, talagang iba na po yung mga, ano ko, kumbaga man, yung nafe-feel ko, parang, wow, parang iba na yung, ano ko, yung, hindi kagaya na, sa tukso, madali ako matukso.
0: Ah, madali ka bang matukso?
1: Madali po ako matukso dahil before. Kumbaga man, siyempre, hindi mo rin
0: sa mga lalaki.
1: Hindi po sa lalaki lang. Pero na ngayon po, kahit po ano yung tukson na dumarating.
0: Mm. Pero ano ba yung mga tukson dumarating?
1: Meron pa rin po.
0: Meron
1: po ngayon kasi siyempre sa trabaho ko, hindi mo rin masasabi, Sister Cece, pero nandyan na po, nakokontrol mo na siya kasi nandyan po siya. Kahit na walang CCTV na nakakita, pero takot, may takot ka na eh. Kumbaga man, si Lord nandyan.
0: Yes. So ngayon faithful ka na kay Sister Rhea.
1: Opo. Masasabi ko po.
0: Naging unfaithful ka ba sa kanya? Ever? Dati. dati yun. Oo. Alam mo ba yun, Sister Rhea? Alam mo. Alam mo, sa lalaki talaga dumadaan yun. Pero ang mabuti, wag na natin tinayin nakaraan. Yung ngayon na. Eh, di ba? Yung ngayon na. Oo. So, anong pakiramdam mo basically bilang yung peace of mind na kung saan binago ka ni Lord? Paano mo naramdaman na unti-unti? Teka. Talaga nararamdaman ko, binabago niya ako. Paano yung journey mo na yun, yung transformation process na ginawa sa iyo ni Lord?
1: Ang pagkakaano ko lang po yun sa pagkakaano ko sa yung transfer po ng buhay ko.
0: Transformation, yun.
1: Tuloy po, siyempre sa akin po ng ano, sa puso ko. Pero dahil sa kanya, talagang binago niya yung buhay ko. Actually, dati po, Sister Cecil, yung sa sweldo ko.
0: Sweldo?
1: So, hindi po, inano ni Mrs. yan. Kung ano lang na ibibigay ko sa kanya. Yan lang. Okay lang sa kanya. Pero ngayon, praise God po.
0: Praise
1: kung
0: God.
1: Ano yung...
0: Nasa sobre.
1: Kung ano yung sobre, diretso po sa kanya.
0: Wow,
1: so,
0: naman.
1: Malaki po yung naging tulong po sa akin.
0: Dati ba, hindi ganon?
1: Hindi po. Kung ano lang po maibibigay ko, kasi nandun na po
0: gumagastos yung... Gumagastos ka sa alak. Sa mga dates mo. Ganyan.
1: Opo.
0: Tsaka sa iba pa. No? Mabuti ngayon may sobre na. Anong binibigay?
1: Yung buo na. Siya na yung sumisweldo, hindi na ako.
0: Di ba mai? O mabuti, no? Nakakatawa. Kasi hindi nyo dati na, ano yun eh, na-realize. So,
1: kasi nandun na po. Kasi siya
0: siya nagbabudget eh. So bukod dyan sa yung sweldo, dyan na ano pa, bilang tatay naman, ano ka bang klaseng tatay noon?
1: Yung magandang ano ko po ngayon, kasi bilang padre di pamilya, sama-sama na po kami ngayon pag may ano tayo. Sumasama.
0: Service.
1: Every Sunday po. So, yun ang malaking ano po sa akin na papasalamat ko kay God kasi ako na mismo ang nagdadala sa kanila.
0: Amen.
1: Tuwing Linggo sa ating
0: service.
1: Apo.
0: Oo. The family that prays together stays together. Yeah. Sabi nga, di ba? Oo. So, bilang asawa, bilang ama, nakita natin. Ano yung nakita mong benefit sa'yo? Na kasama mo na ang Diyos, katuwang mo na ang Diyos at hindi ka na sa'yo lang sarili nakaasa, kundi meron kang Diyos sa buhay mo. Ano yung mga benepisyo na e-enjoy mo ngayon?
1: Ang benefits po na na-enjoy ko ngayon kasi ko po nandyan na po si God sa buhay ko. Kumbaga man siya na po yung nag-guide sa lahat ng mga desisyon ko. So, yun po, yung ano ko sa kailangan, yun na rin po yung may ano ko sa pamilya ko at sa mga ibang tao. Na kumbaga man, kung sino ako, hindi lang po sa pakitang ano, kailangan sa loob din, sa kaloob.
0: Oo.
1: Hindi lang po panglabas.
0: Panlabas.
1: Pati rin po yung, kung ano yung sa puso mo. Kasi meron po kasing, ano, di ba, puro sa labas maganda lang, pero pag nakatalikod,
0: oo. Meron ba? Sino yun?
1: Kung baga mamalaki po ang na, pagbabago. Talagang napaka-blessing po. Talagang,
0: sino-sino yung mga taong ginamit ni Lord para talaga maakay ka sa paanan niya?
1: Dali po, ang una ko po rin yung aking pinakamamahal na asawa.
0: Si kasi Sister Rhea naging susi.
1: Siya yung sumasali, umano dati na sa Bible study sa Bagong Baryo.
0: Yes.
1: So, noong time, wala pa talaga akong kaano-ano noon dahil nandun lang kami sa kanto ng mga tropa ko. saan ka pupunta? Sabi, pagpipray kita.
0: Sabi niya sa'yo.
1: Pagpipray kita. Sabi, tumawa lang ako. Tapos yung din time na ano, si minsan pag nakikita ko ni Paz, sabi, Dex, minsan attend ka naman dito sa, sige pass, pag hindi ako busy.
0: Sino bang pass, si Pastor Charles?
1: Oo ba? Okay.
0: Ang hindi nila
1: ako. Pa, siya pa. Tapos nung time na sumasali na rin ako doon sa kanila, sa mga, ano, si, yung tumalikod po, si Sister Ami.
0: Oh, okay.
1: Siya po yung
0: sa umuwi na, umuwi na, si Sister Ami.
1: Nagsabi sa akin na, Dix, pagpipray natin na mawawala na yung pag-iinom mo. So malaking kahit na wala na si Sister Ami, talagang maalala mo pa rin na yung kaanuan niya na talaga
0: siya umabot sa iyo talaga.
1: May kumbaga man minamana niya yung mga naiwan niyang sa yun nga ang ano ko na talagang napaka ano ko sa buhay kasi may mga taong na talagang
0: nag-reach
1: ni Lord na para sa akin.
0: Oo. So ngayon naman daw ikaw naman daw ang dapat aabot sa sa mga tao na katulad ng pag-abot sa iyo.
1: Ah, yun po. Yun diba? Po. Yun yung
0: naranasan natin abutin eh, di ba?
1: Malaki po yung kumbaga man yun nga po yung malaking bagay po talaga na may Diyos kang kilala.
0: Yes.
1: Kasi kahit na may kilala kang Diyos, kung hindi mo isa sa puso, hindi mo siya sa lahat ng lakad mo, hindi mo siya kasama, hindi po nabubuo yung lakad mo.
0: Oo. Sa decision making dapat kasama natin. Hindi lang po, hindi lang tayo fan, di ba? Ang galing naman ni Jesus, kaya hindi, dapat meron tayong relasyon talaga sa kanya.
1: Opo.
0: Di ba? So ngayon, ang buhay mo, nagbabasa ka na ng Bible.
1: Actually po, Sister Cecilia, medyo kumbaga man na hindi pa ako nakakaano, pero meron na rin pa akong konting mga Bible verse na
0: may mga efforts ka na rin.
1: Kumbaga man, kaya doon po, nabubuhay na po yung aking, ano, dahil doon, siya po yung, parang sa pagkain, kumbaga, yan na yung magpapalakas.
0: Oo, basta patuloy yung pagkain mo, spiritually, di ba? Pag Sunday service, uma-attend ka naman, di ba? Tapos may Bible study din.
1: Opo.
0: So, alam mo, isa sa mga sinasabi nga, no, yung mga tao na umaabot, malaking pasasalamat yan eh, di ba? Na nung inaabot ka ba, may rejection ka? Medyo naiinis ka pa? O anong response mo sa kanila nung inaabot ka ni Pastor Charles, ni Sister Ami?
1: Actually
0: open
1: po,
0: ka ba nun o sarado pa?
1: Actually po, sarado pa ako nun.
0: Sarado?
1: Nung time na yun, kaya po, kumbaga man, talaga, pero nung sumasama na ko sa linggo-linggo na ano, nung nabuksan yung ano ko sa
0: unti-unti.
1: Sa share ni Pas na mga share ng
0: salita ng
1: Diyos. So doon na po nabuksan yung puso ko na talagang totally ano na po ako sa kanya. Going straight na po.
0: Going straight na. Ikaw ba noong parang sabihin natin tinanggap mo siya? Yung presence ba niya, paano siya kumikilos sa buhay mo? Tingin mo?
1: Kumilos po siya.
0: Pastor. Pastor, brother.
1: At yung ano ko lang po, kasi talaga itong kumikilos po siya nung mula nung tinanggap ko siya. Kasi meron po akong, sample ko na lang po, yung nakaraang bagyo.
0: Yes.
1: Yun ang pinaka-imposible po na nangyari sa akin eh. Yung alam nyo po yung arpapa, bahain po dyan. Nakita ko po lahat ng mga tao na nagilid lahat. So walang makakatawid dahil mataas po yung baha dun eh. Yung motor ko maliit lang po. Pero nakikita, kasi papasukan ko talaga ng kailangan makapasok ako para palitan ko yung kasama ko. So Lord,
0: bahala ka na.
1: Bahala ka na po. Kailangan po makatawid ako. So, magtataka ako kung bakit ako nakatawid. Tapos paglingon ko, may malaking truck. So, siguro, yun na siguro yung way na sinabi niya na ito yung truck, sasabay ka. So, nung pag ginano ko ng truck na yun, sinundan ko sa likod.
0: Kung hinahawi niya yung tubig nun eh.
1: So, hinahawi niya. Pero yung mga tao, hindi sila, wala silang ano, nandun lang sila lahat, tambak sila lahat dun. Pero nung ako, sinundan ko yung truck. So parang bagaman sinandan ko, so alalim ng tubig, so nandun ako sa gitna, nasa likod niya, dire-diretso lang ako. Nakarating ako dun sa kabila. So nakita ko yung mga tao, nagpalakpakan pa sila. Kala nila malulunod na, mamamatay na yung motor ko.
0: Motor mo.
1: So Lord, thank you. Kasi nakarating ako. Ang problema ko, sister, nung wala nang ulan, siyempre nandun pa yung tubig. Pero nakarating naman ako doon. Wala na po akong problema doon kasi ano, ang problema ko lang, yung pag-uwi, hindi ko na mayuwi yung motor ko. Kasi malalim yung tubig. Yun nga lang, pinagtataka ko.
0: Pero pinapasok ka ni Lord.
1: Opo. Pero nakapasok ako. Yun lang sa hapon, siyempre wala na pong problema doon dahil kahit anong oras ka makauwi doon. Doon ko po na ano yung buhay. Ko na talagang
0: nandiyan
1: si God na talagang hindi kanya pinababayaan. Kumbaga man, inaaki ka kung anong mang problema na ano, basta nandiyan lang siya
0: nandiyan siya lagi. Opo. Okay. So, ang sarap ng buhay na katuwang at kasama mo si Kristo. Ayan. Okay. So, Brother Dexter, babalik tayo no, matapos ang ilang paalala dito pa rin po sa Celebrating Life sa Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sports Radio and Radyo Magazine and the 104.3 FM. Babalik kami.
2: The Word of God and Life Learnings. A better understanding of the true meaning of our existence. Celebrating Life on Sports Radio 918.
3: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahirap lang ako na isang minuto mo. I know aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa asphalt. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
4: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
5: Magandang buhay. Ako po si Marian Yanyan Espiritu from Barangay Tanzatu, Nabota City. It's very important sa barangay namin, particularly sa Barangay Tanzatu, yung SCPF na ginrant per barangay. Yung 100,000 na allotted para sa mga scholars ay malaking bagay kasi ito ay pinili base sa kakayahan at sa pangangailangan ng bawat estudyante sa aming mag-aaral. So, itong perang maibibigay sa mga barangay ay in turn maibibigay sa mga scholars na magagrantan ng benefit na ito na magagamit nila para ma-ensure na matatapos nila or makakagraduate sila sa kolehiyo. And then the other 100,000 naman ay malaking bagay dahil ito ay inallocate namin para sa pagbili ng printer, computer set at projector para sa barangay at magagamit sa mga administrative services. So alam naman natin na ang pondo ng barangay ay very limited pero yung sakop ng serbisyo ay napakalawak. So sa pagkakaroon ng 100,000 na maaari naming magamit, napapabilis yung serbisyong pambarangay at mas nai-ensure na yung mga services ng barangay ay mas mapapalapit sa tao at mas maibibigay namin ng mas madali at mas mabilis para sa lahat.
6: Si Lope Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kidapawang City. Ang sa umpisa, yung ang gamit pa namin noon ay manual, wala pa kami system ng DICT. Actually, on the part sa Bitelo, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat ng mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirement. At saka yung pila, mahaba ang pila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong mag-unahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pagkolekta ng mga business tax, and then mabilis yung proseso sa business permit, naka-online na. Yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
7: Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
8: Waste to energy ng mga plano starting to move forward at mag-auction raw. Kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy. Kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So yan ang tanging solusyon dahil yung mga landfill po muna. Patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
7: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhidi ng paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang special auction round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatupar na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpaliban ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacanang at ng Commission on Elections na wala ng atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
9: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
7: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
10: Ito ang Presidential Broadcast Service.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
10: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
2: Be motivated, be inspired, and grow in faith in God. Celebrating life. Celebrating life on Sports Radio 918.
0: Okay, it's now 8:40 in the morning. Nagbabalik po ang Celebrating Life. Ayan, kapiling pa rin po natin ang ating guest this morning, si Brother Dexter Malilin. Ayan. Brother, baka may mga gusto kang batiin or i-greet this morning na nakasubaybay sa atin dito sa Celebrating Life.
1: Binabati ko po ang nandyan po sa aking opisina, lalo po kay sa aming boss, kay O9, kay 39, saka si Sierra Angel, si Sierra Sherwin, Sir Lando, kay Ma'am kami Ma'am Geng, Ma'am Ann, Ma'am Mayan. Hello po, kumusta po kayo lahat yan? At sa aking pamilya, sa aking probinsya.
0: Saan?
1: Sa Isabela po.
0: Isabela, taga Isabela. Okay,
1: at sa lalo kila Kuya Waldo, kay Kuya Henry, Kuya Charlie, kay Kuya Bert, sa aming bunso na si Jun King.
0: Iyo.
1: Sa kayo nga nag-iisang kapatid kong babae, si Chita.
0: Chita. Taga, saan sa Isabela?
1: San Pablo po.
0: San Pablo, yan. Ano ba salita sa Isabela?
1: Ibanag.
0: Ibanag, paano yun? Bati mo nga sila sa Ibanag.
1: binabati ko, parang Tagalog din.
0: Parang Tagalog siya, din. Kumbaga okay, man, okay.
1: Kunti lang, kumbaga man, ano lang, medyo may pagkaano lang po.
0: Okay, okay. So, maganda umaga po. Thank you for watching yan. So, Brother Dexter, ayon sa pagkakaunawa mo, ayon sa experience mo, ano bang mangyayari sa mga taong patuloy na tumatalikod sa Diyos at ano naman ang yung sa tingin mo katulad na nangyari sa iyo, ano yung nagpalaya sa iyo para makaalis o makalaya sa ganung kalagayan? Dalawang tanong yun, ha, brother.
1: Ano po, siguro po kasi yung pagtalikod po, yung patuloy na hindi ka nabubuhay sa ayon sa ating Panginoon.
0: Yes.
1: Walang buhay na walang hanggan.
0: Yun.
1: Kumbaga man, tapos yung walang pagbabago sa sarili. Ang susi po ay yung kilalanin natin si God. Kumbaga man, siya yung ating susi para kumbaga man maisabuhay natin yung kanyang yung buhay. Kumbaga, nakulugod-lugod para sa kanya. Yun po yung susi na...
0: Magkaroon ng relasyon sa Diyos. Yun ang pinakamahalaga sa lahat.
1: Yun po, yun po. Yun.
0: Tsaka pag nakatalikod sa Diyos, yung buhay parang ano eh, Brother Dexter. Alam mo yun, yung mga decisions mo mali.
1: Hindi
0: di
1: po.
0: Ba?
1: Wala po.
0: Kasi hindi ka
1: wala
0: guided.
1: Wala kasiguraduhan. Oh. Kung baga man, opo.
0: Oo. Oh, oh. Wala kang peace of mind.
1: Yun po. Diba? Yung ano doon na wala ka talagang, kumbaga man, kung ano yung gusto mo lang. Pero walang gabay. Kumbaga man, talagang puro mali. Kumbaga man, iwalay ka talaga.
0: Yes.
1: Man, paliko.
0: Paliko talaga. At saka ano, pansin din natin yung mga tao na yon, mga matatalino, mga marami silang achievement. Pero kung makikita mo yung buhay nila, hindi naman sila masaya.
1: Yan nga po.
0: Di ba? Walang kasiyahan, walang joy, walang pure joy, yun sinasabi natin, ha?
1: Opo.
0: Kaya, at saka yung mga tao na nasisiyahan pag hindi sila affected kahit nakakagawa sila ng masama.
1: Opo. Oo, okay, yun yung ganun. Sa mga makasalanan.
0: Oo, baliwala.
1: Kasi wala na, manhid na po.
0: Oo.
1: Pero kung ano mo na nandyan na si Lord, talagang wala na po yung mga...
0: You will be rebuked. Diba?
1: Direk ka na.
0: Oo, kaya nga. Ayan. So, in your life now, no? Kilala mo na si Lord, you submit yourself, you surrender your life to Jesus. Ano yung mga gagawin mo, Brother Dexter, para talaga yung pagluwalhati, no, sa Diyos at papuri sa pamamagitan ng buhay mo? Ano yung mga tingin mo dapat mong gawin o ginagawa mo na ngayon to glorify God?
1: Ang actually po, ang una po bilang padre di pamilya po, kailangan po ako muna yung magpapakita ng ano sa mga anak ko para magaya nila rin, maano nila ako na kumbaga man yung kabutihan.
0: Magsiset ka,
1: po.
0: Oh yes, magsiset ka ng good example.
1: Parang yung sample mo po sa pamilya ko, ganun din po sa mga taong mga makakaharap ko. Kumbaga man, may ano ko din kung paano mamumuhay na magandang, kumbaga man, hindi ka, yung mga, para kay Lord na kalugod-lugod para sa kanya.
0: Yun.
1: Maishishare mo, kumbaga man, malaki na po kung ang pagbabago, kumbaga man, yung buhay ko noon sa kaso ngayon, kumbaga man, ang buhay ay panandalian lang, kumbaga man, pero habang nandarito tayo sa mundo ibabaw, tayo dapat gagawa ng magandang para mag-ipon tayo ng mga para maidadala natin sa taas.
0: Yes.
1: Hindi po ang ano na yaman, kasi ang yaman maiiwan din po natin. Kailangan po ang maiipon natin yung mga magandang ano na may dadala natin sa taas para sa kanya.
0: Yes. Ikaw ba, brother, na banggit mo kanina, isa sa mga talagang naging bisyo mo ay pag-inom, di ba? Umiinom ka pa ba ngayon?
1: Actually po, sa ngayon po, totally po, wala na po.
0: Wala na, kahit social
1: kahit
0: drinking.
1: Na, mga ano, wala na po kasi nandun na yung mga patunay na po na yung mga minsan, yung mga ano na dati yung mga kainuman, kahit na anong ano nila sa akin.
0: Aya.
1: Oo. Wala na po kasi kumbaga man ano na eh.
0: Paano mas, ano, paano mo sinasabi yun? Baka naman sabihin nila, wala namang pakikisama tong si Dexter.
1: Yun na nga po yung ano nila, oh, shot. Ay, pasensya na po. Sige po, masaya na ako. Makita ko lang kayo na nandiyan. Pero kumbaga man, balang araw, maano nyo rin kung bakit yung pag-iinom ng alak ay
0: hindi talaga. Ano,
1: kumbaga man, sa ngayon, hindi pa nararamdaman eh. Pero dahil ramdam ko, kumbaga man, kung paano epekto ng alak sa buhay ko talagang doon po na, doon na bukas. Pinuksan ng ano ko na talagang totally wala na po yung alak kasi yung alak hindi rin naman totally yung alak wala rin namang iyano sa buhay.
0: Pero alam mo yung iba kasi gusto na talagang iwasan yung bisyo na yan. But wala silang lakas loob mag-say no. Di ba minsan pag may mga tropa-tropa ka, pero gusto mo mag-say no pero ikaw paano mo tinatanggihan? Anong sinasabi mo sa kanila para hindi sila magalit sa'yo na sabi, wala kang pakisama, ganyan?
1: Kasi yun lang nga po yung sinasabi ko. Sinala, pasensya na po kayo kasi ininto ko na po yung pag-inom na alak
0: po
1: sa yung health ko.
0: Ngayon.
1: Hindi na po pwede. Yun po yung inano ko sa kanila. Tapos meron din minsan naririnig, ay, pastor na kasi yan eh. Mga pero kumbaga man tinatawanan ko lang kasi kumbaga man mas mahirap kung makipagano ka basta yun lang po pala pag may nag-aalok sa akin na yung dati kong mga ano dati yun lang sinasabi ko pasensya na kasi yung health ko hindi talaga pwede ako manginom dahil pag uminom mo po baka bumabalik po uli.
0: Yes,
1: yun lang
0: oo,
1: po yung
0: tama.
1: Inaano ko sa kanila pag
0: okay, so ikaw ba nag-try ka to reach out to them? Parang inaaya niyo ako diyan, ako naman ang mag-aaya sa inyo, dito tayo.
1: Actually po, sinabi ko na rin po 'yun, kumbaga man, sige, pag ano, pero kumbaga man hindi rin nila ano 'yan, tatawa lang din sila eh.
0: Hindi, tsaka unti-unti 'yan, hindi bigla 'yan eh. Medyo
1: pero 'yun nga po yung malaking ano dahil siguro 'yun ang ano ni Lord sa akin na talagang iiwanan ko na 'yung ganyan para sa health ko, para maalagaan ko pa yung pamilya ko.
0: Yes.
1: Lalong-lalo po yung asawa ko na talagang super tip.
0: Haba ng buhok ni Sister Ria. Hanggang rito sa akin yung buhok niya. Ayan. So, yun yung pagluwalhati. Actually, yung sinabi mo maganda yun. Ano? It's how you live your life. No? Kasi nga Christ-like na tayo. We are justified. We are sanctified. So, andito na. No? This is the time na talagang gagawa na tayo na mabuti, not to be saved, kasi saved na tayo eh, di ba? But ito yung product ng transform life. Yun na yun, transform ka na, kaya gagawa na tayo na mabuti. So, anong pakiramdam na despite yung naging hindi ka kalugod-lugod sa Panginoon, na medyo may mga time na tumanggi ka to know Him, na feel mo in your life na napatawad ka na niya, di ba? Na andyan pa rin siya despite and in spite of all of those. Anong pakiramdam na ikaw ay tuluyang pinatawad at minahal ni Kristo? Brother Dexter.
1: Ang pakiramdam ko po, kumbaga man, talagang napaka super blessing ko na. Kumbaga man, napawala na po ako dun sa mga yung dati kong ano, napawala na lahat. Kumbaga man, iba na yung buhay ko noon. Kumbaga man, iba na yung nasa puso ko. Yung kumbaga man, si Jesus Christ na po yung nandito sa puso ko. Kumbaga man, talaga, siya na lahat ang gumagalaw sa katawan ko. Kumbaga man, siya na yung gumagabay. Siya na yung tagapag-alalay kung ano lahat ng mga...
0: Gabay!
1: Opo. Yun ang malaking ano po sa buhay ko kung pumasok siya sa ako.
0: So, ang feeling ng napatawad, di ba?
1: Apo.
0: Ang feeling ng minamahal, no, pag naramdaman niyo po 'yun mga kapatid, ibang klase, no. You will experience. Kasi iba yung sasabihin mo lang na andiyan si Jesus, ganyan maririnig mo lang yung kwento niya. Pero ikaw mismo, katulad ng nangyari sa'yo, di ba? You experience God's love, you experience God's forgiveness, ibang klase yun. Kaya ito yung nagtulak sa'yo talaga, no? Yung kanyang love, yung kanyang pagpapatawad, yung naging susi para magbago ka.
1: Apo.
0: Di ba? Oo, ibang klase talaga. Kaya po sana, kayo ngayon na nakikinig, ala po, sabihin nyo, dami ko ng kasalanan, ganito yung buhay ko, ganyan. Alam nyo, kaya nga siya bumaba dito sa lupa para sa mga sinners. No? Sa nakatulad nating lahat, we are all sinners. Kaya lumapit po kayo sa Panginoon at siya yung maglilinis sa inyo na parang kung sabi nyo, basahan kayo, magiging puting basahan po kayo pag lumapit kayo kay Kristo. So ano yung message mo? Mensahe mo, Brother Dexter, sa mga listeners at viewers natin.
1: Sa lahat po ng nakikinig sa at nanonood ngayon, kung ang pakiramdam nyo po ay malayo kayo sa Diyos, lumapit tayo sa Kanya. Kasi hindi pa huli ang lahat. Hanggat nandarito tayo, hindi po madamot si Lord. Basta marunong lang po tayo lumapit, kahit na ano po mga kasalanan natin, ilalapit lang po natin. Marunong tayo umingi ng tawad sa Kanya. Si Lord nandyan lang po sa atin. Talagang napaka ano na po ng puso ng ating Panginoon, kahit na ilang beses po tayong tumatalikod sa Kanya, pero nandyan po rin lagi po siya na umaakay para sa atin.
0: Yes. Tatanggapin niya pa rin tayo.
1: Opo,
0: diba? Oo. Actually, ang daming testimonies, di ba, na napapanood natin sa Facebook, sa TV, kung saan saan na, kung paano sila hinipo ni Lord. No? Mga kriminal, mga ang buhay ay talagang parang tingin mo, wala nang pag-asa. But when they seek God, when they sought God, lumapit sila kay Lord, grabe yung naging buhay nila. Kaya every time they talk about how God forgave them, no? Umiiyak sila eh. Kasi parang feeling nila, wala nang magpapatawa, dami kong pinatay, ang dami kong ginawa, di ba?
1: Pero so, kumbaga man dahil umingi na ng patawad,
0: yes.
1: Kumbaga man, nandun na po si Lord. Kumbaga man,
0: yes.
1: Ang ating Panginoon naman po, hindi naman talaga siya madamot eh.
0: Yes.
1: Basta marunong ka lang po umano sa Kanya.
0: Alapit, lumapit ka lang, yun lang yun.
1: Nandyan lang si Lord, kumbaga man, kaya nga po, kumbaga man, kailangan tawagin mo siya, nandyan lang po siya.
0: Amen, amen to that. Salamat ha. Maraming salamat, Brother Dexter. Alam ko maraming gabing hindi ka nakatulog dahil dito, pero okay lang yan. Dahil talagang ganyan ang buhay. So, sana po ay may naihatid kami message para sa inyong lahat, mga kapatid. Ang gusto rin namin dito sa Celebrating Life talaga is to promote Christ and His Word, no? And a life with Jesus, ibang klase, no? May peace, may joy despite of all the challenges in life. Yung mga nawala ng bahay, naaalala namin kayo. Yung mga namatayan, yung mga biktima o nasalanta ng baha o ng bagyo, naririnig po ni Jesus, ng Diyos, ang mga hinaing natin, no? Ang hinaing nyo. Kaya lapit lang po. At ngayong araw na to, let's be, kumbaga, let God, no? Na kumilos sa buhay natin para malinis niya at maging maayos ang buhay natin. Alright? Maraming salamat po sa inyo lahat. Ay, greetings kay Sister Julie and kay Rio dyan sa Canada. Hello, hello. At kumusta rin kay Kelsey. Okay? So, sa ngalan po ni Pastor Charlie Opina, ng ating guest for today, Brother Dexter Malili, ng ating pong Team Celebrating Life, Arnel Villamor, si Mark Bukiron, si Nida, si Suzanne, Radio Magazine, Sports Radio, Capital FM 104.3, lahat po ng Radio Pilipinas stations all over the Philippines, marami pong salamat. God bless and see you all next Sunday. And please stand by with Tom Reyes sa ating pong balita.
2: Be motivated, be inspired, and grow in faith in God. Celebrating Life. Celebrating Life on Sports Radio 918.
12: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Philippine Standard Time, 8:55 ng umaga.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita. 429 na lugar sa Luzon apektado ng pagbaha. Halos 8.1 milyong individual apektado ng habagat ayon sa Office of Civil Defense. May report si Ray Ferrer.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Lumapit na sa 429 na lugar sa 4 na rehiyon sa Luzon ang binabaha dahil sa patuloy na pag-ulan na dala ng habaga. Kabilang sa mga apektado lugar ang Region 1, National Capital Region, Region 3 at Calabarzon. Ayon kay OCD Deputy Administrator for Administration Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro IV, mas 2.3 milyong pamilya o halos 8.1 milyong individual na ang apektado ng patuloy na pag-ulan. Sa bilang na ito, nasa 13,000 individual ang nasa 533 evacuation centers, habang 12,600 pamilya naman ang nasa labas ng evacuation centers. Umabot na rin sa 1.6 na bilyong piso ang halaga ng ayudang na ipamahagi ng DSWD, mga LGU at OCD sa mga pamilyang tinamaan ng pagbaha. Sinabi ni Alejandro na nananatiling malawak ang epekto ng habagat, lalo na sa Northern at Central Luzon. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Philippine Coast Guard nagsagawa ng malawakang preemptive evacuation sa mga lugar na apektado ng habagat. May live report si EJ Lazaro.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Nagsagawa ng malawakang preemptive at forced evacuation ng Philippine Coast Guard o PCG sa ilang lugar sa Luzon matapos ang matinding pag-ulan at pagbaha dulot ng southwest monsoon o habagat. Kabilang sa mga lugar na tinugunan ng PCG ang Maynila, Cavite, Zambales, Bataan, Pampanga at mga karatig bayan. Pinagana ng PCG ang mga Deployable Response Group o DRG para magsagawa ng search and rescue operations, evacuation at iba pang humanitarian assistance sa mga komunidad na matinding apektuhan ng pagbaha. Namahagi rin ang mga tauhan ng Coast Guard ng mga food packs sa mga residente na nangangailangan ng agarang tulong. Samantala, nanawagan ng PCG sa publiko na mahigpit na sundin ang evacuation orders, lalo na ang mga nakatira malapit sa ilog, waterways, lawa at iba pang lugar na madaling bahain. Bahagi ang nasabing pagkilos ng pinaiting na pagtugon ng PCG sa ilalim ng eye care program para mas papabilis na mailapit ang serbisyo at tulong sa mga komunidad sa panahon ng kalamidad. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Sa ibang balita, kampanya kontra dengue, pinaigting ng local government unit ng Baguio. Mula sa Radyo Pilipinas Baguio, narito ang ulat ni Jong Munar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Patuloy na pinapaigting ng pamahalang lungsod ng Baguio ang kampanya nito kontra sa dengue. Makaroon maitalang 543 kaso ng dengue simula buwan ng Enero at inaasang tataas pa ito sa pagtatapos ng buwan at inaasang bababa ang mga kaso sa kalagitnaan na Oktubre. Sa paliwanag ni Baguio City Health Services Office Epidemiologist Dr. Donabel Tobera Panes, ang pagsubaybay at pangangalap ng datos ng lungsod ng mga nakarang taon ay nakatulong sa kanila na matukoy ang karaniwang patron ng mga kaso ng dengue na nagpapaintulot sa kanila na mahulaan ang napapanahong pagtaas. Mula 2025 hanggang 2026, nakapagtala ang City Health Services Office ng kabuang 1,657 kaso ng dengue, kabilang ang 7 pagkamatay. Kabilang sa mga kaso ang 833 lalaki at 823 babae, kung saan 553 ang na-admit na pasyente. Sa panahon ng talakayan, 9 na pasyente ang na-admit at walang sinuman ang nagkaroon ng malalang dengue. Nilinaw pa ni Dr. Panes ng bilang ng mga pasyenteng pinaglingkuran ng mga pasilidad pangkalusugan ng lungsod ay hindi kinakailang kumakatawan sa bilang ng mga kaso ng dengue sa mga residente ng siyudad. Sa mahigit 1,000 kaso na naitala sa loob ng 2 taong panahon, umigit kumulang 504 ang mga residente ng siyudad. Para sa Bagong Pilipinas, John Bonar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
1: At naglabas ng Department of Social Welfare and Development ng 51.7 million pesos na tulong pinansyal para sa maliliit na sugarcane farmers na apektado ng peste sa Negros Oriental. Pinakahuling nabigyan ng 10,125 pesos na emergency cash transfer ang nasa 350 magsasaka mula sa Bayawan City at 5 magsasaka mula sa Shaton. Nauna na rin tumunggap ng tulong ang mga magsasaka sa Mabinay, Bay City, Canlon City, Jimalulud, Mabinay, Pamplona at Sambuanggita. Samantala, kaparehong tulong pinansyal din ang pinaabot sa mahigit 5,000 magsasaka sa Negros Occidental. At yan ang mga balita sa mga oras na ito. Ito si Tommy Reyes para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
7: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
6: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
8: Rice farmer, sa vegetable farmer po ako. Pero nung nagkaroon kami ng beneficio galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
9: Pati bamboo?
6: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
10: Dati natin sa bahay lang siya. Ngayon, nakumikita na siya.
11: Nakakapagbigay
10: siya ng pera sa kanyang magulang.
12: Nung natutunan ko po yung paggawa,
11: sino nagturo sa
12: training po kami sa DOST.
6: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
13: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.

ang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.

0: Ito ang republika ko, republika mo, republika natin.
1: Republika ni Juan
2: sa 87.5. 87.5.

0: ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.

ng ating republika. More music. Your music.

0: 97.5 Republika ni Juan.
1: Lampa,
2: uhugin.
1: Pangit mo.
2: Pinaglihi ka siguro sa pagong.
3: Natawa ka lang ba? O may nasaktan ka na? Minsan, ang biro, pagpaulit-ulit, hindi na biro. Nagiging dahilan na yan para mawala ng tiwala ang isang estudyante sa sarili. Kaya kung hindi mo gustong gawin sa'yo, huwag mo rin gawin sa iba. Dahil sa eskwelahan ni Juan, respeto ang unang pinag-aaralan.
4: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
5: Huwag na!
4: Ito naman, ang cute ko kaya.
3: Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
5: Like and share!
3: Para updated ka sa mga happenings ng ating republika. 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kids!
0: Live, love, laugh, dream, and play!
6: Juan Tusawa ang throwback this Sunday!
0: Weekend Republic!
6: Republika ni Juan!
0: Juan.
7: Anyone who ever loved could look at me and know that I love you. Anyone who ever dreamed could look at me

0: Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
6: Radyo on the go.
5: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
7: Yay!
8: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
5: Libre to ha?
8: Walang bayad?
5: Oo, walang bayad.
8: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store. I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
1: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon.
9: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
5: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.

0: kuhan nyo rin.
1: Thanks, Chupot!
0: You're welcome, Quezon City.
2: World-class na tanawin. Explore na natin!
3: Love of the Philippines.
2: Likhang sining na proudly Pinoy.
1: Influence na yan!
2: Radyo Magazine.
4: 1278.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
7: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
8: Radyo on the go.
7: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
9: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
7: Libre to ha?
9: Walang bayad?
7: Oo, walang bayad.
9: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
10: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
11: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
12: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
13: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
7: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.

0: Tamang impormasyon.
1: Pangkalusugan o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan!
0: Kabataan, kasama sa usapan.
2: RG!
1: Radyo Magazine 1278.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: At yan ang mga balita sa mga oras na ito. Ito si Tommy Reyes para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
7: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
8: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
7: Last week, dumayo ang Pangulo sa Vintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
9: Rice farmer sa vegetable farmer po ako ngayon. Pero nung nagkaroon kami ng beneficio galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
10: Pati bamboo?
7: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby. Pati mga may kapansanan, nakakahabi.
11: Dati natin sa bahay lang siya. Ngayon, nakumikita na siya.
12: Nakakapagbigay
11: siya ng pera sa kanyang magulang.
13: Nung natutunan ko po yung paggawa,
12: sino nagturo sa
13: training po kami sa DOST.
12: Sa DOST din.
7: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
14: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.

bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 7-3.

Kemerut. Okay? Kemerut. Nagamit nyo na ba to? Oh, di ba? Ano nga bang ibig sabihin ng Kemerut? So, ang ibig nang sabihin daw ng Kemerut ay awkward. Okay? Awkward. Nakakailang. Oh, gamitin na natin in a sentence. Kemerut naman, nasingiling ko siya, ako yung nagyayang lumabas. Di ba? Sa true lang naman tayo, Ka-Rainbow, kapag ikaw nagyayang lumabas, huwag mo nang pabayarin, di ba? Yung kasama mo, Kemerut talaga yon. Kaya naman, ngayon, paglalabas kayo, tandaan, lalo pat umuulan, huwag maging Kemerut. Di ba? O yan, may natutunan na naman kayong bago and hopefully, eh, hindi nyo magamit kapag nagyaya kayo ngayon, di ba? Saka na lang. Pag ano, medyo close na kayo. At dahil dyan, lilipat na tayo sa next segment natin, di ba? Whether Kemerut or not, ang inyong pahayag, eh deserve naman nating marinig, di ba? Ng buong sambayanan. Dahil bilang miyembro ng LGBTQIA+ community, ay may boses din dapat tayo sa mga issues at mga trending ngayon sa society natin. So, tutok lamang tayo at pag-usapan natin ang issue ng bayan dito lamang sa Win or Whiz, anong say mo, te? So, eto na. Ano nga bang issue natin for this week? This week kasi, di ba, parang nakakalungkot yung mga nangyari sa Zamboanga kung saan meron mga shooting, ganyan. And kanina,

0: sila, eh i-mandate na bawat estudyante ay magkaroon ng one-on-one session sa kanila bago pa may mangyaring masama. Tingnan natin na masasabi ng ating ka-Rainbow, pasok. Yan.
1: Para sa akin, dapat i-mandate na yan para maiwasan natin yung mga barilan, saka malaman natin yung mga problema ng mga estudyante bago pa sila makapag-isip ng masama.
0: Maraming salamat, ka-Rainbow na Reggie. Ako, ang sagot ko dyan ay win. Okay? Dapat naman talaga. Kasi para naman hindi na natin paabutin pa dun sa point na parang it's too late at may madamay pang iba. Pero more than having one-on-one sessions, kasi FYI, sa ilang mga eskwelahan, okay, na aking napuntahan at napagtanungan, sa bawat 300 estudyante ay iisa lamang po ang guidance counselor. Paano naman po yun? Kung may one-on-one sila, baka tapos na yung school year, hindi pa tapos itong guidance counselor. So I think the bigger problem is maganda po yung ating suggestion na magkaroon ng preventive measures by having one-on-one para ma-check ang mental health ng mga estudyante natin. Pero more than that, siguro nanawagan ako sa DepEd, no? Ilan nga ba ang dapat na maging counselors, guidance counselors ng bawat school para healthily distributed ang number of students without compromising, di ba, their mental health? And also, ako ipapasok ko na dyan, baka maganda rin na i-mandate na may one-on-one ang mga faculty and administrative staff para noon alam nila kung paano i-handle ang nasabing sitwasyon just in case may mangyari. Oh, diba? Napakalaman ng pagbabalik ko talaga. Talaga, inipon ko lahat ng mga insight na yan dahil kagaya nga ng ating simula, gusto ko moving forward, magandang-maganda ang return to the studio ng inyong likod. Kaya naman ang topic natin for today, mamaya pagbabalik natin, ay something close to my heart. So, kayo ba, mga ka-Rainbow? Nanonood ba kayo ng BL series or Boys Love series? May mga paborito ba kayo? Ito yung mga magjowang lalaki, ayan, yung may mga pakilig portion, ganyan. May pinapanood ba kayong ganun? Ako sa Netflix, nakakapanood ako and admittedly, fan na fan ako. Now, mamaya tutuklasin natin, bakit nga ba nakakakilig tong mga to? May formula nga ba? Samahan nyo ako kasama ang ating special guest. Huwag kayo aalis at tayo po ay magbabalik dito lamang sa Rainbow Radio dahil lahat tayo belong dito.
2: Radyo Magazine 1278 AM.
3: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
4: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
5: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
6: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
7: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
8: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
9: Radyo on the go.
8: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
10: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
8: Libre to ha?
10: Walang bayad?
8: Oo, walang bayad!
10: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
11: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Nakatira ka ba malapit sa dagat? Uy, sana all by the beach. Pero alam mo bang at risk kayo sa storm surge o daluyong ng bagyo? Storm surge ang tawag sa malalaking alon na nabubuo dahil sa malakas na hangin. At hindi lang ito basta-basta alon na. Pwede itong lumaki ng katumbas ng 2 palapag na bahay. Intense! Kaya naman, kung may banta ng storm surge sa inyong lugar, mag-evacuate na agad bago pa man dumating ang bagyo. Hindi na kailangan magpanik dahil hashtag panatag ang may alam.
12: Naku, umuulan na naman. Pahirapan na naman sa pagpasada.
13: Huwag kang mag-alala.
9: Nakondisyon ko tong jeep natin. Bagong karga lang din ng gasolina.

0: Kaya tuloy-tuloy na ako sa pagpasada.
1: Maulan mahal ha, kaya dahan-dahan ka muna sa pagmamaneho at madulas ang daan.
0: Oo, mahal. Kabisado ko na yung mga bilin mo. Dahan-dahan at itistansya sa mga kasabay na sasakyan. Hindi rin ako makikipagsapararan sa baha.
1: Tandaan mo, mahal ha. Buenas lang na malaki ang kita. Pero ang mahalaga ay yung ligtas ka. At ligtas ang mga pasahero.
2: Mag-ingat sa pagmamaneho upang makauwi ng ligtas sa mahal mo.
3: Radyo Magazine 1278.
4: Radyo Pilipinas.
5: Rainbow Radyo. Rainbow Radyo. Kasama si Coach Mike Sales. Tuwing Sabado, alas 10 na umaga sa Radyo Magazine 1278 AM.
6: Ayan, at tayo po'y nagbabalik, mga ka-Rainbow. So now, kung hindi pa kayo nakatutok, ay tutok na sa Radyo Magazine, 1278 AM sa inyong talapihitan, o di kaya naman sa live stream on Facebook, YouTube, or PBS Receiver app. Kanina, bago tayo magpaalam for a commercial break, ay na-mention natin, di ba, yung ating hilig sa BL series or Boy Love series. So kayo po ba ay nanonood? If yes, ano bang mga favorite titles nyo at sino ang paborito nyo artista? So para samahan tayo para pag-usapan kung bakit nga ba legit nakakakilig to at hindi lamang para sa miyembro ng LGBTQIA+ community but rather maski sa mga straight na people. Alamin natin yan kasama ang isang queer writer, actor, o diba, at spoken word poet na si Juan Miguel Severo. Magandang araw, Juan Miguel.
7: Good morning. Happy to be here. Yes. Excited. Sobrang excited.
6: Oo, masyado masaya ngayon ha. Kasi syempre umuulan pero ibang ating ano.
7: True.
6: Atake, di ba? Yeah. Maraming salamat sa pagpapaunlak.
7: Sobrang salamat din sa imbitasyon. Actually, nung sinabi sa akin kung ano yung pag-uusapan, game na agad ako.
6: Malamang kasi close to your heart, di ba?
7: Kasi sobrang fan ako talaga ng BL. Pagkatapos, konti lang din naman sa buhay, yung mga konti lang din naman yung mga tao sa buhay ko na nakakausap ko about it.
6: Yeah. Ayan. Well, this is the time, di ba? Na maraming makikinig sa'yo, di ba? Whether sa live or sa replay, I'm sure maraming sila matututunan dito. But before anything, how should I call you? Like JM, Juan Miguel, Juan?
7: JM or Gege?
6: Which do you prefer?
7: JM na lang.
6: Ah, sige. JM. O yan. Mas ano, mas commercial ang atake
7: si
6: natin.
7: Si Gege ay sa ano na lang, pamilya ko na lang.
6: Oo. May mga ganun naman talaga tayo, di ba? Ayoko na ma-share yung tawag sa akin ng pamilya ko. But moving forward, sige. JM, how did you start dito? Kasi, di ba, parang I believe marami tayong ginagawa sa life. Meron kang ano, queer writer, actor, spoken word. How did you start in this industry?
7: Paano ba ako, okay, meron akong mga kaibigan na nanonood ng BL or nakikita ko lang nag-share ng videos. Sasabi ko, hala, una sa lahat, ang pogi ng mga bida. Tapos pangalawa ay Thai. Tapos hindi ko naiintindihan kung ano. Eh, noong 2007 kasi nakapanood ako ng isang Thai film sa Cine Manila, nung meron pang Cine Manila, yung Love of Siam starring Mario Morer.
6: Napaka-iconic.
7: Doon nag-start si Mario Morer bago siya naging sikat at nagkapelikula pa rito. So, yun yung little did I know that after that movie, nagkaroon na eventually na parang that movie started kind of a movement in Thai entertainment media. Kasi after that, nagkaroon na ng mga iba't iba pang mga, siguro years after that, nagkaroon ng maraming mga BL na.
6: Correct.
7: Ganun. So, nung nakita ko may sinishare yung mga kaibigan ko, I got curious. So I looked for some BL. Tapos nag-refer siya sa akin ng isang palabas. I think this was late 2017 or early 2018 when I saw. Ang pamagat nga ay Two Moons na very high school lang yung ano.
6: Okay. I haven't seen that.
7: Two Moons, yun yung kauna-unahan ko. Well, basically, yung campus crush na suplado at saka yung isang mahihain na Becky.
6: May tanong ako dyan sa mga plot na yan kasi karamihan po mga ka-Rainbow ha, for some reason, nangyayari siya sa school. Lagi sa school, madalas.
7: Meron nga tinatawag na ano, na parang blue shorts BL. Parang it's kind of a subgenre na blue shorts BL. Kasi diba yung uniform ng mga Thai high schools,
6: correct.
7: Blue shorts na may ikli. So yung blue shorts BL, yun yung mga typically nangyayari in school, ganun. And it, one of the reasons din kung bakit siya laging madalas na nangyayari sa school is we have to remember that some of the writers na talaga ng BL na nag, as in yung gumagawa ng novels, uh-oh, like online or yeah, eventually na napapublish, ay mga estudyante rin eh. Mga fanfic writers. Yeah, mga writers of fanfic.
6: Ang galing naman nila.
7: Writers of fanfiction that are eventually adapted into ganyan. So, ganun siya nag-start. Yeah. At saka yung, kasi yung love of Siam before, ang interesting sa kanya, ano, coach, ay nung nilabas kasi siya, it was marketed as if it was a heterosexual coming-of-age story.
6: Oh.
7: As in, yung pagkakakat ni pag, if you watch the trailer of Love of Siam, you would think na parang, ay, yung dalawang lalaki with this dalawang babae yung bida. Pero, kaya siya, it caused a controversy. Kasi, of course, yung pinanood ng mga tao, tapos nakita nila, ay, yung dalawang lalaki. Mm-hmm. So, it was transgressive like that.
6: Uh-oh.
7: So, ngayon, years later, I think it really ushered sa yung pati yung kung ano yung mga bagong yung format ng BL. Yeah. Ganun na rin na naka-shorts, madalas nga yung isang maputi tapos isang moreno lagi may
6: But tell me about it. That was what? 2007 tama ba yung?
7: 2007 2008.
6: Yeah, 2007 2008. That was in Thailand.
7: That was in Thailand.
6: Oh, what's your opinion, JM? Bakit sa atin it never blossomed that early?
7: I honestly hindi ko alam pero kasi meron naman ng mga nanonood at nagbabasa ng yaoi or ng boys love dati kahit mga manga pa lang dito kahit nung college pa lang ako pero hindi nga siya nagfa-fly siguro kasi
6: diba?
7: It kasi siguro hindi siya ginagawa ng mga mainstream film directors natin or ng television directors natin.
6: Ah, okay.
7: And then, kasi syempre, iba pa rin yung kapag big hit yung pelikula eh. Ganun yung nakaka-cause siya ng change talaga sa kung anong klase ng mga pelikula yung susunod na ilalabas.
6: Saka siguro kung babalikan nga natin yung 2007 era para sa mga hindi pa buhay dyan, eh, makinig kayo. Diba? Parang yun yung mga panahon na very stars-driven pa rin naman diba?
7: Yeah, yun pa yung isa talaga. Ang very, tagdito yung star system kasi sa Pilipinas, sa Philippine showbiz, hindi nag-aalaw masyado ng mga big hits nang galing sa mas hindi kilalang tao, kilalang artista. At the same time, yung star system din not necessarily inaalaw ang mga big stars to play queer roles.
6: Correct. Oo, takot pa sila. But hindi nyo pa alam, mga big stars, na pwede maging launch ng, alam mo yon, panibagong heights sa career nyo din. Diba?
7: Ang si Mario Morer.
6: Diba? So, it's part of it.
7: Ay, pero sabihin ko rin lang, yung pagsasabi ko na hindi nag-hit yung BL dahil walang gumagawa ng dito sa atin nung panahon na yun, that doesn't mean na walang gumagawa ng mga magagandang queer films din dito. Ha? Kasi, noon ang around that time, 2005, 2006, ang pagdadalaga ni Maximo Oliveros.
6: Oh yes, diba? I've seen that.
7: So, at saka si na J. Altajeros, dati pa naman gumagawa ng mga queer films. So, hindi lang BL yung format ng mga ginawa nila.
6: It's just that, compared to the Thai people, medyo mas nabeta nila. But ako on a personal note, feeling ko kasi mas open din yung mga Thai, di ba?
7: Feeling ko, ang thing kasi sa Pilipinas ay una sa lahat Buddhist sila, hindi sila Katoliko. I think it's a huge factor na Katoliko tayo.
6: Sa Buddhist ba walang ganyan? Hindi ko alam ah.
7: Iba yung higpit sa Katoliko. Okay. Actually, yung isa sa mga pinakamalalaking BL this year ay yung Ticket to Heaven, kauna-unahang beses ng Thailand na maglabas ng BL tungkol sa dalawang Katolikong bata na lumaki na nasa seminaryo. Yeah. Ganun. So kasi it's not, tas hindi siya masyadong hit doon. Hit siya internationally.
6: So ang dami palang factor, no? Sige, before we go deeper into that, siguro para sa ating mga ka-rainbow, no? Ano ba talaga ang BL pag dinefine mo and what makes it different apart from the fact na ang bida ay dalawa lalaki.
7: So, ang BL or boys love, inception siya ng mga Hapon, ng mga writer na babae. Karamihan ng mga unang writers ng BL ay kababaihan talaga. That's why it's very interesting kung ano yung klase ng mga binao ng BL kasi it shows kung ano ba yung what's fascinating about BL is it actually very feminist siya yung pinanggagalingan niya kung tutuusin eh. Kasi isipin mo, response siya ng mga kababaihang writer sa kung ano yung mga existing na nasusulat na before. Tapos sa mga sabihin na natin, halimbawa, Hana Yori Dango o yung pinanggalingan ng Effort kung saan yung babae ay sinasaktan kasi may physical abuse madal sa mga babae ron. And sa mga ibang mga manga.
8: Uh-oh.
7: So yung ang interesting sa BLS or sa yaoi ay it gave women a chance to show how romance could look like for them. Pero at the same time, it's also transgressive and subversive because ginagawa yung mga lalaki na nang bibiktima sa mga kababaihan ng toxic masculinity sa mga sinusulat nila, yung mga lalaki ay biktima rin doon sa mga BL na yun. Kasi sila yung nagkailangan magpigil ng emosyon. Okay? Yes. Mo, anong feeling ng ko, anong kailangan magpigil ng emosyon?
8: Ang ganda pala nitong discourse, mga Karimbo, pagdating sa, para kung mabalik sa masters ko sa media, ganyan ang mga usapan.
7: So diba, ang ganda nung pinagsimulan niya, although eventually, syempre, may mga isang sa mga criticism naman na na-receive niya ay mga babae nagsusulat eh hindi naman nila experience yan ganyan.
8: But correct.
7: That's no longer true rin kasi marami ng mga kalalakihan or mga bading din na nagsusulat ng BL.
8: But I think, what do you think, JM? Is it the factor na kaya nagki-click ang isang BL is because we showcase, quote-unquote, based on my understanding, emotions na very, that are coming from women writers.
7: Definitely. Because, ang mahirap kasi, aminin natin, whether or not, aminin natin kasi, ang mga bading ay lalaki pa rin. And therefore, to assert, there is a certain level of toxic masculinity na ingrained in us or na parang mahirap para sa atin na i-embrace. But ang mga babaeng writer nito, they're
8: very emotional and very open
7: about their emotions talaga and yun yung pinaka-key sa pagsugawa ng effective na romance eh. Diba? Dapat there's an openness, there's a willingness to be
8: and
7: vulnerable.
8: I also believe that yung sexuality ng mga babae mas fluid in terms of, alam mo yun.
7: I think so too because hindi sila sinasakal ng toxic masculinity. So, mas madaling para sa kanila.
8: Kaya pala, no?
7: Kaya rin mas nakakakilig ang kaya sa sinusulat ng mga mangaka or ng mga fujoshi, ng mga nagsusulat ng BL at fans ng BL. Tawag dito, ang nangyayari ay kita mo kung paano nila tunawin yung isang lalaki para maging mas vulnerable. Yung nakikita mo silang nagsa-struggle with their emotions. Yeah. Yung isa sa mga nakakakilig na parts ng BL kasi, di ba, pag nakita mo nagsa-struggle siya with their emotions pero they are failing na hindi na nila matiis.
8: Mamaya ako sabihin ko, bakit ako hindi kilig doon sa...
7: Ito, naalala mo si Art Hit ng Sotus doon sa sinabi.
8: I know, right? Di ba? Sige, meron bang eksakto naman, yun nga yung nabanggit ko kanina, di ba, JM? Parang ito, laging school setting. Bukod doon sa na-mention mo na dahil doon nga yung, alam mo yun, yung mga writers nito ay mga estudyante and all. Meron bang formula na para mag-hit yung ano, kailangan ba, lagi ako based doon sa napapanood ko, kailangan yung personality ng isa mas dominante kaysa doon sa isa, di ba? Meron parang submissive pero palaban din siya, alam mo yung ganun. Meron mga siga-siga, hindi muna siya gusto.
7: Yeah. So, originally, sa mga naunang BL, kagaya ng kahit anong genre, lagi namang may mga stereotypes or mga type, not stereotypes, but archetypes, ganyan. For example, sa BL, ang archetypes ay yung dalawa sa couple is si Seme at saka si Tsundere.
8: Mm-hmm.
7: Basically, Seme at saka Uke.
8: Mm-hmm.
7: Yung Seme at Uke, basically, it's about who holds more power in the relationship, in the dynamic, no? Or, kaya makikita mo kung sino yung mas, typically, dahil nung nag-start yung BL, syempre, mas heteronormative pa. So, yung mga Uke, sila yung mas kime, sila yung mas powerless, submissive, ganyan. Tapos yung mga seme, sila yung mga mas matangkad,
8: mas
7: kapag dinadub yan sa anime, mas malaki yung boses, ganyan. Or Ganon. So kung, or usually rin sila mas mayaman, sila para lang din sa rom-com sa mga Pilipino na yeah. Or sa kahit aling mga rom-com na merong mas mahirap, may mas mayaman, ganyan. Or
8: correct.
7: Laging merong mas powerful in the relationship. Pagkatas laging ang, pag the arc, the romantic arc isn't just about falling in love, but it's also about the more powerful one giving up his power to be with this other person.
8: Very romanticized, no? Oh, yung mga ano, para mabigyan ng hope yung mga viewers that no matter what space you are in right now, is that love is still possible. Parang ganun yung nababasa
7: definitely.
8: Sa sinasabi mo ngayon, no? Sige, bago tayo magpaalam for a break, siguro isang tanong din muna dito, JM, no? Given that, bakit nga ba wala pa ako na personal nota, wala pa ako napapanood na BL, na pareho silang, let's say, sabi nga nila, in the eyes of the ordinary people, na parang bakit walang kwento na pareho silang mahirap? Pero alam mo yung nagsikap sila. Di ba laging merong ano? Di ba? Wala. As in yung galing sa slums, yung mga ganon. Pag BL ha? Pag BL, wala pa ako nakita. Is there a logic sa tingin mo? In your opinion, of course, being in the industry na nagsusulat ng BL mismo, bakit nga ba wala?
7: To be fair, meron.
8: Ah, meron ba? Hindi ko pa napanood.
7: Meron. Pero it's so interesting actually. And it's a Filipino film. It's a Filipino BL back in 2020. Ang pamagat niya ay Quarantines, and it's about two guys na that had to quarantine together during the pandemic. Pero ang doon kasi ang divide doon kasi it still follows the formula in the sense na meron pa rin power imbalance kaya yung i-negotiate. But hindi nagfa-factor in yung economics masyado. Ang mas nagfa-factor in ay kung sino yung mas
8: dominant,
7: feminine at saka sino may masculine.
8: So I guess the question really was about dun sa status. Is it something that's sensitive to the BL formula? Kasi wala nga yung mahirap. Pareho kayong mahirap. Diba? Laging merong kasabay ng pagiging gwapo, mayaman, diba? At matangkad. Pero yung dalawa kayong nandun sa rock bottom. Diba? I haven't really seen anything like that.
7: Kung
8: what do you think?
7: Parehong nasa rock bottom.
8: Oo.
7: Parang wala akong maisip.
8: Diba?
7: Kung kasi lagit-laging merong power imbalance.
8: What do you think can be a logic or an explanation there in your own opinion bago tayo mag-commercial break?
7: I think it's because parte-parati ng romance yung negotiation of power. Kung who holds power. And kung kapag nagparte ng romance on screen yung thrill na kasi isipin mo ang pinanggalingan natin dito ng ang lolo ang ininuno ng romantic comedy etc ay Pride and Prejudice Mr. Darcy at saka Elizabeth Bennet na isang mahirap isang mayaman talaga. So yun talaga yung pinanggalingan natin and yung romance kasi it's about being open, vulnerability.
8: Yeah.
7: And to be vulnerable, you have to be ready to give up some of your power for connection in the name of connection.
8: So parang feeling ko, mas interesting lang panoorin. Ang, alam mo yun, parang may gap na as in talaga legit na.
7: Legit na may gap.
8: Sige, titingnan pa natin kung ano pang mga interesting trivia. O yan, natututo ba kayo mga ka-Rainbow? Kung may questions kayo, padala nyo lamang para masagot dito. Huwag kayo alis, magbabalik po ang Rainbow Radio dahil lahat tayo belong dito.
3: Radio Magazine, 1278 AM.
9: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Binahabang bahay mo. May simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tignan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahaya ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. #panatag ang may alam.

0: dumidilim na naman ang kalangitan. Mukhang nagbabadya na namang umulan na. Ano bang mga dapat kong gawin?
1: Una, makinig o manood ng balita sa radyo o telebisyon ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan mula sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA.
0: May paparating pala na bagyo. Mukhang matatamaan ng malala yung lugar namin. Tingnan ko nga kung ano ang mga emergency hotline sa lugar namin.
1: Pangalawa, alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at maaaring paglikas.
0: Extra batteries check, flashlight check, raincoat check.
1: Pangatlo, ianda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya gaya ng pagkain, tubig, gamot, first aid kit at flashlight.
2: Hala! Napasukan na ng tubig yung bahay ko. Kailangan ko nang umalis.
1: Pagpanghuli, kapag inabisuhan ng kinauukulan, agad na lumikas sa itinakdang evacuation center. Tandaan, maging mahinahon at mapagmatsyag sa inyong kapaligiran tuwing panahon ng tag-ulan.
3: Radyo Magazine 1278.
4: Radyo Pilipinas.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
7: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili.
7: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin.
7: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
7: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: This is a public service announcement.
5: A public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Magazine.
6: 1278 AM.
8: Rainbow Radyo. Rainbow Radyo. Kasama si Coach Mike Celis. Tuwing Sabado, alas 10 na umaga sa Radyo Magazine, 1278 AM.
9: At tayo po ay nagbabalik ngayon sa Rainbow Radio. Again, tutok na sa Radio Magazine, 1278 AM sa inyong talapihitan o di kaya naman sa live stream on Facebook, YouTube or PBS Receiver app. Kasama pa rin natin si JM Severo, isang queer writer, actor at spoken word poet. So yan, kaya naman natin siya naimbitihan kasi talaga naman nagsulat na siya ng sarili niyang BL, di ba? From a fan to an actual writer of a series. Ano nga uli yung sinulat mo?
10: So I wrote Meet Me Outside back in 2020. Tapos, ano lang kasi siya, parang commissioned siya by a gay dating app.
9: Oh, okay.
10: Yeah, commissioned siya ng gay dating app. So, pag pinanood mo siya, medyo makikita mo siya na parang tutorial siya ng kung paano gamitin yung dating app.
9: Pwede pala yung ganun?
10: Pero napapansin mo naman, diba, kahit sa TIBL, marami silang mga product intrusions na laging iinom ng honey, ganyan. Yun, so parang ganun siya. Tapos, but it's about isang heartbroken na influencer tapos na nagpunta sa isang hotel nag-staycation during Christmas break and then may gusto sa kanya yung naiwan na receptionist doon sa hotel. Fan pala niya ganyan.
9: Is that based on actual experience?
10: Hindi siya based on actual experience per se pero somewhat. Parang may elements.
9: Kasi ako, on a personal note, I feel that if you've experienced something, ako lang naman po ito, mga ka-rainbow, ha? Kasi ako, bilang nagbablog, diba, nagsusulat coming from experience, mas raw, mas feel ng mga tao yung mga,
10: Sige, may katotohanan naman siya. Kasi nung nag-viral yung tula ko dati tapos medyo marami nakakilala sa akin.
9: So it's really about
10: tapos napupunta ako sa ibang lugar sa Pilipinas tapos minsan may makakakilala sa hotel staff. Nagka-crush lang ako sa isang hotel staff. Wala naman kami interaction bukod doon. Wala naman kami interaction bukod doon. Pero meron, pero pinhinalo ko na rin lang doon sa mga instances wherein may makaka-interact ka na eventually malalaman mo ay fan pala tapos biglang
9: Small world, no?
10: Oo, na parang fan pala pag tas may something.
9: Wow. Ah, sige. Dahil dyan, dahil nga writer ka na and you've seen siguro a lot of BL films already, di ba? Sa tingin mo, ano yung mga nagiging problema naman? While the plot is really interesting, mga ka-Rainbow, syempre lahat tayo kinikilig, di ba? Mm-hmm. Pagdating sa representasyon na LGBTQIA+ community sa mga BL films.
10: Okay. So, I think na very limited pa rin kung ano yung mga napapakita.
9: Mm-hmm.
10: That's why I think it's kailangan nating mag-provide pa ng space for more representations kasi as popular BL as a form of media is, it's not capable of representing everyone. Kasi BL by definition ay between two boys.
9: Correct.
10: For example, but how about our trans sisters or our trans
9: na minsan kabarkada lang, 'di ba? Doon pinapakita sa pelikula. Oo.
10: So, kailangan mag-provide pa rin ng space sa kanila. Parang it's not the be all and BL is not the be all and all, of queer representation sa media.
9: Uh-oh.
10: So, pero at the same time, syempre, halimbawa, kahit BL na minsan walang enough na femme representation din.
9: Oo.
10: So, there are certain shows na merong femme leads. Pero yung klase ng femme din ay hindi yung mas prim and proper prem. Femme.
9: May level.
10: May mas prim and proper kaga Forever You, if you know that. Meron si Forever You ang title. That's very prim and proper siya. Femme siya, pero prim and proper. Hindi siya yung, namimiss ko yung mga loud na bading. Na, paano naman yung mga maingay na bading na deserve din ng pagbama.
9: Sige nga, come to think of it. Bigla ka na naman minaisip ako dahil nanonood ako ng mga ganyan. Nakapanood ako ng GL Girls Love po. Again, sabi ko nga yung movie so nila Rian Ramos saka ni Liza
10: De Castro.
9: Oo. Nakapanood na din ako ng mga BL. Pero bakit nga ba? Wala naman. Should I call it TL? Mga trans love story. Di ba? I'm not sure. Correct me if I'm wrong. Bakit nga ba wala?
10: To be fair now, mayroon.
9: Meron ba?
10: Meron. Pero hindi siya
9: as in, trans to trans, gano'n?
10: Ay, not trans to trans. But halimbawa, for example, if you panoorin mo yung The Warp Effect, merong The Warp Effect sa YouTube, under sa GMM TV, where they warp. Feature a trans, a love story between a trans woman and a man na sobrang crush ko yung lalaki.
9: Ayun nga, yung ano doon, parang JM, ang feeling ko, ang formula na naman is acceptance, di ba? Between the trans and the straight.
10: It was such a non-issue.
9: Oh!
10: Sobra, the reason I love The Warp Effect so much, yung ano na yun, ay nag-start sila na mag-jowa na sila, pagkatapos hindi pinag-usapan na, walang
9: bakit trans ka or ano.
10: Bakit trans ako? Uy, sinatago ko ang trans ako.
9: Ang ganyan approach
10: ganon, wala talaga. Tapos, and then, as in, may engagement, ganyan. Tapos, sobrang non-issue. Hindi pinag-usapan na trans.
9: Ako, on a personal note, gusto ko makapanood ng trans to trans. And ako din, on a personal note, kasi diba ang mga drag queens, hi, sa mga ano, sa ano dyan, sa Rampa Bar, ayan. Diba mga drag queens, yung jowa ng kapwa nila, drag queens. So, minsan, magkaiba rin ang kanila madyan. Maka naman pwedeng gumawa po tayo na ano, ng mga series to fully represent. Halimbawa, tomboy as in, butch ang bida. Wala, di ba? Laging kailangan pa-fem din ang ano.
10: Kaya panoorin nyo rin yung The Warp Effect kasi may ganun
9: nandun din. Nandun din. Abangan. Para matuto tayo dyan sa mga. Kasi I agree with you, JM, no, na napaka-importante na representation. Most especially dito sa konteksto natin sa Pilipinas. Kasi nga, laging merong stereotyping na, di ba? How does the BL series actually combat that?
10: Ang ma-okay kasi sa BL is at least sa Thailand, I believe that it was instrumental in the passing of the marriage equality law.
9: Oh.
10: Yeah, kasi sobrang it became soft power na ng Thailand ang BL eh.
9: Oh.
10: So it would have been very hypocritical of the government to cash in on the success of an industry but then refuse to give to grant them their or honor their rights in legislature, 'di ba? So kaya ang ganda nung nangyari as in I'm not saying na parang walang ginawa yung mga aktivista. Definitely meron. Yeah. Pero let's face it, napakalaking bagay
9: mas yung... Mas madali kasi may mukha.
10: Mas madali.
9: May mukha yung mas mga madali. Pinaglalaban.
10: And yun yung ginagawa ng representation kasi. Na the more that you represent something, the more it is normalized. The more it is normalized on screen, the more it's accepted in real life.
9: Oh,
10: diba? So, so ganun yung nangyayari na parang dahil napakarami ng BL, oh my God, just this year. Parang ilan ng nasa nakaka-30 na yata ang Thailand ngayong ano pa lang. Mas as in umabot na kasi dati yung GMMTV maliit na cable company lang naman sila.
9: Uh-oh.
10: Pero ngayon pati yung mga major networks ng Thailand ay nagpo-produce na rin ng BL.
9: Oo.
10: Ganun na kasi ganun nga siya ka lucrative as an industry. Ayun. As a form of media.
9: Ang ganda, no? Pwede kaya sa Pilipinas yan?
10: I think pwede naman eh. Pwede dapat eh. And feeling ko nararamdaman na nila yon kasi recently, nandito yung mga BL actors. Eh.
9: Correct. Pinagkaguluhan din.
10: Naglaro with Star Magic eh. Mm-mm. The mere fact na in-acknowledge sila ng Star Magic, ano, feeling ko may...
9: Yun ba yung may endorsement din na ginawa? Meron din nagpunta dito na may endorsement.
10: Meron
9: sila...
10: din nagpunta dito for endorsement.
9: Bright.
10: Si Bright. Kaso din nag-BPL.
9: Ano ba name noon? Basta.
10: Bright Wachirawit. Yeah, Bright Wachirawit talaga yung pangalan niya. Hindi na siya nag-BPL.
9: Ah, okay. Yung sa Together. Uh-oh. Nag-retire na pala siya sa mga... Sumingat na siya eh.
10: Sumingat na siya eh. Kaya, may issue din ako sa mga ganong...
9: Pero again, sige, moving forward dun sa ganyan, di ba? Sabi mo nga, pwede naman may potential. Pero bakit kaya? Ito ha, 2026 era, nasagot natin yung 2007 kanina.
10: Grabe, no? 20 years
9: oo,
10: na.
9: Oo, 2026 na ngayon. Bakit ngayon yung mga BL, di ba? Parang indie film pa rin or underground, parang pag-sinimalaya pa rin. Bakit hindi pwedeng halimbawa level ng probinsyano, mga ganong ano? Sa tingin mo, bilang nasa industry ka rin?
10: Napakalaking bagay na hindi naman, hindi gaya sa Thailand yung media landscape natin. Mm. Hindi gaya sa Thailand na dito kasi sa atin, ang naglalaban lang naman mostly for many years ay ABS-CBN and saka GMA sa pag-produce ng mga TV shows. And then there's TV5. Pero none of them took risks.
9: Oo.
10: No? At least not in that sense. Like, in all fairness to GMA7, there was The Rich Man's Daughter with Gliza that was prime time, that was a hit. There was My Husband's Lover.
9: Yeah, oh yun, oh, sumikat yun.
10: Pero again, yung problema is, lagi siyang, doon sa mga palabas na yun kasi, laging problema yung pagiging bading, pagiging lesbiana. Lagi problema, it's not really celebrated, but it's the cause of their suffering.
9: Correct.
10: Especially in My Husband's Lover, kung saan, sorry, kaibigan ko yung writer. Pero totoo na parang, yeah, you root for the gays. But also, pinipresent siya as the cause of suffering of one woman.
9: Uh-oh.
10: Na parang kalaban ng babae nito, sinaktan ng kabadingan ng babae nito, si Carla Abellana. So, parang ganun yung framing. Kaya hindi siya masyadong joyful. Eh, ang joyful ng BL eh.
9: Totoo naman. Ang iba yung feeling, no?
10: Ang isa sa kasi sa mga pinaka-subversive na qualities din ng BL, di ba, ay almost non-issue yung pagkabading.
9: Which should be the case in real life.
10: And the thing with representation is this, at di ba sinasabi natin, ang mga palabas ay salamin ng lipunan.
9: Uh-oh.
10: The same way na ang lipunan ay salamin ng palabas. Ang ibig sabihin, kung anong nakikita natin sa mga palabas ay eventually maaaring maging totoo.
9: Mm-hmm.
10: Maging katotohanan natin sa tunay na buhay. At kung ano yung nakikita natin sa tunay na buhay ay eventually ay magiging palabas. Ganun yan eh.
9: Mm-hmm.
10: The writers and the artists will also always be inspired by what's happening in real life, and what's in real life will always and what's happening in art will eventually be replicated. Kaya kapag nakita ng mga maraming, totoo naman na kapag nakita ng maraming mga bading na bata, yun na ninonormalize ang pagmamahalan ng dalawang bading.
9: They would be more open. So right now, given all those, what would you change if you had the power? What would you change in the way BL, mga BL series po, mga ka-Rainbow, is presented in the Philippine setting?
10: I wish there were more there were more production houses, producers that would take risk na na tas yung ilalako rin siya sa mga streaming services.
9: Mm-hmm.
10: Ilalako rin siya sa mga yung sinulat ko before kasi nasa YouTube lang siya. Hindi naman makikita sa YouTube. Eh, malaking bagay yun eh. Like, alimbawa, yung Game Boys ni Direk Jun Lana, which was a huge hit, at napakaganda, by the way, na, tawag dito, laki niyang hit, tapos nasa YouTube lang siya, pero I'm sure hindi rin ganun kalaki yung returns nun kasi nasa YouTube lang. Ngayon, tas nilagay nila yun sa Netflix eventually, and then yung season 2, nilagay nasa, I think, sa Viva One, yung season 2. Ganyan, pero it needs to be more accessible.
9: And to be honest, I feel there's so much value na parang kesa naman congested na yung ating mainstream ng mga same formula.
10: Sorry, hindi pala si Direk Jun Lana yung ano. I mean, idea first siya, pero hindi Direk Jun Lana yung Game Boys. Okay. That was Ivan Andrew Payawala.
9: Okay, so, sige. Ayun, na parang kesa congested, same, alam mo yon. Halimbawa, may formula na tayong given, na ilang pelikula na ba ang Rags to Riches, ilan na ba yung magkakapatid na inape, bumangon sa, alam mo yung mga ganon.
10: Sa totoo lang, minsan hinihintay ko talaga eh, na mayroon, surpresahin nyo
9: yung
10: ako.
9: Parang oo, ako din, 'di ba? Yung parang ganyan.
10: Kahit, remember yung kay Kyle Echari na teleserye recently. Kyle Echari and Donnie Pangilinan ba 'yun? Na parang nakakaramdaman ako ng kaba. May nararamdaman akong kaba na parang feeling ko merong it's a bit queer coded as one would say. I feel like it was a bit queer coded, but akin lang for once, just embrace it fully.
9: Wait, may quick question ako, JM, no? Talon tayo dun. Kasi yung feeling na every time that you watch a BL series or a film, di ba? Iba yung emotional high. Sa totoo lang,
10: ha? Kilig talaga.
9: Bakit? Sa tingin mo, bakit?
10: I think it hits differently sa mga millennial gays or sa kasi walang kulat, wala akong ganun ng mga
9: so
10: bata
9: parang
10: ako.
9: Freedom ang atake nito.
10: Tsaka parang finally, especially napakaraming mga queer writers, gay writers na nagpahiram ng mga salita nila sa mga heterosexual love stories. Napakarami nating legends na screenwriter na ang daming mga iconic lines na sinabi ng mga babae na badingang nagsulat. Ganyan, so parang kaya to finally see na gay people are having that moment, imbes na kasi minsan pinoproxy na lang natin yung sarili natin sa female lead, di ba?
9: Yeah. So I guess ako rin, na nakikita ko naman dyan, no, mga ka-Rainbow, it's the rawness of the emotion and the reality that heterosexual love is actually the same as homosexual love. Di ba? Gay love or whatever else love there is, same lang siya. Pinalitan mo lang yung gender no nandun. But to see the emotions raw, and maraming mga straight people ang nanonood ng BL,
10: totoo.
9: At GL.
10: At kasi, yun yung sinasabi, totoo na love is love. Pero, of course, it's also what's different is because our experience will always be factored in. Like, for example, kapag nakita mo na this person is struggling with his sexuality o magka-come out siya sa mga kaibigan niya o sa magulang niya, nafe-feel mo siya kasi pinagdaanan din natin siya. Pinagdaanan siya ng mga sangkabadingan. So, nakaka-relate siya. Pero to see na this person who is experiencing this struggle and yet is also capable of experiencing this joy. Napaka-sarap sa pakiramdam.
9: Na ang ganda na universal ang atake natin dito. O sige, being in the industry for the longest time, JM, what do you think is the best lesson you've learned as a BL writer and as an actor?
10: I think na media represent, yung representation is well and good. But what you do behind the scenes still matter more. It still matters more. Mali pa yung grammar.
9: Okay, like, wala namang perfect.
10: Check out! it's what happens behind the scenes still matters more. Kasi, eventually, kasi nga, magre-reflect parati yung kung ano yung nangyayari sa yung nangyayari sa tunay na buhay at saka nangyayari sa screen.
11: Uh-oh.
10: May ano sila, meron silang may may symbiotic relationship sila dapat. Eh. So ayun, kailangan nating alagaan ang ating communities nang sa ganun ay mas maging capable sila of creating art that will represent us.
9: Yes, ang ganda no. Now, any message for our listeners and viewers right now who may be into BL or just starting to explore again?
10: anong tawag dito? Sige. Ako yung sinasuggest ko na manood kayo ng BL. And not because it's the best piece of media that you can watch, but because it will inform you rin sa kung anong estado ng kasalukuyang ng media landscape, kung ano yung estado, anong klase ng espasyo yung inookupa ng mga queer stories, ng mga kwento ng mga bading sa entablado, sa international stage, at saka sa screen. Nang sa ganun, pwede nating uriratin kung ano pa yung kulang, ano pa yung pwede nating idagdag, di ba? At ano pwede nating makita kung saan tayo pwedeng pumasok at ano yung pwede nating idagdag na bago ron.
9: Ganda. Because it's the only way we can change and improve.
10: Oo, and improve. And again, the queer experience isn't a monolith. Walang one and one queer experience only.
9: True.
10: Kaya ibig sabihin, the more stories na makalabas ay mas mabuti.
9: Yes, yeah, so that everyone would feel that they are heard, seen, felt, celebrated, and belong sila.
10: Correct.
9: And on that note, saan kanila pwede makontak or makita, JM?
10: pwede nyo i-follow sa Instagram at Juan Miguel Severo and also sa Facebook. Meron ako, pakalike na lang yung Facebook page ko ng facebook.com/JuanMiguelSevero. Yun lang.
9: Ayan. Maraming salamat, JM.
10: Thank you.
9: JM. Ayan. Oh, enjoy. Don't worry kapag meron kang BL na bago, feel free to drop by and we'll talk
10: balik,
9: about
10: balik
9: it.
10: Balik ako rito. Ang saya pala rito.
9: Diba? Masayang kwentuhan dito. Ayan. Okay, mga ka-Rainbow, ayan po, nakasama po natin Mr. James Severo, isang queer writer ng BL series, actor at spoken word poet. Ang dami kong natutunan, di ba? Para akong umattend ulit ang master's class ko sa communication. Pero napakaganda po experience yan kasi ang lalim pala ng BL, no? And on that note, share ko lang muna yung mga takeaways ko. Gusto ko yung sinabi niya that BL is parang soft power na sa Thailand. Oo nga, no? Isipin nyo kung ang strength ng BL sa Thailand ay nakapag-result ng, alam mo yon, marriage, same-sex marriage approval doon. Sana sa Pinas din. Baka naman, mga producers, diba? And next one na nag-stick sa akin is yung representation. While BL is just a part of it, sana dumating ang araw that producers, alam mo yon, investors, and everyone else who actually cares would, alam mo yon, choose, di ba, to represent lahat ng spectrum na LGBTQIA.
12: /Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
13: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
14: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
15: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
14: Last week, dumayo ang Pangulo sa Vintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
11: Rice farmer sa vegetable farmer po ako pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po ay nagiging bamboo fiber extractor.
16: Pati bamboo?
14: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
16: Dati natin sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya.
17: At
16: nakapagbigay siya ng pera sa kanyang mga.
18: Nung natutunan ko po yung paggawa.
17: Sino nagturo
18: sa? Nag-training po kami sa DOST.
17: Sa DOST.
14: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
19: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin eh. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
14: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Meet the press.
4: Meet the press.
3: On air.
4: On air.
3: Galit ba kayo sa fake news?
5: Ayaw ba ninyo ng maligoy-ligoy ng kuro-kuro at opinyon?
3: Kung ganon, ugaliing makinig dito sa Radyo Pilipinas sa programa Meet the Press.
4: Meet the Press.
5: On air.
3: On air. Hahatid sa inyo mula sa hanay ng mga batikad na veteranong mamamahayag na kasapi ng National Press Club of the Philippines.
4: Meet the Press.
5: Meet the Press.
4: On air.
3: On air. Pag-uusapan ang mga problemang bumabagabag sa hanay ng media at sa mga programang naglalayo na itaas ang kalidad ng pamamahayag sa ating bansa. Alamin ang mga balita at impormasyon mula mismo sa mga opisyal ng ating pamahalaan at iba pang mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa.
4: Meet the Press.
5: Meet the Press.
4: On air.
3: On air. Sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
6: Good morning. Magandang at maulan at medyo may konting araw din sa ibang bahagi ng ating bansa. At good morning po ito. Ito po si Director Dennis Napoli ng National Press Club of the Philippines. Ang ngalan po ng ating kasamang si Secretary Boying Abasola. Ako po muna ang inyong makakasama hanggang alas una ng hapon. At sa ating mga kababayan na nawa po ay kayo po ay nasa ligtas na kalagayan sa gitna ng dinaranas nating unos sa kasalukuyan, at patuloy naman pong nagbibigay ng mga pahayag at balita ang Radyo Pilipinas 738 kHz. Kaya po mapapakinggan nyo rin po ang Radyo Pilipinas sa 104.3 sa FM, at mapapanood nyo po sa inyong Facebook account. Mayroon pong Facebook account din ng Radyo Pilipinas. Paki-search na lang po Radyo Pilipinas. Paki-type na lang po ang Radyo Pilipinas. Gayun din po sa YouTube channel. Radyo Pilipinas online ba yung sa YouTube channel natin? Okay, paki-search na lang po diyan, at nang mapanood niyo po ang mga live na pag-uulat ng ating mga kasamaan dito po sa Radyo Pilipinas, ang radyo ng Pangulo. At mapapanood niyo rin po sa TV channel, sa kung meron kayong afford the box, sa GMA afford the box channel 45 to 49, tune in lang po kayo sa channel 45 to 49 ng GMA afford the box, at ABS-CBN TV Plus channel 3 yan, ABS-CBN TV Plus channel 3, ayan po. At meron po tayong papasok na weather update mula sa PAGASA DOST. Pakinggan po natin ang ulat ni Dan Villamil.
0: Radyo Pilipinas Weather.
7: Yes, good morning po sa ating mga takasabaybay sa Radyo Pilipinas. Sa kasalukuyan, may binabantayan tayong bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito ay isang tropical depression na may international name na Bilandok. Huling namataan kaninang alas 6 ng umaga sa layman taos ng 225 km silangan ng extreme northern Luzon. May taglay itong lakas ng hangin malapit sa gitna na umaabot ng 45 km per hour at pagbuksan umaabot ng 55 km per hour. Yung paggalaw nito ay west-northwestward sa bilis sa 15 km per hour. Wala man itong magiging epekto sa ating bansa, hindi po ito magla-landfall sa anumang bahagi nating kapuluan, pero ito yung mag-enhance or hatakin ng maghatak ng habagat na kung saan magudulot ng pag-ulan dito sa Luzon at western sections ng Visayas. Ating mga kababayan sa western region sa Luzon, particular na sa Ilocos Region, Cordillera, Central Luzon, Metro Manila, maging sa Calabar Zone at ilang bahagi ng Limoropa, patuloy po tayong mag-monitor ng heavy rainfall warning issuances sa ating mga lokalidad dahil mananatiling mataas yung chance ng mga malalakas at ulan sa mga susunod na araw. Maghanda rin po tayo at maging alerto sa mga banta ng pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, sa nalalabing bahagi ng ating bansa, sa Central and Eastern Visayas at buong Mindanao, bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin at inirasahan. May chance pa rin tayo ng mga biglaan at panandaliang pagulan na dulot ng localized thunderstorms. Sa kalagay ng ating karagatan, walang gale warning na nakataas, pero iba yung pag-iingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayag dito sa seaboard ng Luzon dahil makaranas pa rin tayo dyan ng katamtaman hanggang sa maalong karagatan. At yan lamang po ang latest mula dito sa Pagpasa Weather Forecasting Center, Dan Villamil Gulag.
6: Ayan, maraming salamat Dan Villamil ng Pag-asa DOST para sa weather update. At tuloy-tuloy po tayo mga kababayan sa pagbibigay at pag-uulat ng mga update hinggil po dito po sa nararamdaman nating panahon na medyo hindi ho medyo

Mayroon din mga programa, no, na ating pong tatalakayin. Ay nako, good news naman po, dahil mamaya-maya lamang po lamang ay atin pong mapapakinggan, no, ang ating pong mga naimbitahan para magbigay naman ng magagandang mga balita para sa atin. At kabilang dyan po ang taga DOST FNRI, antabayan nyo lang po maya-maya, no, ang si Miss Vanessa Ramos para magbigay po sa atin ng ulat at ng magandang balita tungkol sa mga development, no, ng ating mga food products na makatutulong din no, dito sa mga kalamidad, no, sa ating mga kabayan na talagang tinamaan po, no, ng kalamidad. So ito po yung mga pagkain na para sa relief operations at maiwasan at mabawasan din, no, ang malnutrition habang po tayo ay tinatamaan ng anumang klase ng kalamidad, katulad po ng mga pagbaha o kaya naman ng bagyo at iba't iba pang uri ng kalamidad, no. At gayon din po ay mapapakinggan din po natin si Kamaing, no, ang presidente ng Kamanaba Press Corps, no, kasi po sila po nung nakaraan ay nagdaos ng isang ng kanilang eleksyon, no, ng regular na eleksyon, at nanalo po muli si Kamaing, so ang ating presidente ng Kamanaba Press Corps. Kaya Kamaing, mamaya po mag-uusap po tayo, at meron din pong magbibigay ng tip para sa atin mula sa small medium enterprise na kaibigan din po natin, para naman doon po sa mga nagmomotorsiklo, eh hindi ho tayo pinalad na mabigyan ng oras ng isa pong tinawagan natin para naman po magbigay ng tip din doon sa mga binahang four wheel o yung mga sasakyan, no. Kaya po mapala din, dahil kahit papaano doon sa mga nagmomotor ay magbibigay po kami ng tip sa inyo kung paano ang gagawin para makaiwas sa pagbaha, at kung binahaman ano yung mga may papayo ng mga eksperto tungkol sa pagmimintena o pagsasaayos ng inyong binahang motorsiklo. Ayan, at meron tayong public service announcement, no, from Radyo Pilipinas Road Advisory, Villaverde Road o Pangasinan Meba Biskaya Road pansamantalang isasara alas 11:30 ng umaga ngayong August. Ngayong August 30, 2026, inalabas ang isang mahalagang babala sa mga biyahero ngayong August 30, 2026 matapos opisyal na i-anunsyo ang pansamantalang pagsasara ng Villaverde Road o koneksyon ng Pangasinan at Nueva Vizcaya simula alas 11:30 ngayong umaga. Ang hakbang na ito ay isinagawa bilang pag-iingat at pakikisa sa ipinatutupad na road closure ng bayan ng Santa Fe, Nueva Vizcaya, upang matiyak ang kaligtasan ng mga motoristang dumadaan sa pampublikong lansangan. Dahil dito, pinapayuhan ang lahat ng mga driver na gumamit ng alternatibong ruta sa Umingan, Lupao Road, Pangasinan Nueva Ecija Highway, at masusing planuhin ang kanilang pagbiyahe habang inaantay ang mga susunod na abiso mula sa pamahalaan. Ayan po, mga kababayan sa mga taga gumagamit ng Pangasinan Nueva Ecija Highway, ayan po ang ating road update, no, para po kayo po ay makapagplano. Sabi nga ay makagawa ng risk assessment, no. Actually, technical lang yung risk assessment, pero planning din po 'yun para sa ating pag-iingat. Kaya binibigyan din po natin ng impormasyon ng mahalagang mga tips din, no. Isa diyan ay yung ating mga kabayan na may biyahe na malalayo, eh i-risk assess niyo na rin kung kinakailangan ba talagang magkaroon o ituloy ang inyong pagbabiyahe, no. At nasa linya po, no, ang ating opisyalis ng Office of Civil Defense, si ASEC Rafi Alejandro.

0: Good morning, sir. Hello? Good morning, Sir Rappy. Asik? Yes po. Good morning po. Kumusta po kayo? Kumusta po kayo, Asik?
1: Okay naman, Dennis. Magandang umaga.
0: Oh,
1: okay naman po. Okay naman po.
0: Opo, kumusta po, Asik, yung monitoring natin dyan sa, dahil sa nangyayaring habagat?
1: Oo, ito nga, no? Tuloy-tuloy yung ating pagmumonitor dito sa OFSEN. Yung buong NDRRMC nandito, yung ating Interagency Coordination Center. So meron po tayong, sabi nga ng PAGASA, may binabantayan tayong dalawang LPA. Yung isa nasa labas, yung isa nasa loob, na nagkakaroon ng enhancement. Dahil dito, nagkakaroon ng enhancement ng southwest monsoon or habagat. So ang ulan na ngayon ay medyo tumaas po, no? Region 1 and parts of Region 3, medyo umina na po dito sa NCR. So, but expecting pa rin yung pag-uulan hanggang September 1, lalo na sa areas ng Ilocos Sur, Pangasinan, La Union, Benguet, Bataan, Zambales, Tarlac, and Pampanga. And then the rest naman will experience light to moderate rains dito sa Metro Manila, sa Ilocos Norte, Abra, Tayao, Kalinga, Mountain Province, Bulacan, Rizal, Cavite, Batangas, Laguna. So dahil po dyan, halos mag-isang buwan na itong monsoon rains natin, nagkakaroon lang ng break ng dalawang araw, tatlong araw, but bumabalik po. So dahil po dyan, ang epekto po ay meron na 2.3 million families, no? Mm-hmm. Ang kabuang apektado coming from 5,800 barangays. At this morning, meron tayong 523 evacuation centers na meron pong 13,400 families na laman, no? Mm-hmm. That is in addition to 1,600 na wala sa mga evacuation centers but binibigyan pa rin natin ng tulong. Mm-hmm. So, as of this morning, meron pa rin po tayong 429 areas na flooded. Karamihan po dyan ay dito sa Region 3, meron pong sa Bulacan, Pampanga, Bataan, Zambales, then to NCR, then Calabarzon, no, sa Laguna, Cavite, and sa Region 1, Pangasinan. So mm-hmm. tuloy-tuloy po ang pag-monitor natin ng mga major river channels natin, lalo na dyan sa Region 3. Mm-hmm. Kasi apektado po ang Pampanga, ang Tarlac, Zambales area, no? Itong ating Pasig Potreros River, yung ating O'Donnell River, at saka itong nasa Zambales na pwede pong tamaan ang San Narciso, itong Butolan, at San Marcelino, no? San Felipe mm-hmm. Towns, no? Dahil dito sa mga apat na river dyan sa Zambales. So po, tuloy-tuloy po ang ating relief operations and rescue and response operations sa mga areas na yan. At naka-full alert po ang ating buong pwersa, no? Mm-hmm. Kasama yung ating armed forces, yung ating mga kapulisan, yung ating Bureau of Fire, Coast Guard. In fact, yung namomonitor natin from Region 1, kung naka-deploy doon from Philippine Coast Guard, sa Region 3, yung ating armed forces, yung ating police, yung ating air force, no? Na nakahanda po magkaroon ng mga airlift operations, yung ating mga other rescue assets na tinutulungan yung ating mga local government units. So, sa Cordillera, meron po tayong 140 search and rescue teams na nakakalat at tuloy-tuloy po ang ating pagbibigay augmentation sa lahat po ng mga local government units.
0: Opo. Asik, merong lumabas na balita regarding dun sa DK dyan sa may bandang Santo Tomas sa Pampanga. Ano na po ang update dito?
1: Oo, minomonitor natin yan at tinecheck natin with DPWH. Yung integrity ang issue dyan, no? Baka nga masira or nasisira na siya dahil sa malakas or yung marami masyadong volume ng tubig. So, kailangan po ina-assess natin at nagkakaroon na po ng mga initial action lalo na yung mga downstream nung ano na yan, ng system na yan na kung maaari mag-evacuate muna para po maiwasan na magkaroon ng disgrasya. So, kino-coordinate na po yan ng aming region kasama po yung ating mga local government units para maiwasan po or ma-preempt natin yung kung masira man yung dike na yan.
0: Opo, bukod po dyan, medyo parang nasa high alert po tayo dyan sa dike na yan. Ano po, kumbaga on top of the ano, mga high risk areas, isa po yan sa talagang binabantayan ng OCD. Ano po, mayroon pa po bang similar po dyan na ganyan o kaya similar na kaso?
1: Wala naman po, ang atin lang binabantayan itong mga dams ngayon no, na nagre-release ng tubig. Dahil po, because of the excess water na kaya niyang tanggapin, safety na rin, no? Kailangan hindi po magkaroon ng overloaded yung ating mga dams, kumbaga. So ang Ipo Dam ay may isang gate, yung Binga at saka yung Ambuklaw ay nag-release po ng mga, which brings water downstream, no? Kaya nagko-contribute ito sa mga flooding. So ang kailangan lang po dyan, continuous monitoring, and of course, yung mga nasa tabing ilog ay lumikas muna at inaasahang may pagtataas ng mga tubig.
0: Opo. So itong mga lugar po na mga lubang na apektuhan na kabilang po ang Pampanga, meron po bang mga naitala pang ibang lugar tulad sa Bulacan o sa iba pang parte ng ating kapuluan? Zambales.
1: Oh, itong ating Zambales, kasi apat na river channels ang binabantayan natin dyan. Kaya mag-ingat po ang Butolan, yung Kabangan, San Felipe, San Marcelino, San Narciso at San Felipe, no? Yung Pampanga, yung Porac at Santa Rita and Bacolor, and yung Florida Blanca and Porac, no? Dahil sa Porac Gumian River. Sa Tarlac po, itong O'Donnell River na posibleng magdadala ng flash floods or mataas na tubig sa Capas and Tarlac City. So, yun po, binabantayan natin yan. And we would like to remind everyone to remain vigilant for level at yung risk to flash floods and to continuously monitor yung official weather and advisories na ini-issue natin once in a while.
0: Mm-hmm. Tungkol naman po sa mga evacuation center, hindi po ba naabot ng baha yung ating mga evacuees? Tsaka mga ilan po ang assessment nyo, roughly estimation ng mga evacuees?
1: Oo, sabi ko nga yung ating data ngayon as of this morning, meron tayong meron tayong 500 plus evacuation centers, no, that we are operating. 523 evacuation centers na merong 13,500 families, no. So but that is covering 5 regions halos, no. So tinitingnan natin yung mga evacuation centers na binabaha pa rin, at meron nga tayong na-receive na report na yung mga evacuation centers na ginagamit ay flooded. And nag-a-adjust tayo kasi talagang itong Region 3, lalo na sa Bulacan, Pampanga area, ay medyo marami po talagang tubig na bumaba at daming flooded na areas.
0: Opo, ASEC Rapi, sa inyo pong listahan, may naitala po bang FTA o fatality o kaya injured person o kaya missing person?
1: Ito po ba ang ating 32 yung ating casualty, pero umpisa pa ito August 1, tuloy-tuloy kasi yung ating pagmo-monitor nitong monsoon, no. Umpisa pa kay Luis, Maymay, Neneng, hanggang ngayon kay Pindok. Injured po 19, may 3 missing, but kahapon po mayroon pong mga binavalidate, may more or less 10 casualties na for validation at hindi pa namin dinadagdag dito, at pinapa-confirm natin kung related siya dito sa pagdating ng southwest monsoon.
0: Opo, bukod dun po sa dike na mention natin kanina, may iba pa po ba mga infrastructure o kaya yung sa agricultural areas na talagang lubang tinamaan po ng ating habagat?
1: Oo, kasi ito po ang damage to infrastructure, no? Although subject to validation, na umabot po na 6.1 billion. Sa agriculture naman, 2.3 billion ang reported damage. And pinapavalidate nga natin ito at tinitingnan kung ano po ang ways forward natin dito. Nandiyan po ang ating DPWH na umiikot at ina-assess itong mga infrastructure nito. At priority po, ma-repair dyan. Tulad ng mga bridges natin na nasira, yung dalawa sa Tarlac, kailangan priority yan. And of course, pag gumanda na yung panahon, itong agriculture naman natin, ng mga na-damage, kailangan po bigyan ng tulong yan kagad.
0: Opo, kasama po ba sa listahan natin yung mga isolated areas na baka po kasi siyempre dahil nga hindi sila nakaka sa signal nila, komunikasyon, sana po maabutan ng tulong. Ano po nga, ano sa kanila?
1: Opo, opo, kasama po. Meron tayong 100 road networks kasi na medyo hard to reach or impossible, no? And 13 bridges. Tinitingnan natin yan na magamitan natin ng other means of transport, pagdadala ng tulong doon. Meron naman tayong helicopters, meron tayong mga boats, no, na pwedeng gamitin. Pinapa-ano lang talaga natin yung weather kasi kaligtasan lang din. Kaligtasan din po.
0: Opo.
1: Responders ang tinitingnan natin. And nandiyan naman. At as soon as the weather permits, tuloy-tuloy po ang ating operation.
0: Opo, kasi nga meron din po mga lahar, no? Kaya delikado rin po sa ating mga responder.
1: Opo, opo.
0: Kani-kanina lamang po,
1: po.
0: Yes po, Asek, kani-kanina lamang po may advisory kayo at P-Box tungkol dyan eh. Kaya siyempre para naman mawala yung agam-agam ng ating mga kabayan, yung mga kamag-anak nila na maaaring naapektuhan dyan sa mga isolated areas. At tumataas din ang kaso ng leptospirosis maging dito sa Metro Manila. Kamusta po dyan? May naitala po ba?
1: Yun nga, no? Ang kasama sa discussion namin kung paano po ma-remind itong ating general public na meron pong banta ng leptospirosis, matindi po ang itong sakit na ito. At kung maaari lang po talaga, huwag basta-bastang sumulong sa mga baha, or kung ganun man, meron pong paraan yan, maglinis ka agad, lalo na yung may mga sugat, no? Huwag muna talagang pumunta at lumusong sa baha natin. So kailangan po talaga ang kooperasyon ng lahat. Alam naman natin na hindi mapigilan yung pag-alis ng bahay para gawin ano yung importante, no? But again, maingat sana tayo, mag-ingat, dahil may mga banta po ito sa ating mga kasugan.
0: Naku po, Asek, napakalaking tulong po para sa ating mga kabayan ng inyong mga ulat at ang inyong mensahe. Meron po kayong ipapahayag pa, final message para sa ating mga tagapakinig at tagapanood din sa live stream ng ating programa?
1: Oo, ang ano lang namin, ano, lalo na yung mga kababayan natin na nasa mga river channels o nasa mga low-lying communities na flood-prone and land-prone, ang reminder lang po namin, please remain vigilant for possible increase of water levels or flash floods. Mag-monitor po tayo to media, no? Yung situation and flood advisories na binibigay natin once in a while. Let's avoid crossing rivers, streams, and flooded areas dahil po may banta yan sa leptospirosis, lalo na dito sa Manila. And yung mga hindi pa po nag-evacuate, please be ready for any evacuation anytime, no? Sa nagtawag po ang ating mga local government units. And importante po sa lahat, let us follow instructions po na binigay ng ating local government units, ng ating mga mayors, yung ating mga gobernador, and of course yung ating local local disaster risk reduction and management office. So yan lang po, let's stay alert, let's stay informed, and take the necessary precautions and anticipatory actions para po ito sa ating kaligtasan, and of course para po walang disgrasya.
0: Maraming salamat po, Asek, Rafi, at sana po ay makahingi po uli kami ng oras sa inyo, ha, sa kung sakali para sa mga update po. Maraming po salamat, sir.
1: Opo, maraming salamat din po, at magandang umaga, Dennis.
0: Magandang umaga rin po. Ayan po ang tinig ng ating Deputy Administrator ng Office of the Civil Defense, Office of Civil Defense, Asek Bernardo Rafi Alejandro IV. Ayan po, at magbabalik po ang ating programang Meet the Press on Air makalipas lamang po ang ilang paalala ng Pangulong BBM.
2: Meet the Press, Meet the Press on Air sa Radyo Pilipinas.
3: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Basta sinabing Pilipinas, isa sa una nating naiisip ay ang magagandang beach sa ating bansa. Andyan ang Boracay, El Lido, Panglao, nako, nakakamiss tuloy ang dagat. Pero what if habang nasa dagat ka, biglang lumindol ng malakas na halos hindi ka na makatayo? Tapos, biglang umurong ang tubig ng dagat na parabang napakabilis na nag-low tide? Tapos maya-maya pa may narinig kang kakaibang tunog na parabang may papalapit na malaking alon sa'yo. Hep, alam ko nakakapanik, pero lumikas ka na agad at tumakbo sa mataas na lugar o papalayo sa dagat. Dahil kapag naranasan mo ang mga senyales na ito. Ibig sabihin, may paparating na tsunami sa lugar niyo. Hashtag panatag ang may alam.
2: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
4: Asahan nyo, papahandang natin ang serbisyo ng Pangulo, lalo natin pag-iibigin ko. Kung dati ako inalala na, pero matatawa ko lang yun kung kasama ko kayo mga barangay kapatid.
5: Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Cap Jessica D. ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas. Ngayong araw po, nagbabahagi po tayo ng bawat barangay makikinabang program na pondo po mula mismo sa opisina ni Pangulo. Tulong po niya ito sa bawat barangay po sa buong bansang Pilipinas. Sa programang ito, wala pong pinili, wala pong palakasan, wala kahit ano. Basta po nagpasa ang barangay ng kanilang mga requirements at request, sila po ay mabibigyan ng tulong na 200,000 pesos na ating Pangulong Bongbong Marcos.
6: Nagpapasalamat po tayo sa lahat po ng pagsisilbi ng ating mga barangay officials nationwide. Dahil kung wala po talaga sila, hindi po makakarating yung mga programa ng gobyerno sa bawat Pilipino. Kaya ito po ay binibigay ng ating Pangulo sa mga barangay officials nationwide. 42,000 barangays. Total of 8 billion pesos na budget from the SCPF or Social Civic Projects Fund.
7: Mahal na Pangulo, maraming bakit sa inyong hindi lang po sa aming Liga ng Mga Barangay sa Valenzuela City, sa buong Pilipinas po, no? Mga samahan po ng Liga.
5: Ayun, syempre maraming salamat po sa ating national government, syempre po sa ating President Bongbong Marcos at sa presidente ng Liga ng mga barangay sa Pilipinas, si Res Jessica D, sa kanilang efforts para talagang matugunan yung mga pangangailangan ng mga barangay sa lahat ng panig ng ating bansa.
8: Si Lopi Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kidapawang City. Ang sa umpisa, yung ang gamit pa namin noon ay manual, wala pa kaming system ng DSC. Actually, on the part sa Bitelo, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat ng mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirement. At saka yung tila, mahaba ang tila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong mag-unahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pagkolekta ng mga business tax, and then mabilis yung proseso sa business permit, naka-online na. Yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kung kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
2: Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
9: Waste to Energy ng mga plano, starting to move forward at mag-auction raw. Kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy. Kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So, yan ang tanging solusyon. Yung mga landfill po muna. patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
2: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhi din ang paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang Special Auction Round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatupar na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
10: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto, serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1, Radyo Pilipinas, 7:38 AM. Balansing opinion, diretsyong pagbabalita, dito lang. Sa Meet the Press on Air.
0: Ayan, nagbabalik po tayo at makakapanayan po natin si Ms. Vanessa Ramos, ang Senior Science Research Specialist ng DOST FNRI via Zoom. Ma'am Vanessa, good morning, ma'am.
11: Good morning po, Sir Dennis. Isang makaagham na umaga po sa inyo at sa mga tagapakinig at tagasubaybay ng Meet the Press Radyo Pilipinas.
0: Ayan, ang ganda ng bati mo, ma'am. Isang makaagham na balita.
11: Yes.
0: Opo, ma'am, kumusta po dyan sa lugar po ninyo? Kasi meron tayong nararamdamang unos ngayon eh.
11: Ngayon po, dito po ako sa Paranaque, may konti-konting ulan po pero nawawala po. Kayo po, Sir Dennis.
0: Ah, okay naman po. Medyo malamig lang dito sa studio kaya naka-jacket po tayo. Pero kanina rin po ay medyo may manakanakang pag-ulan. Uminit bago ko umalis sa bahay namin pero pagdating dito sa ating area dito sa Quezon City ay medyo may nag-uulan na. So sana naman ay wag na muna kasi medyo napagod tayo sa paglusong sa baha, madam.
11: Tama po kayo. Sana nga po ay tuloy-tuloy na po yung pag-okay ng panahon, ano po.
0: Opo. Bukod sa maliban doon sa ating nararanasan na habagat, ma'am, may magandang balita ang FNRI ha. At ano po ba itong magandang balitang i-share niyo po sa amin?
11: Okay po. So August 25 po, nauna po ako. Ano? Nung August 25 po kasi nag-launch po ang FNRI ng mga bagong food technologies na pwede pong makatulong dito po sa mga nasalanta po ng bagyo, pwede po natin gamitin as relief food packs, mga nutritious food products for food relief po.
0: Mm-hmm. So ito po ay talagang magagamit ng ating mga kababayan eh, no? Ano to, kasama ba ito sa mandato ng FNRI yung pati extension para dun sa mga evacuees o sa ating mga kababayan?
11: Sige po. So unahin ko po sigurong i-clarify yung mandato po ng Food and Nutrition Research Institute po, ano. Mm-hmm. So ang DOST FNRI po or Food and Nutrition Research Institute ay ang Research and Development Institute po ng pamahalaan na nakatuon po sa pagkain at nutrisyon. So, sa madaling salita po, ang gusto po namin malaman ay kumusta po ba talaga ang nutrisyon ng mga Pilipino at ano ba ang maaari nating gawin patungkol po dito. So, dito po pumapasok yung mga pag-aaral katulad po ng National Nutrition Survey. Ano po? Ito po yung nagbibigay sa atin ng scientific evidence tungkol sa kalagayan o status, mga problems o problema at pangangailangan po sa nutrisyon ng ating population. So mula po dun sa mga nakalap na impormasyon, gumagamit po tayo ng research and development para makagawa ng mga konkretong solusyon. Dito po pumapasok yung tinatawag, yung napag-usapan po natin kanina, sir, na ano, food products, nutritious food products. So, kabilang po yung mga nutritious food products, meron din po tayong dinevelop na technologies, mga tools na maaari pong makatulong sa pagtugon sa particular na pangangailangan ng mga Pilipino. Mm-hmm. Pero syempre po, hindi rin po natin gusto na hanggang sa laboratorio lang po ano yung mga solusyong ito. So sinisikap po natin na mailipat at maipalaganap yung mga teknolohiyang na-develop po sa mga MSMEs, mga industries, LGUs at iba po pong ahensya na maaari pong gumamit at mag-produce nito. So kung susumahin ko po Sir Dennis, mula po sa datos, gumagawa po tayo ng solusyon o research mula po sa laboratorio. Dinadala po natin ito sa komunidad.
0: So ito pong mga pagkain na na-develop na ng FNRI at magagamit din sa panahon ng kalamidad at makatutulong rin para maisan ang soleranin ng sa malnutrisyon. Ano pong mga klaseng pagkain to? Ano nung mga pagkain po ito, ma'am?
11: Yes po. Unahin ko po na sa FNRI po, hindi lang po kami gumagawa basta gumagawa po ng pagkain nakakabusog, ano? We ask po talaga, ano po ba talaga ang nutritional need? At gustuhin po ba natin? Eh, pwede naman po nating isama yung pag-answer doon sa pagkagutom, di ba po? Pero paano po ba natin matutugunan po yung mga nutritional need through food, ano po? Mm-hmm. Para sa context po ng disaster relief, halimbawa, nakapag-develop po kami ng iba't ibang food products at meron po itong kanya-kanyang nutritional purpose. Una po dito, ang i-share ko po sa inyo ay yung high energy biscuit. Ito po ay nagbibigay ng at least 375 kilocalories po per serving. So sa panahon po kasi ng kalamidad kung alam naman po natin na medyo limitado po ang pagkain at hindi po regular po ang meal time. So malaking bagay po ang isang compact at convenient source of energy. Pangalawa po, meron po tayong high protein chocolate rice porridge or champurado. Meron po itong at least 14 grams of protein per serving. So, hindi lang po comfort food para sa atin ang champurado. Dapat meron po itong nutritional purpose din. Ang dagdag po kasi na protein ay makakatulong po sa satiety o yung gusto po natin na mas matagal po na feeling na pagkabusog. Tapos meron din po yes po. So, ito na po, sir.
0: So, hindi pala sayang. Hindi pala sayang, ma'am.
11: Hindi sayang kasi meron din po tayong dinevelop para po doon. So, meron din po tayong dalawang low-sodium products. Isa pong ulam. Meron din po tayong rice meal. Meron po itong rice, mixed veggies, chicken, at low-sodium sauce. Mm-hmm. Ang goal po talaga natin dito ay makapagbibigay tayo ng pagkain na hindi lang po available at convenient kung di po meron pong mas magandang nutritional profile na hindi po natin kailangang i-sacrifice yung lasa at convenience.
0: Mm-hmm. Okay. Ma'am, bukod dito sa mga pagkain nito kasi ay baka magtagal pa rin. Wag naman na sana, pero kung sakaling magtatagal pa yung ating habagat at kung sakaling man na meron bagyo at yung ating mga kabayan ay nandun pa rin mahirap maka-access lalo yung mga nasa evacuation areas, no? So sa paanong paraan po makakatulong ang FNRI bukod po dun sa dine-develop yung mga pagkain?
11: Actually po, yung mga food technologies po na dinevelop na po ng FNRI ay kasama na po doon sa mga pinamimigay ng DSWD na ready-to-eat food packs. Actually po, nagsimula po ito nung namahagi po kami ng brown rice nutty fruity bar noong panahon ng Typhoon Yolanda. So, yun pong food bar po na yun, meron po siyang binibigay na energy para po dun sa mga nasalanta po ng bagyo. But anyway po, dun sa, balik po ako dun sa partnership po namin with DSWD. So, nagkaroon po kasi ng partnership si DSWD at si FNRI kung saan po in-evaluate po natin at pinabuti po natin yung nutritional value ng mga relief food packs. So, I think po nung December 2024 na isama na po yung ready to eat naisama na po sa ready to eat food box yung mga FNRI developed products kagaya po ng biscuit at meron po tayong complementary food na ang tawag po ay Mumsy. Ito po ay para sa mga batang 6 months hanggang 3 years old. So kung RTF or ready to eat food box po ang pinag-uusapan, napa-improve na po natin ito with our collaboration or partnership with DSWD. Mm-hmm. Hopefully po, ang susunod po natin na tinitingnan dito ay ang collaboration din po namin with DSWD kung saan po ang tinitingnan po natin ay yung improvement naman ng family food pack. Kasama po sana dito yung mga technologies gaya ng iron fortified rice at iba pa pong FNRI developed na complementary foods.
0: Oh, so ma'am, sa amin ho, sa National Press Club no, bilang chairman ng welfare, ako po ay isang director din at chairman po ng welfare committee. Ay meron po kami mga ganyan mga sa ayuda sa pagkain ay baka pwede rin ho kayo makipagpartner sa amin na kung sakali ha.
11: Sige po, pag-usapan po natin, Sir Dennis.
0: Opo, opo. Sabi nga kanina, sabi ko ay sayang, no? Sayang para dun po sa mga talagang alam mo na yun, kung kumain ay talagang nakakatatlong bandihado, no? Pero sabi nga sa panahon ng kalamidad hindi tayo po pwedeng ganun pa rin, no? Kailangan magtiyaga, magtiis at kung ano ang dumating ay pag sumikapang tipirin, no? Pero ito hindi tipid yung mga nutrisyon. So paano nangyari, ma'am? Kinompak, di ba? Pagkatapos so mayroon siyang mga calories, may mga ganun, mga units, ma'am?
11: Yes po, lahat po ng mga produkto po ng FNRI, dinevelop po namin ito na mapa-improve ang nutritional profile ng mga produkto. So, meron pong produkto na may mataas ng calories for energy purpose. Meron din po ang purpose ay bigyan or dagdagan ang protein content ng produkto para po doon sa tinatawag nating matagal na feeling ng pagkabusog. Pero meron din po kaming binawasan, Sir Dennis, at yun po ay ang sodium or yung asin doon sa produkto. Kasi gusto po natin na hindi lang po mga maaalat na pagkain ang makarating sa ating mga kababayan. Kung hindi po, isinaalang-alang din po natin yung kalusugan, lalo na po ng mga vulnerable populations gaya po ng mga lolo't lola at mga bata po na nasa... Yes po, tama po, tama po.
0: Mga buntis, ano po, mga pregnant women.
11: Yes po, tama po kayo.
0: Opo, kasi po yung sodium, para sa kalaman natin mga kabayan, no, ito po ay medyo delikado rin po sa ibang parte ng katawan, lalo na ang kidney. Tama po ba, ma'am?
11: Yes, correct po kayo dyan, Sir Dennis.
0: Pero hindi naman natin hinaharang, of course, yung mga magbibigay ng mga relief na, di ba, meron din po yung mga noodles, di ba, madalas dyan, mga noodles, at saka yung mga sa delata. Meron ba kayo mga kanden, ma'am, bukod doon po sa food packs?
11: Magandang tanong po yan. Kasi po, Sir Dennis, siguro po, imbis na tingnan po natin yung kung paano pinroseso yung pagkain at kung paano siya pinackage, halimbawa po, siguro po ang mas magandang tingnan po natin, paano po ba natin mapapaganda ang nutritional value ng relief foods, no? Na siguraduhin pa rin po natin to na ligtas, may sapat po na shelf life at practical po itong ipamahagi. Kasi kahit po kami dito sa FNRI, gumamit din po kami ng similar technology na ginamit po dun sa mga dilata na tinatawag po natin na retort technology. So, ang retort technology po ay ginagawa para po mapahaba ang shelf life ng mga produkto. Pero hindi po ibig sabihin na lahat po ng mga produkto na nag-undergo ng retort technology ay masama na po sa kalusugan. Mm-hmm. Siguro po ang tingnan po natin, paano ba natin mapa-improve ang mga ang nutritional value ng mga produktong ito at maipamahagi ang mga nutritious food products na ito sa ating kababayan.
0: Ma'am, so ibig sabihin ma'am, sa development po ninyo, tumatanggap din kayo ng iba pang mga mungkahi ba o kaya naman na ibang association or group para sa development ng inyong pagkain?
11: Meron. Definitely po. Kasama po ang mga stakeholders siguro po, no? Yung tinatawag po nating stakeholders sa mga tinatanggap po namin na suggestion kung ano po ang gusto nilang i-develop na food products. Ano po ba ang pangangailangan ng ating mga relevant stakeholders pagdating po sa mga pagkain na binibigay sa relief pack? Isa po yan sa mga consideration natin bago po tayo gumagawa ng mga food products. Ngayon po, kung meron pong mga relevant stakeholders na gusto naman po nila na gumawa ng research patungkol sa pagkain at gusto nilang makapag-partner sa FNRI, ibang klaseng assistance na rin po ito kasi meron na po tayong tinitingnan na scope of the research, meron po tayong tinitingnan na cost of the research. So kung meron pong interested na magsagawa ng contract research po na tinatawag, pwede po silang makipag-ugnayan sa FNRI.
0: Opo. Balikan ko po yung napag-usapan natin tungkol doon sa sodium content, no? So, imbis na mga dilatang pagkain na mataas sa sodium content, but hindi na lang mga produkto ninyo ang palaging ipamahagi sa panahon ng relief operation para masiguro po yung controlled, no? Yung sodium na ma-absorb ng ating mga kababayan. Nangailan ba tayo ng mga technology adapters para marami ang maabot ng inyong mga ginagawang produkto?
11: Correct. Tamang-tama po yan, Sir Dennis. Kasi syempre po, iba po yung mag-develop po kami ng produkto sa laboratory. Iba rin po yung makagagawa po ng mga produktong ito para sa mga milyon-milyong Pilipinong na nangailangan, no? So, kami po kasi sa FNRI, kami po ay Research and Development Institute, kaya hindi po kasama sa aming mandato ang mag-commercialize ng mga produkto. Kaya dito po nagiging very important ang role ng technology adopters po, yung mga MSMEs, mga food manufacturers, mga industry partners po na maaari pong mag-adopt at mag-scale up ng technology na na-develop po ng FNRI para po ma-produce po itong mga produktong ito sa mas malaking volume at mas maabot ang mas maraming tao.
0: Opo. Ma'am, ako ay graduate din ng chemistry, no, BS chemistry. So na-encounter ko yun, ito nga yung tinatawag nating food fortification, di po ba? Ngayon, siyempre sa baka sa may magtatanong, baka meron bang side effects, no? Itong proseso na ito, lalo na, may nabanggit kayong iron fortified rice, tama po ba?
11: Tama po.
0: O kasama doon sa produkto ninyo, baka may magsabi na baka naman may side effects yan dahil maaaring makasama rin dahil sa additives.
11: Naintindihan ko po ang mga concerns po na ito, no? So, pag sinabi po kasing fortified, it does not automatically mean po artificial or harmful. Ang mahalaga po kasi ay alam po natin kung number one, ano po ang dinagdag? Number two, bakit ito idinagdag? At gaano karami ang ligtas po na idagdag? Ang fortification po kasi, food fortification po specifically, mahalaga po ito dahil meron pong pagkakataon na hindi po sapat ang nutrients po na nakukuha natin mula sa regular na pagkain. Halimbawa po, no, meron po tayong population na mataas po ang risk ng iron deficiency. So, maaari pong dagdagan po ng iron ang isang commonly consumed food. Gaya po ng sinasabi niyo po kanina na iron fortified rice, no. At isa rin po sa, actually, bagong na-develop po ng FNRI, yung technology po ng iron fortified vinegar. So, ito po ay upang mapa-improve po yung kanilang iron intake. At hindi lang naman po kasi ito basta paglalagay lang po ng kung ano-ano pong additives. May scientific basis po kung anong nutrient ang kailangan, kung gaano karami nga po yung dapat idagdag at paano po ito gawing ligtas. So may tamang amount po tayong sinusunod kasi meron po tayo dapat sinusunod na safety standards. Ngayon po, iklaruhin ko lang din po na ang food fortification ay hindi po kapalit ng balanced diet. So, isa lamang po itong strategy para makatulong po napunan ang nutritional gaps ng isang population. Kaya po sa FNRI po, lagi po namin sinasabi na ang approach po namin dito ay evidence-based. So, tinitingnan muna po natin kung ano po yung nutritional problem, ano po ang kailangan ng population, at saka na po tayo nagde-develop ng intervention po na safe, effective, at scientifically sound. Kaya huwag po sanang matakot yung mga nakikinig natin pag sinabi ang words na food fortification, yeah, food additives.
0: Opo. Eh, kumusta naman po itong mga equipment natin na ginagamit ng FNRI para makagwapa ng maraming klase ng pagkain at magkaroon pa ng tuloy-tuloy na development na makatulong sa problema ng pang-nutrition ng mga Pilipino? Eh, sapat po ba ito para punan po natin yung pangangailangan ng ating mga kababayan?
11: Okay po. Magandang tanong din po yan. Kasi baka po kasi isipin ng mga nakikinig po sa atin na, ay naku, pag gumagawa po ng nutritious food products, kailangan complicated. Hindi naman po kailangan komplikado para makagawa po ng nutritious food products. Hindi po kailangan ng complicated na equipment. Ano? Sa FNRI po, meron po tayo mga ginagamit na specialized equipment. Pero ito po ay ginagamit po natin sa R&D stage. Ito yung para mag-check ng characteristic po ng produkto, ma-develop yung produkto, ma-test yung produkto. Pero kapag napatunayan po namin kasi sa laboratorio po na safe, shelf-stable, nutritionally adequate, at pasado naman po sa quality standards yung isang food technology, meron naman po tayong tinatawag na technology manual, ano po, kung saan naglalaman po ito ng mga processing steps na kailangang sundin po ng mag-a-adapt. So, hindi nangahulugan po na kailangan po nilang magkaroon ng eksaktong kaparehong equipment na meron ang FNRI. Ang mahalaga po ay yung equipment na meron sila ay angkok sa production scale na gagawin nila, at kaya po nilang sundin ang proseso na standardized na nakapaloob po sa technology manual. So in a way po, ginagawa po namin na yung mahirap na bahagi or parte sa R&D stage, kaya doon po nangangailangan ng complicated equipment. Pero pagdating po sa pag-transfer po ng technology, ginagawa po nating straightforward talaga ito para po sa ating mga industry partners.
0: Opo.
11: Para po madali lang po nilang sundan. Opo. Habang minimaintain po natin yung quality at yung standards po ng produkto.
0: Opo. So, ibig sabihin may accreditation po kayo na ibibigay para sa technology adapters. Tama po ba? Yung potential technology adapters.
11: Siguro po sir, hindi po accreditation yung tawag, pero kami po ay nagbibigay po talaga ng assistance habang ginagawa po nila yung pagta-transfer po ng technology. So, nagbibigay po kami ng assistance, tinitingnan po namin kung kaya na po ba nilang i-produce ang produkto, meron po ba silang kakayahang i-adapt at i-proseso at gawin at i-manufacture yung produkto. At once na meron na po kaming nakitang possibility na ganun po sa aming adapter, tinitingnan din po namin, tama ba, nasusunod po ba nila ng tama yung
0: procedure,
11: mga proseso na nakapaloob po, tama po, dun sa technology manual.
0: And not necessarily na kung anong ginagamit nyong mga equipment na scientifically inclined po na equipment, no, ay yun din po yung kukunla. Halimbawa, pwedeng ibang modelo, pero as long as makukuha nila yung tamang proseso na kinopya sa inyo.
11: Tama po kayo doon. Yes po, correct po. So, they can scale up po, depende sa kung ano po ang kaya po nilang i-produce. Pwedeng magsimula po muna sila sa maliit, malaki, hanggang sa papalaki ng papalaki po. Ganun po ang ginagawa ng karamihan po sa aming mga adapters.
0: Opo, para maging klaro lang po sa ating mga manonood at tagapakinig sa Radyo Pilipinas, hindi po yung FNRI ang gagawa ng tonet-toneladang pagkain, tama po ba?
11: Tama po kayo, sir.
0: Ayan, opo. At kailangan lang po may mga potential technology adapters na lalapit sa FNRI upang ito po ay ma-produce. At kung sakaling mayroong presyo, at least minimal lang po ito, no? Ma'am Vanessa, no?
11: Yes po, tama po.
0: Opo, yan. Para malinaw po. Pero at least meron na po tayong technology na makatutulong. Hindi para mabusog ang ating mga kababayan, kundi para mapunan ang nutrisyong kanilang kailangan. Tama po ba, ma'am?
11: Opo. Ayan. Both po, sir, para po sila mabusog at magkaroon po ng nutrisyon na kailangan po nila.
0: Ayun, so hindi talaga sayang.
11: Yes po, tama po
0: Ma'am,
11: kayo, sir.
0: Oo, grabe, nag-enjoy po ako doon sa ano, at sana po ang ating mga kabayan din na nagkaroon pa ng mga dagdag na mga impormasyon at meron silang aasahan na, uy, hindi lang pala noodles, ha? Hindi naman po dahil ayaw nating kumain ng noodles, pero ng mga commercial noodles, pero meron po tayong kailangan na nutrisyon, na kailangan ng katawan, no? Baka mamaya sobra po tayo sa kanin, eh kinukulang naman tayo sa ibang nutrisyon, Ma'am Vanessa, di ba? So, Ma'am, any correct parting po, words po, final message? At sana hindi po ito ang una. At uli, parang pamilan nga ako kayo. Hindi ko alam kung sa ibang programa ng NPC kung kayo po ay nakapanayam namin. Anyhow, kami po sa National Press Club, bukas po, Ma'am, siguro mag-reach out din ako at kunin ko rin po kay Madam Tess, no, kay Ma'am Isabel yung inyong pong contact number kung okay lang po, Ma'am, ha. At bilang chairman ng Welfare Committee ng National Press Club, magkaroon tayo ng extended na pag-uusap para dito. Ma'am, any final message po?
11: Ayun po, salamat po sa pagkakataon po, thank Sir Denny. So, gusto po namin anyayahan yung mga interested po mag-adopt ng aming technology. Kapag ready na po kayo na i-adopt yung technology po, tinatransfer po namin ito sa ating mga industry partners ano po, para i-produce at i-scale up. Pero yung assistance po na maibibigay po ng FNRI, hindi lang po natatapos doon. Nagbibigay po tayo, katulad po na sinabi ko kanina, ng technical assistance pagkatapos po ng technology transfer, para po in case meron po kayong concerns na lumabas habang ina-adapt or in-scale up po nila yung technology, ay hindi naman po namin kayo pababayaan. Tutulungan pa rin po kayo ng FNRI. At isa pa pong advantage siguro, no, na gusto kong i-add, Sir Dennis, dito ay dahil po may mga partnerships na po ang FNRI sa mga government institutions tulad po ng DSWD, DepEd, mga LGUs, meron na po silang potential institutional markets para po dito sa mga angkop na food technologies po na ito. So, syempre po, i-add ko lang na may kanya-kanyang procurement process pa rin po sila. Pero ang maganda po, as an FNRI technology adopter, hindi po kayo magsisimula sa zero. So meron po tayong validated technology na pwede kayong i-adopt, may technical support from FNRI, at may potential market po. Kaya para po sa mga MSMEs at food manufacturers po na gusto pong mag-expand or magkaroon po ng product line, bukas po ang FNRI sa pakikipag-partner kapag po nagsama ang research capability ng FNRI at production capability po ng industry, we believe na mas malaki po ang pagkakataon na maiparating po natin ang mga teknolohiyang na-develop po ng FNRI sa bawat Pilipino. Ayun po, sir. Maraming salamat po.
0: Ma'am, maraming din pong salamat at mag-ingat po kayo at mabuhay po.
11: Ingat din po kayo, sir.
0: Ang DOST at FNRI. Maraming po salamat, ma'am.
11: Mabuhay din po kayo, sir. Maraming salamat po.
0: Yan po ang tinig ni Ma'am Vanessa Ramos, Senior Science Research Specialist ng DOST FNRI. Magbabalik po ang Meet the Press on Air sa Radyo Pilipinas makalipas lang po ang ilang paalala ng Pangulong BBM.
12: Balansing opinion, diretsyong pagbabalita, dito lang, dito lang sa Meet the Press on Air. We know you're always on the go, on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
3: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
2: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
4: Rice farmer, saka vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
5: Pati bamboo?
2: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan, nakakahabi.
6: Dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya.
7: Nakakapagbigay
6: siya ng pera sa kanyang magulang.
8: Nung natutunan ko po yung paggawa,
7: sino nagturo sa
8: training po kami sa DOST.
7: Sa DOST.
2: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
9: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin eh. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.

0: ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy.

0: May OPM na Tagalog.
1: Ang himig natin.
0: May OPM na English. Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon at magpakailanman. Ano mang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko.
2: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
3: Balitang pambansa.
4: Sa ulo ng ating
3: pinakamalawang na pagbabalita.
5: Ang Radyo ng Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas.
7: Balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
5: Ang Radyo ng Publiko.
6: Radyo Publiko.
5: Nag-uugnay ng pamahalaan
6: sa sambayanan.
5: Ay inyo ring mapapakinggan sa 104.3 FM band.
8: Magkaisa ang tulungan para sa pag-unlad ng ating bansa.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Sa 104.3 The Capital. Ang ating mga programa at serbisyo para sa mamamayang Pilipino. Ipabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali, Monday to Friday, sa 104.3 FM band. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, and The Capital,
9: ang boses ng Pangulo,
5: sabay na maghahatid ng serbisyo sa mamamayang Pilipino in the new era of collaboration.
3: Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, sa 104.3 The Capital.
10: Ito ang Presidential Broadcast Service.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
10: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
13: Meet the press.
14: Meet the press.
13: On air.
14: On air.
13: Galit ba kayo sa fake news?
14: Ayaw ba ninyo ng maligoy-ligoy ng urukuro at opinyon?
13: Kung ganon, ugaliing makinig dito sa Radyo Pilipinas sa programa
14: Meet the Press.
13: Meet the Press.
14: On air.
13: On air. Ihahatid sa inyo mula sa hanay ng mga batikad na veteranong mamamahayag na kasapi ng National Press Club of the Philippines. Sa
14: Meet the Press.
13: Meet the Press.
14: On air.
13: On air. Pag-uusapan ang mga problemang bumabagabag sa hanay ng media at sa mga programang naglalayo na itaas ang kalidad ng pamamahayag sa ating bansa. Alamin ang mga balita at impormasyon mula mismo sa mga opisyal ng ating pamahalaan at iba pang mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa.
14: Meet the Press.
13: Meet the Press.
14: On air.
13: On air.
14: Sa Radyo Pilipinas.
15: 7:38 AM.
16: Ito po muli si Director Dennis Napuli ng National Press Club at binabati po natin si Aldrin at Sarah Napuli, ang aking kapatid at hipag. Nagsasagawa po sila ngayon ng seremonya, no, para sa gender revelation. No? Ano kaya, babae ba o lalaki? Kaya kay Aldrin at Sarah, congratulations sa inyo, no? At mahigpit na nakabantay si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at iba't ibang tanggapan ng gobyerno sa sitwasyon ng mga lugar na nakararanas ng pag-ulan at pagbaha. Ayon kay Palace Officer at USEC Claire Castro, laging tutok ang Pangulo sa sitwasyon. Minomonitor ang kalagayan ng mga kabayan natin at ng mga bayan na apektado. Inuutos at pinaaalalahanan ang mga ahensya ng pamahalaan ng mabilis na pagtugon sa mga kailangan ng mga biktima ng matinding buhos ng ulan. Ayan po, kaya sa ating mga kabayan, mag-ingat po at lagi pong laging magkaroon ng tinatawag na pasyensya at makipag-cooperate din po sa ating mga barangay at sa mga otoridad, no, para po sa inyong kaligtasan at itong kinakailangan po na kayo po ay lumikas doon sa lugar at binigyan na po tayo ng mga babala, no, o hintayin po natin ang atin pong mga rescuer at kung may babala naman po ay tayo po ay kailangan lumikas na doon sa mga lugar na talagang extremely risky o high risk, no, na mga lugar, lalo na po yung mga malapit sa ilog at doon po sa mga kabundukan, kasi may mga posibilidad din po ng landslide. At nasa linya po sa kabilang linya si Jay Escueta, ang may-ari ng Zymat Motor Shop, para po bigyan po tayo ng mga paalala tungkol naman doon po sa mga binahang motorsiklo. Jay, good morning, Director Dennis ng National Press Club.
17: Good morning po, Director.
16: Yes, oo Jay, kumusta na? Kumusta na ang kalagayan dyan sa lugar ninyo? Kumusta na ang sitwasyon dyan?
17: Okay naman

0: sa ngayon po, hindi na po masyado maulan.
1: Ah, okay.
0: Sorry po, nagpapagawa sa ngayon.
1: Talaga ba? Oo, oh, yan, no? Oh. Jay, tungkol dun sa mga nagpapagawa, baka pwede mo kaming bigyan ng tip dyan sa mga motorsiklong binaha, no? Ano bang masasabi mo, lalo na dito sa, kasi yung ibang mga kababayan natin, talagang hindi pa pwedeng hindi lumabas at yung iba no, nagmo-motorsiklo, kailangan nilang magbiyahe. Ang problema, kung meron silang mga dinadaan ng bahaing lugar, ano ang pwede mo may payo sa kanila tungkol dito sa mga binabahang motorsiklo, Jay?
0: Yun po ang may papatayo ko lang po sa mga kasamaan nating mga riders po na nakadaan po sa baha o minsan po mayroong huminto po sa kalagitnaan ng baha, wag na pong pilitin na i-start.
1: Mm-hmm.
0: Itulak na lang po kung saan may malapit na motor shop para mapacheck po sa mekaniko kung napasok po ng tubig yung makina niya. O sa mga scooter naman po, halimbawa dumaan kayo sa baha, pa-check nyo na rin po kagad sa mga shop, sa motor shop, para po ma-check po yung langis. Mm-hmm. Yeah, yung mga panggilid na tinatawag natin sa mga scooter o kaya yung mga battery niya, ma-check kung nasa footboard yung lagayan ng battery, baka pinasok po ng tubig.
1: Mm-hmm. Jay.
0: At kung pwede po mapalitan kagad ng langis kung sakaling nalagyan po ng ulan o kaya ng pag naidaan sa baha.
1: Ano ba mangyayari pagka hindi na palitan ng langis ang motorsiklo?
0: Pagka hindi po yun napalitan, pwede po mapunta sa cylindrical block niya, sa pinaka-block. Pumasok po yung tubig at sumama sa langis. At saka ito pa po, yung transmission niya malagyan po ng tubig, o kaya na yung tubig ulan, may tendency po na masira lahat ng mga bearing niyan.
1: Mm-mm. Pag nasira, ang susunod niyan, lilinisin yan. Ganun ba? Bago palitan.
0: Lilinisin. Mm-hmm. Oo, kung papalitan yung mga bearing ko. Kasi mabilis lang po yung kakalawangin eh. Pag pinasok yung transmission niya ng motor. Pero yung sa block po, yun po yung medyo malaki po yung gagastusin. Pagka yung po ang pinasok ng tubig. Kasi palit na po yun ng block.
1: Oo. Naku, mga... Sa estimation mo, mga usually, magkano inaabot ng ganyang damage?
0: Pag sa scooter po, maabot po yan ng 8 to 10,000.
1: Nako?
0: Alit po, medyo malaki po.
1: Oo, lalo na dun sa mga ano natin, mga motorsiklo, yung mga bumibiyahe, no, na mga up, mga up riders po natin,
0: oo,
1: no?
0: Oo, yun po, yun.
1: Hill riding community, dapat malaman po ninyo ito, no? Lalo na dun sa mga baguhan na Sir Jay, di ba?
0: Oo po, yun po yung basta ingatan po yung basta scooter po. Yun po, wag po niyo na po pag alam niyo na po na abutin na po yung panggilid na tinatawag natin sa scooter, yung panggilid ko. Yun po yung CVT na saka yung airbag. Pag inabot na po, huwag nyo na po ituloy.
1: Okay.
0: Kasi yun po yung delikado.
1: Ito yung mga scooter, ito yung mga walang kambyo, tawag ba?
0: Walang
1: ba?
0: Kadena po. Okay.
1: Walang kadena. Tapos, so hindi manual, no? Automatic.
0: Opo, hindi manual. Automatic po. Kasi mga... yun po yung kadalasan ngayon na ginagamit ng mga apps natin mga riders natin.
1: Alam nyo mga kabayan, medyo natutuwa ako dito kay Jay, no? Kasi isipin mo, meron siyang isang customer na talagang nagkataon na nasiraan at pagkatapos kailangan may kumpunin at linisin, nagbigay bukod sa hindi diskwentong binigyan ni Jay, kundi libre para lamang umandar ang motor at makauwi sa kanyang destinasyon, no? Kaya tutuwa ako dito kay Jay, no? Jay, yung ano naman ang maipapayo mo dito sa mga nagbabiyahe na ang gamit nila ay manual pag binaha?
0: Sa mga manual naman, siyempre kasi ang pinakaingatan po niyan yung tampo niyo, baka abutin po, tapos yung mga kadena kung naabot ng baha pagka daan nyo po sa motor shop para po ma-spray yan, ang compressor yan, at saka yung pinapalitan ng para manuan ng langis yung kadena nyo para hindi na po kalawangin.
1: Ay, yung grasa.
0: Opo, grasa, langis niya nilalagyan po yan.
1: Ah, okay. So bukod doon, yung tambutso?
0: Yung tambutso, pag pinastok, simple ko, kailangan po mapacheck na po yung sa mechanico.
1: Okay, kasi baka may ano rin, no? May pwede rin kalawangin yung loob nun, ano?
0: Yes po.
1: Oo. Pero kapag binaha, napapansin ko, pag binaha, manual o kaya naman yung scooter na tinatawag, pag namatayan sila, no? Advisable ba na mag-restart? Kasi minsan baka mamaya mapindot nila yung kanilang automatic na restart eh.
0: So, pag guminto na po, wag na po pa-start nila. Kasi baka mas lalong maraming sira po yung na mangyari sa motor nila.
1: Oo.
0: Kasi na po, tulak na po nila sa pinakamalapit na motor shop.
1: At saka hindi naman talaga siya mag-start, di ba? Hindi naman talaga siya mag-start. Kasi baka mamaya persahin pa, no?
0: Oo. Mas marami pa pong matira, lalo ng mga wiring.
1: Yung pala, yung mga, paano yung mga wiring pag nabasa?
0: Pag nabasa dito po, pag dalba sa amin dinadala, pinapatuyo muna namin, may blower po, para, kami mga gamit po kami na, ano, para
1: matuyo
0: po yung sa wiring.
1: Pero kung sakaling hindi sila maka-access kaagad sa motor shop, so dapat ang gawin muna nila ay wag muna nilang pa-start, kapag nasa dry area na sila, at patuyuin din muna, tama?
0: Opo.
1: Pero pag natuyo ba, mag-attempt silang mag-start, okay lang ba yun? O totally wag na?
0: Wag po. Maganda po, ipacheck muna. Sa ngayon po kasi, katulad ng na-experience rin, na marami po mga riders na tumutulong sa atin ngayon. Para itula ka o ano, tatalian nyo man, para may dala dun sa malapit na motor shop.
1: Marami po
0: sa ngayon, director yung tumutulong ng mga riders natin.
1: Yung nagda-dress sila tapos tinutulak, no? Kaya doon sa ating mga kabayan, pag may nakikita kayo doon na parang tinutulak, hindi po sila naglalaro. Tinutulungan lang po nila yung kapwa nila rider na namatayan ng makina para makapunta doon sa motor shop. Di ba, Boss Jay?
0: Opo, yun po. Lalo na pag nakikita po kayo na binaba po yung helmet nila sa kalsada, sa gilid ng kalsada, tulungan po natin sila. Kailangan po yun ng tulong.
1: Senyalis yun, ha? Parang,
0: sign po yun sa mga riders na makita nakababa po yung helmet, nakagilid po yung motor nila. Ibig sabihin po nun na kailangan ng tulong.
1: Tulong? Bago yun, ha? Sa akin, ha? Arnel? Mike, no? Ganun pala. Okay. Anyway, Boss Jay, baka meron ka pang dagdag na may papayo, no? Lalo na kung technical at saka yung mga tinatawag natin na talagang extremely na precautions, extreme precautions.
0: Ayun na po mga kasama kong riders na ano, mga nagbabiyahe, lalo na po ngayon madulas, ingat lang po. Saka double check po natin lagi yung mga motor bago magbiyahe. Yung gulong natin, yung siyempre yung mga yung gas natin, baka wala na.
1: Ubus na.
0: Bago bumiyahe, double check lagi. Kasi lalo na ngayon, maulan, madulas po yung daan.
1: Eh, o nga pala, tungkol doon sa gulong, anong palang pressure niya? Meron bang maximum na pressure sa harap at saka sa likod? O?
0: Kasi iba-iba naman po yung size ng gulong. Meron po pagka depende po sa size ng gulong na gamit nila.
1: So anong dapat nila sundin, yung nasa manual?
0: Opo, nasa manual po. Meron naman po manual na.
1: Kasi baka mamaya masyado na matigas. Mas madulas, 'di ba?
0: Opo.
1: Ayan. Anyway, Boss Jay, maraming salamat sa iyo. Kung sakali man na yung Zymat Motor Shop, saan ba yung matatagpuan?
0: Okay, yung Zymat Motor Shop po, along Golden Mines Avenue lang po yan. Dito po sa Dasmariñas, Cavite, Barangay Salawag. Daanan po siya pag pupunta po kayo ng Laguna, pupunta po kayo ng Batangas, madadaanan niyo po ito. Pagkagaling po kayo ng Maynila, along Golden Mines lang po, Barangay Salawag.
1: Oo, Boss Jay, baka meron kang babatiin mga kasama natin. Ayun, yung nasa picture, nandyan o, kasama ako.
0: Opo. Kinamatik lang mga mekaniko po na nandito ngayon, matitipag.
1: Yan, oo, sila no. Ano
0: na po yung mga, ano namin, eh, mga OJT po kami dito.
1: Ah, may OJT rin, ha?
0: Yes po, opo.
1: Okay.
0: Nag-aaral po.
1: Oo, at saka batiin natin na kasi may meron ako rito ng listahan si Dennis Nas. Happy birthday.
0: Yes,
1: oh, di ba? Birthday siya nung August 25. Yes. At kay Andy De Leon, kumusta? Jay Esquita. Ah, siya, ikaw pala yun. John Equiza, Justin Espayos, Dirk Villablanca, JR De Leon, Adi De Leon. At sa lahat ng inyong mga customer, ha, mabuhay kayo, Boss Jay. Mabuhay ka. Hello?
0: Yes po. Salamat po, Director.
1: Yes. Maraming salamat, Sir Jay. At kami ay iyong pinaunlukan.
0: Salamat po.
1: Maraming salamat. Ingat. At yan po ang tinig ni Sir Jay Esqueta. Siya po ay nagbigay sa atin ng tip paano i-maintain ang inyong motor sa gitna ng baha. Siya po ang may-ari ng Zymat Motor Shop. Mabuhay ang Zymat Motor Shop. At maya-maya lamang po ay makadaupang, hindi pala makadaupang pala, sabi nga ni Secretary Boying, no? Ay maririnig din natin, makakapanayam natin ang Pangulo ng Camanaba Press Corps na walang iba kundi si Kamaeng Santos, no? Yan, mamaya-maya lang po yan na pagkatapos lamang po ng ilang paalala.
2: Meet the press on air sa Radyo Pilipinas.
3: Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Puwera lang mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.
2: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
4: Magandang buhay. Ako po si Marianne Yanyan Espiritu from Barangay Tanzatu, Nagota City. It's very important sa barangay namin, particularly sa Barangay Tanzatu, yung SCPF na ginrant per barangay. Yung 100,000 na allotted para sa mga scholars ay malaking bagay kasi ito ay pinili base sa kakayahan at sa pangangailangan ng bawat estudyante sa aming mag-aaral. So, itong perang maibibigay sa mga barangay ay in turn maibibigay sa mga scholars na magagrantan ng benefit na ito na gagamit nila para ma-ensure na matatapos nila or makakagraduate sila sa kolehiyo. And then the other 100,000 naman ay malaking bagay dahil ito ay inallocate namin para sa pagbili ng printer, computer set at projector para sa barangay at magagamit sa mga administrative services. So alam naman natin na ang pondo ng barangay ay very limited pero yung sakop ng serbisyo ay napakalawak. So sa pagkakaroon ng 100,000 na maaari naming magamit, napapabilis yung serbisyo ng pambarangay at mas nai-ensure na yung mga services ng barangay ay mas mapapalapit sa tao at mas maibibigay namin ng mas madali at mas mabilis para sa lahat.
5: Ako po si Bernardina Aranda, 71 years old, from Barangay Lanao, Work Laba, Itapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department office. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong kay isa lang, yun nga, isa maano lang area. ang puntahan namin, no? So mas madali kung kompleto lang ang mga papeles na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon niya si Sam. Salamat na namin si President Marcos kasi siya mga nagkuhan dito sa mga system na ginagawa nila ngayon ay mas madali. Kaya namin na lalo na ang mga senior ginabigyan talaga nila ng mga priority. No? So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa lugma.
6: Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
7: Waste to energy ng mga plano starting to move forward at mag-auction na raw. Kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy. Kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So, yan ang tanging solusyon dahil yung mga landfill po muna. Patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
6: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhi din ang paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang Special Auction Round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatupara na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
8: Meet the press.
9: Meet the press.
8: On air.
9: On air.
8: Galit ba kayo sa fake news?
9: Ayaw ba ninyo ng maligo-ligo ng
8: Meet the press.
9: Kung
8: gano'n,
9: magaliin.
8: Meet the press.
9: Meet the press.
8: On air.
9: Sa Radyo Pilipinas.
1: Ayan, nagbabalik po ang Meet the Press on air at nasa kabilang linya ang presidente ng Camanaba Press Corps, si Ismael o Kamaeng Santos. Kamaeng, good morning, Director Dennis.
10: Magandang hapon po, Kamaeng.
1: Ah, magandang hapon na pala. Sorry, Kamaeng. Good morning kanina. At good afternoon, Kamaeng. Oo, kumusta ang kalagayan nyo ngayon? Kumusta ang status dyan sa inyong lugar?
10: Ito naman, bagamat may binabaha. Pero malaking bagay kasi yung pumping station.
1: Mm-hmm.
10: Kasi inuluduwa naman yung tubig dito patungo sa ilog.
1: Mm-hmm.
10: Patungo sa ilog yon. Kaya lang, ang problema, kaya nagpakawala ng tubig na dam, yun, medyo talagang malaki ang tubig dito.
1: Oh, Kamaeng, nasa saang lugar ka ngayon?
10: Ano, pakiulit?
1: Nasaang lugar ka ngayon?
10: Nandito ako sa Malabon.
1: Ah, okay. Oh, talagang bahain dyan eh. Di ba, kahit na konting ulan, talagang bumaba. Ngayon ba ay tumaas ba ang level?
10: Kaninang umaga, mataas rin. Pero ngayon, unti-unti nang bumababa.
1: Oh, okay.
10: Kasi ang problema kasi, pagka nag-high tide, itong mataas ang level ng tubig sa lupa, hindi rin agad bababa yun. Bumabalik din. Pero kung hindi naman high tide, 30 minutes lang, marami ng tubig na nahihigop at maayos yung pagkakaan.
1: Eh, Kameng, sana ay patuloy kayong ano, patuloy na buhaba pa ang humupa ang tubig at maging ligtas kayo diyan sa Malabon. Eh, ngayon pa naman ni Kameng, 'di ba? Ay Press Freedom Day, 'di ba?
10: Oo po.
1: Oo.
10: Press Freedom Day po nga.
1: Oh, kaya nga no, August 30 po kasi para sa kabatiran ng ating mga kabayan na ito po ang araw ng kalayaan sa pamahayag. At araw din po ito no. Birthday din po ito ni Gat Marcelo S. Del Pilar, ang ating ama no ng malayang pamamahayag, 'di ba Kamaeng?
10: Opo.
1: Ayan, at saka Kamaeng, kino-congratulate nga pala kita sa iyong pagka ano uli no, pagka re-elect uli, eh talagang antigo na no si Kamaeng Santos ng Kamanawa Press Corps. Siya po ang pangulo at nanalo muling pangulo. At Kamaeng, sino ba ang naging vice presidente natin at saka yung mga ilang opisyalis at direktor? Baka may listahan ka diyan para mabati rin natin.
10: Ang vice president na mga winner na kandidato, si Ed Reyes.
1: Mm-hmm.
10: Siya ang vice president.
1: Mm-hmm.
10: Si Merly Iral ng Remate.
1: Mm-hmm. Okay.
10: Sekretaryo.
1: Oh, secretary.
10: Si Rita Nieta sa People's Balitanan na yun. Siya ang treasurer.
1: Okay. Auditor.
10: Si Jojo Rabulan. Jojo Rabulan, auditor ng Manila Standard.
1: Oo, nag-attend si Jojo Rabulan nung Biyernes. Mm-hmm.
10: Oo. Sa mga directors, ang chairman of the board, si Bicay.
1: Ah, okay, si Bicay. Chairman of the board. Tapos, mga directors, board members, ilan sila lahat?
10: Anin yun eh.
1: Okay.
10: Sila Jovi Silvestero, sila James Paragas, si Hana, sa Manila Times, si Hana.
1: Manila Times.
10: Saka mm-hmm. yung iba pa. Saka yung iba pa na
1: Okay lang, Kamaeng. At ano pala, dinaos pala to nung Biyernes pa o nung Webes?
10: Kahapon.
1: Kahapon lang. Oh, Sabado. Okay.
10: Pinuri na namin kasi ito ni, wala. Para dire-diretso yung trabaho namin.
1: Yes, okay.
10: Maganda na lang yung ginawa mo. Ang nais ko nga rin palang pasalamatan si Chief Police ng Caloocan City.
1: Sino
10: po? Ni Joey Gopot. Na siyang tumulong sa amin para maisa-ayos yung lugar na pagdarausan na sabing eleksyon.
1: Saan ba dinaos?
10: Dito sa mismo sa firing range.
1: Ah, okay.
10: Kaya lang nung lumakas ang ulan, doon na kami sa conference room na dinaos yung actual na eleksyon.
1: Oo, tinulong ka ni Major, si Major?
10: Police Colonel.
1: Si
10: Police ng Caloocan City Police.
1: Okay, maraming po salamat, Hepe. Yan, Police Colonel, Lieutenant Colonel ba? Lieutenant Colonel o Police?
10: Police Colonel.
1: Okay, Jokot?
10: Gusto ko rin pasalamatan nga pala si LPT Director
1: Jojo Sikat. Nakita ko siyang, sa picture
10: siya ang tumayong pumilik at tumulong sa amin.
1: Mm-hmm.
10: At malaking bagay yung kanyang tawa. At maging masaya naman sa ating eleksyon.
1: Pinasaya kayo ni Director Jojo Sikat. Number one natin yan ha, noong nakarang eleksyon din sa NPC. Mm-hmm.
10: Opo, marami po ang maganda si Director Sikat.
1: Sama-sama tayo diyan. Kaya nga sabi ko nga itong ating Meet the Press on Air, talagang lagi nating lalagyan ng espasyo para sa mga press corps na membro ng National Press Club at isa nga diyan ang Kamanaba Press Corps, no? Kamaeng, no, lalo na ngayon tag-ulan, kumusta naman pagka yung ating mga membro eh meron bang o kasama ba sa inyong programa yung mga bukod maliban sa press freedom, ha? Kasi nga press freedom din ngayon, no? Maliban sa press freedom, eh yung protection nila habang sila ay nag-uulat sa daan. Meron ba kayong mga naisip na pwedeng programa para naman sila ay protektado at yung iba nga ay lumulusang pa sa baha?
10: Opo, kami naman, ako, sinisigap ko naman na kahit pa paano, ano naman, wala naman kami sariling pondo rito. Siyempre, mga donation na rin ng iba. Pero naglalaan ako ng mga tulong sa kanila, lalo na pagka nagpag-meeting ako.
1: Yan.
10: Nagbibigay ako ng konting tulong sa kanila. At saka, ang mga patakaran ko kasi dito, talaga nag-iipon ako ng pondo. Just in case na magkaroon ng ang ilangan sa kanya, ang mga may sakit, kahit
1: pa
10: paano may meron kami
1: maibibigay. Yan. May ayuda po, ano? Oo. Eh, may, baka pwede tayo makahingi o mag-extend ng tulong ang pamahalaan ng ang lokal na pamahalaan ng Caloocan na nagre-reach out ba ang Kamanabas sa kanila or baka nagkukusa rin namang tumutulong din ang lokal na pamahalaan. Meron po ba?
10: Alos lahat naman sila rito, pagkagamuha naman kami ng request, eh hindi mo sila nagkakait.
1: Mm-hmm.
10: Nagbibigay naman ng tulong. Mm-hmm. At kaya nga itong, ito yung opisina namin, dati nasunog yun, ngayon ginagawa. Yung headquarters ng Caloocan, at kausap na rin si Mayor Anong Malapitan, sabi niya, eh, ikinaro kami ng opisina ng Kamanabas Press sa ginagawang headquarters.
1: Ayun, oh, maganda kasi medyo doon sa lugar, no, nakita ko nga, no, eh medyo parang alanganin ang access ano natin, no? Kamaeng?
10: Oo nga eh. Temporary lang yun, tsaka ilang tao nang pwedeng pumasok. Eh.
1: Yes, oo. Dahil
10: maliit na lang yun eh.
1: Oo, limitado, no, yung galaw.
10: Oo nga po. Eh, yung ginagawa nga yung headquarters, baka next year siguro, maayos yun. Makalipat na rin kami.
1: Oo, sana, no? Kamaing. Eh, kaya ano rin tayo, titingnan din natin kung may mga kakilala tayo na makakatulong dyan sa inyong, dyan, sa protection at safety ng inyong lugar dyan sa Kamanaba, no? Press Corps. No? Kamaing,
10: lalo kung...
1: Yes po, go ahead po.
10: Bobo, maganda ho yung sinabi niyo yan, kung makakatulong pa, lalong magaling.
1: Opo.
10: At ito naman, na-hides ko naman yung mga pag-aayos na pagre-report. Kasi meron lang akong gustong isang banggitin.
1: Yeah, ano isang po yun?
10: Kasi nagkakamali sa mga LGUs. Kasi tapos iba naman yung vloggers sa mga legit reporter.
1: Yan, oo.
10: Sabi kong gano'n.
1: Opo.
10: Ginagalang din naman natin yung mga vloggers. Kaya lang, kasi may malaki ang pagkakaiba namin. Kasi kami, sinasagaan namin maigi yung pagre-report.
1: Mm-mm.
10: Hindi kami bumabasa sa marites lang.
1: Tama.
10: Kailangan dumi mga ebidensya. Kasi tinataas namin yung uri ng aming pagiging reporter. Dahil hindi lang kami ang nakataya rito sa Kamanaba. Pambuong Pilipinas, member din kami ng National Press Club. Kailangan mataas ang pagkakilala sa amin. Kaya, hindi ito basta-basta ko ano lang bigyan na report, i-report. Hindi kami ganun.
1: Oh, Kamaing, bakit? Ano bang pinagsisimulan nito? May puro vlogger ba ang umiikot dyan sa lugar ninyo? Kaya ano? Or ang lokal na pamahalaan ay puro vlogger ba?
10: Ang vlogger naman, nakalat naman yan. Kaya lang, may mga vlogger na hindi naman talaga taga rito sa Malabon. Kumbaga sa kwan ay nakakatampot lang siguro ng mga istorya. Pero hindi nila alam yung puno tulong.
1: Kaya
10: tuloy,
1: nagkakaroon ng fake news.
10: Nag-report. Oo. Hindi katulad namin. Lalo na kung halimbawa, maselin yung i-report mo. Kailangan meron kami pinangangalaga ebidensya.
1: Oo. At saka may investigative journalism, no, Kamaing?
10: Yes po. Oo. Kaya maingat po kami. Kaya sinasabi ko, pasensya na kayo kung hindi namin ako naibibigay ng iba report. Kasi nga, mga iba kasi dyan eh, maritis yan eh. Hindi kami pwedeng bumasis sila, no?
1: Kumbaga, bahaw pa, bahaw, bahaw.
10: Oo, bahaw pa.
1: O, diba? Kumbaga, ano ba, tama ba? Bahaw o ano pa? Anong tawag doon? Hindi pa hinog. Hindi pala bahaw.
10: Hilaw.
1: Oo, hilaw pa siya. Hindi pala bahaw. Hilaw pa siya.
10: Oo.
1: Kasi meron naman punish din na report. Diba? Eh, Kamayeng, sige nga, para ma-educate natin ang ilang kababayan natin at hindi lang naman yung mga vlogger, no? Yung ibang kababayan natin na nagba-vlog, parang gusto lang naman, ano, para malaman nila ano ang pagkakaiba ng professional na journalist doon sa vlogger. Yan, sinimulan mo na, Kamayeng. Lubos-lubosin mo na.
10: Yung kasi sa lahat naman nakapagpikinig natin, yung vlogger kasi ura-urada yan, kung ano lang naisip niyan. Mm-hmm. Mapupunan ng pansin.
1: Mm-hmm.
10: Yung nga ginagawang report at sila mismo nagpo-comment din doon. Mm-hmm. Hindi katulad namin sa mga legit reporter kasi may meron kaming kumpanyang pinangangalagaan.
1: Yes, oh.
10: Maging yung mga Facebook journal, Manila Standard, mga malaking dyaryo.
1: Oh, isama mo na yung ano, isama mo na yung dyaryo namin, Remate.
10: Oh, yung sa Remate. Mm-hmm. Oh, yan. Kasama yan. Sa kayong Twitter. Oh. Mm. Eh, tayo naman, hindi basta, hindi naman kung binigay yung report eh, na ilalabas agad. Kasi may mga editor pa na nagdumadaan sa mga editor yan.
1: Mm-hmm.
10: Kung mga nakita ng editor na mga tweeran at may pinangangawakan, inilalabas naman yun.
1: Mm-hmm.
10: Kaya ngayon yung sinasabi ko, hindi ka tulad ng blogger, kahit kayo makita ka lang, pwede kang purihin, pwede kang banatan. Pero ang tanong, pagka may mga istorya na hindi naman patanggap-tanggap, bigog-bigog agad.
1: Yes.
10: Hindi ba nalalaman yung katulad panig. So, dito sa atin, maingat tayo. Kaya sinasabi ko, yung pagtitiwala niyo sa amin, yun naman yung iniingatan namin. Basta kung kailangan, halimbawa, maganda yung ginawa ninyo at nakita namin at may mga katibayan, bakit hindi namin ilalabas?
1: Oh, diyan po papasok yung ano, may media ethics and professionalism. Tama ba, Kamayeng?
10: Yes po.
1: Mm-mm.
10: Kasi ang standing ko nga, sa inasabi ko, tayo, lagi tayong nasa kabutihan. Maganda yung ginagawa, bakit matitirahin ng sama?
1: Mm-mm. Tama.
10: Hindi maganda yung ganun. May panahon para doon, pero pagkait sa mga halimbawa, may lumabas ng mga issue, may nagawang LGUs na maganda, at nakatulong talaga sa tao, bakit hindi natin ilalabas?
1: Correct. Mm-hmm.
10: Yun ang sinasabi ko. Kaya, respeto naman, awal ang mataas ang pagkakilala sa atin dito sa Kamandapan area.
1: Yan, oo. Oo. Pero dapat din kasi, ano sa tingin mo? Panahon na siguro para kung sakaling magtuloy-tuloy itong mga vlogger na magpo-post sila, eh baka rin yung iba dyan ay naghahanap ng training. Ano sa tingin mo? Paano kung merong mga... Ay, sige nga, gusto kong maging magaling din na journalist katulad ni Kamayeng. Eh, paano ba magsimula? Meron bang ano dyan? Baka pwede mo extend yung inyong tulong ha, sa mga vlogger.
10: Hindi, yung meron dyan. Yung mga katulad ng mga past years na yan na meron ako nakita na ano, meron mga... Yung tinatawag na mayroon naglalabas ng dyaryo na weekly.
1: Okay.
10: Diyan sila nagsisimula. O kaya, kung mayroong kumpanya na katulad ng mga dyaryo natin,
1: yes,
10: mga radio station,
1: yes,
10: pwede silang mag-apply para mag-apprentice muna.
1: Oo.
10: Para makakasa sila. Ngayon, kung pwede na sila, pwede na sila mag-apply kahit saan.
1: Oh, kasi matututunan nila yung mga ano ha, journalism ano ba yan, 101, di ba? Yung mga mga ethics, di ba? Yan, yung media ethics.
10: Okay.
1: Yes, kung paano din sila magsalita, paano nila pipigilan ang kanilang emosyon, di ba, Kamayeng? At saka yung...
10: Naliliwanag ko nga.
1: Sige po.
10: Hindi lang yun na maayos sa kanilang maging kasuotan na sinasabi ko. Kailangan maayos sa kasuotan mo para
1: yes,
10: presentable yung tingin sa akin ng mga taong ini-interview natin.
1: Tama. At saka ano kami, yung pinaka-importante dyan, yung malaman nila at makaiwas sila sa envelopmental journalism.
10: Apo.
1: Ayan, di ba?
10: Dito naman, wala naman akong nakikita ng ganoon. Na yung iba kasi, mga envelope, gano'n. Pero dito naman, naayos naman ang pagre-report ng mga kwan. Kasi nga, maingat din na mga reporter dito. Kasi kami nga dito, mga antigon eh.
1: At saka kaming...
10: Tatlong bigada na ako rito.
1: hindi naman halata, lalo na pag nag-uusap tayo ng personal. Kamaheng, oo, sabi nga yung pagiging patas na mamahayag, yan ang kailangan nating bayan at pagiging makatotohanan sa lahat ng pag-uulat. Diba, Kamaheng? Ngayong press freedom day, diba? At birthday din ng ating bayaning sigat Marcelo Del Pilar, si Plaridel, na tinuturing din nating ama ng malayang pamamahayag, ano po ang mensahe nyo sa ating mga kababayan?
10: Ang mensahe ko sa ating mga kababayan, unang-una, sa lahat, maging maingat tayo sa lahat ng bagay. Hindi lamang sa pagbabalita. Mag-usap, maging mainit din tayo sapagkat ito na ang panahon ngayon. Kailangan talaga lubos na pag-iingat para makamit natin yung kapayapaan.
1: Ayan. At mensahe mo sa ating Kamanaba Press Corps at sa lahat ng mga membro at opisyalis.
10: Sa lahat ng aking mga membro sa Kamanaba Press, unang-una, papasalamat ako doon sa mga opisyal at inaasahan ko na yung aking sinimulan na pagtulong sa ating kapwa at maayos na patat na pamamahayag ay muli nating igagampanan para sa ganoon makilala tayo at respetuhin tayo ng ating mga kababayan.
1: Ayan, oo. Kamaheng, sana hindi to ang una at huli nating paghuhuntahan dito sa Radyo Pilipinas. Sana kahit hindi sa Radyo Pilipinas at sa iba pang mga programa tayo maging magkasama, dahil kaya nga natandaan ko yung alanganing lugar ninyo, no, sa kasalukuyang pwesto ng Kamanaba Press Corps. At siyempre dahil tayo ay medyo maliit lang pero siyempre kasama pa rin bilang direktor, kasama pa rin yan sa lagi kong iniisip, no? Bilang safety and health consultant din, nakikita ko yung panganib. Kaya Kamaheng, i-extend ko sa inyo sabi ko nga, yung tulong bilang direktor. Gagawa rin tayo ng mga pamamaraan kung paano kayo matutulungan na makalipat kayo ng lugar. Ano po, Kamaheng? At sana po, kung meron, kung sakali man po, yung LGU, no? Sa pamagitan po ni... Mayor Along Malapitan, no? Mayor, baka pwede po mabigyan na po sila ng lugar, no? At makalipat na po sila sa lalong madaling panahon. Ayan, Kamaheng. Kamaheng, maraming salamat po sa inyo, ha? At congratulations ulit.
10: Opo. Maraming po salamat.
1: Mabuhay po kayo at happy Press Freedom Day. Kamaheng, bumati ka pala, birthday pala ni Sir Alan Alanige. Siya ang PBS, siya ang OIC director ng Presidential Broadcast Service. Si Alan Alanige, baka pamilya sa iyo si Sir Alan. Siya ngayon ang nakaupong OIC director ng opisina. Yes, oo.
10: Happy birthday po, Sir Alan Enriquez.
1: Ayan.
10: Kami dito sa Kamanaba Pressor ay bumabati po sa inyo maligayang karawan.
1: Ayan, okay. Thank you po. Mabuhay po kayo, Kamaheng. Maraming po salamat. Hanggang sa muli.
10: Maraming po salamat.
1: Apo. God bless po. Ayan po. Yan po ang tinig ni Kamaheng o Ismael Santos, ang presidente ng Kamanaba Press Corps. Happy birthday po, Sir OIC Director Alan Alanige. Pwede ba tayong may happy birthday? Happy birthday. Meron ba tayong happy

0: Ayan. Thank you. Ako nag-thank you, no? Happy birthday, Boss Alan Alyanige. Ayan, ha? Yan ang, siya ang ating OIC Director ng PBS, no? Presidential Broadcast Service. No? At syempre, marami salamat sa ating mga kasamahan dito sa Radyo Pilipinas, dito sa studio, si Mark Bukiron, maraming salamat, Brad, Arnel Villamor, Joy Ligaya, Dimidan, at si Ma'am Tess Ramirez, at Ma'am Isabel Silang, maraming salamat sa inyo lahat, at syempre, maraming salamat sa inyo, sa ating mga kabayan na tumutok, sa lahat po ng ating mga nakapanayama today, at sa lahat po ng nag-uulat, sa lahat po ng reporter at lahat po ng correspondent ng Radyo Pilipinas, mga direktor at sa lahat po ng empleyado ng Radyo Pilipinas, at mabuhay po ang bagong Pilipinas, mabuhay ang ating bansa.
1: Balanseng opinyon, diretsong pagbabalita, dito lang. Sa Meet the Press on air. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: Facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
3: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
2: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
4: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
5: Pati bamboo?
2: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan, nakakahabi.
6: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, nakumikita na siya.
7: At
6: nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
8: Nung natutunan ko po yung paggawa,
7: sino nagturo
8: sa training po kami sa DOST.
2: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
9: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin eh. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Kita, kalaman, at kaugnayan sa pananalapi with Sir Den. Programang tatalakay sa usapin na pag-iimpok at pagbabudget, hihimay sa tamang pamumuhunan at paghahanda sa pagre-retiro. Kita, kalaman, at kaugnayan sa pananalapi with Sir Den. Kasama ang batikang financial consultant, Sir Den Sumera, tuwing Linggo, alauna ng hapon, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.

0: mo ng business permit, nandun eh, nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then, after that, mga ilang minuto, pag-open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga, malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat no sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito no na kumbaga na-adapt ng ating mga LGUs at hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin pati rin yung mga maliliit na negosyo lalo na yung malalayo sa bayan open lang nila yung app nila makapag-register na sila.
1: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
2: So ang Social Civic Projects Fund po ay mula kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ito po ay para sa 42,011 na barangay sa buong Pilipinas. Bawat barangay makikinabang. So ang kalahati po dito ay para sa priority projects ng mga barangay. At ang kalahati ay para sa mga scholars, 5 scholars per barangay. So ano po ba itong mga 100,000 para sa 5 barangay scholars? Ito yung tinatawag natin mga presidential scholars. Ito ay investment ng Pangulo para sa mga kabataan natin sa bawat barangay. So ang bilin at gustong ipahatid ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay bawat barangay ay merong makatapos at walang maiiwanan. So sa ating mga kabataan, mga presidential scholars, nasa 200,000 no, pagdating ng 2027. Ang bilin po sa inyo ng ating Pangulo, tayo ay magtapos at magkikita-kita po tayo at sana sa Marso o sa Abril, no, hawak na po natin ang ating mga diploma. Maraming salamat po.
3: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: Kita, kalaman, at kaugnayan sa pananalapi with Sir Den. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
7: Yeah, welcome back everyone. Welcome to our show again. Before yung tanong ni Kuya Andoy, Ma'am Christine, are you still on the line po? We have a question here from one of our audience. Totoo po ba yung sinabi ni President Bongbong na pwede nang pumunta sa private hospital kahit walang pera gamit ang PhilHealth?
8: That's really nice. Ano, ibig sabihin, nakasunod talaga sa PhilHealth updates yung ating listener. So yes, because ito'y probably nakuha nila dun sa bagong balita. Last week kasi we signed a MOA with St. Luke's Medical Center Global City. So, this partnership with St. Luke's ay nagpakita yung confidence ngayon ng ating private hospitals to aggressively partner with PhilHealth, including no balance billing sa kanilang ward accommodation. This is really it's a landmark na partnership because this shows na talagang tumataas yung confidence ng ating private partners, ano po, which the other private hospitals, we assume, would then follow suit na po because of this very important na partnership na ebidensya po ng magandang performance ng PhilHealth, na malaking mga improvements, lalo na sa speed in paying our claims sa hospitals. So that's why private hospitals are very supportive of our programs po.
7: Oh, that's good to hear. So lahat naman po ng private hospital under the 4,000 you mentioned will accept you without money ba sa asong PhilHealth member ka, no? Or limited lang sila in number?
8: Sir, the 4,000 I mentioned earlier are the Yakap Clinics.
7: Yakap Clinics, okay.
8: The numbers of hospitals natin should be more. I just don't have the numbers now, but our accredited facilities kasi iba-iba klase yung mga facilities natin. Eh. Merong hospitals, merong clinics, merong maternity care lying-in clinics, merong TV dot centers. We cover all of those as accredited partners to address yung specific needs ng ating mga members. Pero speaking of no balance billing or no copay in private hospitals, actually, nasa batas kasi yun na dapat private hospital should have not less than 10% of their bed capacity dapat mailaan nila for no copayment. However, madami na din naman pong gumagawa niyan, even in the past po, but usually these are small hospitals. But the signing with St. Luke's is a big proof that many would soon follow suit. Kasi alam namin na meron talaga ongoing na mga talks na with other big hospitals po. So hopefully yung ating mga kababayan ay makikinabang na rin po sa other private facilities. Let me also add na even before St. Luke's, the medical city in Ortigas, also there was a chance also with the president also, Bongbong Marcos was with us, to inform the public na they also have ward accommodation there that can accommodate our PhilHealth members. So, good assurance and no co-payment policy can also be implemented there.
7: Yeah, that's very good news to hear, especially sa ating mga kababayan, di ba?
5: So, tama, ang ganda, ang galing.
7: Yeah. So, Kuya Andoy, may tanong ka, di ba, Kuya Andoy?
9: Yeah, go ahead. Before we went on our break, I have this question. Kasi again, this show, we're not just talking about saving, investing, budgeting, debt management, no? Ang question ko siguro is maybe where does PhilHealth parang see its role when it comes to helping Filipinos be more financially resilient? Kasi alam naman natin, for a common Filipino family, one medical emergency can easily wipe away, di ba? Parang years of your savings, years of your investment portfolio. So maybe to align with the KKK sa Pananalapi's theme as mentioned by Sir Den kanina, and to maybe educate, no, our viewers and listeners nationwide, ano yung overall goal, maybe not just now but maybe 3-5 years from now ng PhilHealth, to basically help Filipinos be more, you know, financially capable and resilient?
8: Well, talagang yung mandato ng PhilHealth is aligned with the objectives of this program, which is protecting our Filipinos from financial health risk. So that's why we keep on promoting the PhilHealth Yaka program, because this is preventive care. Dapat simulan natin by deciding to be very proactive in taking care of our health and by accessing PhilHealth Yaka. That's how we make sure na hindi masakit yung bulsa natin when somebody falls sick in the family. Kaya po, kailangan po natin i-hammer and then educate everyone to really access primary care. Because by being proactive, maiwasan natin na we just respond already yung malala na yung sakit. So take for example, with prevention, there can also be early detection, because PhilHealth Yakap also covers cancer screening. So when you go to your primary care physician, and this physician would prescribe na, you know, with your family history, it is best that you go through this cancer screening test, no? Of course, subject to the prescription of the physician. And then, you go to the cancer facility na i-refer ka nila, then that would help you parang early detection. So, maiwasan na yung, you have to attend to a cancer case na stage 3B or stage 4 na, no? Which is malakihang gastusan na. So again, to be financially ready for all of these unpredictable na health catastrophes po, we have to start with accessing and utilizing primary care benefits from PhilHealth, which we have already made available for everyone. It's a matter of educating everyone na this is how we prevent catastrophic spending also on health. In the same manner, in the bigger picture po kasi, if everybody in the Philippines, so lahat ng Pilipino po, ay maging proactive sa primary care management, what we expect is that will also reduce our hospital medical costs in the country, di po ba? Kasi right now, or in the past many years, nangyari sa atin, we keep on investing on catastrophic illnesses already, because malaki na yung gastusan eh, kasi late na nga, late stage na, di ba? So in the same manner, yung gastos at budget natin ng bansa, talagang napupunta talaga dun sa malakihang gastusan. But if everybody would be educated to stay healthy, be more proactive, and then we strengthen our primary care na access to these benefits, then we expect that in the longer run, we will be able to reduce yung medical cost din ng buong bansa. That way also, yung funds na we need to invest so much on catastrophic illnesses, we can further expand the other benefits ng mga common illnesses natin. Kasi we try to get everybody sana at a level na kayang-kaya pa natin agapan yung sakit.
10: But, pwede bang may equal lang ako to clarify yung point ninyo dyan, yung preemptive program na sabi nyo, pwede ba yan yung tinatawag na parang yung yearly executive check-up ng tao, ganun? Covered ba dyan?
7: Alam mo, hindi.
8: We do not call it the executive check-up. We do not call it the annual physical exam na standard ng ating mga health insurances. Because ang primary care kasi is based on health risk assessment.
7: Mm-hmm.
8: So, what is appropriate na kailangan mo, yun yung ibibigay. Ang annual physical exam kasi natin is usually you pay for a certain amount and then you get all of these screenings outright, no? But ang difference ng primary care based on its clinical practice guidelines talaga, it's based on appropriate na mga services based on what is needed by your body. Kasi iba-iba din naman yung needs ng tao. And that's early screening siya. We expect naman that in the longer run, even the labs and diagnostics, that madadagdagan talaga yan. Right now, we're still trying to, at that stage kasi na, we're still trying to get everybody to access your benefits. Magtulungan tayo maging healthy as a bansa. We have a good base of people who have already registered into the program, but there's still the challenge of making people understand that you have to utilize the benefits because it's also a behavioral challenge for us. That's why we would want to communicate a change in behavior also so that, yun, bottom line pa rin natin to get everybody healthy and very proactive.
10: Last na lang, may isa pang tatanong ako. Yung clarification daw, may itinapatanong sa amin eh. Yung malasakit at saka yung yakap program niyo. Ano ba ang diferensya ng dalawa na yan?
8: Ang malasakit program po kasi ay is a program of the national government. It's not a program of PhilHealth. It's a program of the national government wherein they pour in funds to hospitals so that yung excess fees ng pasyente nakocover ang portion of that by the malasakit funds. But it's not a PhilHealth program po.
10: Pero yung procedure na gagawin sa'yo doon, baka covered ng PhilHealth program yun, hindi kaya?
8: Practically, Sir Ben, tama po kayo. Kasi whether it's malasakit or yung mga guarantee letter, yung mga maisip, they come after PhilHealth.
7: Mm-hmm.
8: So, and itong malasakit din po ay admitted ka na, nasa hospital ka na. So, once the hospital lang isang pasyente, it's always PhilHealth as the first peso. Yun yung unang deduction. Tapos kung merong excess fees, halimbawa nandun ka sa suite room, nasa pay rooms ka, yung excess fees po, yun yung kinocover ng this subsidies or support from the national government, there's malasakit, there's maisip, but PhilHealth comes first.
10: I see. Okay. Kuya, dito, what, hindi kita naririnig.
11: Oy, kanina, kanina ayos ako ah. Anyway, ma'am, paano yung mga seniors na hindi pa naka-register? Kailangan bang, kasi di ba under the PhilHealth, mayroong universal health coverage ba yun? Paano kung hindi sila, halimbawa ako, I used to be a PhilHealth member, hindi ko na alam ang aking PhilHealth number ngayon. Paano yun?
7: Mukha naman healthy ka naman, Kuya Lito eh.
11: Thank you.
8: So, Sir Lito, if you have your eGov PH app, if you have access to that, pwede niyang ma-check doon. Kasi yung eGov PH app, naka-connect siya, naka-link siya sa PhilHealth database. Anything sa PhilHealth record, makikita mo doon pati yung digital PhilHealth ID, your PhilHealth records, your years of contribution, your data record ng PhilHealth makikita sa eGov PH app. na PhilHealth icon. I-click mo yan and then you can also select your Yakap Clinic from there.
11: Sa akin, kumita yung PhilHealth dahil hindi naman ako nakakuha ng PhilHealth. Hindi naman ako kuha.
7: Hindi sila kumikita. Binibigay nila yun sa mga nangangailangan.
11: Ayun.
7: Okay. Ma'am Christine.
10: Ma'am Christine.
7: I have a question po.
10: Makasingit lang.
7: Ah, sige po. Si
10: di ba, Ma'am Christine, pagka yung senior ka, hindi na kailangan automatic member ka na, hindi ba?
8: Ang registration is just a matter of ensuring na nandun ka sa database, sir. We don't auto-register. Although in the past many years also, meron kasing mga migration of data na nangyari. And it's also the role of the local government units kasi to submit also the names of the senior citizens sa PhilHealth para hindi na ikaw yung mismo yung pupunta doon. Or halimbawa, if you're a retiring employee, the HR should process your record shifting you from employed to retired PhilHealth member. Pero mga ganong processes din. Okay. Well, but for those na hindi empleyado or never nag-register sa PhilHealth, masasalo pa rin niya through Republic Act 10645 in which ipapasok ka pa rin, ipaparegister ka. Importante lang po kasi doon is makuha yung tamang records. Kasi mahirap pagpasa-pasa ng details, baka inaccurate din yung information, mali yung birthday. So by the time na kailanganin mo na you have to go to a hospital, then you would be told na wala ka palang record only because wrong pala yung birthday or wrong yung spelling, hindi nag-match sa dinideclare mo at the hospital. So we need you to also verify na tama at accurate yung inyong data doon sa ating PhilHealth database mo.
7: Ma'am Christine,
8: but if you have an involved PH, yes, you can check po.
7: Yeah. Ma'am Christine, we're almost out of time. Siguro I have one or two questions left. One question is, what if you never worked in your entire life, di ba? If you are working as a farmer, wala kang PhilHealth account, can you access PhilHealth benefits? Or housewife ka?
8: Yes, of course, sir. Universal healthcare law tells us and gives us a guarantee na dapat bawat Pilipino ay covered ng PhilHealth. Mm-hmm. Halimbawa, ikaw ay Pilipino, tapos kailangan mo ng ma-hospital. Hindi ka pa nakarehistro. Hindi ibig sabihin na dahil hindi ka nakarehistro, hindi ka makakuha ng benepisyong PhilHealth. Go to the hospital, get yourself treated. At the same time, the hospital should guide you how to get yourself registered. Perhaps your watcher na nandun sa hospital can process your papers, send to PhilHealth, register there, so that lalabas ka na gamit mo pa rin yung PhilHealth. Kahit at the point of entry, hindi ka pa nakapag-PhilHealth. Dapat lumabas ka na nakagamit ka ng PhilHealth benefits. Yan po ang hangarin ng Republic Act 11223 or the Universal Healthcare Act.
7: Thank you for making that clear, madam. And we're out of time. Siguro, closing remarks. I mean, anong tips nyo na pwede ibigay sa mga members? Yung message nyo sa ating mga affiliate members?
8: Thank you very much. So, una po, yung garantiya po ng ating batas, Republic Act 11223. Bawat Pilipino dapat miyembro. Kailangan mo lang magparehistro. Mm-hmm. Just submit yourself for registration into PhilHealth. Be a PhilHealth member. Kapag ikaw ay meron ng PhilHealth ID number, pati yung mga beneficiaries, dependents, can access all these benefits. But tulad ng sinabi ko kanina, kung nangyari dahil lack of access to an immediate office or wala kang online access, hindi po rason yun para hindi ka mabigyan ng benepisyo ng ating healthcare facilities. Dahil hangad ng Universal Healthcare Law, ang benepisyong UHC, benepisyong PhilHealth, ay maipaabot sa bawat Pilipino. Hindi dapat hadlang ang hindi nakapagparehistro because that's just a process that we need to go through. And ang pinakamagandang guarantee po, madami na pong pinalawak na benepisyo ang PhilHealth. Madami po dahil po sa mandato ng ating Presidente Bongbong Marcos, mas lalo na palakas at napaganda, napalawak ang mga benepisyo. Tayo po ay i-experience na lamang po at gamitin ang mga benepisyong ito para tayo naman po ang magkwento sa ating mga kababayan na napakaganda na po ng programa mula sa primary care hanggang sa outpatient emergency care benefit packages up to the catastrophic Z-benefit packages for cancer illnesses or yung Z-morph, yung mga amputated na bibigyan natin ng artificial leg, covered po lahat yun ng PhilHealth. Alamin lang po natin yung mga benepisyo para mas empowered tayo na magamit ang mga benepisyong inihanda ng gobyerno para sa ating lahat. So, in closing po, bawat Pilipino miyembro, bawat miyembro protektado sa PhilHealth, maaasahan niyo po yan. Thank you very much.
7: Thank you, Christine. Really, really helpful and informative for our listeners. And thank you very much for spending your 1 o'clock on a Sunday
11: with us.
7: On a long weekend pa. So, thank you again. Hopefully, we can invite you again kasi maraming mga nagtatanong regarding this. And I would like to end it. Yeah? And I would like to thank my listeners, our listeners, Kuya Lito, Kuya Andoy, and also Kuya Den, and all to our staff here at PIA. Thank you so much for making this show happen. Thank you. And have a great Sunday afternoon.
12: Kita, kalaman, at kaugnayan sa pananalapi with Sir Den dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
13: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
14: Philippine Standard Time, 1:57.
12: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
14: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mahigpit na nakabantay sa sitwasyon ng mga lugar na nakakaranas ng pag-ulan at pagbaha. May ulat si Raquel Bayan.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Nakatutok si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pinakahuling lagay ng panahon sa Pilipinas at sa epektong iniiwan nito sa iba't ibang lugar sa bansa. Pahayag ito ni Communications Undersecretary Claire Castro sa gitna ng mga pag-ulan at pagbahang nararanasan sa Metro Manila at mga kalapit ng probinsya. Anya, nakabantay ang Pangulo sa sitwasyon sa mga lugar na apektado ng pag-ulan at pagbaha. Una na rin aning inatasa ni Pangulo Marcos ang mga kinaukulang tanggapan ng gobyerno na siguruhin ang kaligtasan at agarang pagtugon sa pangangailangan ng mga biktima ng sama ng panahon. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Pagnanakaw sa mga pumping stations, nakitang isa sa mga dahilan ng mga pagbaha sa Maynila at Marikina. Ang detalye sa live report ni EJ Lazaro.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Ibinunyag ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon na ang pagnanakaw at paninira sa mga specialized electrical cable ang pangunahing dahilan kung bakit hindi naging ganap ang operasyon ng flood control pumping station sa kasagsagan ng malalakas na pag-ulan sa Maynila. Ayon kay Secretary Dizon, labis na perwisyo at hanggang baywang na baha ang ibinulot ng naturang insidente sa mga residente matapos paparalisa ang mga kapasidad o yung mga pasilidad. Bukod sa mga specialized cable sa Maynila, iniulat din ng kalihim ang pagnanakaw ng mga check valve sa Marikina River na pumipigil sana sa backflow ng tubig, maging ang pagkawala ng mga manhole cover sa Rojas Boulevard. Painggan natin ang bahagi na naging pahayag ni Secretary Dizon.
17: Nakaka-frustrate talaga eh. Di ba nakaka-frustrate talaga eh? Ang tagal-tagal namin pinaghirapan na pagpaganahin to. Ang laking perang ginastos dito, tapos mayroon na magnanakaw. Ganun ako magsalita eh. Diba? Kasi nakakainis talaga eh, nakakagalit eh. And isang sira lang dito, nakita mo naman yung permission hanggang bewang. Masayang-masaya na yung mga kababayan natin dito. The past several weeks na gumagana to, walang baha dito, kahit na ganun pang halakas ang ulan. Tapos bigla-bigla na lang dahil may magnanakaw dito na loko-loko, babahayin na naman yung mga kababayan natin.
16: agad namang naisaayos at napalitan ang mga kable sa tulong ng lokal na pamahalaan at MMDA. Kaya ganap nang muling umaandar ang pumping station kaninang madaling araw, partikular sa Sunog Apog Pumping Station. Mariing binalaan ni Dizon ang mga kawatan at tiniyak na pananagutin ang mga ito sa batas habang magpapakalat naman ang mga tauhan mula sa Coast Guard at barangay upang mahigpit na bandayan ang mga pasilidad laban sa mga nananamantala. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: Armed Forces of the Philippines nagpadala ng rescue team sa Central Luzon dahil pa rin sa habagat. May ulat si Ray Ferrer.
19: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
20: Nag-deploy ang Armed Forces of the Philippines ng mga tauhan, sasakyan at disaster response assets sa Tarlac, Pampanga at Bataan. Layunin ito na tumulong sa mga komunidad na matinding naapektuhan ng habagat. Kabilang sa operasyon ng AFP ang rescue operation sa mga binahang lugar at transportasyon at distribution ng relief supplies sa mga apektadong residente. Namahagi rin ang militar ng mga food trucks sa mga lugar na nangangailangan ng agarang tulong. Nakikipag-ugnayan ang militar sa mga lokal na pamahalaan at iba pang disaster response agencies para mapabilis ang paghatid ng ayuda at pagsagip sa mga residente apektado ng pagbaha. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: At ang wakas, posibleng bawasan pa ng House Prosecution Panel ang kanilang mga testigo sa Article 1 o issue ng confidential funds ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte kapag nakumpleto na ang tinatawag nilang evidentiary puzzle sa confidential funds issue. Ayon kay House Trial Spokesperson at Impeachment Advisor Robert Ace Barbers, patuloy na sinusuri ng prosecution kung kinakailangan pa ang lahat ng natitirang testigo habang nadadagdagan ang ebidensya ang hinaharap sa impeachment court. Una na nagbawas ng mga testigo ang prosecution sa Article 4 na tumatalakay sa umano'y grave threats matapos itong makitang sapat na ang ebidensya ang nasa record. Sinabi ni Barbers na maaari din gawin ang parehong hakbang sa Article 1 kung mapapagpasyahan ng prosecution panel na hindi na kailangan ang karagdagang testimonya. At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito po si Albert Sebastian, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
19: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
21: This is a public service announcement.
19: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
21: This is a public service announcement.
22: Public service announcement
21: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
23: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
24: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
0: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
24: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
1: Rice farmer, saka vegetable farmer po ako. Pero nung nagkaroon kami ng beneficio galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
0: Pati bamboo?
24: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby. Pati mga may kapansanan, nakakahabi.
0: Dati natin sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. Nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
2: Nung natutunan ko po yung paggawa,
3: sino nagturo sa
2: training po kami sa DOST.
3: Sa DOST.
24: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
22: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
24: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.

0: Ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Narito na programang pakikinggan dahil sa talakayan sa negosyo, maliit man o malaki. Business Ideas with Lito Gagne kasama si Ten Sumera. Makinig at magtanong upang matuto mula sa mga kwento ng mga successful na negosyante. Business Ideas with Lito Gagne kasama si Ten Sumera. Tuwing Linggo, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon dito sa Radyo Pilipinas, 738 at sa mga social media platforms. Business Ideas with Lito Gagne at Ten Sumera. Now na!
4: Okay, magandang hapon, Pilipinas. Today is Sunday, August 30, 2026. Muli na namang kwentong pagninegosyo ang ihatid namin sa inyo. Kaya tutok lamang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, at samahan ninyo kami sa isang makabuluhan at makatuturang talakayan tungkol sa pagkakataon sa pagninegosyo. Ako si Lito Gagne at kasama ko rin si Den Sumera live via Zoom. Ito ang Business Hello. Ideas.
5: Hello, Kuya. Kuya Lito, natutuwa ako at nandyan ka, nakarating ka sa istasyon.
4: Eh, siyempre kailangan eh. Alam mo, dapat sa istasyon dati, dapat narito tayo para naman may mabigyan natin ng agapay yung mga taong gustong magnegosyo. Although, maulan, eh, mahirap din kumuha ng guest ngayon dahil bagyo.
5: Si Kuya Mark ba umuwi na?
4: Umuwi na kasi kailangan ng misis. Nagluluto ata. Yun ang negosyo niya ngayon. Anyway, last week, maganda yung ating naging talakayan tungkol kay Sultan Tomas Kabili. Imagine that, yung ating tinatapon na used cooking oil, di ba, pagka natapos, nakailang luto ko na, 2, 3, 5, itatapon mo yun, pwede palang kolektahin yun at pwedeng maging negosyo kasi pagka pinrasis mo yun, nagiging parte ng gasolina, adit at saka gasolina. At saka sabi nga niya, pwede rin maging aviation gas. Yan ang, yung sa business ideas kasi, kailangan, minsan titingnan mo, yung mga itinatapon pala ninyo, yung katulad yung kanina na tungkol sa kay Pangulong BBM, yung waste na naging sinulid, tapos agricultural waste nagiging sinulid.
5: Gawa ng mga fibers.
4: Ginagawang fiber, nagiging yan, damit. Diba? Ganun yun, kaya kasusan, pag-isipan natin, minsan yung mga tinatapon, katulad yung mga bote-bote, yung mga ibang mga magagaling na yan, yung taga ibang lugar, ginagawa nilang parang dekorasyon yun eh. Diba? Manong din.
5: Yeah, Kuya Lito, siguro, pero maganda yung sinabi ni ni Sultan, diba?
4: Oo.
5: Dun sa yung kwan, pero yung pinipilit ko noon na kung pwedeng maging backyard na o parang cottage industry.
4: Oh, kasi malaki para, yung
5: kwan ba?
4: Malaki kasi yung kupunan 2 million dapat mga 500,000 siguro, mga 200,000, di ba? Kasi para yung mga maliit, halimbawa. Para ang mangyayari niyan, parang nung araw na bata-bata ako, pagka ikaw ay merong may baboy doon sa lugar ninyo, kukuha sila ng mga pangkain baboy, tapos yan, parang ganun. Ang mangyayari, yung used cooking oil, yun ang kukunin mo sa bawat bahay, imbis na itapon, and then magiging
5: sa paligid mo, para hindi ka masyadong gumastos na o lumayo pa, para yung source ng raw materials mo, yun yung ini

0: Isip ko kasi
1: tama within the community. Oo.
0: Oo, ganun, 'di ba? Para at saka mababa ang kapital na kailangan, 'di ba?
1: Tama, oo.
0: Tapos para kumita ka. At kung po pwedeng marireplicate 'yon sa iba-ibang lugar, 'di ba? At hindi lang mako-concentrate sa isang tao. Ito maraming taong magiging businessman. Yun ang gusto natin mangyari.
1: Oo, diba? Yun ang ating sinusulo. At saka yun nga, katulad din, yung nakita natin na kanina na programa, yung waste nagiging sinulit, magiging damit, aba, magandang, ano yun ah, kasi pwede, yun nga, sabi nga ni Presidente Marcos eh, ini-import natin yun eh, yung mga sinulit. Ngayon, pwede na tayo magkaroon ng isang buong ano proseso na baka magkakaroon ka na ng ano ng damit let's say galing sa pineapple o galing sa coconut oil, di ba? Magiging sinulid 'yon, no? Tapos
0: pwede okay, ka. Yung mga ano, yung mga pinuputol na saging.
1: Oh, tama, saging, oh, di ba?
0: Oo.
1: At saka ang kagandahan niyan din, halimbawa ang suit mo yung galing sa pagkain. Pagkalimbawa eh nagkaroon ka ng walang pagkain, pwede na 'yon, di ba?
0: Paano ka walang pagkain?
1: Hindi, halimbawa, nagkaroon ng baha para sa Nepal. Baha, naiwan ka doon, walang makakainan. Ang layo. Pwede na, di ba? Pwede na maging ano yun, yun ang magiging selling point mo. Pagka ikaw ay nagutom, dahil ano, gera, meron
0: pero
1: kang
0: ito, kakain. Kuya, dito, ito ha, seryoso ito ha.
1: Okay.
0: Business idea din ito. Actually, ito matagal ko nang dinidiscuss dun sa asawa ko noon. Dahil
1: okay.
0: Yung naalala ko lang yung pagpunta ko recently dun sa Vietnam, abas, ang dami nila yung dried fruits, dried vegetables.
1: Oh.
0: Yung dehydrated ba?
1: Oh, tama.
0: Wala tayo noon dito.
1: Ah, pero meron tayo noon, ha?
0: Parang yung Kamias. Ang dami nating backyard dyan sa Kamias. Eh, kung gawin mong dehydrated food yun, eh, pwedeng maibenta yun. Yun yung sinasabi ko, oh, yung tama. Mga bata, parang cottage industry.
1: Tama, yung Kamias. Oh, naalala ko yung Kamias, ang dami kong bunga doon sa Kamias ko dati.
0: Oh, ano nangyayari? Pinatapon
1: hindi, mo, diba? Kinakain namin. Masarap eh.
0: Hindi mo maubos.
1: Oh, pero kailangan kong maganda, makumedong dehydrate, dehydrating machine, pwede na yun, di ba?
0: Kaya nga, yun ang sinasabi ko.
1: Oh,
0: baka pwedeng mapag-aralan natin yung dehydrating machine na yan.
1: Tama,
0: yung, at para makagawa ng ano, maraming kwan, na, may natikman pa nga ako eh, yung langka eh.
1: Oh, langka, nakita ko sa Vietnam. Meron din tayo dito na ngayon. Meron na dito ngayon, dyan, ganyan.
0: Kaya
1: at saka
0: nga,
1: yung okra. Yun meron tayo, nakita ko sa Pangasinan, sa Bayambang, okra, oh, yung dried okra. Oh, maganda.
0: Oh, yeah, ayos, dried okra. Actually, dito sa Amerika may nabili ko ano eh pati yung mga kalabasa.
1: Oh, kalabasa, marami na rin.
0: Mga talong, eggplant, pwede.
1: Kaya pwede na lahat.
0: Ba, maganda ito ah.
1: Oo. Ang gagawin mo lang ilalagyan mo lang ng ano eh no. Siguro honey o i-cook mo sa olive oil para magandang ano. Mahal konti.
0: Hindi, yun yung, ang sikreto doon, yung dehydrating machine.
1: Meron na tayo. Alam ko, sa DOST.
0: Siguro. Meron na.
1: Dahil nung nag-cover ako nun sa Board of Investments, may mga ganun na nakita ko na mga businesses. Oh. Although ngayon,
0: sa Pasig lang, doon sa wet market doon, no, nung bumibili ako ng mga kung daming mga prutas doon, yung mga saging, yung ano ba ito, yung saba.
1: Oh, tama.
0: Ang dami yung masisira na, ganun.
1: Hindi, ay, ngayon, yung saba, ang kagandaan ng saba, yung saba, pagka yung matagal na at medyo malambot na, yun ang ginagawang turon, yun ang binibenta.
0: Ay, yun din, pwede mong i-dehydrate din eh. yun yung mga po pwedeng
1: sabagay,
0: dehydrated. Masarap yung mga yan kung magagawa yan. Yan, pwedeng magandang business yan yung
1: padayon. Well,
0: nakita ko. At saka pwedeng yung scale, hindi masyadong maraki.
1: Pwedeng backyard.
0: Pwedeng mong maliit lang.
1: Pwedeng backyard lang. Halimbawa ngayon, yung ngayon nagkakagulo sa ano, yung tungkol sa yung dried banana chips. Marami na ngayon sa Pangasinan, ang dami, iba-ibang klase. Ang dami.
0: Nag-umpisa yun sa Pangasinan, hindi ba? Yung sa papunta sa San Jacinto. Yun eh, alam ko yun eh. Yung Romana ba yun? Yung Romana banana chips. Bago naglabas dito sa Manila, yung ano na, UFC ba yung gumawa na? Marami.
1: Marami kasi, halimbawa yung mani yun. ginagawa
0: kuya dito chips yun, ito yung dehydrated, ito iba ang texture nito, iba ang ano, masarap. Yan, maganda yan,
1: tama. Dahil tinanggal mo lang yung ano, yung tubig niya doon sa fruits, tapos yun nagiging malutong na. Marami sa Thailand din, marami ha, marami silang mga ganyan.
0: Yan, hindi junk food yan.
1: Hindi.
0: Ang junk food, yung mga ano eh, yan, hindi junk food yan.
1: Walang...
0: Yun na mismo, yung imbis na may tapon, yun ang ano na.
1: Tama,
0: So, magandang malaman siguro.
1: Makikita natin. Mag-iimbita ako ng ganyan na guest. Isang iniisip ko na guest, dahil naging guest ko na, yung si Mr. Frank Gao, siya yung Kangkong Chips. Ang dami na niyang...
0: okay din yan ha?
1: Yung Kangkong chips, ngayon may iba-ibang flavor na siyang ginagawa. Meron pa siyang gusto iniisip ng kimchi, kangkong. Alam mo kung namimili siya, 400,000 pesos sa isang komunidad, ganun. Tuwang-tuwa siya, sabi niya, naiiyak siya dahil yung mga farmers na dati tinatapon yung kangkong na ano. Kasi, ang although kailangan lang niya, yung kangkong na ano, yung malalaki dapat yung leaves eh. Meron siyang... size. Pero maimbita ko siya dahil naimbita ko na siya dati doon sa aking lumang programa noon. Yun nga lang eh, importante, imagine yung kangkong chips na gawa niya, halimbawa may iba-ibang flavor. Meron siya yung kimchi, tapos may sinigang na kangkong, sinigang na lalasa. Iba-ibang ginagawa niya.
0: So, kung na ito, nagmamanufacture na siya ng...
1: Malaki na. Malaki na siya. At saka, naging winner siya doon sa food ano, yung International Food Exchange ng Pilipinas. Meron tayo kasi kung yung mga gustong magnegosyo, para kung makakita sila ng mga pwedeng inspirasyon, pupunta po sila sa, yearly yun, yung International Food Exchange, doon po sa ano, meron palang papasok na live report. May 8 LGU sa Pangasinan isinailalim sa state of calamity. Okay. Leslie Girino, come. Pasok. RP Tayug. Rancho Pilipinas.
2: Report. Ilalim na sa state of calamity ang lokal na pamahalaan ngayong August 30 batay sa huling ulat ng Pangasinan Provincial Disaster Reduction and Management Office. Kabilang sa mga nagdeklara ng state of calamity ang Dagupan, Satit, mga bayan ng Lingayen, Bukalyon, mga Tarem, Bayambang, Santa Barbara, Mangaldan at bayan ng Infanta. Ang deklarasyong ito ay naglalang mabilis na magamit ang mga pondong pangkagibitan para sa relief operations, rehabilitasyon at agarang pagtulong sa mga apektadong mamayan. Dahil dito patuloy na pinay iral na mga lokal na pamahalaan at Municipal Disaster Reduction Management Office ang masalimot na pagambag sa sitwasyon. Hinimok ang lahat ng mga pamilyang Pangasinense na manatiling nakatutok sa mga opisyal na ulat at balita at sundin ang mga litontunin at babala mula sa lokal na otoridad upang matiyak ang kaligtasan ng bawat isa. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ay Leslie, matindi. Alam ko dyan sa Dagupan, matindi yung baha, lalo doon sa may papuntang Calasiao, no ha? Tapos doon naman sa Bayambang, nabalitaan ko, si Mayor Nina Kikiambao, nagano na rin, nagdeklaro na rin ng emergency. Kumusta ba naman?
3: Wala na.
1: Ah, akala ko nawala na pala siya. Oh. Anyway, akala ko nawala. Anyway, ang alam ko kasi yung Dagupan, sumobra yung baha kasi nung itinaas yung kalsada ng isang metro, bumagsak lahat. At saka alimaw, sa Mayumbo district, eh medyo malalim talaga, bahang-baha. And then dito sa Bayambang, nalaman ko na si Mayora Ninya Kiambao, eh, Kwan. Oo. Eh, nabalitaan ko naman yun dahil taga Pangasinan naman ako. Taga San Fabian, hindi naman tinamaan ng San Fabian yung mga Aldanis katabi namin, mga Tarong, San bali, kasi dikit yan ng Tarlac eh, yung Bayambang, dikit yan yung sa Tarlac eh, tinamaan ng gusto. Anyway, honestly, balita ko eh, yung sa Mayumbo, matindi daw ang tama ng baha sa Dagupan at kasi yung kasi pagtaas ng kalsada ng isang metro, yun ang mas lalo nakapag-dulot ng matinding baha, di ba, sa Dagupan?
2: Yes sir, parang mataas nga po pero ang mas makakapagbigay po ng paliwanag po dyan yung sister station na po natin ng Radyo Pilipinas Dagupan.
1: Ah,
2: dito po tayo sa may eastern part pero base sa pag tingin natin pag chat natin sir sa mga kaganapan sa ilang dako ng ating pong lalawigan ng Pangasinan, may mga kababayan po tayo. Tuloy-tuloy yung sinasagwang ika nga po ay pag-responde sa mga residente sa bayan ng Agno, sa Bani, Urbis, Tondo, mga Tarem. Ayan po.
1: Kasi at, malapit yan sa Agno River. Anyway, kumusta naman ang mga evacuees pala dyan? Meron naman ba?
2: Mayroon na po sir, may mga sinasagawang ano, preemptive evacuation simula pa kahapon at actually mayroon pa po nung August 28. May mga ongoing po at sanib pwersa yung po mga responders po natin ng provincial PDRMO at ng mga Bureau of Fire, mga PNP as well as yung po mga MDRRMO. Actually, dito po sa bayan ng Tayug, sir, dahil po sa patuloy na pag-uulan, ito pong bayan po ng Tayug, yung pong diki namin ay nanganganib po at tuloy-tuloy yung sinasagwa po na pagtatambak at binabantayan na actually ng ating pong acting mayor, yung pong pagtatambak doon po sa portion ng dike dahil talagang napakalaki ng tubig po. At opo, mayroon na pong tatlong pamilya na inilikas na po sa barangay Panganiban doon po sa evacuation center po doon para doon po sa sinailalim sa pre-emptive evacuation dahil talagang medyo peligroso po once na yung pong DK dito po sa sumusuporta dito po sa barangay sa may Ambayan River eh maaari pong maka-apekto sa ilang mga kabahayan. Opo.
1: Eh paano yung San Nicolas? Malapit lang yun doon ah. San Nicolas.
2: Yes po, malapit po sa San Nicolas ang bayan po ng Tayug po. At ito pong tubig from Ambayan River ay posible pong kapag ka hindi po magawan po ng paraan at magtutuloy-tuloy po yung pagka-bridge ng dike, ang barangay Ligaspi, ang barangay Amistad, ang barangay Agno at maging Magallanes, abay
1: kailangan maapektuhan. Kailangan tambakan nila yan ng mabilisan para ano. Ang maganda niyan,
2: opo.
1: Yung lumang fire truck, ilagay doon, itambak, tapos yun ang punoon ng, ng buhangin, di ba? Pero alam mo, Leslie, may magandang, alibawa dyan sa Dagupan, may nakita ako, kasi alam ko yung simbahan, yung St. John the Baptist. Yun sa paligid niya nakabaha pero doon sa St. John the Baptist walang baha kasi meron siyang imbaka ng tubig at pinapump niya palabas kaya doon sa simbahan dry doon sa St. John the Baptist sa Dagupan. Oo. Siguro pwedeng leksyon na yan, di ba? Para okay. gawin para sa ating bayan. Oo. Pero sa tayong bang, kumusta naman? Alam ko, matindi din. Nag-declare din si Mayora Ninya Kiambao, di ba?
2: Yes po sir. At talagang grabe. Yung pong tubig, kasi alam nyo naman po yung...
1: Oh, may tulay yung, kasi doon eh. Katabi ng Kamiling, di ba? Oh.
2: Opo. Ang lakas ng tubig din po ng Kamiling, sir. Oh. Opo. May yes. mga stranded na nga po, sir, na mga kababayan po natin. Dahil nag-stop pala sila yung operasyon ng bus. Kaya marami po yung na-stranded po doon dahil nga dito sa tubig.
1: Mabuti pala, hindi bumiyayo aking kaibigan nasa stage, papuntang Dagupan. Anyway, kumusta naman ang tulong ng pamahalan at naipabot na ba sa lahat? At kumusta lang ang kaso ng leptospirosis? Kumusta naman ang negosyo dyan pala?
2: Okay po. Ay, ito po syempre itong napakasamang panahon nito talagang ito pong ating provincial government, ang mga munisipyo, talagang nagbibigay po sila ng tulong, ng agarang tulong dun po sa mga constituents po nila. Doon po sa mga evacuation center kung saan binadala yung pong mga evacuee at doon po sa mga affected, halimbawa ayaw nilang magpunta sa evacuation center ay hinahatiran naman po sila ng tulong po ng ating gobyerno, sir.
1: Maganda naman pala yan, maganda. Salamat Leslie, ha?
2: Hello, okay, maraming salamat po, magandang hapon.
1: Okay, thank you. Okay. Break po muna tayo. It's 2:31.
3: Business Ideas dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
5: Waste to energy ng mga plano starting to move forward at mag-auction na raw. Kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy. Kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So, yan ang tanging solusyon dahil yung mga landfill puno na. Patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa, hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
4: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhi din ang paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang Special Auction Round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatuparan na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpalibad ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacanang at ng Commission on Elections na wala ng atrasan sa makasaysayang halalang ito. dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
5: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
4: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsa Moro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsa Moro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
6: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Nakatira ka ba malapit sa dagat? Uy, sana all by the beach. Pero alam mo bang at risk kayo sa storm surge o daluyong ng bagyo? Storm surge ang tawag sa malalaking alon na nabubuo dahil sa malakas na hangin. At hindi lang ito basta-basta alon. Pwede itong lumaki ng katumbas ng 2 palapag na bahay. Intense! Kaya naman, kung may banta ng storm surge sa inyong lugar, mag-evacuate na agad bago pa man dumating ang bagyo. Hindi na kailangan magpanik dahil hashtag panatag ang may alam.
3: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
7: Sa akin po, laking tulong po yun kasi mahal ang bigas ngayon. Ay pag gano'n na nakakakuha ko yung gano'n, malaking tulong po sa akin yun. Lalo-lalo na po sa may mga estudyante. Ay pagbili namin ng bigas, ay pagbigay na lang namin sa pambahon sa mga bata at pagbili ng kulang. Libre na po yung bigas namin.
8: Si Lopi Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kidapawang City. Ang sa umpisa, yung ang gamit pa namin noon ay manual, wala pa kaming system ng DICT. Actually, on the part sa Bitelo, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat ng mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirement. At saka yung pila, mahaba ang pila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong mag-unahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pag-collecta ng mga business tax. And then mabilis yung proseso sa business permit. Naka-online na, yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Business Ideas with Lito Gagne at Del Sobera.
1: Okay, narito na naman tayo at Manong Den. Dito sa mahaba, dahil sa mahaba-habang habagat na ito, sa tingin mo, Anong klase ang mga negosyo sa Pangasinan na posibleng matagalan bago makapagsimula o makapag-operate, lalo ngayong mahaba-haba epekto ng bagat? Ang isang naisip ko, yung tupig natin, tupig, di ba? Yun sikat eh. Sikat yung tupig sa atin dahil coconut yun. Ang importante siguro, ang dapat na pag-isipan, paano yun patatagalin yung kanyang ano, yung kanyang shelf life. Gaano katagal, yeah, di ba? Oo. Uh-huh. Siguro yun ang dapat na pag-isipan na susunod ng mga magne-negosyo para mapalawak. Kasi yung tupig, sikat yan eh. Lalo yung, alibawa, kung mga taga-Pangasinan dati o taga-Ilocos, pwedeng ipadala mula dito sa Pilipinas, pwede ipadala dun sa Amerika. At siyempre, miss na miss nila yung mga ganong pagkain, gusto nila yon, di ba?
0: Oh, yung may ikwan yan eh, merong ano ba tawag nila dyan, yung merong makina na ginagamit dyan eh sa para humaba yung shelf life, kung kunyari baka pwedeng maging 6 months ganun, no?
1: Tama, pwede yun, diba?
0: Meron yan, ano ba yun, pasteurization process yata ang tawag dun eh.
1: Ayun, tama. Siguro, yun yun. Isa yun sa siguro gawin natin na pwedeng maging guest natin. Pwede para yun mga susunod natin na mga programa para talagang mapalawak natin itong business ideas kasi di ba
0: maganda yan kasi ano nga eh, yung karamihan eh, lalo na yung mga madaling mapanis na lalo eh, mga kwan natin may masasarap natin mga kakanin ganun, no?
1: Tama.
0: Pwedeng mapahaba ang shelf life ng mga yan, di ba?
1: Tama, oo.
0: Yun, maganda siguro yan, yung sinabi mo, kuya.
1: Tapos, halimbawa, yung kalamansi...
0: Tapos, naman, kuya, hindi ka ba nababasa dyan, ano?
1: Ha, hindi naman. At saka, ano, sumasakay ako ng LRT, MRT. Naglalakad, nagtatricycle. Kaya hindi ako nababasa.
0: Hindi mahirap sumakay ng LRT.
1: Ay, hindi. Pagka senior ka, ikaw ang una, priority.
0: Ganon. Senior ka na ba, kuya?
1: Oo.
0: Hindi ko maintindihan.
1: Ano lang, halos magkasingidad tayo. 85 ka na. Ako, 84.
0: Anyway, nagdadagdag ka, ikaw naman nagbabawas, ha? Ikaw talaga, kuya, apat na taon na kitang nakikilala, yung pa rin ang edad na sinasabi mo sa akin.
1: Aba.
0: Ay, teka mo na. So, gusto kong yung ma-emphasize natin yung mga pangkatis industry kasi yung ang kailangan matulungan natin dito yung mga ano limited yung puhunan, yung may malaking puhunan okay na sila doon, di ba?
1: Tama.
0: Ano ba yung mga businesses na pwedeng masimulan sa maliit?
1: Hoy, pero alam mo pala.
0: Pwede rin sa atin, di ba?
1: Hoy, Den. Alam mo pala na nakalimutan nating batiin si Philippine Broadcasting Service, BBS, OIC Director, si Mr. Alan Alianigi, ay nag-birthday kahapon, August 29. Happy birthday po, boss. Happy birthday nito dito.
0: Happy birthday! Happy birthday!
1: Ayan. Wala.
0: Aba, marurula, kuya.
1: Wala, hindi ko nakita. Happy birthday, Boss Alan. Mabait yan si Boss Alan. Okay. Nung kinausap natin, tinrit pa tayo eh. Nakakaya. Anyway. yan. Basta yung business ideas natin, pagagantay natin at marami tayong nakalakalinya na mga guests. Tama, ito palang dito sa mga kaibigan mo na mga negosyante, marami naman dyan. Yung mga iba, yung gumagawa ng pipes, di ba? Pipe fittings, di ba? Pwede yun. Siguro, igawing guest natin. Tapos yung siguro sa yung stockbroker, siguro si Jopel.
0: medyo malaki-laki na yung planta na yon. Pero ang palagay ko may meron silang yung maliit na version, kasi ang ginagamit nila diyan yung tinatawag na nano engineering.
1: Ay, masyadong maliit yan.
0: Yung nano engineering, nami-miniaturize mo yung ano, yung malaki, napapaliit mo.
1: Tama, oo. Oh.
0: Ganun. Oo, so baka makatulong yan. Dahil marami tayong mga waste products kanina, hindi ba? Yung nakakalagay doon, eh, yung kay Pangulong Bongbong Marcos, mayroon yung waste to energy.
1: Oh,
0: pero
1: doon,
0: pagka yung pinilter mo pa yon, yung sinegregate mo pa ng gusto, kunin mo yung plastics, makakagawa ka ng mga plastic pipes, di ba?
1: Oo, oh, tama.
0: Ayun,
1: no?
0: Tama. Imbitahan natin yung kaibigan natin yon para ma-explain sa atin.
1: Yun. Oh, ikaw na magsabi sa kanya.
0: Magkaroon ng idea yung mga kaibigan, mga listeners natin na pwede silang makapag-umpisa sa maliit lang
1: sa maliit,
0: na muna.
1: Oh,
0: no?
1: Tama.
0: Oo. Oh. At saka ito, kung ito, scientific na ito. So, yung quality control nito, kung ito, talagang sigurado na. No?
1: Hindi,
0: so,
1: at saka meron lang, ano, meron lang successful venture, madali na ma-replicate, maulit.
0: Oo. Yeah, pwedeng
1: yan. Hindi dulot ng ating programa. Anyway, yung nga, yung sinasabi mo yung tubig, yung shelf life. Yung nga nagtataka ako eh, ba't hindi na nila pag-iisipan? Katulad ng ano, yung matamis na ano, binibilot ilang yung shelf life humahaba, 'di ba? Hanggang kailan kaya yung shelf life niya yan, ano?
0: May karamihan yan, 6 months yan, kuya.
1: Ah, yung pasteurization.
0: 6 months. Oo, oh, basta mga foods, fresh foods, ganyan. 6 months. Pero kung gusto mo yung parang yung ginagawa sa Norway, yung kwan ito, yung pwedeng para sa doomsday na supply na ginagawa nila, nagtayo sila ng mga silos, nandun yung mga pagkain na hindi masisira ng ilang taon. Mga 30 years, 50 years, ganun.
1: Para...
0: Eh, wag na yun. Masyadong malaking business na yun.
1: Hindi, tsaka mahirap yun eh. Pinag-iisipan nila yung nuclear war na yan eh. Mahirap. O, nuclear winter.
0: Oh, pero yun, tama. Pero yung kung pasteurization lang, mga 6 months, okay na yan. Para hindi malugi yung mga small business men natin, di ba?
1: Tama.
0: Mga, yun.
1: Hindi, tsaka yung mga alibaw, yung kalamansi, pwede mong ano yan eh, ihalo sa, let's say, pwede bang kalamansi at pineapple, parang ganun, o kalamansi at iba? Para magkaroon ng
0: gumawa ka ng juice.
1: Ng juice, oo, oh, di ba?
0: Gumawa ka ng juice. Oh, pwede rin yan, di ba? May gumagawa niyan, yung calamansi juice. Pero ang problema uli dyan is yung supply, no? Yung supply, kailangan kasi, hindi ka naman pwedeng gumawa lang ng isang daang bote, di ba?
1: Oo. Oh, para maging ano. Hindi, sa San Fabian, mayroon doon ano, may supply doon, mayroon isang lugar doon, puro calamansi sila at... nagbebenta sila maramihan, oh.
0: May isa pa pala, kuya, yung tomato paste.
1: Ah, yun. Tama. Bibili ka ng tomato pagka bagsak ang presyo. Usually may buwan yun eh.
0: Basta ano, kahit na ano, yung tomato paste, kundi yun, baka meron ding pwedeng small scale, pwede yun.
1: Tama.
0: Maganda yan, yung mga ganun, yung kasi yan yung mga may add-on na eh.
1: Oh,
0: so,
1: tama.
0: Mas malaki kita dyan, oh, diba?
1: Pwede mong ihalo sa spaghetti, para gayon.
0: Oo, oh, yung ano, actually, nangangailangan ang McDonald's at saka Jollibee sa mga ganyan. May nagsusupply na sa kanila, pero pwede ka rin naman makasingit pa dahil malaki pa yung requirement. Ang balita ko, ini-import na yan dahil hindi masupplyan ng local.
1: Pero, sayang ano. Hindi, at saka yung kaliba, yung kasaba. Alam ko yung Guwisi, yung may-ari si Don Carlos Chan. Kasaba, kailangan niyang kasaba. Kulang, kapos. Meron na siyang kinukuhanan pero kapos pa rin daw. Kasaba. Para doon sa kanyang, doon sa mga Guwisi na mga produkto niya, yung kung ano. Dami naman so, dyan eh. At least maimbita natin sila.
0: Ang isa na dyan, kasi parating rinirecommend ang parang pinag-uusapan natin yung kailangan ikaw mismo yung mag-produce, ano? Pwede rin dito sa business ideas natin yung maturuan sila na paano maging middleman, yung ganun, di ba? Kasi kunyari, yung sa kasabaka mo, kulang. Ganun din yung sa tomato paste kasi wala yung collection center, yung ganun. Yung parang ano, yung model ng botijaryo.
1: Tama, oo.
0: Di ba?
1: Oo.
0: Oo. Mayroong imba, mayroong bentahan dun sa ano, may nangongelekta bago siya mismo, pag nakaipon na siya, dadalhin naman niya dun sa
1: sa ano, mismong lugar. Oo. Pero ngayon, actually, may bago ngayon na konsepto na napag-isipan ko, yung sari-sari store. Marami kasi sari-sari store sa bawat komunidad, di ba? Halimbawa, sa isang street. Hindi, sa isang street.
0: Oh,
1: wala, naisip ko lang. Sa isang kalye, usually lima o pito yan eh. Oh, di ba? Kung gawin mo siya magiging parang ang konsepto mo, gagawin mo siyang parang ano, yung imbakan, parang warehouse mo, parang sa Amazon, warehouse mo, doon mo ilalagay para kung merong bibili malapit sa lugar mo, halimbawa sa Pasig, taga Pasig yung mga ano, lalagay mo doon yung mga, let's say, tomato paste, kung ano-ano para spaghetti. Pag meron na ngailangan, tatawagan lang niya, i-deliver. Walang gastos, walang masyadong gastos ng logistics, yung transport, kikita yung kikita yung sari-sari store kasi magiging parang ang bayad sa kanya yung for the share, for the warehouse space. Parang ganyan.
0: Yun, maganda, no? Yun, yung mga ganun, di ba, kuya? So, not necessarily na yung tinuturo na, na yung dapat matutunan dito is yung ikaw na mismo, yung producer parate, no? Ang kwan dito, pwede rin yung...
1: Pwede na ikaw yung nasa gitna. Nasa o kaya gitna, ikaw yung parte ng logistics.
0: Yung marketing system na no, pag nagpag-aralan mo, saan ka rin pwede, di ba?
1: Tama.
0: Ganon.
1: Ayos. Marami, marami total mga ideas. Lalo ikaw. Ikaw eh, hasang-hasa sa iba-ibang negosyo, tapatid lalo sa cooperative. Meron kang konsepto ng cooperative na napakaganda. Pwede nating ilagay yun eh, gawin para ano.
0: Yung naalala ko, yung kamo, yung sari-sari store, talagang parang mayroon ka ng, kuna, mayroon ka ng, ano ba tawag doon, yung pilot project ka na yata doon eh. Pilot project.
1: Hindi, yung ang pilot project.
0: Parang kabisado mo na yan.
1: Hindi, pilot project ko doon sa Pangasinan, sa San Fabian, dati meron. Marami doon. Pero sa Pasig, maganda maglagay sa Pasig ha, dahil malakas yung marami doon tao.
0: Sa Pateros, kabisado mo na yun, di ba?
1: Oo, pwede, Pateros. Pwede maglagay ng sari-sari doon sa Pateros.
0: Kaya pero ganun. Ano, kuya, ito, maano lang ako, no? Kasi tayo ngayon is parang ano lang tayo, no? Nag-iisip-isip pa lang ngayon dahil medyo bagyo-bagyo dyan. So, hindi natin masyado maano yung mga resource person. Yung napag-isipan mo na ba yung balut industry, eh parang yung quality hindi na maayos. Saka parang,
1: hindi, maayos yung quality ng Pateros. Actually, meron lang kumontak sa akin. Dahil natikman na nila yung itlog na galing sa Pateros, sa Singapore may bibili. Ang problema na lang, parang marami yung kailangan na quantity at kung, ang problema yung logistical support. Yun na lang inaayos. Pero malapit na naming may sakatuparan yung negosyong yun. Pagkano, interview
0: pero,
1: natin dito.
0: Pero ano mangyayari dyan, kuya? Nasaan yung mga itik?
1: Hindi, actually, kita mo yan, ha? Yan ang maganda sa negosyo. Hindi naman kailangang nandun yung iyong itik. Yung itik kinukuha yan sa Pampanga eh. Pero ngayon, dahil nga bahaba, medyo kwan, kukunin sa Pampanga, tapos Pampanga, tapos pinaprocess sa Pateros yan. Iba naman kasi yung pag-process sa balut. Yung balut kasi, dapat para lulutuin mo, kailangan bago mo ilagay yung balut doon sa tubig, kailangan kumukulo. Pagkukuli mo na may asin. Tapos, ay, yun pala ang proseso. Anyway, may proseso yung balut eh, na pagluto. Tapos, may estilo yun na pagka yung balut, yung itlog eh, hinango mo at yung tubig na wala kagad, luto na yun. Pag hindi pa nawala, hindi pa luto.
0: Ayun niya eh, kasi parang
1: may science. May science, diba? Yan. Oo. Ituturo natin yan. Tayong dalawa magtuturo ng paano pagluto ng balut.
0: Dapat mag-imbita ka, kuya, ng ano.
1: Oo ba? Oo. Tapos kasa, alam mo ba, sige, imbitahin ko dito yung barangay captain sa Pateros na there are 1,000 ways of ano, having a balut recipe. 1,000 or 100 ways. 100 ways. Meron pang balut na yung dessert. Oh, ginawa niya. Ano ko siya sa dito. Dahil na-interview ko na siya dati. Ha? Ay, extra na pala. It's 254. Extra na. Ano ba yung extra? Ah, extra. Ah, sige, medyo tapos na po ngayon tayo. Tapos
0: tayo,
1: ako po si Lito Gagni at nandiyan si Des Sobera. Sa susunod po, tapos na naman ang isang makabuluhang talakayan sa kasama ako, si Lito Gagni at si Des Sobera ng Business Ideas. Magkita-kita tayo muli sa susunod na linggo. Bye!
3: Narito na programang pakikinggan dahil sa talakayan sa negosyo, maliit man. Inyong napakinggan, Business Ideas with Lito Gagne at Del Sobera. Samahan sila muli sa linggo, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Business Ideas. Share mo na!
9: You're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
10: Philippine Standard Time, 2:57.
3: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
10: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP nagpahayag ng pakikiisa sa bansang Nepal matapos ang mapaminsalang flash floods. May ulat si EJ Lazaro.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Nagpaabot na pakikiramay at pakikiisa ang Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP sa mamamayan ng Nepal kasunod ng mapaminsalang flash floods na kumiting ng buhay, nagpawasak ng mga tahanan at tagtalikas sa libu-libong residente roon. Sa pahayag ni CBCP President at Nepal Archbishop Gilbert Garcera, sinabi nitong kaisa ng Simbahang Katolika sa Pilipinas ang Nepal sa panalangin at pakikiramay sa mga pamilyang nawalan ng mahal sa buhay, sa mga nawawala pa at sa mga nawalan ng kabuhayan at tahanan. Binigyang hindi ni Gasera na nauunawaan ng mga Pilipino ang ginarara sa Nepal dahil naranasan na rin ang bansa ang matinding pinsala mula sa iba't ibang kalamidad. Nanalangin din siya para sa kapahingahan ng mga nasawi, lakas ng loob ng mga nakaligtas at kaligtasan ng mga patuloy na nagsasagawa ng rescue at relief operations. Sa pagtatapos na kanang mensahe, muling tiniyak ni Archbishop Gasera na nananatiling kaisa ng simbahan sa Pilipinas ang mga mamamayan sa Nepal sa panalangin, malasakit at pag-asa habang patuloy ang mga ito sa pagbangon mula sa trahedya. Sa ngayon, naitala na sa halos 750 katao ang nasawi at hindi bababa sa 2,400 ang nawawala dahil sa nangyari sa bansang Nepal. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Mahigit sa 1,000 paaralan apektado sa habagat at sunod-sunod na bagyo. Ayon ito sa Department of Education. Si Ray Ferrer sa balita.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Kabuang 1,630 paaralan ang naapektuhan ng habagat at mga bagyong Luis, Maymay, Nineng at Obet. Ito ay ayon sa rapid damage assessment na isinagawa ng Department of Education. Batay sa pinakahuling situation report ng DepEd, nasa 5,666 na classrooms ang may minor damage, 2,029 ang may major damage, habang 2,034 na classroom naman ang totally damage. Tinatayang abot sa 6.4 na bilyong piso ang kabuuang pondong kailangan para sa clean up, minor at major repairs at reconstruction ng mga paaralang napinsala. Samantala, 323 paaralan ang ginamit bilang evacuation centers na nagsilbing pansamantalang kandungan ng 10,257 pamilya. Pinakamaraming paaralan ang ginamit bilang evacuation centers sa Region 3 na may 188 paaralan, sinundan ng Region 4A na may 57 at Region 1 na may 37. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Department of Trade and Industry target na umabot sa 1 bilyong piso ang kita mula sa National Trade Fairs ngayong taon. May ulat si Luisa Erispe.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Inaasahan ng Department of Trade and Industry na aabot sa 1 bilyong piso ang magiging sales o kita sa mga isasagawang National Trade Fair ngayong taon. Mas mataas ito kung ikukumpara sa naging sales noong 2025 na umabot sa 700 million pesos. Sa isang panayam kay DTI Assistant Secretary Naila Bautista, layo ng trade fair ngayong taon na magbigay oportunidad sa mga micro, small at medium enterprises, kaya inaasahang nasa 2,000 MSME ang makikiisa ngayong taon. Ito naman ay inaasahang sa national level pa lang ng trade fair at hindi pa kasama ang mga isasagawa sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Ayon kay ASIC Bautista, ang trade fair ay kabilang sa mga programa ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palawakin ang oportunidad para sa mga Pilipino entrepreneurs hindi lang sa Pilipinas kundi internationally. Naanyayahan din ng mga overseas Filipino workers na sumubok na magnegosyo sa tulong ng government financing program na magbibigay ng kapital para sa mga nais magsimula ng maliit na negosyo. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: At mawakas balita sa lalawigan, farmer beneficiaries ng Bukidnon at Lanao del Norte nakatanggap ng tulong pinansyal ngayong buwan ng Agosto mula sa Department of Agriculture Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk Program. Mula Radyo Pilipinas Iligan, si Dandy Macarambon sa balita.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Nabigyan ng tulong pinansyal ang mga benepisyaryong magsasaka ngayong buwan ng Agosto sa nagpapatuloy na Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk Program o PAFP ng Department of Agriculture Northern Mindanao sa ilalim ng liderato ni Regional Executive Director Jose Apola Pakamalan. Nakatanggap ng 2,325 pesos cash assistance ang 2,063 small scale na magsasaka ng palay at mais ng Kitautau, Bukidnon. Habang sa probinsya ng Lanao del Norte, 5,670 na maliliit na magsasaka at mangingisda ng Bayan ng Baroy at Sultan Naga Dimapuro ang nakatanggap din ng tig 2,325 pesos cash assistance. Ang mga benepisyaryong magsasaka at mangingisda ay beripikadong rehistrado sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA ng DA. Ang Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk Program ay programa ng pamahalaan sa ilalim ng inisyatiba ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bilang tulong sa maliliit na magsasaka at mangingisda para maibsan ang epekto ng pagtaas ng presyo o gastusin sa produksyon sa mga sakahan at pangisdaan na kakaapekto sa kanilang kabuhayan. Nag-uulat mula Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito po si Albert Sebastian, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
15: A blessing of safe voyage and a chance to cool off.
16: Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo,
15: named after Tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad.
16: Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak,
15: described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
9: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. Mas pinalakas, pinalawak.
17: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publico. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. World Service Sports Radio.
18: Ang tagintig ng FM
9: at lakas ng AM
18: sa iisang himpilan.
9: Pinagsanib na puwersa
18: para sa mas malawak na
9: serbisyo publiko.
18: Radyo Mag 1278.
9: Sports Radio 918.
18: Radyo Pilipinas. Radyo Publico 738.
9: At Radyo Pilipinas World Service.
18: Mapapakinggan na
9: sa Capital 104.3 FM.
18: Capital 104.3.
9: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
17: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
18: Collab.
9: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura.
19: Flight PR 1043, now boarding.
20: Hey, that's us!
21: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
22: Dreaming of love while cruising at high altitude.
23: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Mari Chan and arranged by Ryan Kayabyab.
22: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
21: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
20: Oh, ang ganda pa naman ang kanta.
22: Leave all your worries as we soar over the clouds.
21: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
22: They'll be shooting stars through time and space.
9: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
24: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
4: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
2: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
5: Rice farmer, sa miserable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
4: Pati bamboo?
2: Inspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby

0: mga traditional namin na design, we're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Oras sa buong Pilipinas, 14 minuto makalipas sa alas 3 ng hapon.

Isang maulang hapon po sa inyo lahat at welcome po tayo sa ating programang Kalinga Hatid ng Red Cross dito po sa Radyo Pilipinas. Ngayon po, huling linggo na po tayo ng buwan ng Agosto, taong 2026, August 30. At bukas po ay tayo po ay holiday, tayo ay nagkakaroon ng National Heroes Day. At inaanya namin kayo hanggang alas 4 po tayo ng hapon dito po sa ating programang Kalinga Hatid ng Red Cross sa Radyo Pilipinas. At ito po si Edison Enriquez. At kamusta ang bawat isa sa inyo ngayong hapon? Napakawalang hapon dahil tayo ay nakaranas na naman muli ng mga pag-ulan dulot ng habagat na pinalakas ng mga low pressure.

0: picture area dyan sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Meron din na sa loob. At I think na yung isa yata, naging isang bagyo na, si Pilandok. Kanina ng umaga yan, mga bago mag alas 10 yata ng umaga yan po ay naging bagyo na si Pilandok. Okay, at dahil dyan, ang ating talakayan ngayon ay siyempre tungkol dyan sa mga ating operation dyan sa ating dito sa Habagat operations ng Philippine Red Cross. Pero bago lahat, nais nating pasalamatan na mabubuo ng ating programa mula sa Presidential Communication Office ang ating Secretary Dave Gomez. Kasama po yan ang ating Station Manager, ang Director OIC dito sa Philippine Broadcasting Service na nagdiriwang ng karawan niya noong Friday. Kahapon, nag-birthday, Sir Alan Alyanique. Happy birthday! Yon ang station manager natin, kasama yan ng ni Sir Ray Sampang. Dito rin po sa ating technical side ngayon, si Sir Orly Lopez at si Ma'am Joy Timidan. Andyan din po ba si Ma'am May Bidanya. Okay, at syempre sa Philippine Red Cross, ang ating chairman si Richard J. Gordon, kasama yan ng iba pang board of governors natin, ha? At ng ating Secretary General Dr. Gwen Pang, at ng mga administrators natin, mahigit chapters natin na 100 chapters natin nationwide, kasama na kanilang mga board of directors, Red Cross 143 at Red Cross Youth. Okay, hindi na natin patatagalin pa. Dalawang pinaka masisipag na administrator natin, ha, mula sa Central Luzon. Unahin po natin dito sa kalapit na lugar ng Quezon City, sa Visayas Avenue, ang Bulacan. Si Ma'am Melody Faustin ng OIC ng Philippine Red Cross Bulacan Chapter. Magandang hapon po, ma'am.
1: Ma'am Melody. Magandang hapon din po, Sir Edison.
0: Yes. Bati po kayo, ma'am. Kamusta po kayo dyan sa Bulacan?
1: So, magandang hapon po sa ating lahat. So, kasalukuyan po ang Bulacan po ay dumadanas pa rin po ng pabugsong-bugsong ulan. Wala pa po ng isang gabi. So, ngayon po may mga bayan pa rin po tayo na talagang nakalubog po sa baha.
0: Okay. Naka-on po ba yung camera nyo? Paka-on ang camera nyo para makita po namin ang inyong kagandahan, ha? Mga Bulakenya. Diyan sa inyo, diyan sa Bulacan. Oo, i-on nyo po yung camera kasi naka-live po tayo sa TV natin, ha? Afford the Box at DigiBox at tayo rin po ay napapanood Facebook page Kalinga Hatid at nang syempre ng Radyo Pilipinas. Mag-like and share, comment lang po tayo. At okay, ma'am, ayos, anin nyo na po yung camera, yung on nyo lang. Okay, at ang susunod natin, si Ma'am Rowena Flores, si Ma'am Weng ng Philippine Red Cross Pampanga Chapter. Magandang hapon, Ma'am Weng.
2: Hi, Edison. Magandang hapon po sa iyo at sa lahat ng mga nakikinig sa ating programa. Good afternoon.
0: Okay, hihintayin lang natin po yung mga governors natin, ha, kasi si Gov J po nagpasabi na siya po ay maghahanap lang ng signal. Pag hindi po siya makasama, si Governor Cora po ang makakasama natin. Okay. Unang tanong po, unahin natin si Ma'am Weng. Okay, habang inaayos ni Ma'am Melody yung kanyang camera. Okay, kamusta ang kasalukuyang sitwasyon ngayon dyan sa Pampanga matapos ang walang humpay na pag-ulan dulot ng habagat na pinalakas ng mga mula Luis pa yato, ha? Luis, Maymay, Neneng, Obet at ngayon may Pilandok. Limang bagyo, ha, sa loob lang ng isang buwan. Ma'am Weng.
2: Tama ka, Edison, no? Itong mga nakaraang araw. Actually, nag-start to parang part 1 at part 2. Yung naunang pag-ulan na naranasan namin sa Pampanga is last August 9. Pagkatapos, tuloy-tuloy yung pag-ulan. Medyo nagkalma ng 1 or 2 days. Tapos itong mula Friday na naman, talaga hanggang ngayon, dire-diretso yung ulan.
0: Okay, si Ma'am Melody, kamusta po dyan sa Bulacan ngayon?
1: So, ganun nga, Sir Edison, tulad ni Ma'am Weng, kalapit lang kami ni Ma'am Weng, bugsong ulan, walang hinto po, mula po ng Friday, muli po tayong inulan dito po sa lalawigan ng Bulacan.
0: Okay. Ano po yung unang baging pagkilos natin dyan sa Bulacan, Ma'am Melody, simula nung nag-uulan nitong first week pa lang ng August at hanggang ngayon, ano po yung mga ginawa natin dyan sa Bulacan po? Ano po yung mga affected?
1: Una sa lahat, Sir Edison, syempre, inuna muna natin yung ating mga assets, yung ating mga readiness po dito sa ating chapter, yung ating mga volunteers na kailangan nating makatulong sa paghahatid po ng tulong sa mga nabaha na lugar po dito sa amin. So, una po namin na ibigay talaga na tulong sa mga evacuation center ay yung pagbibigay po ng ating hot meals sa ating mga kababayan na nasa evacuation center po agad.
0: Opo, Ma'am Melody. Okay, diyan naman po sa Pampanga, Ma'am Wing. Ano po yung unang-una nating ginawa nitong unang pagbukso ng ulan nitong nakaraang first week pa lang ng ating August?
2: Alam mo naman, di ba parating tayo sa Red Cross, lagi tayong handa. So, alam naman natin na sasapit ng tag-ulan. So, dapat yung mga logistics mo, nakapreposition na yan para if ever dumating ng tag-ulan, nakahanda na yung gamit, yung mga relief items, yung mga sasakyan na gagamitin. So, nung nangyari na itong pag-ulan, more on assessment na tayo, tapos nag-respondi na tayo based dun sa needs na nakita natin sa field, no? Kagaya nung first 72 hours, dapat bibigay ka ng hot meals.
0: Opo.
2: Kasi alam naman natin, kakarating lang ng yung mga evacuees, wala pang dalang pagkain yan minsan, o kaya basang-basa galing sa ulan kasi kakarescue lang, kakatransfer lang.
0: Okay. Sa dyan sa Pampanga, Ma'am Wing, ilan po yung ating kasalukuyang evacuation center? Ilang lugar po dyan sa Pampanga ang apektado, yung bayan po na apektado? At ilan pong pamilya ngayon nandiyan dyan sa Pampanga dyan sa mga evacuation center?
2: Okay, nitong nakaraang tatlong araw kasi mula nung talagang malakas ang ulan, nadagdagan uli yung mga affected nating barangays.
0: Mm-hmm.
2: Bumaba na kasi ito ng konti mga 1 week ago. Ano? So at present, ang affected nating barangays dito sa probinsya ng Pampanga is nasa 269. Tapos 19 municipalities out of the 22 yung affected ng pagbaha or yung may baha, no? Yung mga evacuation centers natin, nadagdagan din yan, lalo na kagabi. Ngayon, nag-99 na sila. Tapos yung mga families na naka-evacuate natin is nasa 2,850. Yung mga individual is composed of 10,820. So malaki yung in-increase ng number of evacuees natin magmula nung Sabado ng umaga hanggang kagabi na tumutulong pa tayo sa paglipat ng mga evacuees sa mga evacuation centers dun sa mga lugar na biglang lumaki yung tubig.
0: Opo. Diyan sa chapter nyo po, Ma'am Wing, kamusta diyan? Sa San Fernando po, kamusta sitwasyon ngayon diyan? Matapos nitong tatlong araw na naman na walang tigil na pag-ulat dulot ng habagat.
2: Actually, Edison, yung temporary office natin is located sa Provincial Capital Compound.
0: Opo.
2: Kahapon, nag-inform ako kay Chairman at kay SG na kami pansamantalang lumikas dun sa office natin sa Provincial Capital kasi masyado nang lumaki yung tubig. So baka kami naman ang makulong doon, pati yung mga sasakyan natin, hindi kami makapag-responde. So sa ngayon, nandito kami sa San Fernando din, sa location ng ating blood center. Dito kami nagpo-conduct ng aming chapter operations sa kasalukuyan.
0: Sa San Fernando rin po yan, ma'am?
2: Okay. Yes, sa barangay Maimpis. Bali, ito yung location ng blood center natin kasi hiwalay siya sa chapter.
0: Mm-hmm.
2: So dito kami ngayon nagko-conduct ng operations sa blood center sa barangay Maimpis. San Fernando pa rin.
0: Okay. Balik ako po kayo mamaya. Si Ma'am Melody naman ang tatanungin ko. Ma'am Melody, dyan po sa Bulacan, ilan po ang apektadong bayan? Ilang pamilya ngayon pa rin ang nasa evacuation center? At anong mga lugar ang mga lubos na tinamaan itong walang tigil na pag-ulan dulot ng habagat?
1: So, Mr. Edison, dito po sa Bulacan naman, meron po tayong apektado po na anim po na bayan. So, meron po tayong 3,637 na families na affected po. A total of 12,681 po na individuals na nasa evacuation center. Nung nakaraang linggo, medyo bumaba na po yung ating mga affected. Nitong Friday na patuloy na pag-ulan, nag-increase siya ulit. Kaya naging 12,681 individuals po. Ito po ay mula po sa bayan po ng Giginto, Balagtas, Bukawe, Marilao, Santa Maria, Kalumpit at Hagunay po.
0: Ay, yung bayan ng San Jose del Monte, wala naman po yung ano?
1: Actually, yung anim na bayan po ang nakamontor sa amin, hindi po masyado nakareport si San Jose del Monte sa amin. Pero may mga ilan-ilan po na reported po na may mga flooded area din po sa San Jose. Pero mas mabilis po siyang mag-subside kung para mo dito po sa mga nasa low-lying areas po ng Bulacan.
0: Opo. Isa pa, yung May Kawayan po. Kasi kahapon, dahil tayo po ay nakaranas ng sunod-sunod na pag-ulan, alam nyo po ba na mula Balintawak Toll Plaza dito po sa Quezon City hanggang dyan daw sa may Cagayan River ay sa may NLEX northbound ay traffic po ang inabot ng mga kasamahan nating tao dyan sa inabot natin na sobrang traffic po ah. Hanggang gabi po yan inabot dahil daw po dyan sa umapaw na may Cagayan River. Siyempre, yung mga nearby villages na nakatira dyan sa tinadaanan niyang may Cagayan River, kamusta po sila, ma'am?
1: Kasalukuyan kagabi, meron po tayong mga first evacuation po ang nangyari po sa bayan po ng Marilao. Yung po yung na-report po sa atin, nakuhanan din po natin sa mga MDRMO local officials po natin. Marilao and Mekawain po, meron po tayong mga first evacuation po na naganap po kagabi.
0: Okay. Okay, balikan ko lang po si Ma'am Mueng. Ma'am Mueng, dyan po sa inyo sa Pampanga, kamusta po yung mga sitwasyon ng mga ang naririnig po natin sa balita ay itong mga Bacolor, Florida Blanca, at yung pang mga dati pong binaha kadaya ng Masantol ba yon, Minalin, kamusta po yung mga sitwasyon diyan?
2: Okay, yung Masantol Makabebe Apalit, yan yung mga tinatawag na coastal towns dito sa probinsya ng Pampanga. So mula nung August 9 baha na yan at saka talagang matagal mag-subside ang water dyan, lalo na pagka high tide, no? Parang walang pinagkaiba doon sa kalapit bayan namin sa Bulacan, yung kalumpit. Magkakatabi kasi yan eh, no? Pero nitong mga nakaraang araw talaga, yung malakas ang ulan mula Friday hanggang ngayon, yung mga lubos na naapektuhan dyan is yun nga, yung sa Florida Blanca, sa Lubao, mm-hmm. And then ang San Fernando din, yung biglang malaking tubig kasi may mga nag-overflow na creek. Kagabi yung bayan ng Santo Tomas at muli yung San Fernando kasi yung Gugu River nag-overflow na, hindi na kaya yung volume ng tubig. Kaya ganun kalaki yung itinaas ng tubig dun sa mga barangays dito sa San Fernando, ganun din sa municipality of Santo Tomas. Mm-hmm. Dun tayo nag-conduct ng assistance sa rescue sa isang barangay dito sa San Fernando.
0: Opo, at yan po ay balita sa ating Facebook page na kagabi kayo po ay nagsagawa ng operation, Ma'am Weng. Ilan yung na-assist nyo dyan kagabi na sa may lugar ba yan na San Fernando po? Yung sa may dinala sa may Giao Convention Center?
2: Tayo ay nag-augment din dun sa San Fernando City RRMO, kasama natin yung mga kapatid na natin sa Bureau of Fire. Nakapag-assist tayo tsaka rescue ng mga 54 na individuals, no? Yung ilan dun ay nadaanan ng team na nasa tabing kalsada at nag-aantay ng sasakyan. Wala silang masakyan, so basang-basa. Dala-dala yung mga gamit. So, ilan yun sa mga natulungan natin na individuals kagabi. Tapos ngayon, naka-deploy din yung team natin kasi meron pa rin ilan na nanghihingi ng tulong na unfortunately ay hindi agad nakalikas, nakaalis sa mga tahanan nila at hindi na nakayanan yung taas ng tubig. Kasi alam mo, Edison, yung iba, kapag kahit baha, kung kaya naman nila pa, hindi yan agad umaalis. Pero pag biglang lumaki na, doon sila nagde-decision na ano, doon nila nare-realize yung danger. Doon pa lang sila nagde-decide to leave their homes.
0: Nako, kung kailan medyo huli na at mataas na ang tubig. Pero ganun pa man, yes. Nakakayanin ng ating mga volunteers sa Ma'am Weng, di ba?
2: Oo, wala naman tayong choice talaga. Kakayanin natin na dapat yan dahil yan ang ating kwan talaga, mission, tumulong.
0: Apo. Ay tanong
2: ko, patikada tayo.
0: Apo, balikan ko lang po si Ma'am Melody. Ma'am Melody, diyan daw po sa Bulacan, ito pong mga particular na laging binabaha at baha pa rin hanggang ngayon ay yung Obando at Hagonoy. Kamusta po diyan yung kalumpit? Kamusta po 'yan? At opo, 'yan, opo.
1: Oo, actually yung tatlong bayan po natin na yan, yung Hagonoy, lalo na po sa Kalumpit, talagang ngayon mas tumaas pa po yung kanilang baha po sa kanilang lugar. Ang bayan ng Hagonoy at Kalumpit talagang catch basin po talaga, sir, kaya talagang sila po yung kahuli-hulihan po na nawawalan po ng tubig talaga dito po sa aming lalawigan. So yung iba, sanay na rin na ganun po yung kalagayan nila, kaya prepared na rin sila pag ganitong panahon na ng tag-ulan, talagang resilient na rin sila, alam na po nila yung gagawin nila. So, yun, medyo, alam, medyo nakakalungkot lang kasi ngayong panahon na to talagang mas tumaas po. Yun din po yung binabanggit nila sa amin. Nung kasalukuyan pong nag-relief operation po tayo sa Kalumpit, sa bayan ng Hugo, Bulusan at Calizon, talagang mismong kami po, Sir Edison, nakakita ng kalagayan nila. Talagang ang form of transportation talaga nila ay bangka na lang talaga.
0: Opo, pang ilang araw na nilang siguro dinadanas siya. Siguro alos mag-iisang buwan na, Ma'am Melody, no?
1: Hindi lang isang, o ngayong panahon po ng panahon ng habagat, halos isang buwan na, Sir Edison. So tinatanong po namin sila kailan puhupa yung tubig. Actually, ang sabi, hindi nila masabi kasi pwedeng hanggang itong taon pa daw na ito, mabagal ang pagbaba ng tubig po sa kanila. May mga bayan po talaga sa Kalumpit, Hagunoy, na talagang mabagal po ang pagbaba. Ngayon, nadagdagan pa kasi mula nung Friday, talaga nag-ulan na naman po. So, yun, hindi pa rin po talaga bumaba, tumataas pa po ang tubig sa kanila ngayon.
0: Okay. Ma'am Joy, baka mag-join na po si Gob Cora, paki-check na lang po ah. Okay. Ma'am Melody, ano po yung mga naging tulong natin dyan sa mga apektadong lugar? Anong nakamakailan? Nandiyan dyan po ang communication team at kasama po natin na nagbabangka. Opo.
1: Yes po. Sir, sa as of now po, ang ating Bulacan chapter po ay una sa lahat nakapagbigay na po tayo ng 2,241 po na hot meals sa ating mga evacuation centers. Ganun din po mula po sa headquarters po natin, nakapagbigay po ang headquarters ng 670 na food packs. Mm-hmm. Yun po yung ating pinamahagi at pinabigay po sa mga bayan po ng sa bayan po ng Kalumpit, mm-hmm, particular po sa Barangay Bulusan, sa Kalumpit National High School, sa Calizon po at saka sa Barangay Gugu po. So ito pong food packs na ito ay ating po na ipamahagi. Ganun din, nagbigay din po tayo ng 1,500 po na hygiene kits sa dalawang coastal area naman po ng ating bayan po ng Hagunoy. Ito po ang Barangay Tibagin at Barangay Pugad po. Ganun din po, nakapagbigay din po tayo ng 300 po na loaf breads na galing po sa Gardenia, donation po ng ating Gardenia. Mm-hmm. Ito po ay naipamahagi po sa Barangay Tampok at Barangay Carillo po ng Hagunoy, ng bayan po ng Hagunoy. Ganun din po sa mga evacuation centers po, nakapagbigay din po tayo ng mga dengue awareness, leptospirosis awareness, hygiene promotion po at saka first aid station. Ganun din, Sir Edison, nakapagbigay din po tayo ng mga psychosocial support po dun sa mga reported case po ng mga may pagkalunod, mga nakuryente na naging dulot po nitong habagat po dito po sa lalawigan po ng Bulacan.
0: Opo. Yung mga nakapagbigay din ba tayo ng psychosocial ha? Support doon sa, especially meron tayong mga casualty yata dyan na yung mga pamilya po siguro ng mga...
1: Opo, meron po tayo naging case ng pagkalunod po sa San Jose del Monte. So yun po yung una natin nabigyan ng psychosocial support. Meron din po tayo dito sa Kalumpit, dalawa po sa Kalumpit, dalawa rin po sa Hagunoy at meron din po dito sa, nitong huli po, nung nakaraan po dito po sa May Iba Este po sa Kalumpit, Bulacan, Sir.
0: Okay, balikan ko lang po si Ma'am Weng. Ma'am Weng, dyan po sa Pampanga, ano na po yung kabuuan ng tulong ng Philippine Red Cross Pampanga Chapter sa mga naapektuhan dyan po sa Pampanga? Simula pa po nitong August ha, dyan po sa inyong lugar, Ma'am Weng.
2: Opo. Tayo ay nakapag, alam mo naman pag nagpupunta tayo sa evacuation center, sama-sama na lahat ng services. Ano? Opo. So in terms of the doon sa pangangailangan sa pagkain, tayo ay nakapag-provide ng hot meals, I think sa mga around 1,600 individuals. Tapos yung food packs, meron tayong nanggaling na suporta mula sa national headquarters, yung 330 na napamigay namin sa municipality of Minalin, Santo Tomas, at Tinahero, Bacolor. Tapos very fortunate din kami kasi nakakakuha kami ng donations, like for example yung board of director namin na isa, si board of director Tonico, nag-donate siya ng 1,000 sacks of rice, 10 kilos each. So naipamahagi namin yun sa municipality of San Simon, yung mga evacuation centers doon, as well as Makabebe. And then to follow yung municipality of Masantol, kasi nga eh lumaki ang tubig, hindi natuloy yung operations namin doon. And of course, yung mga health and hygiene promotion natin, yan, ginagawa natin yan sa mga evacuation centers, as well as yung sa aspeto ng health, no? Yung pagbibigay ng impormasyon tungkol sa leptospirosis, dengue, na isingit din natin yung tungkol sa bakuna, kasi nga, di ba, nagpupisa yung pagbabakuna ngayong Agosto.
0: Okay. Ilang manpower na na-deploy natin dyan? Simula pa lang nung una, syempre, Mamwing, wala tong humpay itong ating ano, syempre yung mga volunteer natin nakakaramdam din sila ng pagod. At syempre tayo tuloy-tuloy ang operation natin, hindi walang oras tayo dito ng ano, nasasayang, talagang dire-diretso po tayo, Mamwing.
2: Oo, medyo alam mo mahirap kasi yung ibang volunteers namin ngayon, hindi sila nakaka-report physically kasi affected din sila sa pagbaha, no? Okay. Pero ganun pa man, through reporting or information, nakakatulong sila sa chapter. Yung mga regular natin nagpupunta siguro dito na talagang sumasama sa operations kasama ng staff, siguro is mga nasa 13 yan araw-araw, yung talagang kumbaga yan na-train natin na specialized.
0: Okay, balikan ko lang po kayong dalawa at magkakaroon lang po tayo ng mabilis na commercial break. Sa pagbabalik po natin, tayo po ay magpapatuloy sa ating talakayan at meron din tayong panawagan paano makapag-donate dito sa ating sa Philippine Red Cross mula sa ating national headquarters, at magbabalik po tayo sa ilang mga paalala.
3: Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
4: Waste to energy ng mga plano, starting to move forward at mag-auction na raw. Kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy. Kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So yan ang tanging solusyon, dahil yung mga landfill po muna. Patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa, hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
3: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill, at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhidi ng paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang special auction round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon, at kapag naisakatuparan na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpaliban ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacanang at ng Commission on Elections na wala nang atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
5: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
3: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawa nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
6: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
7: Asahan niyo, papangandam natin ang serbisyo ng Pangulo, lalo na ang pag-iibig kung dati o inalalo na. Pero magagawa ko lang yun kung kasama ko kayo mga barangay captain.
8: Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Cap Jessica D. ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas. Ngayong araw po, nagbabahagi po tayo ng bawat barangay makikinabang program na pondo po mula mismo sa opisina ni Pangulo. Tulong po niya ito sa bawat barangay po sa buong bansang Pilipinas. Sa programang ito, wala pong pinili, wala pong palakasan, wala kahit ano. Basta po nagpasa ang barangay ng kanilang mga requirements at request, sila po ay mabibigyan ng tulong na 200,000 pesos na ating Pangulong Bongbong Marcos.
9: Nagpapasalamat po tayo sa lahat po ng pagsisilbi ng ating mga barangay officials nationwide. Dahil kung wala po talaga sila, hindi po makakarating yung mga programa ng gobyerno sa bawat Pilipino. Kaya ito po ay binibigay ng ating Pangulo sa mga barangay officials nationwide. 42,000 barangays, total of 8 billion pesos na budget from the SCPF or Social Civic Projects Fund.
10: Mahal na Pangulo, maraming salamat sa inyong pagsubo. Hindi lang po sa aming Liga ng Mga Barangay sa Valenzuela City, sa buong Pilipinas po, no? Mga samahan po ng Liga.
8: Ayun, syempre maraming salamat po sa ating national government, syempre po sa ating President Bongbong Marcos at sa presidente ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas, si Press Jessica D, sa kanilang efforts para talagang matugunan yung mga pangangailangan ng mga barangay sa lahat ng panig ng ating bansa.
11: Ako po si Bernardina Aranda, 71 years old, from Barangay Lanao, Berklaba, Kidapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department, office. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh, kay isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin, no? So, mas madali. Kung kompleto lang ang mga papilis na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon niya si Sam. Salamatan namin si President Marcos kasi siya mga nagkuhan dito sa mga system na ginagawa nila ngayon, eh mas madali. Kaya namin na lalo na ang mga senior, ginabigyan talaga nila ng mga priority. So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa lugma.
12: Hi, I'm Safeguard. It is so nice to meet you. I may look small, but when emergencies happen, I become very important. I fit in your wallet, but I can save you thousands. For only 1,200 pesos a year, I make you a member of the Philippine Red Cross, helping people even when you're not there. Safeguard benefits include free ambulance service when emergency strikes and also one free bag of blood because sometimes life depends on it. I've got your back. Accident benefits make sure you and your loved ones are safe, like having a superhero in your wallet. I may be small, but with me you carry protection, kindness, and courage. You're never alone when emergencies strike. Get your Safeguard today. Carry it with you, protect lives, empower families, and be a hero. Make a difference. Save a life.
0: Okay, nagbabalik po tayo sa ating talakayan na sa ikalawang bahagdan po ng ating programa dito sa Kalinga Hatid ng Red Cross sa Radyo Pilipinas. Ma'am Melody, diyan po sa panong po natin sa inyo, ito po bang nangyaring habagat? Kasi taon-taon na lang po meron tayong nararanasang habagat. Kukumpara to sa ibang mga taong nakalipas, ano po bang masasabi niyong assessment dito sa ginawang pag-ulan, pagbaha nitong habagat dyan po sa Bulacan? Grabe po ba o ano po ba? Ma'am Melody, naka-mute ka. Yan, yung mute mo, mute.
1: Yan sir, okay yan. Na po.
0: Opo.
1: Yan. Oh, sir, sa ngayon talagang kung kumpara po natin last year, mas grabe po ang naging pagbaha ngayon kasi mas marami po yung volume ng tubig na dumating sa atin gawa po ng habagat. Dahil halos 2 weeks, magtatatlong linggo na po tayong inuulan. Ganun din, nasa bayan pa nung high tide na talagang mas mataas at mas matagal po ang high tide po ngayong taon po na to, Sir Edison, dito po sa lalawigan ng Bulacan.
0: At tumataas pa yung high tide natin. Misan, ano pa yung pinakamataas niya na 2.0 meters misan dito sa Malabon ng ang, ang tide level?
1: Sa Hagunoy, sir, umaabot po tayo ng 4.9 ang high tide.
0: Oh.
1: Tsaka sa kalumpit.
0: Almost 5 feet yun ah. Grabe.
1: Yes, almost 5 feet na po siya kasi kung nasabayan pa nga po nitong pag-ulan, mga habagat po natin, natulog na walang hintong pag-ulan. Kaya kung ikukumpara natin talaga last year, Sir Edison, mas matindi po ngayon at mas mataas po ang baha ngayon.
0: Opo. Si Ma'am Weng naman, Ma'am Weng, kayo po, ano pong assessment nyo po dito sa itong habagat na to? Ito po ba, para dyan sa inyo sa Pampanga, grabe po o tama lang o ano po ba nung mga nakalipas na taon?
2: Pareho din sa sinabi ni Mel, no? Agree ako doon. Kakaiba yung tubig ngayon. Mas malawakan yung pagbaha. Although sinasabi nga nila yung Pampanga talaga halos binabahayan taon-taon, no?
0: Opo.
2: Pero itong ganito na re-recall ko, siguro mga almost 20 years na hindi ganito kalaki yung malawak yung pagbaha kasi maraming mga lugar ngayon na matagal nang hindi binabaha or hindi pa binaha ang nabaha na rin. Kaya talagang kakaiba siguro dahil nga sa tagal ng pag-ulan at yun nga ang sabi nga ni Melody is yung high tide din, kumbaga nag-perfect combination. Kaya yung lalim or yung ataas ng tubig is talagang kakaiba.
0: Opo. Alam niyo, may kakwentuhan nga po akong mga dito kasama dito sa Malabon na dyan po nagtatrabaho daw sa Pampanga. Makatira pa sila sa isang exclusive na subdivision dyan. Hindi daw po nila dinanas nung mga nakalipas na taon yung dinadanas nila ngayon na binaha sila. Na parang nabulaga nga daw po sila, Ma'am Weng. Isa pa, Ma'am Weng, nagpaalala po pala ang pillbox pala regarding dyan sa Lahar Flow. Ano po ba yung ano nyo? Tugon nyo dyan?
2: Yes, actually nagpalabas na rin yung provincial government ng information regarding dyan. No? So meeting namin with chairman kahapon, isa rin niya sa itinalakay niya at sinabi sa aming mga chapters na nandoon. In particular, kami nga, Zambales and Pampanga. Kasi alam mo naman, way back nung pumutok yung pinatubo, talagang si Pampanga ang talagang nahirapan or naapektuhan pagdating sa Lahar. So yun nga tayo ay tumutulong din sa pamamagitan ng pagsasabi ng information na itong sunod-sunod na pag-ulan ay maaaring mag-cause ng pagbaba nga ng Lahar muli mulot din sa kabuntukan galing sa Zambales. No? Dito sa Pampanga, yung talagang dinadaanan ng Lahar galing dyan is yung Pasig Potrero River.
0: Yes.
2: So yan yung minomonitor din natin dito sa Pampanga.
0: Dyan po sa Pampanga, Ma'am Weng, yung tatamaan nitong Lahar Flow, ano po ba yung mga bayan na yan? Kung sakasakaling bumaba yan dyan sa Pampanga, anong mga bayan po yung mga dapat na maghanda? Siguro kung maaaring, kung lumikas na, yung malapit na sa ilog, ano pong mga bayan yan?
2: Same din yung municipality of Bacolor, no? Angeles City, and possibly parts of San Fernando. Kasi yun din naman yung tinahak niya noong nagpalabas siya noong Lahar after the Pinatubo eruption.
0: Opo. At saka yung Lubao. Tama po ba yung Lubao? Kasi yung Lubao yata dinada, Porak, tama?
2: Yes. So, yan. Yung mga madalapit dyan. No? Pero more pag downstream kasi talaga, Bacolor yan, pag bumaba. Ito, affected din sila, of course.
0: Okay. Tatanungin ko na rin po sa inyo at saka ako itatanong kay Ma'am Melody. Yung kamusta na po yung sitwasyon ng mga taong nagsilusong dyan sa baha? Meron po ba tayong mga reported dyan na pagtaas ng leptospirosis o dengue dyan sa Pampanga?
2: Meron na tayong cases ng leptospirosis ngayon, no? Hindi maiiwasan kasi yon. Although, yun nga, nagpapalaganap tayo ng information regarding yung sana iwasan na yung paglabas kung hindi kailangan. Pero alam naman natin, no? May mga nagtatrabaho tayo na kailangan sa pilitan, dadaan dyan. So, ang reminder na lang natin is yung proper na pagpugas, paglinis at yung pag-inom of course ng doxycycline sa prevention sa leptospirosis.
0: Opo. Ma'am Melody, dyan po sa Bulacan, Ma'am Melody, kasi alam ko meron dito mga pasyente na dinadala yata sa Maynila na tinamaan yata ng leptospirosis. Ha? Kamusta po ang mga cases ng leptospirosis dyan at dengue sa Bulacan?
1: Actually, nung nakaraang Friday po, nakipag-coordinate po kami sa PHO, may mga ilang cases na rin po ng mga leptospirosis po dito po sa lalibilan po ng Bulacan. So, yun, para mapaigting po, nakakaroon po kami ng awareness na ng mga leptospirosis awareness sa mga GC, sa mga ating RC-140 po na GC. Mm-hmm. Magbibigay po kami ng mga info dissemination po para maipabarin po nila sa ating mga barangay din po. Para maiwasan ang pag-increase o pagtaas po ng leptospirosis. Sabi nga ni Ma'am Wen, talagang hindi maiwasan na hindi sila pumunta sa Baden, may mga trabaho rin sila. So yun, nakakatulong tayo sa pamagitan po ng pagbibigay ng awareness po sa ating mga kababayan dito po sa lalawigan po ng Bulacan.
0: Opo, lalo-lalo na daw po, meron po ito nito nag-message, dyan daw po, sa nakatira daw siya sa Marilao, sobrang lubog daw sila sa baha, at yung mga kaibigan daw niya sa may Obando, na laging lubog sa baha. Eh, paano po yan? Talaga no choice ka lumubog sa baha. Paano yung mga kanilang mga paa at katawan na talagang lubog sa baha?
1: Yun nga sir, kaya kailangan increase natin yung awareness natin. Dapat po mabigyan po sila ng mga doxycycline, ng mga gamot po. Sa, pwede natin i-course through sa RHO po nila para mabigyan po ito ng mga gamot. Hindi man natin mapuntahan, at least mabigyan po natin sila ng pagkakataon na ma-coordinate po sa kanilang mga barangay. Dahil ang mga barangay, Sir Edison, alam po nagbibigay din, may nakausap kami sa Marilao na may mga barangay po talaga na meron din pong mga gamot na doxy at nagbibigay din sila sa kanilang mga kabarangay.
0: Opo. Kamusta po yung koordinasyon nyo sa local na pamahalaan dyan sa inyo dyan sa Bulacan, ang ating governor, si Governor Daniel Fernando, at ang ating iba-iba pang mga mayor dyan sa Bulacan.
1: Ang Bulacan po, Bulacan Regis po kasi ay isa member din po ng council po ng ating provincial disaster. So madali po ang aming koordinasyon, mabilis, kasi meron po kami mga GC, Sir Edison. Mm-hmm. Bawat bayan po, may GC po. So nakoko-coordinate po nila, nabigyan po kami ng update kung ano po yung status po ng bawat bayan po dito po sa lalawigan po ng Bulacan.
0: Apo. Ma'am Weng, dyan po sa inyo, sa Pampanga, kamusta po ang coordination nyo dyan sa local government po? Siyempre sa ating governor dyan, si Governor Pineda, tama?
2: Tama. Gaya ng sinabi ni Melody, of course, part tayo ng council, no? Yung PDR-RMC, level ng probinsya, sa munisipyo at sa city. Open din yung communications, tumatanggap din tayo ng reports aside sa GC, meron din sa mga email. So lahat yan eh napapadala sa atin. Kaya madali yung communication, madali rin yung augmentation, nalalaman natin yung pangangailangan ng ibang munisipyo, kung ano man yung kakulangan nila na maibibigay or maitutulong ng Red Cross. So when it comes to coordination and communication is maayos naman, wala tayong problema dyan.
0: Opo. Ma'am Weng, ito po yung tanong ng ating Governor Cora, at lagi niya tinatanong sa mga nagiging guest niya po dito sa ating programa. Ang sabi po ni Governor Cora, ano daw po ang mga natutunan ninyo at ano yung maging challenges nyo ngayong naging operation ngayong Habaga 2026 dyan po sa Pampanga?
2: So yung natutunan siguro, yung parati rin sinasabi ni Chairman, kailangan talaga parati tayong handa all the time, no? Huwag nating aantayin na may nangyari na, pagkatapos na lang tayo magpe-prepare or kikilos, yung four P's, totoo yan. Yung challenges siguro, ang mahirap pagka, kagaya sa amin, halos malawakan na, no? So, yes. Kagaya ng nabanggit ko kanina, affected yung volunteers, affected yung staff, kagaya dito, mula Friday, hindi pa kami nakaka-uwi. Mm-hmm. Baha rin sa amin, so hindi pa namin na
0: nakapamusta pa kayong
2: kalagayan. Hindi namin alam, bahang-baha din sa amin, pati yung ibang staff. So yun siguro yung mga challenges na na-encounter namin. Yun nga, yung volunteers, kahit na nandyan sila, hirap ding mag-report. Kasi nga, yung mahirap yung pagpunta, pagkilos, gawa ng tubig baha nga sa mga kalsada. So far yun pa naman yung mga challenges siguro na na-experience namin dito sa operations na ito.
0: Okay. Ma'am Melody, sa inyo naman daw po, pinapatunong ni Gov Cora, ano daw po ang naging challenges na inyong hinarap at paano nyo nasolusyonan at ano daw po ang inyong natutunan dito sa ating operasyon sa Habagat ngayong taon?
1: So, sa Bulacan naman po, Sir Edison, siguro sa pag-ooperate po namin, talagang challenge Sir Edison yung transportation po namin, kung paano po namin maibibigay yung tulong, katulad po sa daan sa Kalumpit, Hagunoy. Talaga naging challenge sa amin kung paano naman ipapahatid yung aming hot meals, ang aming mga troop. Kasi wala ibang transportation talaga, kundi boat lang talaga, o kaya yung matataas na tricycle. So, nasusolusyon na naman namin kasi nakikipagtulungan po kami sa mga barangay. So, nabibigyan po kami ng mga bangka, ganun din po. Magpapasalamat din ako sa National Headquarters kasi agad-agad po sila nagbigay po sa amin, nagpadala po sa atin ng ERU team na siyang nakatulong natin sa pamamahagi po natin ng food item po sa Kalumpit. So yun, thank you po at nabigyan tayo na ibigay po natin sa mga kababayan po natin yung tulong na kailangan po nila. So ang natutunan ko naman po dito po sa operasyon na to, yun nga tulad po ni Ma'am Weng, sabi ko nga yung kahandaan ng bawat isa po sa amin in terms of volunteers, in terms of logistics. So, dapat po lahat nakaayos na po bago po dumating isang sakuna. Dapat nakaayos na po ang chapter. So, dapat naka-alert na rin po yung ating Red Cross 143 para on the spot po na katulad nito, magkaroon rin po ng mga bagyo, ng habagat. Nakahanda na po yung ating mga Red Cross 140 sa baba upang mabigyan po tayo ng mabilisang report para makatugon po tayo agad. So isa pa po sa natutunan ko, kailangan po lagi tayo nag-update po sa National Headquarters po natin upang sa gayon ay alam po ni National Headquarters kung ano po yung pwede nilang ibaba sa atin para makapagbigay po tayo agad, makatugon po tayo agad sa ating mga kababayan na nangangailangan. Yun lang Sir Edison.
0: Tama po ba ko, Ma'am Melody, ito po ang inyong kauna-unang disaster as an OIC, tama?
1: Yes po, Sir Edison. So, ito
0: pero
1: po
0: matagal na kayo sa Red Cross.
1: Na, 26 years na po
0: diba?
1: Sa Red Cross, Sir Edison. Opo. So, more on kasi operation po ni Vlad ang talagang na-assign po sa akin. Pero ito naman po ay magandang experience po sa akin at natututo po ako at handa pa po akong matuto sa mga susunod po ng mga operation po natin.
0: Okay. Okay, dahil tayo po ay kinapos sa oras, eh, syempre, ang dami pa tayong dapat talakayin. At kayo din po, dyan sa inyo sa chapter, kailangan nyong pangbalikan yung pag-iikot nyo, mag-update sa National Headquarters, baka mamaya may meeting pa tayo kay Chairman, hingin ko na po inyong final message at saka kung meron po kayong mga activities pa o mga program na gagawin bukas, ngayon, mamaya at siguro panawagan nyo po sa mga kababayan nyo dyan sa Bulacan, Ma'am Melody.
1: So, ngayon po Sir Edison, unang-una sa lahat, sabi ko nga sa aking mga kababayan dito po sa Ilagbito ng Bulacan, maging handa po tayo, maging alert po tayo, at ang Red Cross po ay nakahandang tumulong lagi, kami po ay nangunguna sa pagtulong po sa inyong lahat. Ganun din po, bukas po ay meron po kaming hot meals distribution po sa bayan po ng Santa Maria at Marilao. So hanggang Martes pa po siguro yung aming hot meals distribution kasi nag-increase po yung ating evacuation center. So yun lang, maging ligtas po ang lahat, lalong-lalo na po sa ating mga volunteers din na katulong mula pa nung unang araw po ng ating habagat operation po. So yun lang, thank you po sa aking mga supportive staff po, sa ating mga supportive volunteers po, sa ating mga RC 143 na sa barangay po dito po sa Laliwigan ng Bulacan.
0: At mga board mo,
1: yun
0: ma'am.
1: Lang, Sir Edison.
0: Yung mga board mo, ma'am. Kamustahin mo rin, mga
1: yes,
0: board
1: po
0: mo dyan sa Bulacan.
1: Opo, opo. Especially po sa aking mga board of directors na mayat maya po ay tumutulong, nagbibigay po ng in terms po ng mga pagkain din po sa amin po sa staff, sa mga volunteers po, sila po ang nagpapadala, hindi man sila makapunta physically dahil yung iba po ay talagang may mga edad na rin po. Support pa rin naman po sila sa amin, nangangamusta po sila parami. So thank you po sa aking mga, sa aming board of directors po dito po sa Bulacan chapter po. At
0: okay,
1: thank you rin po sa head office po, sa agaran po na pagbibigay sa amin ng tulong, sa ating masipag na Secretary General kay Mang Gwen Pang, sa ating boss po kay Sir Dick Gordon po. Thank you po boss sa inyong support po sa Bulacan chapter po.
0: Okay. At maraming salamat Ma'am Melody Faustino, ang OIC ng Philippine Red Cross Bulacan Chapter. At ngayon, si Ma'am Rowena Flores, Ma'am, kung meron po kayong mga activities na gagawin bukas, mamaya o sa susunod na araw, at syempre, nais nyo mga pasalamatan o sa mga nais tumulong dyan sa Pampanga, nasa inyo po ang mikropono.
2: Oo, so una-una, Edison, gusto ko magpasalamat sa National Headquarters para sa support nila sa aming nandito sa chapters, no, sa aming operations, no? Sa Welfare Department, kasi nagpahiram sila ng food truck na ginagamit namin ngayon sa hot meals. And of course, yung mga chapter staff namin dito na patuloy na nagbibigay servisyo, mga 143 yes. volunteers na hindi man nakakapunta rito ay nakakapagbigay naman ng information sa amin. Sa aming mga board of directors na very supportive din sa amin, ano, nabanggit po na kanina yung mga nag-donate sa amin ng relief food items. Malaking bagay yung donation nila na naipamimigay natin dito sa mga kababayan namin na tinamaan. Mm-hmm. So kagaya bukas, yung isang board namin is nag-donate ng 1,000 hot meals. So nakaplano mm-hmm. yun tomorrow na kami pupunta. Inaalam pa namin kung anong munisipyo. So yun yung activities namin. At yung patuloy pa rin of course na pag-monitor na sana hopefully huminto na itong ulan
0: yes,
2: para
0: opo.
2: At least nakafocus na lang tayo, hindi na sa rescue, ano, doon na lang sa pangangailangan talaga ng mga evacuation centers natin. So sa mga kabalan naman dito sa Pampanga, nandito po parati si Pampanga Red Cross para tumulong sa inyo. Pero yun nga po, gagaya ng sinasabi natin, iba po yung parating handa. Kapag wag na po nating antayin na medyo grabe na yung sitwasyon bago po
0: yes.
2: tayo lumikas.
0: Opo.
2: And then mag-ingat din po tayo sa ating kalusugan, no? Dahil parati pong umuulan, uso yung ubo at sipon. And of course yung leptospirosis nga, para hindi po tumaas yung cases natin dito. Make sure lang po na parati tayong magbubas ng paa, yung kalinisan, i-maintain yan. At kung hindi maiwasan po is uminom nga ng doxycycline for prevention.
0: Okay. Maraming salamat po, Ma'am Rowena Flores, si Ma'am Weng po ng Philippine Red Cross. Ang administrator po ng Philippine Red Cross Pampanga Chapter, at si kanina po si Ma'am Melody Faustino, ang OIC po ng Philippine Red Cross Bulacan Chapter. Maraming salamat po sa pagbibigay niyo ng panahon. Bagamat hindi natin nakasama si Governor Jay at si Governor Cora, ay nagpaabot po ng pagbati sa inyo si Governor Jay at si Gov Cora na nagpaabot po ng katanungan niya para sa inyong dalawa. At yung pong sinasabi po ni Ma'am Weng at ni Ma'am Melody na baga kailangan ng lumikas na po kayo kagad sa mga nasa sa mga delikadong lugar. Yan din po ay paalala at panawagan ng ating chairman in CEO Richard J. Gordon kasama ng ating Secretary General Dr. Gwen Pang. Okay, yan na po ang ating programa. Bago po magtapos tayo, ipapalash ko lang po paano tayo sa mga nais mag-donate sa Philippine Red Cross. Ito po, panawagan po ng ating Philippine Red Cross. Urgent call for donation. Itong affected po ng mga bagat para tuloy-tuloy po ang assistance ng Philippine Red Cross sa mga naapektuhan po ng habagat, dahil siyempre meron tayong mga iba't ibang weather disturbances na kaya nagpapalakas na ating habagat. May LPA, sunod-sunod na bagyo, 5 bagyo na po tayo for this month. Ayan po, para sa pagpatuloy ng tulong para sa mga nangangailangan. Ayan po mga paraan ng pagdo-donate. Meron po tayong mga bank accounts, GCash at sa Paymaya. Okay, yan na po ang ating programang kalinghatid ng Red Cross sa Radyo Pilipinas, at nagpapasalamat po kami sa mga lahat ng bumubuo ng ating programa. Ito po si Edison Enriquez, at susunod na po ang pagbabalita natin ni Sir Albert Sebastian, kasunod po yan ni Vance Fernandez. Oras sa mga volunteers ng Pampanga at Bulacan Chapter, 3 minuto makalipas sa alas 4 ng hapon.

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Philippine Standard Time, 4:04.
2: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. Philippine Coast Guard nakapagtala ng ilang pasaherong stranded sa Southern Tagalog dahil sa habagat. Si EJ Lazaro sa balita.
3: Radyo Pilipinas. Report.
4: Tinatayang umabot sa 48 pasahero, truck driver at cargo helper ang stranded sa ilang pantalan sa Southern Tagalog dahil sa epekto ng southwest monsoon o habagat. Ayon sa Philippine Coast Guard o PCG, isinagawa ang monitoring mula alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali ngayong Agosto at 30 sa mga pantalan kabilang Rial, Pola, Look, San Agustin, Balayan, Anilaw, Calatagan at Wawa. Bukod sa mga stranded na biyahero, 10 barko, 11 tugboat at 9 na barge ang pansamantalang sumisilong o nag-take shelter bilang pag-iingat sa masamang lagay ng panahon. Patuloy naman minumonitor ng PCG ang kondisyon sa mga pantalan at karagatan habang umiiral ang epekto ng habagat. Pinapayuhan ng mga biyahero at mga operator ng sasakyang pandagat na makipag-ugnayan sa PCG at mga port authorities para sa pinakahuling abiso bago bumiyahe. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: DSWD nangangailangan ng mga volunteers para sa repacking ng relief goods. May ulat si Ray Ferrer.
3: Radyo Pilipinas. Report.
5: Nanawagan ang Department of Social Welfare and Development sa mga volunteer na tutulong sa pagre-repack ng family food packs para matiyak ang sapat na supply ng relief goods para sa mga pamilya apektado ng kalabidad. Bukas ang Luzon Disaster Resource Center sa Pasay City at Visayas Disaster Resource Center sa Mandawi City, Cebu. Mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Ayon kay Director June Eso, Officer in Charge ng National Resource and Logistic Management Bureau ng DSWD, kailangan ng mga volunteer na maglaan ng hindi bababa sa 4 oras para sa repacking. Hinikayat din ang pre-registration bagamat tinatanggap ang walk-in volunteers. 18 taong gulang pataas ang maaaring mag-volunteer habang kailangan ng guardian ang mga minor de edad. Layunin ng DSWD na mapanatili ang stock na 5 milyong family food packs para sa mabilis sa paghatid ng tulong sa mga pamilyang apektado ng sakuna. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Sa iba pang balita, pagbabawal sa forced labor goods isinusulong sa Kamara. May ulat si Melanie Valdez Reyes.
3: Radyo Pilipinas. Report.
6: Isinusulong sa Kamara ang mabilis na pagbasa sa House Bill number 10848 na nagdalayong ipagbawal ang pag-aangat at pagbibenta sa Pilipinas ng mga produktong ginawa sa pamamagitan ng forced labor. Ayon kay Albay 3rd District Representative Raymond Adrian Salceda, may akda ng panukala higit ito sa usapin ng kalakalan at taripa. Layunin ng House Bill na pangalagaan ang karangalan ng tao at isulong ang patas na pagtrato sa mga manggagawa. Ang panukala kasunod ng naging pasya ng Office of the United States Trade Representatives noong Hunyo 2026 kung saan pinatawan ng Pilipinas at iba pang mga bansa ng karagdagang 1% ng taripa sa mga produkto dahil sa kawalan ng malinaw na patakaran laban sa forced labor goods. Bagamat naglabas na ng mekanismo ang Malacanang para mag-imbestiga sa mga kadudadudang imported goods, binigyan din ni Salceda na kailangan ng isang ganap na batas upang magkaroon ng matatag at permanenteng legal na batayan. Makakatulong din umano ang panukalang batas upang protektahan ng mga lokal na negosyo at manggagawang Pilipino laban sa hindi patas na kompetisyon sa merkado. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At pangwakas, balita sa lalawigan, walong bayan at lungsod sa Pangasinan, isinailalim sa State of Calamity, rescue operations nagpapatuloy. Mula Radyo Pilipinas Tayug, si Mildred Coquia sa balita.
3: Radyo Pilipinas. Report.
7: 8 lokal na pamahalaan na nagdeklara ng state of calamity sa Pangasinan. Kabilang dito ang Infanta, Bugalyon, Lingayen, mga Tarem, Bayambang, Santa Barbara, Dagupan City at Mangaldan. Kasabay nito patuloy ang rescue at response operation sa mga Tarem, Agno, Bani at Urbistondo dahil sa walang tigil na malakas na pag-ulan na nagdudulot ng pagbaha sa ilang lugar. Katuwang ng Pangasinan PDRRMO sa operasyon ng PNP, Philippine Army 71st Infantry Kaibigan Battalion, MDRRMOs, local responders at volunteers. Sa river monitoring, alauna ng hapon, lampas critical level ang mga ilog sa Santa Barbara, Kalasyaw, Bugalyon, Mabini at Kamiling Tarlac. Critical level naman ang Pantal River sa Dagupan City. Sa San Roque Dam, nasa 275.46 meters above sea level ang level ng tubig alas 12 ng tanghali at walang bukas na spillway gates. Pinapayuhan ng publiko manatiling alerto at sumunod sa mga babala ng lokal na pamahalaan at MDRRMO. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
1: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito po si Albert Sebastian, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious, but affordable. Ika nga, swak sa bulsa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinaka.

0: The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, paninuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito. Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines. Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
3: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
2: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
4: Rice farmer, saka vegetable farmer po ako. Pero nung nagkaroon kami ng beneficio galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
5: Pati bamboo?
6: Sa dumulog dito nila. Kasi maniling
2: bagaan. Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulid ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
7: Dati natin sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. Nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
8: Nung natutunan ko po yung paggawa,
9: sino nagturo
8: sa training po kami sa DOST.
9: Sa DOST.
2: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
10: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin eh. Eh, hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Na ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
11: Ito ang Presidential Broadcast Service.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
11: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

0: birthday, pulso ng Pilipino, at maya-maya siguro meron tayong mapapakinggan. Pero pwede ba natin tawagan ang Pag-asa muna para at least magkaroon tayo ng idea kung gaano tatagal tong ulan na to. Okay, ayan, ha, tawa-tawa. Sino na ba ngayon ng text? Si, ano, si Edison o si, ano, ay, Ice Baby. So, anyway, pasalamatan muna natin ng Presidential Communications Secretary Dave Gomez at ang ating OIC na walang iba, si Mr. Alan Alyanige. At, happy birthday, Sir Alan Alyanige.
1: Happy birthday!
0: Alan ba? Birthday ba kahapon? Oh my God! Birthday! Ha? Birthday? Birthday niya? Oh. Ha? Okay. Sige, di bali, sir. Don't worry. Magpapadala ako next week. Yan. Tingnan niyo naman ha. Ganun lang? Walang regalo? Ay, hindi. Hindi pwedeng ganun lang. Alam naman ni Sir Alan yan. So, anyway, at ang ating tech, no, ngayon, si Ice Ice Baby at si Mr. Orlando B. Lopez and si Joy Timidan. Gita mo, ha? Ang ganda ng apelido. Please do like and share tayo, no? FB Live, RP1, at Channel 3 ng ABS-CBN na box nila, no? Or TV Plus. At sa Afford the Box ng Channel 45 to 49 at sa lahat ng social media platform. Yan. O, kita nyo na. At ang Pag-asa, no? Siguro matatawagan natin o kaya MMDA pa rin traffic update natin. Kaso kanina daw, matraffic daw dito somewhere in ano, in Circle. So, anyway, ayan. Maya-maya, no? Mga makakausap natin siguro this week, ano? At pasalamatan din natin. Ay, birthday din ni Ma'am, no? Si Ma'am Irene Dumlao.
1: Happy
0: birthday po at sa lahat na nag-birthday sa araw na ito. So, anyway, babatiin ko, no? Si Mr. Boyet Visconde na nakikinig sa atin. Si Engineer Hubert Temposa dyan sa Adamson. Engineer, no? And then, we have also Miss Rose Ann Fontelera, Eva Dulay, Mr. or Doc Lino Reynoso. Yan. Okay. At itong mga nakaraang linggo, no? Wala tayong report for the whole week ng presidential coverage para at least malaman ng ating tagapakinig ang mga nagagawa ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At pasasalamatan ko rin ang DSWD sa kanilang ginagawang pagtulong dun sa mga ating mga kababayan na nangangailangan ng medical at assistance at yung mga, let's say, yung mga babayaran ng mga bills sa mga hospitals, walang iba, dyan sa office ng DSWD, Secretary Rex Gatchalian, and we have also Undersecretary Edo Punay, at lalong-lalo na kay Mr. Paul Ang, na siyang nagbibigay ng tulong para, let's say, i-assist niya at kung kailan sila babalik para kung kailangan mga ganitong mga kailangan ay dapat nilang dalhin para matapos sa isang araw ang pagbibigay sa kanila ng tulong. At ang kailangan din, no, malaman din ninyo, meron din tayong presidential assistance also dyan sa Gate 1 ng Malacanang. So anyway, greet ko, no, si Miss Marlene Craig. At siyempre, si Vicente Hilado. Yan, si Enzo. Siyempre, babatiin natin yan. At nitong mga nakaraang linggo, maraming natulungan na naman ng ating mga kababayan, ano? Oo, okay. Siguro, no, ito muna ang ating ihahatid na isang presidential, no, weekly roundup ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr., hatid ni Mr. Alvin Baltazar. Okay, nasa ere na po natin.
2: Narito ang mga naging aktibidad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong linggong ito, August 24, Lunes. Personal na kinamusta ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga taga-Bacolor sa dalawigan ng Pampanga na naapektuhan ng Southwest Monsoon. Unang binuntahan ng Pangulo ang mga evacuees sa Mini Convention Center, Evacuation Center, kung saan ipinamamahagi ang 10,000 peso financial assistance. Mula dito ay nilakad naman ng Pangulong Bacolor Integrated School at binisita ang mga biktima ng kalamidad na pansamantalang nanunuluyan sa nasabing paaralan. Mula Bacolor ay agad na dumiretso ang Pangulo sa Kapitolyo ng Pambanga sa San Fernando at pinangunahan ang situation briefing sa mga epekto ng enhanced southwest monsoon sa Central Luzon. Dito ay tinalakay ang lawak ng pagbaha, pinsala at kalagayan ng mga pamilyang naapektuhan sa rehiyon. Tinalakay rin ang mga short-term, medium-term at long-term na solusyon para matugunan ang pagbaha sa rehiyon. Bahagi din ng aktibidad ng Pangulo nitong Lunes ay ang pagtanggap kay singer-songwriter Gwyneth Dorado na nag-courtesy call sa Punong Ekutibo sa Malacanang. Pinuri ng Pangulo si Dorado sa kanyang natatanging pagganap sa South Korean singing competition na Sing Again 4 kung saan ay gumawa ito ng kasaysayan bilang kauna-unahan at tanging dayuhang kalahok na nakapasok sa top 4 at kalaunan ay nagtapos sa ikalawang pwesto. Martes, August 25, binisita ni Pangulong Marcos ang MD1 Enterprises sa Caloocan City at ininspeksyon ang kahandaan nito sa paggawa ng all Filipino electric vehicle kabilang ang electric bicycle at electric jeepney. Binigyan din ng Pangulo ang kahalagahan ng pagtukoy sa mga kinakailangang kagamitan at suporta mula sa DOST at National Government para maisulong ang lokal na paggawa ng electric vehicles na makakatulong na mabawasan ang pagdepende sa imported petroleum products at mapatatag ang ekonomiya at kabuhayan ng mga Pilipino. Mula Caloocan ay dumiretso ang Punong Ekutibo sa lungsod ng Taguig at sinaksihan ang paglagda ng Memorandum of Agreement sa pagitan ng PhilHealth at ng St. Luke's Medical Center Global City na naglalayong palakasin ang pagpapatupad ng No Co-Payment Policy at suportahan ang Universal Health Care Agenda ng pamahalaan. Sa pamamagitan ng partnership na ito, mas magiging accessible sa mga kwalipikadong PhilHealth members ang quality health care sa isang leading tertiary private hospital habang nababawasan ang kanilang out-of-pocket expenses. Kinagabihan naman ng Martes ay pinangunahan ni Pangulong Marcos at First Lady Luis Araneta Marcos ang seremonya ng muling pagbubukas ng Coconut Palace sa Pasig City matapos itong sumailalim sa renovation. Muli itong magsisilbing lugar para sa mga opisyal, diplomatiko at kultural na aktibidad kabilang ang 49th ASEAN Leaders Summit ngayong darating na Nobyembre. Araw din ng Martes ay pinangunahan ng Pangulo ang oath-taking ng mga opisyales ng National Movement of Young Legislators sa Palasyo ng Malacanang. Araw naman ng Webes, August 27, panauhin pandangan si Pangulo Marcos sa 58th Commencement Exercise ng Pamantasan ng Lungsod ng Maynila. Sa nasabing graduation rites ay dito rin isinagawa ang conferral of the honorary degree of Doctor of Law sa Punong Ekutibo. Sa naging mensahe naman ni Pangulong Marcos ay sinabi nitong tuloy-tuloy ang mga programa ng pamahalaan para maitaguyod ang pag-aaral ng mga kabataan gaya ng Tulong Dunong Program at ang Bagong Pilipinas Program kung saan ay nasa 2.6 milyon na ang nakakabenepisyo. Araw din ng Webes ay binisita ng Pangulo ang Batangas Egg Producers Multi-Purpose Cooperative sa San Jose, Batangas. Dito ay pinakita sa Pangulo ang teknolohiyang ginagamit para maproseso at mapatagal ang shelf life ng mga itlog. Bahagi din ng aktibidad ng Pangulo nitong Webes ay ang pagtanggap kay Japanese Ambassador Endo Kazuya para sa isang farewell call. Kinilala ng Pangulo ang mga ambag ni Ambassador Endo sa pagpapalakas ng ugnay ng Pilipinas at ng Japan na nagbunga sa pag-angat ng bilateral na relasyon ng dalawang bansa. At yan ang mga naging aktibidad ni Pangulong Marcos ngayong linggong ito. Mula sa Public Affairs Division, ako naman si Alvin Baltasar ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Okay, ayan na at napakinggan nyo ang presidential coverage for sa buong linggo, no? Okay, ng ating yan, isa sa Malacanang press corps sa katatuhan ni Mr. Alvin Baltasar. Yes. Yan. Aha. Puspusan sandbagging operation isinagawa sa nasilang dike sa Ambayuan River sa Tayug mga residente pinapayuhan lumikas mula kay Mildred Coquia, RPI.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Patuloy ang increasing at sandaging operation sa nasirang bahagi ng dike sa Ambayawan River Purok 7, Barangay Legazpi, Tayug, Pangasinan dahil sa malakas na agos ng tubig kasunod ng patuloy na pag-ulan. Ayon sa sitwasyon, alas 2 ng hapon, mahigpit na binabantayan ng lokal na pamahalaan ng Tayug, Municipal Disaster Risk Reduction Management Office, mga opisyal ng barangay at iba pang katuwang na ahensya ang lugar. Isinasagawa ang tuloy-tuloy na paglalagay ng mga sandbag at iba pang agarang hakbang upang mapigilan ang pagpasok ng tubig sa mga kabahayan at mabawasan ang panganib ng pagbaha. Pinapayuhan ng mga residente ng Purok 6 at Purok 7 na manatiling alerto at nirerekomendang pansamantala munang lumikas sa mga ligtas na lugar habang nagpapatuloy ang banta ng pagtaas ng tubig. Nakahanda rin ang mga sasakyan ng LGU Tayug, meron ding mga bus para sa posibleng paglikas. Pinapayuhan ng publiko sumubaybay sa mga opisyal na anunsyo para sa mga susunod na update. Samantala, nakataas po ang heavy rainfall warning dito sa ating lalawigan Pangasinan at maaaring maranasan ang 30 millimeters o mas mataas pa na ulan. Yan po ay sa loob na isang oras o hanggang sa dalawa, hanggang tatlong oras pa. Kung kaya't ang mga areas na mga hazardous, ang mga naninirahan dito ay pinapayuhan na maging maingat, maging alerto para sa posibleng paglikas. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
0: Okay, maraming salamat sa iyo, Miss Mildred Coquia ng RP Tayug. Okay, mag-ano muna tayo, no? Time out tayo, commercial break muna tayo.
4: Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
5: Waste to energy ng mga plano, starting to move forward at mag-auction raw. Kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy. Kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So yan ang tanging solusyon dahil yung mga landfill puno na. Patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
4: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhidi ng paglalaan ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang Special Auction Round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatupar na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. ilang beses mang ipinagpaliban ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacañang at ng Commission on Elections na wala nang atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
6: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
4: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsa Moro na pumili ng 80 kinatawa nila na bubuo sa Bangsa Moro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakibaka tungo sa mas matatag at maundad na Pilipinas.
7: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Basta sinabing Pilipinas, isa sa una nating naiisip ay ang magagandang beach sa ating bansa. Andyan ang Boracay, El Lido, Panglao, nako. Nakakamiss tuloy ang dagat. Pero what if habang nasa dagat ka, biglang lumindol ng malakas na halos hindi ka na makatayo? Tapos, biglang umurong ang tubig ng dagat na parabang napakabilis na nag-low tide. Tapos maya-maya pa may narinig kang kakaibang tunog na parabang may papalapit na malaking alon sa'yo. Hep, alam ko nakakapanik. Pero lumikas ka na agad at tumakbo sa mataas na lugar o papalayo sa dagat. Dahil kapag naranasan mo ang mga senyales na ito, ibig sabihin, may paparating na tsunami sa lugar niyo. Hashtag, panatag ang may alam.
1: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
8: Asahan nyo, papahindan natin ang serbisyo ng Pangulo, lalo na pero matatawa ko lang yun kung kasama kayo mga panagay kapatid.
9: Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Cap Jessica D. ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas. Ngayong araw po, nagbabahagi po tayo ng bawat barangay makikinabang program na pondo po mula mismo sa opisina ni Pangulo. Tulong po niya ito sa bawat barangay po sa buong bansang Pilipinas. Sa programang ito, wala pong pinili, wala pong palakasan, wala kahit ano. Basta po nagpasa ang barangay ng kanilang mga requirements at request, sila po ay mabibigyan ng tulong na 200,000 pesos na ating Pangulong Bongbong Marcos.
10: Nagpapasalamat po tayo sa lahat po ng pagsisilbi ng ating mga barangay officials nationwide. Dahil kung wala po talaga sila, hindi po makakarating yung mga programa ng gobyerno sa bawat Pilipino. Kaya ito po ay binibigay ng ating Pangulo sa mga barangay officials nationwide. 42,000 barangays. A total of 8 billion pesos na budget from the SCPF or Social Civic Projects Fund.
11: Mahal na Pangulo, maraming bagay sa inyo sa inyong tiyo. Hindi lang po sa aming Liga ng Mga Barangay sa Valenzuela City, sa buong Pilipinas po, no? Makasamahan po ng Liga.
9: Ayun, syempre maraming salamat po sa ating national government, syempre po sa ating President Bongbong Marcos at sa presidente ng Liga ng mga barangay sa Pilipinas, si Res Jessica D, sa kanilang efforts para talagang matugunan yung mga pangangailangan ng mga barangay sa lahat ng panig ng ating bansa.
12: Ako po si Charvin A. Doronio, 30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs kasi nga yung iilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati, pag mag-process ka ng business permit mo, isisirado mo yung ano mo, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo,

0: Gov, pag-register mo ng business permit, nandun eh, nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then, after that, mga ilang minuto, pag-open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga, malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat no sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito no na kumbaga na-adapt ng ating mga LGUs at hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin pati rin yung mga maliliit na negosyo lalo na yung malalayo sa bayan open lang nila yung app nila makapag-register na sila.
1: A public service announcement.
2: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: This is a public service announcement.
3: Public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: Radyo Pilipinas is on Viber.
4: Viber.
2: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
4: Receive credible news and information.
2: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
4: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
2: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas. Nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Mas pinalakas, pinalawak.
5: Radyo Pilipinas.
2: Radyo! Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
6: Colab.
2: World Service Sports Radio.
7: Ang taginting ng FM
2: at lakas ng AM
7: sa iisang himpilan.
2: Pinagsanib na puwersa
7: para sa mas malawak na
2: serbisyo publiko.
7: Radio Magazine 1278.
2: Sports Radio 918.
7: Radio Pilipinas.
2: Radio Publico
7: 738.
2: At Radio Pilipinas World Service.
7: Mapapakinggan na
2: sa Capital 104.3 FM.
7: Capital 104.3
2: the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
5: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
7: Collab.
8: Okay, we're back, no? At ngayon, meron tayong ano, medyo, ano, at okay na ba? Okay, go ahead. Sige. National Heroes Day tayo tomorrow, August 31. Bukas, August 31, 2026, Lunes, ating gugunitain ang National Heroes Day. Isang mahalagang araw para alalahanin at nawala. At, ayan, ibaba mong konti kung let's say, wala ano, hindi maibaba. Alalahanin kasi National Heroes Day bukas, kaya't, siyempre, papahalagahan natin yung mga nagbuwis ng buhay sa ating bayan. At kaya, bukas wala tayong pasok at it's a holiday, sabi na nga ba eh. Ayan. At isang mahalagang araw to para alalahanin at pasalamatan ng mga Pilipinong nag-alay ng kanilang buhay, tapang at paglilingkod para sa ating kalayaan at kinabukasan. Ayan. Kaya sa araw na ito, hindi lamang mga bayani ng kasaysayan ng ating alalahanin. Kasama na rin dito ang ordinaryong Pilipinong patuloy gumagawa ng kabutihan. Mga sundalo at pulis na naglilingkod, mga health worker at guro na nagsasakripisyo, mga manggagawa, driver at responder, magulang at bawat Pilipinong tapat na ginagampanan ang kanyang tungkulin. Dahil ang pagiging bayani ay hindi lamang nasusukat sa malalaking sakripisyo, minsan nagsisimula ito sa isang simpleng pagiging responsable, matulungin at makatao sa ating kapwa. At para naman sa ating mga motorista, magandang balita. Bukas, Agosto 31, isang National Heroes Day, suspendido ang expanded number coding scheme ng MMDA. Ibig sabihin, walang number coding restriction sa Metro Manila bukas. Kaya't, wala tayong number coding, kaya't lahat ay lalabas. Kaya't, yung walang number coding restriction sa Metro Manila bukas, kaya maaaring bumiyahe ang mga sasakyang karaniwan sakop ng coding scheme. At gayunpaman, mga kababayan, kahit suspendido ang coding, inaasahan pa rin ang natin ang mas maraming biyahero dahil holiday. Kaya kung kinakailangan bumiyahe, maglaan ng sapat na oras, maging alerto sa kalsada at laging sundin ang traffic rules at regulasyon. Sa pagunita natin sa National Heroes Day, tandaan natin ang pinakamagandang paraan para sa parangalan ang ating mga bayani ay ang ipagpatuloy ang kanilang ipinaglaban ang isang ligtas, mapayapa, responsable at magkakaisang Pilipinas. Ayan, okay. At nasa linya na po natin si Miss Peachy De Leon, spokesperson ng QDRRMC. Okay. Magandang hapon sa inyo, Miss Peachy De Leon. Si Vance Fernandez po ito.
3: Magandang hapon po, Miss Van. Hello? Hello?
8: Hello, ma'am. Magandang hapon po sa inyo.
3: Yes, magandang hapon po, Miss Van.
8: Oo. Yes, oh ma'am. Go ahead. Ano po ang latest natin ngayon diyan? Yes, ma'am. Go ahead.
3: Okay po. Sa Quezon City po, wala na po kaming reported na flooded areas. Subsided na po lahat. Mm-hmm. Although, meron pa rin po kaming mga evacuees. So, we still have 6,497 families, totaling to 22,463 individuals. Mm-hmm. Bale, 106 po ang evacuation centers namin. Ang affected barangays ay 46 out of 142 barangays.
8: So, ma'am, ato, nilika sila saan sa mga lugar na to ng mga barangay, especially, ma'am?
3: Sasabihin ko po lahat?
8: Yes, ma'am.
3: Sige po. Opo, okay po. District 1 po, we have Santo Domingo, San Antonio, Santa Cruz, Balingasa, Manresa, Masambong, Talayan, Project 6, Bagong Pag-asa, Katipunan, Del Monte, Damayan, Bahay Toro, Nayong Kaunduran, and then District 2 is Bagong Silangan, Patasan Hills, Commonwealth, Payatas, District 3 po, Bagong Bayan and Matandang Balara, District 4, Rojas, Pinagkaisahan, Tatalon, Doña Imelda, Kalusugan, Old Capital Site, and District 5 po, Santa Lucia, North Fairview, Pasong Putik, Santa Monica, Novaliches proper, San Bartolome, Bagbag, and then District 6 po is kasama po ang Barangay Gulod and Kaligayahan, and then District 6 po is Sauyo, Kulyat, and Talipapa.
8: So ibig sabihin marami pong evacuation center sa lungsod Quezon na kasalukuyang pong tinututukan ng QCDRRMC.
3: Yes po. Nakatutok po, nakamonitor, and inaalagaan po namin ang lahat ng evacuees. They are being served hot meals po, breakfast, lunch, and dinner with clean drinking water. Meron din pong city health and city vet po nandoon po sa mga evacuation center monitoring the physical and mental health po of all the evacuees.
8: Ma'am, since nabanggit nyo na wala na pong baha, mga kailan po sila maaaring makauwi o magsibalik sa kanilang mga tahanan?
3: Yun pong mga ilang mangilan na barangays na medyo maliit lang po yung evacuees, naka-decamp na po sila, nakabalik na po sila.
6: Mm-hmm.
3: Yung iba naman po, dahil hindi pa, wala pa naman pong clear na update kung talagang okay na po yung weather situation, wala pa pong advisory kung pwede na po silang bumalik sa kanilang mga tahanan.
8: Sino-sino po ang mga nagsisitulong sa inyo, mga ahensya?
3: Para, kasama po namin during yung kasagsagan po for search and rescue and for preemptive evacuation po, nandiyan po ang QCPD, PNP po, Bureau of Fire, ZOS, meron pong ibang from AFP, and then yung iba't ibang ahensya po ng Quezon City Government like Department of Public Order and Safety, Traffic Management, Engineering Department, City Health, SSDD po. Yan po.
8: Mm-hmm. So, how about DSWD, ma'am, no? Nagbigay rin ba sila ng tulong diyan?
3: Yung isang briefing po namin, meron po yatang isang evacuation center na nagbigay po ang DSWD po.
8: Mm-hmm. So, ma'am, usually, estimate nyo mga ilan yung mga parang ni-rescue ninyo?
3: Yung mga rescue po, mga na-stranded po yun eh.
8: Yes,
3: hindi naman not necessarily po na nadala sila sa evacuation center.
8: Mm-hmm.
3: Rescue in the sense po na some of the evacuees are done po ng preemptive and forced evacuation po dahil po nung kasagsagan na mag-spilling na po yung La Mesa Dam and tumataas na po yung San Juan River.
8: Mm-hmm. So, ma'am, usually, mga ilan yung mga natulungan nyo dyan? Usually ba, mga 6,000 ba umaabot?
3: Kung ibabase po natin sa evacuees, 6,497 families po yon na pumapatak na 22,463 individuals po. Hindi pa po dun kasama yung mga na-stranded at iba pa po mga emergency situations during po ng kasagsagan ng habagat po.
8: Mm-hmm. Well said, ma'am, no? At maganda, no, ang nagawa ninyo diyan sa QCDRRM.
3: QCDRRM po.
8: MC, opa. Ma'am, MC o D? Miss Peachy De Leon.
3: QCDRRM po.
8: AMD. Kasi ma'am, nakalagay Department sa akin D. Department pala yan, ma'am. Ma'am, any
3: opa.
8: Parting message dito sa inyong mga kababayan? At salamat din sa tulong na ginawa ninyo dyan sa sakop ninyo.
3: Opo, ang message lang po, pag any emergency po, mag-dial lang po sa hotline ng QC, dial 122 po. Tapos, for any weather update, check lang po sa FB page po ng QC Government. At, paalala lang po sa mga magulang na may mga anak at nakatira malapit po sa mga waterways, katulad ng ilog, mga creek po, huwag po sana nating papayagan ang ating mga anak na maglaro o lumangoy po dahil iwas po tayo sa aksidente o baka malunod po sila at makaiwas po sa mga waterborne diseases po like leptospirosis po.
8: Mm-hmm. Well said, ma'am. Miss Peachy De Leon, salamat sa inyong oras at sana, ma'am, no, lagi namin kayong tatawagan para sa mga update po dyan sa inyong lugar.
3: Okay po, wala pong problema.
8: Okay, maraming salamat po. Yan si Miss Peachy De Leon, spokesperson ng Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Department daw, not Council, sabi niya. Okay, yan. At lapit na, no, ang ating pagtatapos. So, by next Sunday, see you, no. At batiin ko lang ulit ng happy birthday si Sir Alan Alyanige at si Ma'am
9: happy
8: Irene Dumblao ng DSWD. Ayan, Asek Irene. Yes, okay. At so next week, see you. Pero batiin muna natin ang ating tech, si Engineer Orlando B. Lopez. Lopez ba siya o Trinidad? Orlando Lopez. Anyway, si May Vidania Ice Adan at si Joy Timidan, siyempre. At susunod na para sa ating news update, si Mr. Albert Sebastian. Good day!
6: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Philippine Standard Time, 4:57.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Muli, magandang hapon Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. DPWH na nawagan sa pagbawas ng basura para maiwasan ang pagkasira ng mga pumping stations. Ang detalye live mula kay EJ Lazaro.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Ipinanawagan ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa publiko na maging responsable sa pagtatapon ng basura kasunod ng matitinding pagbaha na naranasan sa Barangay Tumana, Marikina City. Sa isinagawang inspeksyon sa isang pumping station sa lungsod, ibinabala ng ahensya ang matinding banta ng mga basurang humahadlang at sumisira sa mga makinaryang nagbubomba ng tubig baha palabas ng komunidad. Paigan natin ang bahagi na naging pahayag ni Secretary Vince Dizon.
3: Kapag may mga basura at yan nahigo ng bomba, malaki ang chance talaga na kasira. Pero wala tayong magagawa. Hanggang naman hindi tayo mag-operate ng bomba natin kung may basura, eh lagi naman may basura. So we just have to deal with these situations, but we have to find a way to lessen that hack.
2: Ayon sa kagawaran, bukod sa mga plastic at karaniwang kalat, nakabara rin maging ang malalaking troso ng saging sa mga intake ng pasilidad. Kaya naman tuloy-tuloy ang apela ng pamahalaan sa komunidad na makipagtulungan upang maiwasan ang pagpalya ng flood control infrastructure sa panahon ng kalamidad. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, EJ Lazaro. Armed Forces of the Philippines hinimok ang BARM voters na huwag matatakot sa halalan. May ulat si Ray Ferrer.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Inikayat ng Armed Forces of the Philippines ang mga butante sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao na huwag matakot at gamitin ang kanilang karapatang bumoto sa kauna-unahang parliamentary election sa rehiyon. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francil Margaret Padilla, makasaysayan ang halalan dahil mahigpit itong minomonitor ng international community kabilang ang United Nations. Sinabi ni Padilla na mahalaga ang parliamentary election sa pagpapatuloy ng peace process at pagpapatatag ng pamamahala sa Bangsamoro. Pangungunahan ng COMELEC ang election preparations habang nakatutok ang PNP sa law enforcement at ang security forces sa peace and order. Samantala, hinigpitan ng mga otoridad ang seguridad sa rehiyon kasunod ng nangyaring pananambang sa chief minister ng BARM. Dinagdagan ang checkpoints at security measures sa mga sensitibo lugar upang matiyak ang ligtas, mapayapa at mapagkakatiwala ang halalan. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Sa iba pang balita, hinimok ni House Trial Spokesperson at Impeachment Advisor Robert Ace Barber sa media, social media vloggers at mga spokesperson na gawing mas maikli at mas madaling maintindihan ang mga ulat tungkol sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Barbers, mahalagang gawing simple ang pagpapaliwanag ng mga technical at legal na usapin upang hindi mawala ng interes ang ordinaryo mga Pilipino sa paglilitis. Sinabi niya na nasa 20th hearing day na ang impeachment trial kung saan malaking bahagi ng mga pagdinig ang makailan ay nakatuon sa Article 1 at sa mga dokumento, audit rules at proseso sa confidential funds. Aminado si Barbers na maaaring mainip ang publiko sa mahabang pagdinig lalo na kapag technical o legal ang mga tinatalakay. At pang wakas, balita sa lalawigan, higit sa 1,000 sugarcane farmers sa Hinigara, Negros Occidental na apektado ng RSSI infestation. Tumanggap ng ECT assistance mula sa DSWD NIR. Mula Radyo Pilipinas, Iloilo, si Marian Grace Serenieta sa balita.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Tumanggap ng emergency cash transfer o ECT assistance mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD Negros Island Region ang 1,433 na sugarcane farmer sa Hinigaran Negros Occidental na naapektuhan ng Red Stripe Soft-Skilled Insect o RSSI. Umabot sa 14,795,725 pesos ang kabuuang ECT assistance na ipamahagi sa mga apektadong magsasaka. Layunin ng ayuda na matulungan ang mga lokal na sugarcane farmer na matugunan ang kanilang agarang pangangailangan at mabawasan ang epekto ng RSSI infestation sa kanilang kabuhayan. Bahagi rin ang pamamahagi ng ECT sa patuloy na pagsisikap ng pamahalaan na magbigay ng agarang tulong sa mga apektadong sektor bilang tugon sa panawagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na matulungan ang pangangailangan ng mga komunidad na apektado ng mga suliraning pang-agrikultura. Patuloy naman ang pagsasagawa ng DSWD-NIR ng payout sa iba pang bahagi ng rehiyon na apektado ng infestation. Para sa Bagong Pilipinas, Mary Grace Araneta, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
1: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito po si Albert Sebastian, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
7: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
8: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
7: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
9: Rice farmer sa miserable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
8: Pati bamboo?
7: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby. Pati mga may kapansanan, nakakahabi.
8: Dati natin sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. Nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
10: Nung natutunan ko po yung paggawa,
11: sino nagturo sa
10: nag-training po kami sa DOST.
11: Sa DOST.
7: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
12: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
13: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko. Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
13: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko.
11: 1278.
14: Bubungad sa umaga.
15: Trending issues na pinag-uusapan.
16: Mga programang aabangan.
17: Agahan hanggang amunan.
18: 66 Informasyon. GIS, your general information station.
19: Radyo Magazine, 1278 AM.
20: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Publiko.
20: Radyo Pilipinas.
22: Oras na para sa masaya at makabuluhang talakayan ukol sa creative industry. Kahalagahan ng pagbabasa ng mga Pinoy, tibig yung diin. Solusyon sa mga issue ukol sa book publishing, hihimayin. Mga nasa likod ng creative industry, ating kikilalani. Samahan ng National Book Development Board, Read Pinoy, tuwing Miyerkules, alauna hanggang alas dos ng hapon. Dito lamang sa Radyo Magazine, 1278.
23: Magandang Miyerkules ng hapon, mga kaaklat tambayan. Kumusta po kayo? Welcome po sa ating aklat tambayan ng Read Pinoy ng National Book Development Board. Kami po inyong napapakinggan sa Radio Magazine 1278 kHz, sa The Capital FM, at inyong sabayang natututukan via Facebook live stream sa Radio Magazine at NBDB Philippines. Ako po si Lowell Alojado mula sa Strategic Communications and Exhibitions Division ng National Book Development Board.
24: Magandang hapon, Sir Lowell, at magandang hapon sa ating mga kaaklat tambayan. Nakatutok man kayo sa Radio Magazine, The Capital FM, o kaya naman via Facebook live stream. Pagbati po ng isang magandang hapon, mga ka-Read Pinoy. Isa na namang oras ng makabuluhang kwentuhan at talakayan kasama ang National Book Development Board, the Book Authority of the Philippines. At ang ahensyang nagsusulong sa industriya ng paglalathala sa bansa at nagtataguyod sa kultura ng pagbabasa at pagsusulat. Ako po si Gab Barroso at muli, welcome po sa ating aklat tambayan, ang Read Pinoy.
23: Panibagong episode na naman ng ating pagsasaluhan ngayong hapon. Ano? Sa ating aklat alert, tuloy-tuloy po ang ating paghahatid na ng may init at kaabang-abang mga exciting opportunities para sa ating mga creatives and publishing stakeholders. Mm-hmm. Samantala sa Creator Spotlight, makakasama natin mamaya si Ginoong Josue Mapagdalita. Siya po ay isang manunulat at may akda ng librong Kilometer mula sa Kilometer Zero at Still Here. Pero bago yan, narito muna ang ating mahalagang paanyaya at ganap tungkol sa ating local creative at publishing industry.
25: Aklat Alert!
23: Tuloy-tuloy pa rin po ang pagtanggap ng nominasyon para sa 44th National Book Awards. Sa pangungunan ng National Book Development Board at ng Filipino Critics Circle, kinikilala po ng NBA or ng National Book Awards ang pinakamahuhusay ng mga librong Pinoy sa iba't ibang dibisyon at kategorya. Bukas sa mga nominasyon, para sa mga aklat na nailimbag o inilimbag sa Pilipinas noong 2025 ng mga Filipino publisher at mga individual na rehistrado sa NBDB. Nahati sa dalawang dibisyon ang National Book Awards. Una na dyan ang Literary Division, maaari pong isumite ang inyong mga nominasyon para sa mga sumusunod na genre. Nariyan ang fiction, non-fiction prose, anthology, drama and film, literary criticism and cultural studies, literary history, media studies, poetry, graphic novels and comics, and translation. Kasama rin dito, Gab, ngayon ano ang Young Adult o YA sa mga kategorya para sa Literary Division. Para naman po sa Non-Literary Division, nariyan ang Art, Professions, Social Sciences, History, Journalism, Humor, Sports, Lifestyle and Business, Food, Science, Spirituality and Theology, at ang Philosophy. Merong division din para sa mga akdang Ilocano na kahit na nasa anong genre na nailimbag mula noong taong 2023 to 2025. Samantala may nakalawang kategorya din para naman sa

0: sa ibang wika, no, kagaya ng Ilocano.
1: At saka, alam mo, exciting dyan din, gabi yung mismong awarding ceremony. Noon itong nakaraang taon na yung 43rd National Book Awards natin, ginawad natin during our Philippine Book Festival.
0: At dinaluan ito ng mga national artists, no, at napakaraming ang mga bongga't bigating guests, no. So wag mo nating palalagpasin, no. Magpasa na po tayo ng ating nomination before August 31.
1: Malapit na, gabi. This week na.
0: 26 na. So wag po nating palagpasin. Samantala, tinatawagan ng pansin ang lahat ng NBDB registered publishers at self-published authors. Bukas na po ang aplikasyon para sa The Book Institute of the Philippines Fellowship Training Program. Ang mapipiling fellows po sa training program na ito ay sasailalim sa 5-day capacity building na nakadisenyo upang palawakin ang kaalaman ng mga publishing professionals pagdating sa foundational knowledge and practical insights hinggil sa contemporary trade publishing ecosystem. Pag-aaralan dito ang editorial and production, rights and licensing, marketing, sales at reader engagement. Ang BIP Fellowship Training Program ay all expense paid, kabilang ang training fees, meals at accommodation para sa mapipiling fellows. Bukas po ang aplikasyon hanggang September 4, 2026 at gaganapin naman ng face-to-face ang training sa NBDB office mula September 28 hanggang October 2, 2026, 8 a.m. to 5 p.m. Para po sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang social media page ng NBDB at para sa mga katanungan, maaari pong mag-email sa bookinstitute@books.gov.ph.
1: Well, another opportunity para sa ating mga publishing stakeholders, sa ating mga manunulat, in particular, lalo na yung mga registered sa atin sa NBDB kasi exclusive ito para sa kanila. Ang ganda ng itong curriculum na inihanda.
0: At syempre, yung the best dito, Sir Lowell, all expense paid. Yes. So, wala silang kailangang isipin. Magdadalo lang sila at matututo kung paano nga ba kumikilos o kung paano nga ba yung galaw ng trade publishing ecosystem sa ating bansa.
1: Kaya sana samantalahin ito ng ating mga stakeholder na mag-apply para dito sa ating Book Institute Fellowship Program. Samantala, another exciting opportunity. Actually, hindi siya opportunity. Another exciting event na ating dadaluhan. Dahil MIBF season ng muli, mga kaaklatang bayan. Kaya tara na sa pinakaabangan nating Manila International Book Fair 2026 ngayong September 9 to 13 po yan sa SMX Convention Center dyan sa Pasay City. Sulitin natin ang pagkakataong makapag-book haul at makapag-discover or makadiscover ng mga bagong babasahin. At saka, alam mo, bagay marami dito mga discounted items, mga merch, no?
0: Hindi dapat palagpasin.
1: At sa ganito rin pagkakataon, maaari nating masuportahan ang ating Pinoy creatives at daluhan ang kanilang mga kaliwat-kanang events. Dahil marami diyang mga manunulat at mga ilustradora. Samantala, bisitahin din ang NBDB Collective Stand na magtatampok ng indie publisher and self-published authors naman. Ilalabas po namin yan soon ang listahan ng mga kwalipikadong co-exhibitors para sa NBDB Collective Stand. Maaari na rin bumili ng tickets online sa smtickets.com. Katuwang ang National Book Development Board sa mga inisyatibong gaya nito na nagsusulong sa maakdang Pilipino at sa ating local creative and publishing industry.
0: Bilis ng panahon, Sir Lowell, no? MIBF season na uli. No? Parang last year, nasa MIBF tayo. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin nabubuksan. Yung mga librong binili ko, yung mga nabukol ko last year.
1: Ako, puro sulat na sila. Puro sulat na sila.
0: Kailangan ko pa silang buksan at tanggalin sa plastic at MIBF season na. Samantala, pinagsama-sama ng Leadership Development Division ng NBDB ang site coordinators and partners ng The Booknook Project sa huling dalawang araw ng Bukod-Tangi, Booknook Online Assembly nitong August 20 and 21. Sa pamamagitan ng video conferencing platform, itinampok ang online discussions at capacity building sessions. Sa ikatlong araw, itinampok ang kwentong Bukod-Tangi ng The Booknook Taltal kung saan naging sentro ang pagpupunyagi ni Ginang Yasmin Encina sa pamamahala ng kanilang site katuwang ng magigiting nilang volunteers. Sa kasunod na sesyon, nagbahagi naman ang publisher, author at illustrator na si Christopher Asa ng Tofi Publishing ng kanyang karanasan sa pagbubuo ng mga kwentong pambata na umiikot sa mga lokal at pamilyar na naratibo. Binigyang diin ni Asa na ang mga Booknook site ay maaari ding lugar kung saan maaaring isilang ang mga bagong kwento at

0: libro para sa mga kabataan at komunidad. At sa huling araw nung nakaraang Biyernes, sumentro si Ginoong Daniel Mariano, ang Chief ng Leadership Development Division ng NBDB, upang pagtibayin ang ugnayan ng mga site at ng NBDB bilang katuwang sa pagpapalakas ng kultura ng pagbabasa sa bansa. Inilatag din niya ang mga programa ng NBDB kagaya ng iba't ibang grants at awards na maaaring lahukan ng mga NBDB registered creatives. At nagkaroon din ng focus group discussion ang mga dumalo sa paggabay ni Ana Manalaysay ng REED at ni Gillian Reyes ng Policy and Industry Research Division ng NBDB. Nilayan itong talakayin na umpisahan ang tinatawag nilang Buknok Impact Study. At sa huli, nagbigay ng kanya-kanyang mensahe ang area coordinators sa kanilang nasasakupan kaalinsabay ng pagdiriwang ng ikalamang taon ng The Buknok Project. Imagine, Sir Lowell, 5 years na in The Buknok Project, no, over 100 sites na and growing sa buong Pilipinas. At
1: kasama tayo doon sa naging 4 na araw na Buknok Online Assembly ng Leadership Development Division, particular sa kanilang The Buknok Project.
0: At ngayon naman po, panoorin natin ang naging paglalakbay ng Buknok Project sa nakaraang 5 taon.
2: Simula, gaya ng bawat aklat, nag-uumpisa ang bawat kwento sa unang pahina. Kasabay ng ating pagbuklat ng pahina, may bagong mundong natutuklasan. May mga kwentong nagbibigay ng kaalaman. At may mga istoryang nagpapaalala sa ating pagkakakilanlan. Pero paano kung ang isang libro ay hindi madaling maabot? Paano kung ang batang nais magbasa ay walang aklat na mahahawakan? Paano kung ang isang manunulat ay may kwentong nais ibahagi, ngunit walang batang makababasa nito? Dito nagsimula ang ating kwento. 2021, sa gitna ng isang panahong maraming pintuan ang nagsara, nagbukas ang National Book Development Board ng panibagong pinto, ang The Buknok Project. Isang hakbang upang mailapit ang mga aklat sa mga Pilipino. At mailapit ang mga Pilipino sa mga aklat. Ang misyon na ang aklat ay para sa lahat. Sa unang taon ng programa, 52 Buknok sites ang nabuksan sa mga malalayo at hidlib na mga paaralan at aklatan, katuwang ang mga lokal na pamahalaan at pribadong institusyon. Mula sa isang munting hakbang, nagsimula ang isang mas malaking kwento, ang maihatid ang mga akdang Pilipino sa mga batang Pilipino.
3: May kabilang ti Buknok Project dito, ayan.
4: Mga pili, ang mga ibatan, ito ayan, Buknok.
2: Ngunit ang Buknok ay hindi lamang tungkol sa mga libro, estante at silid. Ang tunay na Buknok ay ang mga taong nagbibigay buhay rito. Ang site coordinators na patuloy na nagbubukas ng pinto. Ang mga librarian at guro na gumagabay sa bawat batang humahawak ng libro. Ang mga local government unit na naniniwala na ang pagbabasa ay mahalagang bahagi ng isang umuunlad na komunidad. Ang mga partner at volunteer na naglalaan ng kanilang oras, lakas at puso. Sila ang mga tauhan sa likod ng kwento. Sa loob ng 5 taon, lumawak ang ating kwento. Mula sa unang 52 sites, 133 Buknok sites na ngayon, ang aktibong tataguyod ng mga komunidad ng mambabasa sa Luzon, Visayas at Mindanao. At ngayong taon, karagdagang 25 sites pa ang magbubukas. Isang mapa, maraming komunidad, libo-libong mambabasa, at bawat buknok may ambag sa mas malaking pangarap, ang magkaroon ng bansang nagbabasa. Dahil ang bawat batang natutong magmahal ng libro ay maaaring maging mambabasa habang buhay. At ang bawat mambabasa ay maaaring maging susunod na manunulat, ilustrador o tagapagkwento. Kaya ang Buknok ay hindi lamang nagdadala ng mga aklat sa komunidad. Nagtatanim ito ng kultura ng pagbabasa at paglikha. 5 taon na ang The Buknok Project. Naway ang ating kwentong Buknok ay isang librong hindi natatapos. Hanggat may batang Pilipino, hanggat may mga mambabasa, hanggat may mga guro, librarian, paaralan, silidaklatan, lokal na pamahalaan at mga pribadong mamamayan. Hanggat may mga manunulat, ilustrador at limbagan. Hanggat may NBDB. Hanggat may mga libro, magpapatuloy ang ating kwento.
0: Parang naiyak ako doon, sir.
1: Congratulations, congratulations sa, po. The Book Nook Project.
0: Grabe, 5 years na, no? Tapos nakakatuwa kasi naalala ko last year, no, Sir Lowell, nung nag-site visit kami sa Eastern Mindanao. Mm-hmm. Talagang ramdam mo yung passion ng mga site coordinators, no, maski yung kanilang mga volunteers, na talagang itaguyod, no, yung itong Book Nook sa kanilang mga respective na lugar o site, no, para talagang maghatid, no, ng access, no, sa mga ng mga kwentong Pilipino sa kabataan.
1: Tama ba, kasama ka dun sa nagpunta or bumisita sa The Book Nook, Ayan, ano? Isa sa mga na-feature nating na bukod tangi site.
0: Talagang iba rin yung paraan nila para magbigay ng or maghatid ng innovation, yeah, no, para talagang ihatid, no, yung kwento sa mga interactive ways, no, para mahikaya talaga yung kabataan sa kanilang komunidad na magbasa, no, at mahalin or bumuo ng kultura ng pagbabasa.
1: And aside from that, Gab, ang maganda rito kasi gumagawa sila ng ways, creative ways, means para ilapit ang mga libro, hindi parang ang nangyayari kasi marami sa kanilang sa ating mga Book Nook site coordinators and partners, gumagawa sila ng activities outside of their Book Nook sites. Mm-hmm. Hindi lang talaga hinahayaan na kayo yung pumunta sa amin, sila mismo ang naglalapit ng mga libro. Gaya din dito sa The Book Nook Aya na dumadayo sila sa mga remote community. Mm-hmm. Sa for example, itong Book Nook Taltal naman, I remember, meron silang mga storytelling project or activities sa kanilang lugar sa Zambales naman. Ang galing, nakakatuwa. Kudos.
0: Kumbaga, hindi sila nalilimitahan, no, dun sa espasyo, dun sa reading space na meron sa kanila. Meron nga kami napuntahan, Sir Lowell, sa Tagum, no, sa Davao. Meron talaga silang mobile library na pupunta sa iba't ibang barangay, sa iba't ibang komunidad, no, para talaga maabot, no, yung mga kabataan, no, na nagnanais magbasa o yung mga komunidad na walang access, no, sa malapit na mga silid-aklatan, no, na para magkaroon sila ng oportunidad din na makahawak ng libro, yes, no, makatuklas ng iba't ibang kwento, no, na sumasalamin din sa kanilang karanasan, no, sa boses at karanasan, no, ng mga Pilipino.
1: And we do hope na sana mas marami pa yung mag-volunteer sa ating 163 na. Yes, kasi meron tayong forthcoming na 25 na Book Nook site sa open ngayon taon. Samantala, sa ibang balita, inilunsad naman ng Department of Budget and Management Central Office, katuwang po ng National Book Development Board, ang Aklatang Pinoy Book Exhibit at Selling Event sa opisina ng DBM sa San Miguel, Maynila nitong Lunes at Martes. Sabay po ito sa pagdiriwang ng DBM Central Office sa buwan ng wika. Tampok sa exhibit ang koleksyon ng mga libro ng NBDB at ang book selling ng mga kaagapay nating publishers gaya ng Central Books, Anvil Publishing, OMF Literature, Bookmark, The Filipino Bookstore, Kawangis Publishing, Lampara Books, Adarna House, Vibal at Pinoy Indie Authors. Sa pagdiriwang na ito, binibigyan pugay ang natatanging ambag ng mga aklat sa kalinangan ng wikang Filipino at sa pagpapatibay ng ating pambansang pagkakakilanlan. Ilan lamang po ito sa mga mahalagang paanyaya at ganap tungkol sa ating local creative and publishing industry. Creator Spotlight na sa pagbabalik ng Read Pinoy. Diyan lamang po kayo.
5: Radyo Magazine, 1278 AM.
6: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
7: Hala, totoo? San ka sumali?
6: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations! You won! Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
7: Naku po! Juan! Scam yan!
6: Ha? Hindi kaya? Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
7: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
6: Di, paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
7: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala, pati identity mo pa. Identity theft yan!
6: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
7: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
6: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
8: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasan magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
7: Kaya huwag magpabudol, bes!
9: Tagling kaalaman.
10: Sa mga nagtatrabaho, isang luxury o luho ang magkaroon ng oras para mag-siesta matapos man ang halian. Pero alam ba ninyo na ang pag-idlip sa hapon ng ilang minuto ay mabuti ang naidudulot sa kalusugan, lalo na sa improved cognitive function ng brain? Ang power nap ay mas epektibong gawin kaysa sa pag-inom ng kape o energy drinks sa panahon ng sobra kayong inaantok. Kailangan lamang na gawin ito ng tama. Less is more, ika nga. Iba-iba ang mga opinyon sa power nap. Sa iba, 30 minuto o mas mababa pa dito ang dapat na power nap, habang ang iba naman ay nagsasabing dapat isang oras o higit pa ang siesta. Ngunit mas marami ang naniniwala na ang susi ay panatilihing maikli ang pagtulog sa hapon, kung saan ang katawan ay papasok lamang sa unang dalawang stages o yugto ng pagtulog. Kung nakapasok na kasi sa ikatlong yugto ng pagtulog o yung tinatawag na deep sleep, ang isang tao, makakaranas na ito ng tinatawag na sleep inertia o yung stage kung saan walang pagkilos ang makikita at pakiramdam nito sa paggising ang pagkaliyo o hilo na gusto pa ulit nitong bumalik sa tulog. Ang power nap ay mabuti sa pag-re-energize ng katawan.
9: Tagling kaalaman.
7: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
11: Fake news yan! Mali!
12: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
11: Fake news yan! Mali!
13: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
11: Fake news yan! Mali!
14: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
15: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
16: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
17: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
18: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
19: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
20: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpaliban ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacanang at ng Commission on Elections na wala nang atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
21: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
20: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa armadong pagkibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
3: Radyo Magazine 1270 AM.
4: Read Pinoy! Kasama sina Iri Charisa Kinutugade, Daniel Mariano, at Divine Reyes. Read Pinoy! Sa Radyo Magazine.
1: Nagbabalik po ang Read Pinoy, handog pa rin ng National Book Development Board. Kayo po yung nakatutok sa Radio Magazine 1278 kHz AM, sa The Capital FM, at sabayan yung natututukan sa aming Facebook live stream sa at NBDB Philippines.
0: Iba't ibang kwento ng inspirasyon ng ating mga paboritong creatives. Mga istorya sa likod ng kanilang mga akda. Yan ang ating pag-uusapan dito sa Creator Spotlight.
1: Alam mo ba ang ating special guest para sa episode na ito ay isang short story and prose poetry writer mula sa Makati City. Siya ay isang manunulat at ang kanyang mga akda ay ang Mula sa Kilometer Zero o From Kilometer Zero at Still Here na naging finalist sa 2025 Akdang Pinoy Choice Awards ng The Philippine Shelf o Akdang Pinoy.
0: At ang ilan sa kanyang mga akda, Sir Lowell, ay naitampok sa The Philippine Star at Philippine Daily Inquirer. Siya rin ang founder ng Kudlit Books, isang online bookstore at soon to be a home of books from indie authors. Mga kaaklat ng bayan, kasama natin live sa studio ngayong hapon, Sir Josue Mapagdalita. Ayan, Sir Josue, magandang hapon po.
22: Hi everyone. Thank you, Sir Lowell and Sir Gav, for having me.
0: Salamat din po sa pagpapaunlak, no, Sir Josue.
1: Sir, ayan, batiin po muna ulit natin ang ating mga tagapakinig at ang inyong mga kaibigan.
22: Ayan. Hi everyone, good afternoon. So, I'm here at MBDB. So, thank you again Sir Lowell and Sir Gab for having me here.
1: Maraming salamat din po siya, of course, sa inyong pagpapa-unlock sa amin ng inyong oras. Sir, paano po nagsimula yung inyong naging hilig sa pagsusulat po? Ano? At saka gaano kalaki naman po yung naging ambag? Kumbaga ng pagbabasa naman sa inyo bilang isang manunulat.
22: Malaking ambag nung pagbabasa sa akin sa pagsusulat ko. Ever since I was a child, mahilig ako magbasa ng mga libro na maliliit. Mm-hmm. Yung mga alamat ng pinya, alamat ng pakwan, ganyan. Tapos, weirdly, so, di ba yung mga generation ngayon, parang di masyado mahilig magbasa ng libro, yung mga kids, ganyan, unless ipo-force mo sila. Mm-hmm. Baliktad ako before eh. Ako yung nagda-demand sa mama ko na, ma, bilan mo ko niyan, ng ganyang libro, ganyan. Kasi, ang ganda ng cover, ganyan. Mm-hmm. Tapos, syempre yung, the more animated yung covers, mas na-attract yung kids, di ba? Mm-hmm. So, ganun ako na bata before. Tapos, in terms of pagsusulat naman, never ko naman siyang na-startan until nung nag-grade 6 ako. Tapos nung grade 6 ako, oddly, ito yung time na medyo bulakbul na ako, ganyan, going teenage years, so rebelde sa parents, ganyan. Tapos, yung journalism teacher namin, which happened to be my English teacher as well, kinonvince niya ako na magsulat kasi napansin niya the way I wrote, medyo kakaiba from
1: the normal classmates.
22: Yes, no? Ibang-iba siya. So, sabi niya, I think you would be an essay writer someday or a short story writer someday. More on sa poems, medyo tagilid ako before kasi nga, hindi ko pa alam yung mga basics ng sukat, tugma, etc. Pero, syempre, that one I learned along the way naman eh. Pero, nagsimula talaga ako ng grade 6 sa essay writing tsaka sa short story writing. In fact, even if bulakbul ako ng grade 6, sobrang baba talaga ng grades ko noon. Even English, sobrang baba. English, Filipino, sobrang baba ng grade ko, 75. Pero weird lang din kasi noong time na yun, ako yung pinapadala ng English teacher ko that time sa mga contest when it comes to writing. So, may mga panalunan, may mga times na natalo, pero that's fine. At least nung time na yun, napagsimula ako. Tapos, pagdating nung high school, nung first year high school, na-inculcate talaga sa akin. Parang dinikdik talaga ako nung new English teachers ko noon. Hi kay Sir Rama.
1: Hi Sir, shout out ko.
22: Hi Sir Rama. Tapos yung grade 6 teacher naman, si Ma'am Eng naman, na wala na po si Ma'am Eng. So si Sir, baka nakikinig. So, siya talaga yung dumikdik sa akin na maging i-follow talaga yung mga principles mm-hmm. ng writing, creative writing, mm-hmm. formal writing, etc. So, hanggang sa nanon na, na-develop ng develop, hanggang sa napag-publish na ako ng libro.
1: Galing.
0: Nakakatuwa, Sir Lowell, na talagang proof na it takes only one person to believe in you and to push
22: yes,
0: you
22: tama
0: to
22: po.
0: Pursue your passion. Tapos nakakatuwa yung origin nung bata pa siya, na natutuwa siya dun sa covers, kaya siya nainganyo magbasa. So parang hindi applicable kay Sir Josue yung don't judge by its cover. No? Kasi nainganyo siya dahil sa mga book covers na yun. Ngayon naman, Sir Josue, nakwentuhan niyo po kami tungkol sa Mula sa Kilometer Zero, mm-hmm. na isang koleksyon ng flash fiction set. No? Ano po itong tinatawag na flash fiction, mm-hmm. sir? At ano po yung naging inspirasyon ninyo sa pagbuo no, ng librong ito?
22: Mm. Yung flash fiction, at Tagalog niya is dagli.
0: Mm-hmm.
22: So, si flash fiction is a short story na dahil sa short siya, it's usually less than 1,500 words. Usually kasi yung mga short stories, yung mga quote-unquote formal na short stories, mm-hmm. Yung range niya is na naglalaro sa 1,500 to 8,000 words siya. So, yung reason kaya bakit ganun, it's because para makabuo ka ng isang buong plot, mm-hmm. no? So, kumpleto yung ano, yung tawag dito, yung simula, yung rising action, mm-hmm. climax, falling action, hanggang sa mag-close na yung story, di ba? Sa flash fiction kasi, it varies, right? Pero sa kind of flash fiction that I have, meron pa rin siyang buong plot, pero usually nag-i-stay lang sa isang eksena yung mm-hmm. istorya. Para ka nanonood ng episode ng isang series,
0: mm-hmm.
22: pero isang episode lang yung napanood mo. Tapos you might be wondering, ano na yung susunod? Kasi lagi siyang may bitin.
0: Mm-hmm.
22: Pero, yun nga lang, syempre, dahil bitin siya, yung nang madalas feedback ng mga readers, bitin sila. So, ano nang mangyayari next? No? Pero that's the beauty of flash fiction din eh. Kasi flash fiction, it opens a lot of possibilities.
1: And interpretation, pagdating sa mga audience, sa mga readers natin, mm-hmm. sa mga reader natin, ano nangyayari?
22: Opo, yan. Lagi tatanong nila. So, minsan may mga readers ako na nagtatanong, sir, tingin mo anong mangyayari sa ganitong mm-hmm. characters na to? Because, hindi ko alam, anong, wala silang matinong, hindi naman sa hindi matinong ending. Matino naman yung ending, maganda naman yung pagkaka-end niya. Beautiful naman yung pagkaka-end
1: yes,
22: niya. Pero,
1: I would agree.
22: Ano yung next sa kanila? Pero, ako lagi sinasabi sa kanila, that's up to you to decide.
0: Mm-hmm.
22: Yan. So, kaya marami din nagsasabi na even yung mga established writers, sometimes flash fiction is a gateway for you to start a novel.
0: Mm-hmm.
22: Kasi kung titignan mo isang flash fiction, it seems like an idea only. Pero, mm-hmm. nandun yung emotions eh. Ayun, sabi ni Sir kanina, nag-uusap kami, sa isang story, nasaktan siya. What more kung mas naging fully developed siya? Siguro mas masakit siya. Ganon. Ganon siya.
1: Ayoko nang pag-usap.
0: Siya yung flash fiction, parang hinihikayat ka talaga niyang gamitin yung imagination mo. Eh.
22: Yes.
0: Kasi diba yun nga, since parang for sa ibang readers, medyo nabibitin sila or masyadong maikli para sa kanila, na iengganyo sila na mag-isip ng possibilities pa, infinite possibilities tungkol dun sa kwento na yun.
22: Yes.
0: Ano po yung pwedeng mangyari.
1: Ang tanong ko, sir, is tungkol na mismo dito sa Mula sa Kilometer Zero. Very interesting kasi, like, what comes to your mind, Gab, pag narinig mo itong Kilometer Zero?
0: Akong una kong naisip yung Rizal.
1: Yun. Ang gusto kong itanong kayo, sir, paano sumagay sa isip mo na ito, dito tayo mag-focus, ano yung naging kwento behind the book po?
22: Mm, okay. So, medyo weird. Ito yung weird na nangyari sa akin noon. So, nung time kasi na to, mahilig ako mag-picture, ganyan.
1: Nagpo-photo walk, ganyan.
22: Yeah, po-photo walk, minsan nagsi-selfie. So, sa kakaganon, ako kasi clumsy talaga ako na person.
1: May kakilala rin po ako.
22: Yeah, madali ako madapa, madali ako mauntog. Maya-maya, alam mo yung parang mapa-final destination ako palagi.
1: Pero hindi ka naman nakakatapo ng mga pagkain or soft drink.
22: Minsan,
1: may kakilala rin po kami.
22: Parang walang isang buwan na hindi ako, walang nangyayari sa akin masamang ganun. So anyway, this time, serendipity, nauntog ako sa kilometer zero marker sa Luneta.
0: Ooh.
22: Eh, ang laki-laki niya, di ba? So, parang...
0: Sakit naman.
22: Kaya sabi ng kasama ko noon, laki-laki niya, nauntog ka pa dyan. Di ba? So, buti sana ko nakosli lang.
0: Mm-hmm.
22: Pero hindi eh, isang malaki
1: yes, niya.
22: So, nauntog ako ganyan. Tapos, sabi ko, oh, shock, sige, nauntog ako ganyan. Tapos, parang nagkaroon ako ng epiphany na parang... Kasi ang taga, ang haba na nilakad ko before nakarating doon. So, pakiramdam ko at that time, pwede akong magsimula ng isang concept related to what happened today. Tapos this one would be related to kilometer zero. Tapos when I research further, yung kilometer zero pala is technically connected siya sa lahat ng roads. Eh. Parang sabi nga nila, ano eh, all roads here in the Philippines would always start with kilometer zero. Kahit saan ka magpunta, no? Mm-hmm. So, nagbabari lang siya per region. May kilometer zero sa Philippines or sa Metro Manila. Yung si kilometer zero sa Luneta, mm-hmm. meron sa Cebu, meron sa Marawi, meron even sa Batanes. No? But, kumbaga yung mga roads, yung counting nila, kilometer one na nakikita natin, mm-hmm. one, two, three, dun nagsimula lahat. Mm-hmm.
1: So, dun nang galing yung konsepto mo na, kasi dun sa nabasa kong parte ng libro, ano, papalayo siya from kilometer zero, right?
22: Correct po, sir. So, yung mga streets, no, they're all around technically 40 stories, no, dito sa book. So, lahat yun are 40 streets, no, that are veering away from kilometer zero. So, nagstimula sa zero muna, sa Luneta Park yung first story, tapos hanggang sa umabot sa kilometer 30. So, pinakamalayo ko napuntaan sa Muntinlupa.
1: Hanggang doon yung kilometer 40.
0: Ganda nung concept, no? Nung pinagsimulan nung concept nung kwentong mula sa kilometer zero ni Sir Josue. So, ngayon naman, sir, maaari nyo ba kaming bigyan naman, no, ng excerpt book reading, no, mula sa kilometer zero?
22: Okay po, sir. So, like what I mentioned, 40 yung stories dito sa book, no? Pero I will share just one. No? So, since nasa ano tayo, Diliman. Nasa Diliman po ba tayo?
1: Lapit.
22: So, I will read the story na nasa Diliman din. So, ang title niya is Maginhawa. Based siya sa Maginhawa Street dito sa Diliman. Tanggap ko naman kung anong meron tayo ngayon. Ilang beses ko na ba itong nabulong sa sarili ko? Isa? Dalawa? Marahil ay higit pa roon. Gaya ng dami ng beses na nagawi tayo sa liblib na bahaging ito ng nayon. Marahil, ang tanging naliliwanagan lamang ng katiyakan sa mga gabing iyon ay ang taliktik na hindi ko dapat talunin. Gayunpaman, ang mahalaga ay panatag tayo sa piling ng isa't isa. Ang mahalaga ay taglay natin ang lubid na nagtatali sa mga kamay nating sapik makadama ng pulsong pumipintig laban sa bitbit nating lamig at lungkot. Anong oras na ba? Tanong mo. Saglit akong napahinto. Wala akong suot na relo at saktong said na ang baterya ng cellphone ko. Gusto mo na bang umuwi? Hatid na kita. Hindi, okay lang. Masyado muna akong sinasanay. E di masanay ka. Siraulo ko talaga. Sabay agaw ng milti mula sa kamay ko. Sige na nga. Patuloy nating binagtas ang kahabaan ng Maginhawa. Kung tutusin, maaari naman tayong mag-tricycle upang mas mabilis nating marating ang dorm mo sa bandang Filcoa. Ngunit tila may sariling isip na nagpasya ang paan natin na maglakad na lamang. Nilingon ko ang paligid, ang mga poste, kanto, bar at cafe. Nataglay ang pinagsaluhan nating mga alaala. Sa posting ito sa kanto ng Madasalin, naalala ko ang walang mintis na pag-agos ng luha mo noong bumagsak ka sa Mat 55. Bagay na hindi mo kayang aminin na sa tita mong nagpaaral sa'yo. Nahihiya ka sa kanya dahil sa dami ng sinakripisyo niya para sa'yo. Maaari kanyang iwan gaya ng ginawa ng nanay mo. Sa lala ng kalasingan mo, pati ako ay dinamay mo sa listahan na mga tingin mo ay abandonahin ka sa huli. Sa Rodix ay iba naman ang drama. Dito ay niyaya mo kung kumain ng paborito mong tapsilog. Huli na nang mapagtanto kong puro himutok mo pala ang bubusog sa akin. Ilang araw kasi kayong hindi nagkabati at nag-usap ng irog mo. At mula noon ay kabilang na ako sa mga pangunahing unan at sandalan mo. Napadpad ang mga paan natin sa tapat ng Jessen Pats. Bigla ka natawa at hinigpitan ng pagkapulupot ng kamay mo sa braso ko. Bakit? Tanong ko. Wala lang. Natatandaan mo naman, di ba? Ang alin? Na nag-open mic tayo dito. Ah! Nakakahiya. Ang sabi ko sa iyo noon, susuportahan lamang kita sa pagsali-sali mo sa mga open mic shows. Isang gabi, nung wala kang kasama, niyaya mo akong maging kapareha. Ikaw ang awit, ako naman ang magigitara. Sa tindi ng kaba, unang awit pa lamang ay nagkamali na ako ng kalabit sa gitara, habang ikaw naman ay nagpipigil tumawa upang maayos ka ng makaawit. Sa susunod ha, samahan mo ulit ako, sabi mo. Sa kahit saan naman, sinasamahan kita. Kulang na lang, sumunod ako sa kurso mo eh. Sus, gusto mo rin naman. Sa gitna ng biruan, napagtanto kong malalim na ang pinagsamahan natin. Walang bahid ng hiya mo kasing hinuhubo ang hapo mong kaluluwa upang buong laya mong makita ang magasa sa ibabaw ng mga latay mo. At higit sa lahat, ilang ulit ka mang biniyak ng mundo, sa akin mo pa rin nilalagak ang nalalabi mong tiwala. Sapagkat para sa'yo, ako ay nararapat. Sa wakas, ay naaninag na natin ang tila naagnas mong dorm. Gaya na ng kagawian, niyakap mo ako at nagpaalam ka, habang umiti lamang ako at hindi gumanti ng mga salita. Sa ganitong pagkakataon ko na sana nais sabihin ang nilalaman nitong kalooban ko. Ngunit, hindi ko pa rin kaya. Sapagkat hindi ako papayag mapigtas ang mga bagay na nagbibikis sa atin. Kaya, aking lihim na liyag, ako man ay tumatawid sa kasukalan ng nayon at kadiliman ng daan upang ikaw ay marating, mananatiling tahimik, ikukubli, papasanin ang kirot at dalamhating bitbit ng mga salitang hindi masambit. At tulad ng dati, ako ay magsisilbing malintala mula sa kabilang panig na panonoorin, susulyapin ang pagusbong ng anino at buhay sa hagdan-hagdan mong lupain, ang iyong paraisong lukob ng mga tarangkahang matulis at pagkikinggan ng paghele sa iyo ng musika hanggang ang antok ay dumapo sa iyo matapos ang mga digmaang nilalaban mo sa buong maghapon. At kung sakaling handa na, mula sa kalawakan, ako ay bababa. Gigisingin kita at iaalay itong pag-ibig, iyong mang sabihin, hindi pa. Sapagkat noon pa man ay payag na akong maghintay. Alam kong darating ang panahong magtatapat ako sa iyo, ngunit dito muna ako sa dulo ng daan, maghihintay. Sa iyo, aking liyag at ginhawa, ako ay maghihintay. That's maginhawa po sa Diliman, Quezon City po.
1: Speechless. Thank you so much, sir, sa iyong pagbabahagi nitong nostalgic para kay Gab.
0: Nostalgic kasi very familiar yung mga lugar na nabanggit. Tsaka ang ganda rin nung technique no ni Sir Josue, Sir Josue, no, talagang ginamit niya sa bawat lugar, okay. Merong mga kwento na na pwedeng mahugot no, mula dun sa pagbisita sa mga yun.
1: So, share, mag-share ka naman sa amin ng siguro naging creative process mo sa pagbubuo nitong librong ito. Given na 40 40 stories, short stories, 40 flash fiction ito, gaano kahirap ba magbumuo nitong nitong mga kwentong ito, especially madaming characters. Mm-hmm. Apat na po din or 80 kasi ano 'yan, in pair 'yan, I believe.
22: Opo. Actually, what's odd dito din sa book na to and what my readers kind of liked and don't liked then at the same time. Yung mga characters dito walang pangalan.
0: Yes.
22: So dahil walang pangalan, genderless din yung mga characters. Mm. So it's up to you to ascribe kung anong gender ng characters. Ikaw bahala mag-decide, no? So mapababae man yan, lalaki, LGBTQIA+, whatever, it applies for everyone. So that's the beauty of the short stories here in this book. And at the same time, yung creative process ko, technically mukhang siya madali kasi commuter kasi ako eh. So yung mga stories ko, think of them during the commute. Minsan nasa bus ako, nasa MRT, nasa jeep, doon po pasok yung mga ideas. So halimbawa dito sa Maginhawa, papunta akong UP nitong time na to. So tapos paalis na sana ako ng UP, kaya lang wala akong mabook na Grab, na Move It, ganyan. Tapos, at the same time, yung mga jeep doon sa yung UP ikot puno din. So naglakad ako. So sabi ko, kailangan maglakad pa utang MRT. So nadaanan ko si Maginhawa. So because of that, nagkaroon ako ng inspiration sa Maginhawa. Eh naalala ko yung mga dinadaanan ko dati sa Maginhawa. So nag-take din ng inspiration from my own stories as well. Tapos binuko yung story from that. So yung ideation is madali, pero yung pagsusulat is medyo mahirap kasi ako kasi as a person, ano kasi ako eh, parang lagi talaga akong lubog sa work ko talaga. So, marami mga manunulat yung talagang may free time eh para magsulat. Ako kasi sobrang wala akong free time. That's why also it also shaped my kind of writing na parang mabilis lang, na parang hindi ako makapag-commit sa sobrang haba gaya ng novela. So, kasi for me, ano eh, hindi ako napufulfill hanggat wala akong parang output. So, kahit na yung output ko may clean, na-fulfill ako. So, at the same time, nung nabuo ko yung output, kinolect ako sila, naging 40 sila, yung libro yung naging kinalabasan.
1: Interesting. Niya. Ganda, no?
0: So, nabanggit ni Sir Hoswer, no, no, from ideation siya ka writing, no, medyo may kaibahan talaga, no, yung process, na merong iba't ibang set of challenges. So, ngayon naman, Sir Hoswer, sa creative process, alin yung sa creative process mo po? Ano yung tinuturing ninyong pinaka-challenging pero pinaka-excited kang gawin?
22: Ang pinaka-challenging is yung pag-experiment sa isang akda. So, so say for example, dito sa Mula sa Calamity Zero, and by the way, I'm writing then the second installment, which is it's based naman in Thailand then. So I'm always looking for ways to give contribution to not just Philippine literature but in literature in general. So halimbawa dito sa Mula sa Calamity Zero, tinry ko yung genderless characters. Parang nung unang hirap niya talagang sulatin. Kasi tayo kasi as readers, we're always looking for names sa mga characters. Kasi it's because of kailangan natin maalala sino yung which character is which, no? Pero at the same time, parang lagi naman ang ginagawa yan. So, sige, try ko na genderless characters, nameless yung characters. Let's see how it would work. At nag-work naman siya, no? For some readers, it didn't work. Pero that's okay kasi syempre
1: iba-iba naman tayo, no?
22: We can't please everyone, right? And iba-iba tayo ng reading preferences, no? Pero may mga readers na nakita nila yung sarili nila sa mga characters because nameless sila and genderless yung mga characters.
1: That was actually my question nung binabasa ko yung first stories, no? Na okay, tapos then eventually na-realize ko, ito sa intention of the author na ganito yung maging treatment.
22: Yes po.
1: Pagdating sa, na walang gender, hindi mo, anyone can identify kung doon sa mga characters.
22: Opo, tapos second naman sa, no, sa experimentation is experimentation sa form. So, halimbawa sa Maginhawa kanina, I haven't seen a short story embedding a poem itself, no, at the same time sa prose. So, sabi ko gawin ko nga, no, tapos it really worked kasi parang pwede pala na ano na yung tula is a mechanism to convey a story as well, no, so inembed ko yung tula doon sa isang flash fiction.
1: Okay. Ayan, marami tayong kwento doon sa ano, no, Kilometer Zero, pero medyo mula sa Kilometer Zero, pero medyo wala na tayo oras, pero puntahan natin muna, sir, itong ano, Still Here, tungkol naman saan po ito at ano po yung naging paksa at bakit napili po ninyo itong paksang ito para ibahagi sa ating mga reader?
22: Si Still Here, it's yung inspiration niyan talaga is ako, no. Oh. So ako and yung people around me as well. Kasi ako kasi tawag dito, I also have my ano mental health disorder. So I was diagnosed, no, back in 2013, 2014. So syempre, yung mind ko laging ano din, nasa clouds din sometimes, no? So, sabi ko, may mga days na talagang sobrang bad, no? So, sabi ko, if I were to get better someday, I want to inspire people as well, no? Na hindi ka nag-iisa, no? Na there are people who are listening to you even if you feel like no one's listening to you. So, this is the message of Still Here, no? So, ang gusto ko talaga sa Still Here is when you pick up this book, I want this book to be like a friend to you. Kasi this book is while it is also a prose poetry collection, it's also a journal. So, habang binabasa mo yung mga prose poems ko sa libro, you can also write your own thoughts as well using the prompts dun sa Steely Hair.
1: Ayan. So, ano siya, no? Parang magsaserve siya ng dalawang purpose. Magbabasa ka niya at the same
22: tapos
1: time.
22: Tapos susulat at the same time.
1: Interesting. Okay.
0: Tapos ngayon naman, Sir Houseway, no, pag-usapan naman natin yung Kudlit Books, no, kayo yung founder nito. Ano yung aspiration mo behind its founding? Ano yung mga dapat nating abangan, no, dapat abangan ng viewers and listeners natin? And at the same time, if gusto niyo rin silang i-invite, kung meron po kayong upcoming projects to support your work, and tell us about any upcoming book launches or events and kung saan po nila ito makikita.
22: Okay po. So, si Kudlit Books is an online bookstore, no. So, hopefully, probably someday maging publishing house, hopefully. Mm-hmm. So, medyo wild yung dreams
1: is,
22: natin.
1: Anything is possible.
22: Yeah, anything is possible, right? So, syempre, unti-unti natin bubuin yung pangarap, no? Pero, so far ngayon, it's online bookstore. So, currently, it houses only my books, no? Mm-hmm. But, hopefully, starting next year, binubuo ko na kasi, sir. So, hopefully, next year, makapag-invite na tayo ng mga indie authors to be part of the bookstore as well, because I also have links with multiple bookshops na, no? So yung mga authors kasi, yung one of their problems is wala silang access to these cafes, right, to these bookstores,
1: visibility,
22: na oh, tapos hindi nila kasi kilala, yeah. So sabi ko, I will link you to these people, no, so that kahit nasa malayong lugar ka, you would be able to display the books in their respective shelves, no. Mm-hmm. So that's the goal talaga. So ngayon po, si mula si Rameter Zero tsaka si Still Here, they would be showcased sa Manila International Book Fair.
1: Sige sir, invite natin,
22: okay,
1: yung
22: hello po. So may books mula sa Rameter Zero and Still Here would be at the Manila International Book Fair po, no, at I think that's September
1: 9 to 13,
22: no. But personally, I will be having my book signing sa September 12, 10:30 to 12 p.m. sa Packing Sheets booth under 19 Avenida Publishing House. That's booth number 2. Let me double check, ha. Number, magkamali po kayo puntahan. So, maligaw po tayo. So, that's booth number 2114.
1: Ayan. Suportahan natin si Sir Josue Mapagdalita at 10 ng ating mga Filipino authors sa ating nalalapit na Metro MIBF, yes, ngayong September 9 to 13 po. At andun kami. Andun ang buong NBD.
0: Yes, NBD. Samang collective stand.
1: Right. Maraming salamat, Sir Josue.
0: No, salamat, Sir Josue.
1: Sa ating oras na pakikipagkwentuhan ngayong hapon sa Read Pinoy. Kaya naman, sama-sama tayong ma-inspire, matuto sa ating mga kwento ng ating mga creatives at ang kilikin ang mga akda nagsasalaysay ng kwentong Pinoy dito sa Creator Spotlight.
0: Kaya naman, tuloy-tuloy lang na makitambay dito sa ating aklat tambayan para sa mga makabuluhang kwentuhan at talakayan tungkol sa local book publishing at creative industry. Tumutok lamang po kayo dito sa amin tuwing Miyerkules alauna hanggang alas dos ng hapon sa Radio Magazine 1278 kHz. At live nyo rin po kaming napakikinggan sa The Capital FM 104.3, pati na rin sa Facebook page ng The Capital FM. At abangan din po ninyo ang aming replay tuwing Linggo, alas 5 hanggang alas 6 ng hapon sa Radyo Pilipinas. Bukas din po ang Read Pinoy sa inyong mga mungkahi, kaya magpadala lamang po ng mensahe sa aming social media accounts o kaya ay mag-email sa communications@books.gov.ph. Muli, ako po si Gab Barroso.
1: At i-follow nyo rin po ang aming official social media account na @NBDBPhilippines sa Facebook, Instagram at TikTok. Sa ngalan po ng bumubuo ng Governing Board ng NBDB at sa lahat ng masisipag at may dedikasyong mga kawani at opisyal ng NBDB sa pangunguna ni Edie Charisse Aquino-Togade, kami nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagtutok ngayong hapon. Ako po muli si Lowa Lalohado at magkita-kita tayo next week dito sa Read Pinoy!
2: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
5: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste. palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
2: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
6: Rice farmer sa kabisabal farmer po ako pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po ay nagiging bamboo fiber extractor.
8: Pati bamboo?
10: So,
2: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
10: Dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
23: Nung natutunan ko po yung paggawa.
24: Sino nagturo
23: sa'yo? Nag-training po kami sa DOST.
24: Sa DOST din.
2: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
25: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
9: Inyong napakinggan ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ng Presidential Broadcast Service sa kapahintulutan ng National Telecommunications Commission. Ang himpilang ito ng DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ay sumasahing papawid mula alas 5:45 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi mula Lunes hanggang Sabado. At mula alas 6:45 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi tuwing Linggo. Ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ay nagsasahing papawid mula sa studio na nasa second floor ng Boy Scouts of the Philippines Building, Don Filimon, Perez Street, Barangay 10, Lucena City. At mula sa transmitter sa Barangay Talipan, Pagbilao, Quezon. Ang himpilang ito ay pinakikilos at pinangangalagaan ng mga sumusunod na first-class radio telephone operators at electronics communication engineer. Napawang lisensyado ng National Telecommunications Commission at Professional Regulation Commission. Acting Broadcast Operations Supervisor, Engineer Robin E. Celis. Kasama sina Josephine S. Evangelista, Jocelyn J. Gonzalez, Edgardo M. Triz, Ronald M. Rowe, Nicanor P. Danyes, at Rodelio B. Perlas. Sa ngalan ng mga tagapangasiwa ng DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, nagiiwan kami sa inyo ng isang magandang gabi at maraming salamat po sa inyong ginawang pahikinig. Ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: Kayo po ay nakikinig sa impilang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ng Presidential Broadcast Service, sa kapahintulutan ng National Telecommunications Commission. Ang himpilang ito ng DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ay sumasayang papawid mula alas 5:45 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi, mula Lunes hanggang Sabado, at mula alas 6:45 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi, tuwing Linggo. Ang DWFS 87.9 FM Radyo Pilipinas Lucena ay nagsasayang papawid mula sa studio na nasa second floor ng Boy Scouts of the Philippines Building, Don Filimon Perez Street, Barangay 10, Lucena City, at mula sa transmitter sa Barangay Talipan, Pagbilaw, Quezon. Ang himpilang ito ay pinakikilos at pinangangalagaan ng mga sumusunod na first-class radio telephone operators at electronics communication engineer na pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission. Acting Broadcast Operations Supervisor, Engineer Robin E. Celis, kasama sina Josephine S. Evangelista, Jocelyn J. Gonzalez, Ronald M. Rowe, Edgardo M. Dries, Nicanor P. Danyes, at Rodelio B. Perlas. Sa ngala ng mga tagapangasiwa ng DWFS 97.9 FM, bumabati po kami sa inyo ng magandang umaga at maligayang pakikinig.
1: The Harmony Prayer. O Lord, I cry for peace. Purify my eyes to see peace. Purify my mind to understand peace. Purify my heart to love peace. Purify my memory to work for peace, the peace that comes from your love and compassion. O Lord, sustain my vision of peace following your inspiration. You have many ways of revealing your presence and love for humanity. But your style is constant. You are in dialogue with all. You care for all. Make me, O Lord, a sign of your peace, living a life in dialogue with you, to understand your silence and seek your presence. In dialogue with myself to rediscover the meaning of life. In dialogue with others to move together in harmony with all. And in dialogue with creation to care for the earth. Give me, O Lord, the courage to live in dialogue in the midst of divisions and conflicts and to build peace with all people of sincere hearts who believe in your love and compassion. Amen.
2: Ganon din si National Historical Commission of the Philippines Chairperson Regalado Jose Jr. Karaniwang bahagi naman ng palatuntunan sa National Heroes Day ay ang pagbibigay ng pagpupugli ng Pangulo sa ating mga bayani maging sa mga sundalong hindi nakilala na namatay sa paglilingkod sa bansa sa pamamagitan ng pag-aalay ng bulaklak sa Tomb of the Unknown Soldier. Inaasahang magbibigay din ng mensahe ang Pangulo sa pagdiriwang bilang pagkilala sa sakripisyo para sa bansa ng ating mga bayani. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Maigpit na minumonitor ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang sitwasyon sa mga lugar na naapektuhan ng malalakas na pag-ulan dulot ng Southwest Monsoon o Habagat. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro, tutok ang Pangulo sa kalagayan ng mga Pilipino sa mga komunidad na nakakaranas ng epekto ng tuloy-tuloy na pag-ulan at pagbaha. Iniutos din ni Pangulong Marcos sa mga ahensya ng pamahalaan na tiyaking mabilis ang pagtugon sa mga pangangailangan ng mga residenteng na epekto ng sama ng panahon. Patuloy ang pagbuhos ng malakas na ulan na dala ng habagat na nagdulot ng pagbaha sa ilang lugar sa Luzon, partikular sa Central Luzon at Metro Manila. Samantala, patuloy naman ang koordinasyon ng mga ahensya ng pamahalaan para sa agarang paghatid ng tulong at iba pang kinakailangang serbisyo sa mga pamilyang apektado ng pagbaha.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Nagbabala naman ang pag-asa sa posibleng malalakas na pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa sa mga susunod na araw dahil sa patuloy na epekto ng southwest monsoon o habagat. Inaasang makapagtatala ng 100 hanggang 200 millimeters ng ulan ngayong araw, Agosto at 31, sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, Pangasinan, La Union, Abra, Benguet, Bataan, Zambales, Tarlac at Pampanga. Nasa 50 hanggang 100 millimeters naman ang posibleng pag-ulan sa Metro Manila, ilang bahagi ng Cordillera, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Bulacan, Rizal, Cavite, Laguna, Batangas at Occidental Mindoro. Mula bukas ng hapon hanggang September 2, inaasahan pa rin ang 100 hanggang 200 millimeters ng ulan sa ilang bahagi ng Ilocos Region, Abra at Benguet. Habang nasa 50 hanggang 100 millimeters naman ang iba pang lugar sa Northern at Central Luzon, kabilang ng Metro Manila at Cavite. Ayon sa pag-asa, maaaring mas mataas na rainfall sa mga bulubundukin at matatas na lugar, lalo na sa mga lugar na nakakaranas ng matinding pag-ulan.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police tumugon sa mga lugar na apektado ng masamang panahon dulot ng habagat. Iyan po ang balitang atin sa atin ni J. Mark Dagala.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Tuloy-tuloy ang isinasagawang disaster response operations ng Armed Forces of the Philippines at ng Philippine National Police, partikular na sa mga lugar na matinding naapektuhan ng masamang panahon dala ng habagat, partikular na nagpadala ng mga tauhan ng AFP sa mga lalawigan ng Tarlac, Pampanga at Bataan na nakaranas sa matinding pagbaha. Bukod sa search and rescue operations, naghatid din ng family food packs ang mga sundalo sa mga apektadong lugar sa Central Luzon, habang ang PNP naman ay nagbigay ng libreng sakay sa mga stranded na commuter. Nagbigay din ng tulong at tiniyak ang seguridad sa mga evacuation center. Mahigpit naman ang ugnayan sa pagitan ng AFP at PNP sa mga lokal na pamahalaan at disaster response agencies para tiyakin ang mabilis sa pagtugon sa mga lugar na apektado ng habagat. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Nagsagawa ng relief operations ang Philippine Air Force para maihatid ang mga family food packs sa mga pamilyang naapekto ng patuloy na humanitarian situation sa Northern Luzon. Pinangunahan ito ng Tactical Operations Wing Northern Luzon kasama ang 600 Air Base Group at 700 Tent Special Operations Wing ng Philippine Air Force, katuwang ang Office of Civil Defense, Department of Social Welfare and Development at mga lokal na pamahalaan. Gamit ang KM-250 trucks ng Philippine Air Force, sinakay at inihatid ang mga pangunahing relief supplies para sa agarang pamamahagi sa mga pamilyang nangangailangan. Ayon sa Philippine Air Force, bahagi ang operasyon ng patuloy nitong pagtugon sa humanitarian assistance and disaster response. Patuloy naman ang koordinasyon ng Air Force sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan para sa paghatid na tulong sa mga naapektuhan ng habagat.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Rescue operations ng Philippine Coast Guard mas naging epektibo dahil sa suporta at tulong ng Marcos Jr. Administration. Narito ang balitang atid ni Lawrence Tanhoko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Mahigit sa 15,000 residente sa iba't ibang bahagi ng Luzon ang nasagip at nailikas ng Philippine Coast Guard o PCG dahil sa malawakang pagbaha dulot ng pinaigting ng habagat. Ayon kay PCG spokesperson Commodore Noemi Cayabyab, nagsagawa ng sabayang rescue at preemptive evacuation ang mga tauhan ng Coast Guard katuwang ang mga lokal na Disaster Risk Reduction and Management Office. Sinabi ni Cayabyab na maagang ipinwesto sa mga high-risk areas ang mga tauhan sa sakyang pandagat at panlupa at rescue equipment upang mapabilis ang pagtugon sa mga komunidad na nangangailangan ng tulong. Ayon naman kay PCG Commandant Admiral Ronnie Hilgavan, nakatulong sa mas mabilis na disaster response ang patuloy na modernisasyon ng ahensya sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kabilang ang pangdagdag ng kagamitan, tauhan at quick response fund. Patuloy namang naipag-ugnayan ng PCG sa mga lokal na pamahalaan at iba pang ahensya habang nagpapatuloy ang masamang panahon sa ilang bahagi ng Luzon. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila, para sa bagong Pilipinas. Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Mayigit sa 71,000 food packs na ipamahagi na ng Department of Social Welfare and Development sa mga apektado ng habagat. Narito ang report ni Marian Bastasa.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Kasunod ng malawakang ulan na dala ng habagat, agad na kumilos ang Department of Social Welfare and Development para mahatira ng tulong ang mga pamilyang naapektuhan sa iba't ibang panig ng bansa. Sa tala ng ahensya, may inisyal niyang 71,000 family food packs ang naipamahagi sa mga komunidad sa CAR, Central Luzon, Metro Manila at Calabarzon. Pinakamarami ang naihatid na food assistance sa mga pamilyang apektado sa Central Luzon na nakakuha ng 63,000 na food packs, na sinundan naman ng 6,000 food packs sa NCR, 2,000 sa CAR at 141 sa Calabarzon. Ang mga food packs ay naglalaman ng mga paunahing pagkain na maaaring makatulong sa pang-araw-araw na pangangailangan ng mga pamilya habang nakararanas sila ng epekto ng kalamidad. Patuloy naman nakikipag-ugnayan ng DSWD sa mga LGU para matukoy ang pangangailangan ng mga apektadong residente at maipaabot ang kinakailangang food assistance. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Patuloy naman ang pagpapakawala ng tubig sa Buklaw at Binga Dam sa Benguet. Batay sa pinakauling dam status ng National Power Corporation ng Napukor sa Buklaw Dam sa Bukod, nasa 751.84 meters above sea level ang water level, malapit sa normal high water level na 752 meters. Limang gate ng nakabukas na may kabuang opening na 2.5 meters at may spill discharge na 335.5 cubic meters per second, kabilang sa mga downstream community ang barangay Buklaw. Samantala, nasa 574.49 meters above sea level ang tubig naman sa Binga Dam kumpara sa 575 meters na normal high water level. Anim na gates ang bukas na may kabuang opening na 3.5 meters at naglalabas ng 458.29 cubic meters per second. Maaring maapektuhan ang barangays Dalupirip at Tinungdan sa Itogon, Benguet. Sa San Roque Dam naman, nasa 275.89 meters ang water level habang nasa 280 meters ang normal high water level. May low level outlet discharge itong 121.11 cubic meters per second habang saradong lahat ng spillway gates. Sarado naman ang lahat ng spillway gates ng Angat at Kaliraya Dam.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Nagbigay ng paalala si Public Works and Highway Secretary Vince Dizon sa publiko ukol sa epekto ng basura sa mga pumping station. Ito'y kasunod ng mga naranasang pagbaha sa iba't ibang bahagi ng bansa. Bunsod ng umiiral na southwest monsoon o habagat ayon sa kalihim, bagamat tuloy-tuloy ang pagbomba ng tubig sa mga pumping stations, nananatiling banta sa pagkasira ng mga makinarya ang mga basurang bumabara sa pasilidad. Gate pa ni Secretary Dizon, hindi naman pwedeng mantala ang operasyon ng mga pumping station dahil sa mga basura. Anya, kailangang humanap ng paraan para mabawasan ang mga nagkalat na basura sa mga lugar na ito.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Samantala, binunyag ni DPWH Secretary Vince Dizon na ang pagnanakaw sa mga specialized electrical cable ang pangunahing dahilan kung bakit hindi naging ganap ang operasyon ng flood control pumping station sa Maynila sa kasagsagan ng malakas na pag-ulan. Ayon kay Dizon, labis na perwisyo ang hanggang baywang na baha na dinulot ng naturang insidente sa mga residente matapos na maparalisa ang mga pasilidad. Bukod sa mga specialized cable sa Maynila, iniulat din ng kalihim ang pagnanakaw ng mga check valve sa Marikina River na pumipigil sana sa backflow ng tubig, maging ang pagkawala ng manhole cover sa Roas Boulevard. Agad namang naisaayos at napalitan ng mga kable sa tulong ng lokal na pamahalaan at MMDA, kaya ganap nang muling umandar ang pumping station kaninang madaling araw, partikular sa Sunog-Apog Pumping Station. Maring binalaan ni Dizon ang mga kawatan at iniyak na pananagutin ang mga ito sa batas, habang nagpapakalat naman ng mga tauhan mula sa Coast Guard at barangay upang maigpit na bantayan ang mga pasilidad laban sa mga nagsasamantala.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Philippine Reclamation Authority naglabas ng cease and desist order sa Department of Public Works and Highways upang ipahinto ang reclamation project sa Laguna de Bai. Narito ang report ni AJ Ignacio.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
8: Yes, Alan, naglabas na ng cease and desist order ang Philippine Reclamation Authority o PRA sa Department of Public Works and Highways upang pahinto ang reclamation project sa Laguna de Bai. Sa isang sulat na ipinadala ni Engineer Cesar Seattle Jr., ang General Manager at CEO ng PRA sa kay Secretary Vince Dizon, na nagbibigay nga ng atas dito na magpalabas ng cease and desist order sa mga lokal na pamahalaan na may proyekto ng reclamation sa Laguna de Bai. Una na nga rito, Alan, ang lungsod ng Taguig kung saan may sinasagawang reclamation site sa Laguna de Bai. Paalala naman ng PRA sa DPWH na kailangan ipatupad ito sa loob ng 15 calendar days kapag na-receive na nila ang naturang dokumento o sulat. Alam, wala pa rin dito sa lungsod na Makati para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 18 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
3: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
9: Narito na ang ating kaalamang ASEAN.
10: Kaalamang ASEAN.
9: Alam niyo ba na ang Cambodia ay sikat sa kakaibang street food na aping o fried tarantula? Sinasabing nagsimula ang pagkain ito nang magkaroon ng taggutom noong 1970s. Ngayon, itinuturing na itong delicacy na mayaman sa protina na ayon sa marami ay lasang manok o alimango. Gusto niyo bang tikman? Dahil sa pagiging bahagi na

0: News Nationwide.
1: Patuloy po mga kaibigan ng ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Tuloy-tuloy ang suporta ng lokal na pamahalaan ng Balanga sa lalawigan ng Bataan para sa mga mamamayang pansamantalang nananatili sa evacuation center bunsod ng epekto ng habagat. Ayon kay Balanga Mayor Raquel Garcia, nabahagi ang lokal na pamahalaan ng hot meals para matiyak na sila ay may mainit na pagkain habang nananatili sa ligtas na lugar. Nagpabot naman ang pasasalamat ang alkalde sa City Social Welfare and Development Office, City Mayor's Office, ganun din ang General Services Office, City Peace and Order Office, City Disaster Risk Reduction and Management Office, sa mga barangay officials, volunteers at mga katuwang ng pamahalaan na patuloy na tumutulong sa paghahanda at pamamahagi ng pagkain sa kanilang bayan. Sa pinakauling update sa official Facebook page ng alkalde, tuluyan na anyang humupa ang tubig sa mga pangunahing kalsada na naapektuhan ng patuloy na pag-ulan at maayos ng nakakaraan ang mga sasakyan. Patuloy naman ang monitoring ng mga otoridad sa mga daan upang mapanatiling updated ang mga kababayan sa lagay ng mga kalsada. Nagpaalala naman ang lokal na pamahalaan sa mga motorista na mag-iingat sa pagbibiyahe at dahan-dahan sa pagmamaneho habang patuloy ang pag-ulan.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Kabuang 1,630 na paaralan ang naapektuhan ng habagat at mga bagyong Luis, Maymay, Neneng at Obet. Ito'y ayon sa Rapid Damage Assessment ng Department of Education o DepEd. Batay sa pinakauling situation report ng DepEd, nasa 5,666 classrooms ang may minor damage, 2,029 ang may major damage, habang 2,034 classrooms ang totally damaged. Tinatayang abot sa 6.4 billion pesos ang kabuang pondong kailangan para sa cleanup, minor at major repairs at reconstruction ng mga paaralang na pinsala. Samantala, 323 na paaralan ang ginamit naman bilang evacuation center na nagsilbing pansamantalang kanlungan ng mahigit sa 10,000 pamilya. Pinakamaraming paaralan ang ginamit bilang evacuation center sa Region 3 na may 188 schools. Sinundan ng Region 4A na may 57 at Region 1 na may 37 schools.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Sa gitna ng matinding pinsala dulot ng pagbaha at landslide, Bartolet Solon naghain ng panukala na ipatigil ang earth balling o paglilipat ng mga bakawan o mangroves. Mula sa kamera, daritong report ni Melanie Valdez-Reyes.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Sa gitna ng matitinding bagyo, habagat at banta ng climate change, nanawagan si House Senior Deputy Minority Leader at mamayang Liberal Party Leader Representative Lila De Lima sa Department of Environment and Natural Resources na suspindin ang earthballing o paglilipat ng mga bakawan o mangroves. Kwestiyon ni De Lima ang DNR Memorandum na inilabas noong October 8, 2025 na nagbibigay ng interim guidelines sa pag-earthball ng mga bakawan para sa mga flagship infrastructure projects. Binigyan din ang mambabatas na dapat munang suriin at tiyakin ang survival rate ng mga inililipat na bakawan bago maglabas ng naturang utos, lalo't napaka baba o halos walang nabubuhay sa mga ito matapos ilipat. Una lang naghain si De Lima ng House Resolution No. 1206 noong July 2026 upang imbestigahan ang nasabing memorandum. Ayon sa kanya, dapat munang kumonsulta sa mga dalubhasa at magsagawa ng scientific study bago ginawang de facto policy ang paglilipat ng mga bakawan. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez-Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Nagpaalala ang Department of Health o DOH sa publiko na iwasang maligo o maglaro sa mga ilog at baha upang maiwasan ang leptospirosis. Ayon sa DOH, mas mataas ang panganib na magkaroon ng leptospirosis kapag nakapasok sa katawan ng bakterya na karaniwang matatagpuan sa tubig baha o tubig na kontaminado ng ihi ng mga infected na hayop. Dahil dito, maaaring pinayuhan ng publiko na huwag lumusong sa baha kung hindi kinakailangan, lalo na kung may sugat o galos sa balat na maaaring maging daanan ng bakterya. Pinaalalahanan din ng mga residente na manatiling malinis ang katawan at agad na maghugas gamit ang malinis na tubig at sabon kung aksidenteng nakalubli.

0: sa baha. Samantala, inikayat naman ang sinumang nakakaranas ng mga sintomas na maaaring kaugnay ng leptospirosis na agad na kumonsulta sa health center o pinakamalapit na paggamutan. Paalala ng DOH, maaaring maging malubha at nakamamatay ang leptospirosis kapag hindi naagapan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Posibleng bawasan pa ng House Prosecution Panel ang kanilang mga testigo sa Article 1 o isyu ng confidential funds ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ito'y kapag nakumpleto ng tinatawag nilang evidentiary puzzle sa confidential funds issue. Ayon kay House Trial Spokesperson at Impeachment Advisor Robert A. Barbers, patuloy na sinusuri ng prosecution kung kailangan pang lahat ng natitirang testigo habang nadadagdagan ang ebidensyang inihaharap sa impeachment court. Una nang nagbawas na mga testigong prosecution sa Article 4 na tumatalakay naman sa umano'y grave threats matapos nilang makitang sapat na ang mga ebidensyang nasa record. Sinabi ni Barbers na maaari nang gawin ang parehong hakbang sa Article 1 kung mapagpapasyahan ng prosecution panel na hindi kailangan ng karagdagang testimonya. Dagdag pa ni Barbers, nice din nilang matapos agad ang paglilitis, lalo't abala na ang Kongreso sa paghahanda sa 2027 National Budget.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Hinggil pa rin sa impeachment trial ni Vice President Duterte. Inimok ni House Trial Spokesperson at Impeachment Advisor Robert H. Barbers ang media, ang social media vloggers at mga spokesperson na gawing mas maikli at mas madaling maintindihan ang mga ulat ukol sa nasabing pagdinig. Dahil kay Barbers, mahalagang gawing simple ang pagpapaliwanag sa mga teknikal at legal na usapin upang hindi mawalan ng interes ang ordinaryong mga Pilipino sa paglilitis. Sinabi pa niya na nasa ika-20 hearing day ng impeachment trial kung saan malaking bahagi ng mga pagdinig kamakailan ay nakatuon sa Article 1 at sa mga dokumento, audit rules at proseso ng confidential funds. Aminado naman ang mambabatas na maaaring mainip ang publiko sa mahabang pagdinig, lalo na kapag technical o legal ang mga tinatalakay. Hiniling din ni Barbers na manatiling nakabatay sa mga aktwal na nangyari sa impeachment court ang pagpapaliwanag ng media at iba pang tagapagsalita, lalo na't mabilis kumalat online ang mga clips at magkakaibang interpretasyon sa mga testimonya.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Kailangan munang makita ng Malacanang ang mga pagbabago sa planong ipatupad ng Commission on Audit sa mga lituntunin sa paggamit ng confidential at intelligence funds. Payag ito ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro nang tanungin kung paano makakaapekto sa intel gathering ng pamahalaan ang plano na ito ng COA. Ayon kay Castro, wala pa silang natatanggap na proposal tungkol dito, kaya hindi pa makakomento ang palasyo. Kaugnay nito, ginit ng opisyal na malinaw ang nakasaad sa MC 2015-01 kaugnay sa paggamit ng confidential at intelligence funds. Kung susundin lamang kasi ani ang batas, wala naman dapat na problema sa paggastos nito. Paliwanag pa ng Palace Press Officer, ang nagiging problema lamang ay kapag mayroong mga nagpapaikot ng batas para gamitin ito sa pansariling interes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Inikayat ng Armed Forces of the Philippines sa mga botante sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao na huwag matakot at gamitin ang kanilang karapatang bumoto sa kauna-unahang parliamentary election sa rehiyon. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Franchelle Margaret Padilla, makasaysayan ang halalan dahil maigpit itong minomonitor ng international community kabilang ang United Nations. Sabi pa ni Padilla, mahalagang parliamentary elections sa pagpapatuloy ng peace process at pagpapatatag ng pamahalaan o pamamahala sa Bangsamoro. Pangungunahan naman ng Commission on Elections ang paghahanda para sa halalan sa BARMM habang nakatutok ang Philippine National Police sa law enforcement at ang security forces sa peace and order. Samantala, hinigpitan ng mga otoridad ang seguridad sa rehiyon kasunod ng nangyaring pananambang sa Chief Minister ng BARMM.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mga manunulat at mananaliksik, ginawaran ng pagkilala. Yan ang balitang atin sa atin ni Charmaine Cristobal.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Ginawaran ng pagkilala ang mga manunulat at mananaliksik sa bansa sa katatapos lamang na selebrasyon na ikalimang anibersaryo ng Eduhart Publishing Incorporated na ginanap sa Vivery Hotel Alabang, lungsod ng Muntinlupa. Nagmula sa iba't ibang universidad at institusyon sa Pilipinas ang mga ginawaran ng pagkilala bilang guro at mananaliksik. Ang mga libro na kanilang naisulat ay nagsisilbing instrumento ng mga estudyante at profesional upang makagawa ng pag-aaral na may kaugnayan sa kalusugan, hanap buhay, edukasyon at negosyo. Kabahagi ng Eduhart, ang National Book Development Board o NBDB sa pagsasakatuparan na makapaglimbag ng mga libro at babasahin. Nagpapatuloy ang hangarin ng mga manunulat at mananaliksik na maibahagi pa ang kanilang husay at talento para mas mapatibay ang sektor ng edukasyon. Mula Radyo Magazine, Charmaine Cristobal para sa Bagong Pilipinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Target ng Philippine National Police na makabili ng 10,000 hanggang 20,000 AI-enabled body cameras para mapalakas ang police operations at pagdodokumento ng mga insidente. Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, nasa 2,000 lamang ang kasalukuyang body cameras ng PNP para sa mahigit sa 300,000 na police. Bukod sa kakulangan sa bilang, sinabi ni Remulla na mababa rin umano ang resolution ng mga naunang body cameras na ginagamit ng kanilang mga tauhan. Sinabi ng kalihim na obsolete na rin ang ilan sa mga lumang unit kaya kinakailangan itong palitan at dagdagan. Target ng PNP na gumamit ng AI-enabled body cameras na may mas mataas na resolution at mas advanced na capabilities para sa police operations at digital evidence. Bahagi ito ng pagpapalakas sa kagamitan at kakayahan ng PNP para mas maging mabilis at epesyente ang pagdugon ng mga pulis sa mga insidente.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita naman sa iba, yung dagat, 7 katao na sawi, 23 nawawala sa pagdaob ng pampasaherong bangka sa hilaga ng Cyprus. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Ray Sampang.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Nasawi ang 7 katao, samantalang 23 pa ang nawawala sa hindi ng paglubog ng isang pampasaherong bangka sa hilaga ng Cyprus. Ayon sa ulat ng BBC News, pinagbigay alam ng Turkish authorities na nagsimulang lumubog ang bangka nang pumasok ang tubig 4 nautical miles mula sa Kyrenia Port. Patuloy naman ang search and rescue operations sa mga otoridad sa 23 nawawalang pasahero ng nasabing bangka. Samantala, update sa Tibet Nepal flash flood at landslide, umabot na sa mahigit 790 ang naitalang nasawi at 2,500 pa din ang nawawala sa Nepal. 16 naman ang naiulat na namatay sa Tibet at 546 ang nawawala ayon sa Chinese state media. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, Ray Sampang para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Narito naman ang ating balitang sports.
1: Radyo Pilipinas Sports.
0: Alex Ayala, makakaharap si Mary Stoyana sa pagsisimula ng United States Open 2026 Women's Singles. Ang detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
4: Makakatapat ni Alex Ayala ang wildcard qualifier na si Mary Stoyana ng Estados Unidos sa first round ng 2026 US Open, ang panghuling Grand Slam ngayon taon. Ayon sa website ng US Open na usopen.org, magtutuos sina Ayala at si Stoyana sa araw ng Miyerkules dakong 8 a.m. Philippine Time sa Louis Armstrong Stadium sa Flushing Meadows sa New York. Seeded 17th si Ayala sa paparating na women single, samantalang nanggaling sa qualifier si Stoyana at may ranking na 122 sa WTA. Noon na rito, lumahok si Ayala sa mixed doubles kasama ang kanyang partner na si Felix Auger-Aliassime, ngunit nasirat sila sa unang round noong nakaraang linggo. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 34 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
6: Waste to energy ng mga plano starting to move forward at mag-auction raw kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So yan ang tanging solusyon dahil yung mga landfill po muna patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
5: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhi din ang paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang Special Auction Round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatuparan na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
7: Si Lope Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kidapawang City. Ang sa umpisa, yung ang gamit pa namin noon ay manual, wala pa kaming system ng DICP. Actually, on the part sa Bitelo, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat ng mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirement. At saka yung pila, mahaba ang pila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong mag-unahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pagkolekta ng mga business tax, and then mabilis yung proseso sa business permit, naka-online na. Yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
1: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
8: Magandang buhay. Ako po si Marialni Anian Espiritu from Barangay Tanzatu, Nagota City. It's very important sa barangay namin, particularly sa Barangay Tanzatu, yung SEPF na ginrant per barangay. Yung 100,000 na allotted para sa mga scholars ay malaking bagay kasi ito ay pinili base sa kakayahan at sa pangangailangan ng bawat estudyante sa aming mag-aaral. So, itong perang maibibigay sa mga barangay ay in turn maibibigay sa mga scholars na magagrantan ng benefit na ito na magagamit nila para ma-ensure na matatapos nila or makakagraduate sila sa kolehiyo. And then the other 100,000 naman ay malaking bagay dahil ito ay inallocate namin para sa pagbili ng printer, computer set at projector para sa barangay at magagamit sa mga administrative services. So alam naman natin na ang pondo ng barangay ay very limited pero yung sakop ng serbisyo ay napakalawak. So sa pagkakaroon ng 100,000 na maaari naming magamit, napapabilis yung serbisyo ng pambarangay at mas nai-ensure na yung mga services ng barangay ay mas mapapalapit sa tao at mas maibibigay namin ng mas madali at mas mabilis para sa lahat.
9: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng bitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingin ng mga puno at poste. Senyales din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay putik ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga tindi, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? Hashtag panatag ang may alam.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
10: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po ang ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito ang mga updates mula po sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Luzon. Batanes Booth kumita ng nasa 300,000 pesos sa natapos na Regional Trade Fair. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Batanes. Narito report ni Mean Bata.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Mean.
11: Muling nakibahagi ang lalawigan ng Batanes sa taunang Paday na Lima Regional Trade Fair ng Department of Trade and Industry na ginanap nitong August 24 to 30 sa Festival Mall, Alabang, Muntinlupa City. Umabot sa mahigit kumulang 300,000 pesos ang kinita ng Batanes Pavilion Booth na kinabibilangan ng nasa 11 micro, small and medium enterprises o MSMEs na mula sa lalawigan. Itinampok ng mga iba't ibang MSMEs ang iba't ibang mga food at non-food products ng lalawigan. Layon ng taunang aktibidad na ito ng DTI na makapagbigay daan sa mga negosyante na maipromote ang kanilang mga produkto, makipag-ugnayan sa mga mamimili at makabuo ng koneksyon sa mga potensyal na mamimili sa labas ng lalawigan. Nagpasalamat naman ang mga ito sa mga tumangkil at sumuporta sa mga produkto mula sa lalawigan at inaanyayahang patuloy na suportahan at tangkilikin ang mga lokal na produkto. Samantala, bukod sa mga kinatawan ng Department of Trade and Industry o DTI Region 2 Batanes at ng Batanes Provincial Heritage and Tourism Office, dumalo at nagpakita din ng suporta si Batanes Governor Ronald P. Aguto Jr. at DTI Region 2 Batanes OIC Provincial Director Randolph B. Cacacho sa naturang aktibidad. Ang tema ngayong taon sa naturang aktibidad ay 20 Years of Vibrant Hands, Crafting a Sustainable Legacy of Culture and Community. Para sa Bagong Pilipinas, ito si Mayan Bata ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Batanes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mountain Province at DPWH nanawagan ng iba yung pag-iingat habang nagpapatuloy ang habagat. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Bontok. Narito ang report ni Donalyn Kawis Balio.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Dona.
12: Pinapayuhan ng Mountain Province PDRRMC ang publiko na manatiling alerto at maging handa sa posibleng preemptive o forced evacuation dahil sa tuloy-tuloy ng pag-ulan dulot ng habagat. Pinapayuhan din ang mga residente sa mga lugar na nanganganib sa baha at landslide na sumunod sa mga abiso ng kanilang lokal na pamahalaan. Samantala, ayon sa DPWH na nanatiling nasa open-close status ang bahagi ng Baguio Bontok Road sa Tikitik Bontok Ili, habang one lane passable naman ang iba pang apektadong bahagi ng Halsema Highway dahil sa landslide at patuloy na pagbagsak ng mga debris. Nakaantabay ang mga tauhan at heavy equipment ng DPWH upang agad na magsagawa ng clearing operations sa sandaling maging ligtas ang lugar. Pinapayuhan din ang mga motorista na mag-ingat sa pagbibiyahe at sundin ang mga abiso ng mga otoridad habang nagpapatuloy ang epekto ng habagat. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Donna Kawisbalyo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontok.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Ilang pangunahing kalsada sa Cordillera pansamantalang nagsara dahil sa landslides, rock slides at mud flow. Bunsod ng tuloy-tuloy na ulan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City. Narito ang balitang hatid ni Joseph Cabanas.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Joseph.
13: Maraming kalsada sa Cordillera Administrative Region ang pansamantalang isinara bunsod ng tuloy-tuloy na pag-ulan sa rehiyon. Batay sa ulat ng Department of Public Works and Highways, ilang pangunahing lansangan ang naapektuhan ng serye ng landslide, rockslide at mudflow. Kabilang sa mga isinara ang Ken Road at Tubabenguet na hindi muna pinadadaanan sa publiko maliban sa mga residente ng lugar. Nakakaranas din ang pagguho ng lupa at bato ang ilang bahagi ng Marcos Highway at Naguilian Road na kabilang sa mga pangunahing lansangan papasok at palabas ng Baguio City. Nagkaroon din ng serye ng landslide at mudflow sa Halsema Highway at Benguet Nueva Vizcaya Road. Sa pagtutulungan ng Provincial Equipment and Maintenance Services Office at ng DPWA na itatag ang mga alternate route at nagpatupad ng one-lane passable sa ilang lugar upang magtuloy ang daloy ng transportasyon. Pinapayuhan ang mga motorista na manatiling alerto at mag-ingat sa kanilang paglalakbay, lalo na sa mga lugar na madaling maapektuhan ng pagguho ng lupa. Inabusuhan din ang mga motorista na hanggat maaari ay bumiyahi lamang mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon para sa mas ligtas na paglalakbay. Patuloy namang minomonitor ng mga otoridad ang kondisyon ng mga kalsada habang nagpapatuloy ang masamang panahon sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Karagdagang 24,000 family food packs dumating sa mga warehouse ng DSWD sa Ilocos Region upang ipamahagi sa mga apektado ng kalamidad. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo, La Union. Narito ang report ni Glenda Bakungan Sarak.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Report.
0: Glenda.
14: Patuloy ang pag-imbak ng DSWD Field Office 1 ng mga family food packs o FFPs at mga non-food items upang ipamahagi sa mga nangangailangan sa Ilocos Region. Matapos makapamahagi ang kagawaran ng 450,000 na food at non-food items sa mga lokal na pamahalaan, agaran itong naghanda ng replenishment ng mga relief goods. Dumating sa regional warehouse sa City of San Fernando, La Union ang 10 trucks mula sa DSWD National Resource and Logistics Management Bureau na may kabo ang karga na 17,150 na FFPs, habang dumating naman ang 5,179 na FFPs sa Lawag City, Ilocos Norte at 1,700 na FFPs sa Vigan City, Ilocos Sur. Sa kabuuan, mayroong karagdagang 24,029 na FFPs ang DSWD na nakahandang ipamahagi sa mga mamamayan sa Region 1. Ito'y katuparan sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na patuloy na pagkakalob ng tulong sa mga biktima ng kalamidad. Para sa Bagong Pilipinas, Glenda Bakungan Sarak, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Mga kalsada sa Agno, Pangasinan, naapektuhan ang pagbaha at landslide dahil sa matinding pag-ulan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City. Narito ang report ni Ricky Casipit.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Report.
0: Ricky.
15: Patuloy na tinutugunan ng lokal na pamahalaan ng Agno, Pangasinan ang mga epekto ng habagat sa ilang lugar at kalsada sa bayan, kabilang ang mga naapektuhan ng pagbaha at pagguho ng lupa. Batay sa ulat na inilabas nitong 30 ng Agosto 2026, hindi pa rin madaanan ang ilang bahagi ng mga kalsada sa bayan dahil sa matinding pagbaha. Na itala rin ang mga pagguho ng lupa sa ilang kalsada sa bayan na agad namang tinugunan sa pamamagitan ng clearing operations. Sa personal na sinuri ni Agno Mayor John Celeste ang pagguho ng lupa sa Barangay Boboy at nakipag-ugnayan sa Pangasinan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office para sa magpapadala ng heavy equipment na gagamitin sa clearing operations. Patuloy namang nakikipag-ugnayan ang Agno MDRRMO sa Pangasinan PDRRMO, iba't ibang ahensya ng pamahalaan, emergency response teams at mga volunteers upang tugunan ang mga pangangailangan sa mga apektadong lugar. Ayon sa MDRRMO, nananatiling maagap ang mga response teams sa pagbibigay ng agarang tulong, pagsasagawa ng cleaning operations at pagsubaybay sa mga lugar na maaaring pang maapektuhan ng pag-ulan at iba pang insidente. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Kasipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: DNW Region 8, inanunsyo ang government-to-government hiring program para sa bansang Croatia. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogod. Narito ang balitang hatid naman ni Ruel Bugnos.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Well,
16: inanunsyo ng Department of Migrant Workers Regional Office 8 ang government-to-government o G2G hiring program para sa mga kwalipikadong aplikanteng interesado sa mga oportunidad sa trabaho sa bansang Croatia. Layunin ng nasabing programa na magbigay ng ligtas, legal at direktang proseso ng pagtatrabaho sa ibang bansa para sa mga kwalipikadong Filipino worker. Isinagawa ang pagsusumite ng mga dokumento at evaluation mula noong Agosto 26 hanggang Setyembre 2 ng taong kasalukuyan, habang inaasahang isasagawa ang mga interview sa ikatlong linggo ng buwan ng Oktubre. Maaring mag-apply ang bawat aplikante hanggang sa tatlong employer o recruitment specification form at hanggang dalawang posisyon bawat employer. Paalala ng DMW na kinakailangang magkaroon ng online appointment at personal na magsumite ng kumpletong dokumento sa DMW Regional Office 8, 2nd Floor, Oitingkok Building, Senator Inahi Street, Tacloban City. Tanging mga aplikanteng may kumpirmadong appointment at kumpletong dokumento ang maaaring i-endorso para sa shortlisting. Para sa karagdagang impormasyon at kopya ng recruitment specification form, maaaring bisitahin ang opisyal na website ng DMW sa dmw.gov.ph o tumawag sa numero 0919-067-4045. Para sa Bagong Pilipinas, Ruel Bugnos, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogod.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mahigit sa 12 million pesos na presidential assistance pinamahagi sa 61 barangay ng Bacolod City. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo. Narito report ni Janelle Baclay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Janelle.
17: Formal lang ipinamahagi ng Bacolod City Government, Department of Interior and Local Government o DILG at Office of the President ang 12.2 million pesos na financial assistance sa 61 barangay sa Bacolod City. Ang tulong ay bahagi ng bawat barangay makikinabang program sa ilalim ng Local Government Support Fund, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na suporta ng pag-aaral ng mga estudyante at punduhan ng mga prioridad na proyekto ng mga barangay. Bawat barangay nakatanggap ng kabuang 200,000 pesos kung saan 100,000 ang hatiin sa 5 presidential scholars, habang ang natitirang 100,000 naman ay ilalaan para sa mga proyektong pang barangay. Para maiwasan ng conflict of interest, inatasan naman ni Bacolod City Mayor Greg Gasataya ang lahat ng punong barangay na magsumite ng signed certification na nagpapatunay ng kanilang mga napiling scholar ay hindi miyembro ng pamilya o kamag-anak ng sinumang incumbent barangay officials. Para sa Bagong Pilipinas, Junel Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Station sa Mindanao. Buntis Forum, sinagawa sa Bislig, Surigao del Sur. Mga buntis na bigyan ng maternal milk at health and hygiene kits. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tandag. Narito ang balitang hatid ni Raymond Aplaya.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Raymond.
18: Isinagawa sa lungsod ng Bislig, Surigao del Sur ang Buntis Forum bilang bahagi ng pakiisa sa pagdiriwang ng National Breastfeeding Awareness Month nitong buwan ng Agosto. Pinangunahan ito ng City Nutrition Committee sa pamagitan ng Nutrition Division. Umabot sa 67 mga buntis mula sa 24 na mga barangay ng lungsod ang nagtipon para sa isang forum tungkol sa wastong nutrisyon at pagpapasuso. Inalakay ng mga naimbitahang resource speaker ang mga usapin tungkol sa kalagayan ng wastong nutrisyon habang buntis at ang first 1,000 days of life ng bata. Ipinakilala rin ang pinggang Pinoy at ang 10 commandments bilang mga praktikal na gabay sa malusog na pagkain. Bilang suporta sa aktibidad, ang City Nutrition Office ay namahagi ng mga maternal milk at mga health and hygiene kits sa mga kalahok upang magkaloob ng mga mahalagang kagamitan na sumusuporta sa kalusugan ng ina at sanggol. Para sa Bagong Pilipinas, Raymond Aplaya, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tandag.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Lanao del Sur, inflation umakyat sa 9.7% noong July 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi City. Narito ang report ni Johania Yusuf.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Johania.
19: Umabot na sa 9.7% ang year-on-year inflation rate sa Lanao del Sur nitong July 2026 para sa lahat ng income households ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA ng Lanao del Sur. Batay sa inilabas na datos na itala sa 135.1 ang Consumer Price Index habang nasa 74 centimos naman ang purchasing power ng isang piso. Ibig sabihin, ang dating isang piso halaga noong 2018 ay katumbas na lamang ng tinatayang 74 centimos ngayong Hulyo. Pinakamataas ang inflation sa restaurant and accommodation services na umabot sa 16.1% at sinunda ng transport sa 15.7% at health naman sa 14.5%. Bagamat wala pang nailalabas na datos ay para sa mga consumer at daily wage earners, malaking hamon ang patuloy na pagtaas ng presyo ng pagkain, pamasahe, kuryente at iba pang pangunahing pangangailangan, kaya umaasa sila sa mas epektibong price monitoring, livelihood opportunities at iba pang suporta mula sa pamahalaan. Sa sinagawang press conference, ipiniliwanag ng PSA ang pinakahuling inflation figures at ang epekto ng mga pagbabago sa presyo sa mga kabahayan at lokal na ekonomiya. Para sa Bagong Pilipinas, Johania Yusuf, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Lunes, August 31, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team. Ang inyo pong tagapagbalita ko po si Alan Alianige. Maraming salamat. Isang magandang Monday morning sa inyong lahat.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
3: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
2: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
4: Rice farmer, sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficio galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
5: Pati bamboo?
2: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
6: Dati natin sa bahay lang siya. Ngayon, nakumikita na siya. Nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
7: Nung natutunan ko po yung paggawa.
8: Sino nagturo
7: sa? Nag-training po kami sa DOST.
8: Sa DOST.
2: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
9: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin eh. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.

0: Pilipinang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko
0: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo. Simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste. Adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork. May adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a Trade Department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
5: Philippine Standard Time. 6 minuto makalipas mong alas 7 ng umaga.
0: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Muli isang magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Araw po ng Lunes, August 31, 2026. Ito po mga kaibigan ng programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo ang gamamayang alas 8 ng umaga, ako po si Alan Alyanige. Tayo po'y sabayan na papakinggan sa 104.3 The Capital FM. Ganon din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. Napapanood naman sa live streaming sa mga social media pages ng nabanggit po ng mga impilan ng Presidential Broadcast Service. Pambungad natin ngayong araw na ito ng Lunes, mga kaibigan. Traffic update muna, direkta mula po sa MMDA Metro Bay.
2: Radyo Pilipinas, traffic!
5: Ihatid sa atin ni Faye Karinan. Faye, good morning!
6: Yes, magandang umaga po sa inyo, Sir Alan, at sa lahat na kikinig po ng Radyo Pilipinas. Umpisahan po natin southbound ng EDSA. Makakaranas lang po tayo ng moderate traffic dito po sa may Ortigas, yung packet po ng flyover ng Ortigas. Pero ato po yan, bibilis na po ang daloy ng masasakyan. Makakaranas naman po tayo ng moderate traffic dito po sa may loading bin na Magallanes. Pero pagkakiat po natin, mabilis na po yan. Tuloy-tuloy na po yan hanggang makarating na po tayo sa MOA. Then punta naman tayo sa northbound ng EDSA. Makakaranas lang po tayo ng moderate traffic dito na po sa may area po ng Pituason hanggang dito na po sa may intersection po ng Aurora Cubao. Pero ato po yung bibilis na po ang daloy ng masasakyan hanggang makarating na po tayo dito sa may monumento. Then punta naman tayo sa Kati po ng southbound kung galing po tayo ng Commonwealth. Makakaranas lang po tayo ng moderate traffic dito. Papalapit po tayo dito sa may Bonifacio. Pero ato po yung bibilis na po ang daloy. Magkakaroon naman po tayo ng moderate heavy. Yung paakyat po tayo ng bagong Ilog flyover. Pero ato po yung bibilis na po ang daloy ng masasakyan hanggang makarating na po tayo dito sa may SLEX. Then punta naman tayo sa northbound ng C5. Makakaranas lang po tayo ng moderate traffic dito na po sa may Bonnie Serrano, pero ato po yan, bibilis na po ang daloy hanggang makarating na po tayo dito sa may Katipunan o hanggang paglabas po natin ng Commonwealth. Punta naman tayo sa Commonwealth. Kung galing naman po tayo ng Quirino Highway, makakaranas lang po tayo ng moderate traffic dito na po sa may area po ng Batasan, pero ato po yung bibilis po ang daloy hanggang makarating po tayo dito sa may elliptical. Ganun din po yung kabilang bound po ng Commonwealth na mabilis po ang daloy. Makakaranas lang po tayo ng moderate traffic dito na po sa may area po ng Mindanao Extension, pero ato po yung bibilis po ang daloy. Paalala sa mga motorista, ngayon ay Lunes, wala po tayong coding kasama na po yung Makati. At kung meron naman po mga katanungan o na-encounter siya na kailangan po ng emergency assistance, pwede tumawag sa flight MMDA 136. Yung palitas ng traffic mula dito sa MMDA Metro Bay.
5: Faye?
6: Yes, sir?
5: Okay, so walang coding ngayon, ano? Pista official?
6: Yes po.
5: Okay, salamat na marami, Faye.
6: Yeah, welcome po, Sir Alan.
5: Thank you. Good morning, Faye Karinan. Mula po yan sa MMDA Metro Bay.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
5: Para doon sa mga bibiyahe naman panorte, hindadaan ang North Luzon Expressway o kaya galing norte patungo dito sa Metro Manila, ilang bahagi po dyan, ng North Luzon Expressway diyan sa San Simon, baha pa rin ang karagdagang detalye tungkol diyan. Ihatid sa atin ni Marian Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Mary!
7: Alan, patuloy na pinapalalahanan ng NLEX Corporation ng mga motorista kaugnay nga sa pagbaha at mabigat pa ring daloy ng mga sasakyan sa ilang bahagi ng North Luzon Expressway, partikular sa San Simon, Pampanga. Bate kasi sa road and traffic condition kanina alas 6 ng umaga ay pansamantalang sarado pa rin sa lahat ng uri ng sasakyan ang Libtong Exit Northbound dahil sa pagbaha. Mabigat naman ang trapiko sa Candaba Viaduct, gayon din sa Tulaok kung saan may naitalang water build up sa lahat ng lanes. Sa Tulaok at San Simon Interchange, bukas ang lane 1 para sa lahat ng uri ng sasakyan at lane 2 para sa class 2 at 3 vehicles, habang hindi madaanan ng lane 3 dahil sa water build up. Pinapayuhan ng mga motoristang papalapit sa San Simon, kapwa northbound at southbound na gumamit ng San Simon exit at muling pumasok sa NLEX sa pamamagitan ng San Simon entry para maiwasan ang bahang bahagi ng expressway. Para naman sa mga southbound na motorista na nais bumalik ng northbound, maaaring gamitin ng U-turn slot bago ang Tulaok overpass at bago ang San Simon Interchange. Ayon naman sa NLEX, possible ang mga bahagi ng Balintawak, Valenzuela, Maykawayan at Pukawe, bagamat may ilang lugar na nakararanas ng water build-up. Nakadeploy na rin ang mga patrol officers ng NLEX Corporation sa mga apektadong lugar para umalalay sa mga motorista. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Thank you so much si Marian Bastasa, mga kaibigan, nagatid ng update sa kalagayan po ng NLEX. Diyan sa San Simon, meron pa rin mga areas po na lubog sa baha. Philippine Standard Time, meron tayong 13 minutes. Makalipas po ang alas 7 ng umaga, bibigyan daan muna natin ang ilang mga paalala.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
8: Tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
9: Waste to energy ng mga plano starting to move forward at mag-auction na raw. Kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy. Kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So, yan ang tanging solusyon dahil yung mga landfill puno na. Patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa, hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
8: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhi din ang paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang Special Auction Round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatupara na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Philippine Standard Time, meron ho tayong 16 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga. Makikipag-ugnayan tayo sa National Irrigation Administration. Makikibalita tayo sa status ng mga pangunahing dam na pinamamahalaan ng NIA. Nakakausap natin Administrator Eddie Guillen. Engineer Guillen, sir, magandang umaga po.
10: Ay, sir. Tumulak na yung pagkabigat.
5: Yes, sir. Nako, hingi lang kami ng update, sir. Base po sa latest development at mga reports na nakakarating sa inyong tanggapan, kumusta po mga major dams natin dito sa Luzon? Yung pong mga pinamamahalaan, ika nga ng ating National Irrigation Administration, sir.
10: Well, ito pong ating mga high dams, sir. Ano po? Kagaya po na itong... ito pong Pantabangan at saka yung Magat ay medyo malayo pa po ano para mapuno yung mga yan ano despite po sa sunod-sunod na mga pag-ulan ay medyo mataas pa po yung level para po mapuno lahat ano but of course itong ating mga diversion dams yung mabababang mga dams natin yung mga hindi ho siya impounding dams.
5: Opo.
10: Ay marami po ang nag-overflow dahil mababa nga po itong mga to. So ito po yung ating monitor, ano? In fact, dito po sa Pampanga, dito po sa Region 3, ano po? And then sa Occidental Mindoro, may mga damage po yung ating mga irrigation facilities. Pero yung irrigation facilities lang po, ano? Ibig sabihin yung mga irrigation canal, yung mga slope protections, pero wala pong damage yung ating mga dams mismo.
5: Mm-hmm. Okay, Engineer Gillian, na itong nabanggit mo sir na yung mga irrigation facilities na damage, gaano po katindi ang magiging epekto nito kung sakali sa mga taniman natin doon sa mga areas po ninyo nabanggit, sir?
10: Ang madali naman namin itong mga i-repair sa mga test, lalo ngayon po tag-ulan, ay marirepair po natin itong mga tumuna. So, hindi po makapekto sa ating mga standing crop, ano po. Mm-hmm. At marami naman pong mga equipments na naibigay ng ating presidente sa NIA. At ito ay malaki po ang maitutulong sa ating pagsasayo sa ating mga sistema. Ang nagiging problema lang po natin pagka yung mga high dams natin ang nagkakaproblema, pero awa naman ng Diyos, ano po? Ngayon ang nasabi ko kanina, wala naman pong damage yung ating malalaking dams.
5: Ayan, at napapag-usapan natin yung mga dam in relation to malakas na pagbuhos ng ulan. We understand of course na nariyan din ang plano na magtayo ng mga dams dito sa upstream ng lalawigan naman ng Pampanga, Engineer Gillian, sir.
10: Tama po yan, Pampanga at Bulacan po. Ano? At in fact, buong Region 3 ay pinag-aralan po ng NIA.
5: Opo.
10: Kung saan ho magandang magtayo ng mga dams at mga impounding reservoir po natin. At nasimula na po natin, ano? You know, i-prioritize po ng ating presidente ang pagbibigay

0: mababa lamang po, katulad lamang, parang diversion dam lamang po yan. So yung ito pong Bayabas Dam ay nagtatayo na po ng NIA dyan ng Earth Dam, ano? At ang laman ng Earth Dam na pinapatayo ng NIA dyan ay around mga 54 million cubic meters, sir. So medyo malaki rin, ano?
1: Opo.
0: At nag-release na rin ang ating Pangulo ng Pondo para po sa repair ng Bustos Dam. Yung masira po na rubber dam po dyan ay mapapalitan na po, at ang ilalagay na po ng NIA dyan ay yung bakal na hydraulic dam para ho mas mahirap po masira. At magtatayo rin tayo ng isa pang after bay dam after ng Bustos. By the way, yung lamang na kubiko po ng Bustos Dam pag na-repair natin is around 17 million cubic meters.
1: Mm-hmm.
0: At yung impoundment po na itinatayo natin sa baba ng Bustos Dam ay naglalaman din po ng 2 million kubiko, ano? So, matatapos po yung Bustos Dam at saka yung After Bay Dam by next year, ano? Ito namang Bayabas Dam, matapos po natin yan by 2028. So, makakatulong po yan na mabawasan yung baha sa Bulacan, you know. Marami po ang nagtatanong, sir, kung gaano ba talaga ka-epektibo itong mga malalaking dam sa sinasabi ng ating Pangulo.
1: Opo.
0: Ay, example na lang po yung sa may Bulacan. In fact, parang nasa almost 20 meters pa yung hindi mapuno ng angat, ano? So, ibig sabihin, during po ng kalakasan ng mga pag-ulan, hindi po nag-release ang tubig ang angat dam. So, yung nire-release po ng Ipo ay galing po dito sa Ipo River. So, ibig sabihin po niyan, kung lahat lamang po sana itong mga ilog na ito ay maitayong ang high dam sa kagaya ng sinasabi ng ating Pangulo, malaking kabawasan po sa pagbaha po sa Bulacan, ano po. Dito naman po sa Pampanga, kasalukuyan po na ginagawa ng NIA yung impoundment dyan sa Cabiao, ano po. At hinuhukay natin dyan yung mega dike para ho pag-imbakan ng tubig. At upstream naman po ng Talavera River ay meron na rin pong proposal ang NIA dyan na dam.
1: Mm-hmm.
0: Ang tawag natin dyan is Maringalo Dam, ano? Pero ang pinakamalaki po na ilog,
1: opo,
0: na bumabagsak po dyan sa Pampanga River ay itong Sumakbaw, ano? Sumakbaw River, babagsak po yan sa Peñaranda, tapos babagsak po sa Pampanga River.
1: Mm-hmm.
0: By the way, sir, ang bumabagsak na tributaries or ilog dito sa Pampanga River ay 15, ano? So napakarami, ooh, po talaga. But dyan sa Sumakbaw ay may proposal na rin po ang NIA dyan, yung tinatawag namin Balintingon Dam, ano? So General Tinio itatayo, at ang laman po noon ay 540 million cubic meters. You know, para maintindihan ho ng ating mga kababayan kung gaano ho kalaki yan, ay yung sinasabi ho nila na malaking pangangailangan ng tubig yung itatayo na Pax Silica sa Region 3.
1: Opo.
0: Kapag yan po ay naitayo ay kahit mahigit ho 20 na ganun, kaya niyang suplayan ng tubig. So ganun po kalaki yung ating ano, halos kalahati po ang laman niya nung Pantabangan Dam. Ganun po kalaki yung itatayong dam po dyan, yung purpose natin. Kaya, and then ang highways naman po tutulong, magtatayo sila ng mga sabo dams para po tulong-tulong kami na magtayo ng infrastruktura para makatulong po sa pagbaha niya sa Central Luzon.
1: Opo. Itong mga sabo dams, I understand ito yung nabanggit din mismo ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nang siya bumisita dyan sa gawin ng Central Luzon. Mga sabo river dams na itatayo sa Nueva Ecija na makakapagpabagal sa daloy ng tubig. Ika nga, papunta sa mas mababang mga lugar, Engineer Gillian, sir.
0: Tama po yan. Napansin kasi ng Pangulo dun sa mga report na ibibigay sa kanya na sobrang malaki po ang damage sa nagagawa nung rumaragasa ang tubig galing po ng bundok, ano?
1: Mm-hmm.
0: Bumabagsak sa ating mga ilog. Kapag may sabo dam po kasi na sasalo sa mga tubig na ito, magkakaroon po kasi ng vertical drop, ano? Eh, alam naman natin, simple physics yan.
1: Opo.
0: Pag nagkaroon ng vertical drop, ay hihina po yung daloy ng tubig, ano? By the way, ang number one purpose po ng sabo dam is to control sediments, yung sedimentation, ano? Dahil kapag kamabilis din po ang agos ng tubig, ay napupuno po ng debris, yung mga aggregates, yung siltation, itong mga ilog natin. So yan po talaga ang purpose ng sabo dam, to control yung sedimentation, ano po. Pero

0: Kagaya po ng proposal namin sa highways, the same na sa Abudam, pwede rin gamitin kasi ng NIA para sa ating irigasyon. So ito po ay magiging convergence natin with DPWS. Ano po? At ang hindi po nababanggit ng ating Pangulo, ang mga sabudams po ay mabisa po na recharge point ng ating underground water. Dahil alam niyo po, kung wala yung mga dams na ganyan, mabilis po aragasan ng tubig ay yun ang kukunti na po ang pumupuntang tubig dito sa ating groundwater, ano? O, kaya pagka nandyan na po yung ating mga dams, pag hinarang niya yung tubig, nagiging injection point po siya, injection well para sa ating mga, magiging recharge well para po sa ating underground water. So yan din po isang malaking tulong ng sabudams na sinasabi ng ating Pangulo. Nakakatulong po sa pagpapabagal ng tubig, nakokontrol ang sediments na gagamit namin sa irigasyon, at nagiging recharge point po, strategic recharge point para sa ating mga groundwater.
1: Ayun. Okay. At saka kanina, napapag-usapan natin Administrator Gillian Sir, yung lalawigan ng Pampanga. May nabanggit kayo, 15 rivers ang mga tributaries na nagbubuhos ng tubig dyan sa gawin ng Pampanga, Sir.
0: Tama po yan, sir. Ano? Opo. Ang pinakamalaki po dyan ang mga ilog, itong Talavera, itong Chico. Chico River sa may... itong Talavera River, you know, medyo papasok po siya sa Pampanga River dito sa parteng Cabiao, San Antonio. San Antonio, ganyan na po. Ito naman pong Chico at itong Sumakbao dyan sa mag... papasok po siya dyan sa Peñaranda River, and then yung Peñaranda River babagsak po sa Pampanga River. Yun po yung mga lalaking tributaries dyan, ano po. And you know, fortunately, nandyan na yung ating Pantabangan Dam na humaharang naman dito sa Pantabangan River. Kagaya po ng nasabi ko, yung Pantabangan Dam natin hindi ho nag-release ng tubig during po nitong kalakasan ng ulan, ano po. In fact, mahigit 20 meters pa ang kailangan naming punuin dyan. So just imagine, sir, ano? Ang gusto kasi pagka lahat yung mga dams natin na yan ay nasarahan natin, yung mapanirang tubig dito sa baba na nagkukos ng baha sa atin, nagiging resource kasi yan eh. Opo. Nagiging asset natin dahil pwede na natin gamitin po sa irigasyon, sa power production, ano po, hydropower, bulk water. Again, nagiging recharge point po ng ating mga underground water, yung ating underground water. Tandaan natin, yan po sa Pampanga, lumulubog na rin po yan, ano, sa pag-aaral dahil sobra pong pag-extract nila ng tubig sa yung underground water na tinatawag natin dahil wala naman po silang kinukuha ng iba dyan ng inumin, ano po. So, na-overdraw nila yung underground water natin. Pag ginawa mo yun, talagang lulubog po yung area ng yung pong area kung saan ka nagkumukuha ng tubig. So again, malaking tulong po itong mga dams na ito. Bukod po diyan, sir, ano, tinatayo na rin natin yung ongoing construction na po, yung matagal na nabinbin na dam diyan sa Tarlac, yung Balog-Balog Dam, ano. Opa. Napakalaki po noon, natulong din para dito po sa Tarlac.
1: Ayun, okay. Nako, Engineer Eddie Gillian, sir, salamat po na marami sa mga update at mga impormasyon na ito mula sa National Irrigation Administration, sir.
0: Just lang yun po. Thank you so much.
1: Thank you, sir. Good morning, mga kaibigan. Ang administrator po ng NIA, National Irrigation Administration, si Engineer Eddie Gillian.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Publiko, 738 AM.
1: Maya-maya sa pagbabalik po natin pagkatapos ng ilang mga paalala, mga update mula naman sa Office of Civil Defense. Ang ating makakausap mismo, si OCD Administrator at NDRRMC Executive Director, si Undersecretary Harold Cabrero. Sandali lang, ilan muna ang paalala.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Publiko, 738 AM.
3: Uy, may safety tips for you. Pwedeng para sa lindol, pero pwede rin pang love life mo. Number one, iwasan maglagay ng mga babasagin sa mataas na lugar para iwas ma-fall kapag may malakas na lindol. Number two, make sure na alam ng lahat ang emergency exit para makalabas agad pag ayaw mo na. kapag tapos na ang lindol. And number 3, speaking of exit, dapat may label. Mahirap kasi kapag walang label. Ang fire exit, fire extinguisher at iba pang emergency equipment. Simple tips para ligtas ang puso at sarili sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo!
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
1: Philippine Standard Time, mga kaibigan, 31 minutes makalipas po ang alas 7 ng umaga. Tayo po'y makikipag-ugnayan naman sa Office of Civil Defense. Makakausap natin OCD Administrator at NDRRMC Executive Director, si Undersecretary Harold Cabrero. Sir, magandang umaga po.
7: Magandang umaga rin po, Sir Alan, at sa lahat ng iyong nakikinig sa atin sa oras na ito.
1: Yes, sir. Una, sir, hingi kami ng update sa assessment po sa mga naapektuhan itong nagdaang matinding pagulan dulot ng habagat at itong very recent na sunod-sunod din na mga bagyo. Sir, please.
7: Maraming salamat sa pagkakataon na maiulat natin sa ating mga kababayan kung ano na ang mga nangyayari sa panahon ng habagat. Sa ngayon po, meron na tayong mga 6,100 families na preemptive evacuated at naapektuhan na po yung mga almost 8,600 na persons. And nasa evacuation centers ngayon, nasa 1,378 with 50,000 inside families or inside the evacuation centers. So, meron din tayo na itala na 32 na namatay sa sakuna at meron pang 19 injured at 3 missing. So, kabuuan nito, meron ding mga mahigit 3,000 na damaged houses at meron ding naitala na natin na 6.1 billion na infrastructure damages at 2.3 billion na sa agrikultura naman. So, sa ngayon po, kasalukuyan po ang ating response operations at nagbibigay tayo ng assistance sa lahat ng naapektuhan at nakapagbigay na tayo ng mahigit kumulang na 1.7 billion sa lahat ng affected families at sa ganun din sa ating mga LGUs. Yan po sa ngayon ang sitwasyon sa ating nakaraan na kasalukuyan na habagat.
1: Opo. Sir, Yusek, sir, hingi na rin kami ng update, sir, sa bilang ng mga casualties na nai-report na dyan po sa inyong tanggapan sa kasalukuyan, sir, please.
7: Katulad na nabanggit ko kanina na meron na tayong 32 na namatay sa sakuna na ito at 19 ang injured at 3 pa po yung missing.
1: Meron pang 3 na hanggang ngayon pinaghahanap, Yusek, sir?
7: Meron pa po, 3 pinaghahanap po. Ito po yung nasa Tarlac na na-aksidente na hulog yung sasakyan nila doon sa may tulay.
1: Opo. Okay, sir, kumusta naman ang pagsasagawa ng mga clearing operation, yung pag-aalis ng mga debris at mga civil works na sinasagawa ng ating civil works cluster? lalo tigit dyan po sa gawi ng Central Luzon, Yusek Cabrero, sir.
7: Bago pa mag-umpisa ang ating ganitong sitwasyon sa atin mula nung mag-umpisa itong mga dumating na bagyo, mayroon na po tayong mga sinasagawang mga debris clearing, tree pruning at saka iba pa para paghandaan ng ganitong tagulan. Ngunit meron pa rin mga lugar na talagang naapektuhan ng pagbaha, kaya tuloy-tuloy po ang ating debris clearing. Pinangungunahan po ng Department of Public Works and Highways. Nagkaroon ng mga landslide at agaran din pong naaayos ng ating mga kasamahan from Department of Public Works, at ganun din po ang lokal na pamahalaan na sila'y nagkakandak ng mga debris clearing sa mga nasasaradong mga kalsada at ganun din sa ating mga tulay na inaayos kaagad para maging accessible ang ating mga daanan.
1: Ayun. And so far, may mga reported ba na mga halimbawa, barangays, USEC, or towns na may tuturing na hindi pa rin marating, inaccessible pa rin hanggang sa kasalukuyan, sir?
7: Meron pa rin po. Sa kasalukuyan po, marami po pa tayong mga flooded areas at medyo dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan, nababawasan naman po yung ibang area, pero meron din po yung lugar na nagkakaroon ng flooding, kaya hindi pa rin po natin ma-access yung iba maliban kung gagamit tayo ng bangka o kaya yung mga malalaking truck.
1: Ayun. Sa ngayon ba, sir, hingi lang kami ng update. Of course, earlier, meron ng mga municipalities, cities, and even provinces na nagdeklara na sila ay nasa ilalim ng state of calamity. Hingi lang kami ng update tungkol dito. Yusek Cabrero, sir, please.
7: Sa mga marami na po mga munisipyo natin at probinsya na nagdeklara ng state of calamity, is nasa 117 na po. Combine na po 'yon sa cities, municipalities at saka mga probinsya po.
1: 117 combined na po so far.
7: Opo.
1: Ayun. Okay. At syempre, of course, ang ating Office of Civil Defense ay patuloy ang pagtutok, ano? Hanggang dyan sa mga level mismo ng ating mga LGU, cities, municipalities, and even down to the barangays. Kumusta po ang aspeto ng koordinasyon sa pagtulong sa ating mga kababayan down to the level of the municipalities and barangays, sir?
7: Sa ngalan po ng ating NDRRMC, dahil ang ating NDRRMC ay coordinating agency, kaya lahat ng ginagawa nating pagtulong, pagtugon sa mga pangangailangan sa ating mga kababayan na naapektuhan ay nagagampanan po ng iba-ibang ahensya ng ating gobyerno.
1: Opo.
7: Katulad po ng DSWD para sa pangangailangan ng pagkain, ng mga ayuda, at ganun din po ang DPWH, yung nabanggit natin kanina, mga debris clearing,
1: mm-hmm,
7: at iba pa. At tuloy-tuloy po ang koordinasyon natin na na-establish na natin yung mekanismo mula national hanggang sa local. Kaya meron po tayong dito sa national, pawawa po tayo sa region, na sila po yung nangangasiwa doon sa mga LGUs, yung sa region natin, hanggang doon sa provincial, municipal, at sa barangay po. So yun po yung mekanismo na sinusunod natin, at yung mga pangangailangan doon sa at ng ating mga kababayan na naapektuhan ay ipinaparating po mula sa national.
1: Ayun. At sa kasalukuyan po, Undersecretary Harold, sir, anong level of alertness na po mayroon ang ating Office of Civil Defense dahil bahagya naman nag-improve, ika nga, ang weather conditions, sir?
7: Sa ngayon po, nasa red alert pa rin po ang ating NDRRMC. At although medyo gumaganda na po yung panahon sa ngayon, pero tuloy-tuloy po ang ating pagtulong at paghatid ng mga tulong sa ating mga kababayan. At alam po natin na sa kasalukuyan, marami po pong flooded na area, so binabaha pa, kaya kailangan matugunan pa rin natin ang pangangailangan nila.
1: Ayan, okay. Isa pa, Yusek, sir, itong nagdaang mga linggo, di ba? Pag nagkakaroon ng mga rainfall warning, halimbawa, sa mga particular na lugar, ano, ay nakakatanggap ang marami ng itong mga alert messages galing sa NDRRMC na bigla nagtutunugan kahit na, ika nga, kahit na naka-silent yung mga phones, ay tutunog. Ito ay napakalaking bagay para maiparating lang mabilisan sa ating mga kababayan. Ika nga, itong mga alerto na galing po sa inyo, halimbawa kahit na hindi nanonood o nakikinig ng radyo at telebisyon, pero kung hawak ang cellphone, ay makakarating kaagad sa kanila yung mga text blast. Naging textmate na, ika nga, ang NDRRMC, sir.
7: Ito ang pinakamaganda na gawa natin ngayon ay magbigay ng NDRRMC alert.
1: Yes.
7: Dahil ito po ay pinagkaloob sa ilalim ng Republic Act 10639 o Free Mobile Disaster Alerts Act. Kaya ito po ay mga alerts natin nang gagaling po sa ating mga science-based agencies katulad ng PAGASA, PBOLS, NGB, at iba pa, at na pinaparating na pinoproseso po dito sa NDRRMC Operation Center at pinaparating natin kaagad sa mga telcos, at sila po ang nag-disseminate ng ating NDRRMC alert. At gusto ko lang iliwanag na yung NDRRMC alert ay specific area.
1: Mm-hmm.
7: Ibig sabihin kung saan lang po merong alert na nangangailangan, doon lang po tumutunog yung ating cellphone. Hindi po sa buong bansa, kundi kung sinabi nating red rainfall warning dito sa Central Luzon lang po ang makakatanggap, o kung Pampanga lang po yung makakatanggap. Yun po yung kainaman ng ating NDRRMC alert dahil area specific na po siya.
1: Okay. Yes, sir. In closing, Yusek Cabrero, sir, mensahe lamang po sa ating mga kababayan na nakikinig at nanonood ngayon pong umaga. Please go ahead, sir.
7: Maraming salamat, Sir Alan, sa pagkakataon na makapagpaliwanag tayo sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa ganitong pangyayari. Alam niyo po, medyo nasa El Nino period na po tayo, na pag sinabi nating El Nino ay extremes po yung weather conditions.
1: Opo.
7: Either malalakas po ang pag-ulan o kaya napakainit po. Sa ngayon po, sa buong kapuluan, sa buong bansa, malalakas po ang nararanasan nating pag-ulan dito sa Luzon, particularly sa Northern and Central Luzon, including NCR. Pero doon po sa parting Mindanao at parting Bisaya, ay medyo mainit na po doon, nakakaranas na po sila ng matataas na heat index. Kaya po sa amin, sa NDRRMC at kasama na lahat ng ating mga kawani sa DRRMO from region down to provincial, municipal, ay lagi pong naka-prepare para po tumugon sa mga ganitong sitwasyon. Kaya ang hinihiling lang po namin sa ating mga kababayan ay ang kanilang kooperasyon. Ang kailangan po natin ngayon ay kailangan lagi tayong nakahanda sa anumang mga pangyayari, at alam natin na mayroong mga ganitong darating na sitwasyon na kailangan nating paghandaan. We keep ourselves informed, sabi nga.
1: Opo.
7: Lagi nating subaybayan kung ano po yung mga pangyayari, mga announcement po ng ating NDRRMC, at ganun din po yung mga sa probinsya, sa local government units, dahil may sarili po silang mga announcement din sa kanilang lugar. Kaya yun po ang hinihiling natin, na makinig lagi sa mga abiso ng ating mga ahensya, at gusto ko rin iparating na sa ngayon po, lahat ng ating mga local government and national government agencies ay laging naghahanda para maipaabot ang tulong sa kanino man. Lalong-lalo na po yung mga naapektuhan na ating mga kababayan at mga komunidad. Kaya yun po, ulit sa ngayon, magsasagawa tayo ng tuloy-tuloy na pagtulong doon sa ating mga naapektuhang mga kababayan. Itong habagat na ito na napakalakas at alam natin marami pong nangangailangan ng tulong. Kaya asahan niyo po, sa ngalan po ng NDRRMC, ang ating chairperson, si Secretary Teodoro, at ganun din po sa pangalan ng ating presidente na si Presidente Marcos Jr., ay pinaparating ang lahat ng makakaya ng ating gobyerno para matulungan ang ating mga kababayan. Okay. Ayun po, maraming salamat muli, Sir Alan.
1: Yes, sir. Thank you, sir. Yusek Harold Cabreros, good morning po.
7: Magandang umaga rin po.
1: Yes, sir.
7: God bless and keep safe.
1: Thank you, sir. Office of Civil Defense Administrator at NDRRMC Executive Director, Undersecretary Harold Cabreros.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Mga kaibigan, 46 minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. Maya-maya, tayo po'y makikipag-ugnayan naman sa FIVOX, Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Baka kausap natin Director Teresito Bacolcol. Sa pagbabalik po maya-maya ng programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Boses. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Hingi tayo ng update, mga kaibigan, direkta mula sa FIVOX. Makakausap natin Director Teresito Bacolcol. Director Bacolcol, sir, magandang umaga po.
8: Yes, sir. Magandang umaga din po sa inyo.
1: Yes, sir. Well, of course, itong weekend matindi mga pag-ulan. Pero hingi muna kami, sir, ng update sa monitoring ng FIVOX sa ating mga active volcano sa bansa. Sir, please.
8: Okay, so for Taal Volcano, for the past 24 hours, na napagtala tayo ng 13 volcanic earthquakes. And right now, nasa alert level 1 pa rin yung Taal Volcano. Ang ngayong volcano naman, for the past 24 hours, nakapagtala tayo ng 14 volcanic earthquakes, and then wala tayong rock fault events na na-observe sa Mayon Volcano for 8 straight day na. And then yung pyroclastic density current o yung Uson, 33 days na rin tayong wala nang na-observe.
1: Opo.
8: Yung medyo elevated pa rin yung sulfur dioxide niya, nasa 5,749 tons per day kahapon. And then for yung Strombolian activity or yung short explosive burst of lava, 34 straight days na tayong walang activity na na-observe. So right now, nasa alert level 2 pa rin ang Mayon Volcano. Ang Canlaon Volcano naman, for the past 24 hours, nakapagdala tayo ng dalawang volcanic earthquakes lamang. And yung kahapon, yung sulfur dioxide niya, medyo mataas pa rin, nasa 2,709 tons per day. And wala tayong ash emission activity 6 days na in a row. And similar to Mayon Volcano, nasa alert level 2 ang Canlaon Volcano. Now for Bulusan Volcano naman, for the past 24 hours, isang volcanic earthquake lamang yung naitala natin. And yung last measurement natin sa sulfur dioxide ay nasa 161 tons per day. And right now, nasa alert level 1 pa rin yung Bulusan Volcano.
1: Mm-hmm. Opo, Director, nitong naggang weekend, particular nung Sabado, ay matinding pag-ulan in most parts of the country. At merong lahar advisory. Kaya nga, hingi lang kami ng update, sir, lalo na dito po sa gawi ng Pinatubo, ano, at Taal Volcano na rin, sir. Nagkaroon po ba ng...
8: Yes, sir. Dahil sa prolonged heavy rainfall from Habagat, na-remobilize yung old volcanic deposits sa Pinatubo. Sa Taal, wala tayong na-report.
1: Opo.
8: Wala rin tayong na-report sa atin. So may na-observe tayo na hyper-concentrated sediment flow sa may Santo Tomas Marilla at sa may Bucao River System sa may Zambales.
1: Mm-hmm.
8: So magkakandak tayo ng ngayon, yung araw na to, may team kami na pupunta. Ang kakaroon ng field assessment para malaman ang lawak at kapal ng deposito at kung may pagbabago ba sa river channels.
1: Okay. Well, of course, in closing, Director Bakulkol, mensahe, paalala sa ating mga kababayan na dapat palaging alerto. Yes, sir, please.
8: Yes, so yung communities around Pinatubo should remain vigilant habang nagpapatuloy ang malalakas na ulan. Huwag pumasok sa active river channels at huwag basa lamang sa mga nakikitang water level dahil maaaring mabilis mabuo ang sedimentary flow stream. So, dapat sumunod sila sa kanilang official sa mga official advisories and the instructions na nanggaling sa kanilang LGUs at saka sa kanilang local VRRM officer.
1: Okay, yes sir, Director Bakulkol, salamat po ng marami for the updates mula sa FEMOX.
8: Maraming salamat po.
1: Thank you sir, good morning mga kaibigan, Director Teresito Bakulkol ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o FEMOX. Oras natin sa buong Pilipinas mga kaibigan, meron tayong 52 minutes na makalipas po ang 7 a.m.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Publiko, 738 AM.
1: Hoy mga kaibigan, paalala muna mula sa Department of Health, particular kay Health Secretary Edwin Mercado. Habang nagkakaroon pa rin ang mga matinding pagbuhos ng ulan, ito paalala mga kababayan. Ngayon pong panahon ng tag-ulan at may pagbaha sa ilang lugar, paalala sa lahat, hanggat maaari, huwag na huwag lulusong sa baha. Kung hindi naman ho talaga kinakailangan. Ang tubig baha po, maaaring may halong pasintabi sa mga nag-almusal. Ihi ng daga at iba pang hayop na may dalang bakterya na tinatawag po na Leptospira. At kapag yan po'y pumasok sa sugat o galos o kahit na sa mata, sa ilong o bibig, ay ito, maaaring magkaroon ng leptospirosis. Kaya paalala sa mga magulang at mga guardians, ito, huwag hayaang maglaro o kaya lumanghoy ang mga bata sa tubig baha. Mukha man na masayang playground, maaari namang maging dahilan para magkaroon ng malubhang sakit. Kapag may baha mga kaibigan, mas mabuting manatili sa loob ng bahay at tiyaking balinis ang kamay at ang paa. Ito ho, ang leptospirosis ay maaaring makamatay. Kapag kumalat ang bakterya sa katawan, maaari itong magdulot ho ng pagkasira ng bato, kidneys, pinsala sa atay, paninilaw ng balat, komplikasyon sa puso, pagdurugo sa baga at maging pagkamatay. Ayan. Kung nakalusong ho kayo sa tubig baha, nabago lang, bantayan ang mga sintomas tulad ho ng biglang matas na lagnat, matinding pananakit ng ulo at kalamnan, o kaya ay pamumula ng mata. Ganon din ang paninilaw ng balat o mata at may tim na ihi. Kapag nakaramdam po o nagkaroon ng ganitong mga sintomas, magpakonsulta kaagad sa pinakamalapit na health center o kaya yakap clinic. At kung talagang hindi maiwasang lumusong sa baha dahil po sa trabaho o kaya emergency, gumamit po tayo ng bota o kaya protective footwear upang maiwasan ang direktang pagdikit ng tubig baha sa balat. Pag-uwi, hugasan ng mabuti ang mga paa, binti, gamit ang malinis na tubig at sabon. At higit sa lahat mga kaibigan, pumunta kagad sa Barangay Health Center o kaya Yakap Center para sa consultation at tamang payo. Mahalaga yan, tamang payo tungkol sa prophylaxis. Kabilang po ang doxycycline kung ito ay re-recommenda ng health worker o kaya ng doktor. Huwag basta uminom ng gamot ng walang tamang payo o reseta. So mga kabarangay, ha, iwasan po ang baha, protektahan ang pamilya at kumilos ka agad-agad kung may sintomas. Ang pag-iwas po sa baha ay pag-iwas din sa leptospirosis. So maging ligtas tayo ngayon pong panahon ng tag-ulan. Philippine Standard Time, meron tayong 55 minutes. Makalipas po ang ganap na alas 7 ng umaga. Oy, good morning muna. Good morning na nanonood, nakikinig. Sina Ruth, Ivy, Monette at Gail. Good morning sa inyo. Salamat sa panonood at sa pakikinig. Mula po dyan sa Fix-O-Fit Alteration Services sa Robinson's Place, Las Piñas. Thank you sa inyong panonood, Ruth, Ivy, Monette at Gail. Thank you. Bye-bye time once again. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayon pong umagang ito ng Lunes, August 31, 2026, National Heroes Day. Thank you sa ating mga executive producer, Paula Antolin, Ali Gumatay, Glory Fe Bagon. Thank you! Ang ating mga co-pilot sa technical side, Arnel Villamor, Mark Bukiron, Mary Ann Villos. Thank you! Kapalam po, pansamantala. Ito po si Alan Alyanige. Teka muna, magte-thank you very much tayo sa napakasipag nating executive producer, si Ali Gumatay. Si Ali Gumatay. Ali, ha? Si Ali ho kasi ay mangingibang landas na. Yun. Ali, we wish you all the best, of course, mula sa tropa ng Boses at ng Radyo Pilipinas. Ha? All the best, Ali. Babalik ka rin. Maraming salamat. Isang magandang Monday morning sa inyong lahat.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
9: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
10: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
11: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste. Palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
10: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
12: Rice farmer sa disabled farmer po ako pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po ay nagiging bamboo fiber extractor.
13: Pati bamboo?
10: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
13: Dati natin sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya.
14: Nakakapagbigay
13: siya ng pera sa kanyang magulang.
15: Nung natutunan ko po yung paggawa,
14: sino nagturo
15: sa training po kami sa DOST.
14: Sa DOST.
10: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
16: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin eh. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
10: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Oras sa buong kapuluan, 5 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Mga kababayan, alamin natin ang sitwasyon sa libingan ng mga bayani sa lungsod ng Taguig. Para sa anibersaryo ng Araw ng Mga Bayani na pangungunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Nakatutok doon ang ating kasamaang si Alvin Baltazar.